0: Bida.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nyalagapan nyo po.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilangga ko ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabaka ang butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo. Kag-sip on. Das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo. Kag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mamaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabasa ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
8: Nestor! Ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Missy. Ang masusunod
10: sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasang ako
11: ang extend
10: supplement for men.
11: Lourdes,
10: tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilangga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
17: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
16: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
17: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinjet.

0: VIP. D3 Bio.
1: Ako si Rick Chard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatapos mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics. Max 4 Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: maligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
2: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
18: 10 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Diri sa K5 News FM. Kung may mga minsay, kami padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo mga mensahe. Nagligad ka mga inadlaw, nagligad ka si Mana, pila ka mga reports na nabato naton angot sa mga nagakalamatay nga mga inoptanan nga baboy, mga ka K5, sa pila ka banwa diri sa probinsya sang Capiz. I-confirm tabi kung nakaabot na ni sa igdulungog sa Provincial Veterinary Office. Ginakalipay naton nga mangin kaupod subo nga aga diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM. Masako-sako sa pila sininiya ka mga obligasyon kagilikuton, pero nagatagid sempo diri sa aton nga pagpangalagad. Kaupod naton sa line number 3 si Dr. Lloyd Burata sa Provincial Veterinary Office. Doc, good morning. Kaupod mo si ka K5 Roldan.
19: Good morning.
11: sa atong man ng mga tagpanamati no, sa Subungaga. Mayong agigid sa tanan.
18: Dok, i-confirm lang namon, if nabato nyo na yun yung mga reports nga ginaligar, may mga nagkalamatay naman ng mga baboy sa mga kabanuhanan?
11: Yes, sir. Actually, may mga reported mandiri lately. But ang amon sa to last time kay nag-meeting, bala ang aton ng mga municipal agriculturist last week, no? So, naka-quantify ka nga makapadala siyang ano dito, siyang aton niya representative. May argument ng mga nag-report na nagkakalimatay ng kagamalakit ng mga baboy sa K5 Roldan.
18: Okay. So, sa inyo sinigapaglantaw, hindi ayan ba si epekto panigyapon na doksang ay nang ginakabalakan tanga African Swine Fever o kung ASF?
11: Kapitay Bulban, no, actually, suspect pala niya sa natin, no, kay mga pag-investigate natin, initial investigation, medyo may aras sa science niya na kapareho sa ASF natin na nakita ng certain mga bigyan na tuwing, no. So, ang ako nang sinihikwan, medyo i-clear out sa bid, no, na not until na makaabot sa aton ang resulta sa aton na laboratory testing, muna na kita makakonfirm, no, na ASF lang yun. Kay kasi labi sa ASF, pwede man ka kay Fibroldan, no, nga ibang sakit, no, nga pwede man sila maka-manifest ang amuling mga symptoms like ang aton hag cholera, which is a viral infection man isa nga halimbawa man sa ASF, but ang kwan na sinabi sa aton sa hag cholera kay may ari niya siya sa vaccine na yan, no? So, posible nga kung base sa ibang mga grower or raiser, base mo man yan kay sila, kay ang iba na makamba lang nakabakuna, pero wala man galing nakabakuna sa hag cholera. No, kadang kagisa may aram kita kakulangan sa bakuna sa mga poultry supply, no, amo na nga kung isa basi malalilipatan man sa iba nga magbakuna man sa hag cholera. So posible man nga salmonella or other bacterial infection. So sa liwat, no, basi man within this week, no, makakuha na kita sa results, no, para makonfirm din man natin na ASF o B5 Roldan.
18: I see. So may mga samples na nga na collect, sir. And kita diri sa copies, why kita sang laboratory abi nga pwede madasig nga maka-confirm sini. Din tapag ginapadala mga samples.
11: Ang atong samples sa kita Gildan, no, ang ginapadala nato sa regional laboratory, no, sa iya sa atong nga DA diri sa Iloilo City, no. So magipadala na dito kita nga mga samples. Kay nag-long weekend, sabi mo na nga wala sila sa laboratory for that time. So, tani man makagawa na subong para makamabalang di man natin kung ano ang kursi isang sa mga sakit. No? Although may aras kita ng mga challenges na encounter, like for example, pag-abot na dito, nga ulihin na abi kita nakawapag-report. So, ang iba wala na makuhaan, ang iba na kuhaan na balisya na guro or na lubong na mo na nga pwede na natong sa C5 yung dala kuhaan pag yun, no?
18: I see. So, sa inyo sining, kung i-istoryahan ta, sir, no? Although klaroon ta sa mga listeners natong suspected pala ni mga kaso sang ASF kay na mention ni Dr. Burata, may iban pa yung mga sakit nga pwede man nga magdala sini sa pagbalatian sa mga baboy kag ang iban gakalamatay. Pero talking about ASF, anong mga common nga signs and symptoms nga mambal ta, sir, nga baboy ginatake na sang ASF?
11: Kung natawag ito, no, African Swine Fever is more on siya ng systemic, hindi siya nga sakit, no? Pero once in a while, nag-natang ato ng mga baboy, nag-bulaan sang gana sa pagkaon, nag-posible nga galipot, no? Kasuka, no? Posible yan kung sa visible pagiging na paglantaw ni mo, ang aton na color sa baboy, no? Nag-may discoloration, na binagin makita ginato na kung sa mga putik bala nga baboy no the violet dalungan or the garedish by the violet na ang katihil no sa ikog sa dughan no, so buong mo sina ang naton nga manakita no kadang kwan sina ang hindi naton ma makuan nga paksa nga sa din death makatay na lang basta kay medyo fatal gini sa katama kay sa Goldan. So ayun lang kayo ng mga nag-report ang iban wala naman kung nagpadayon niya patay so ato lang sana yung ginagpan pangaway niya ano, at least baka support man sila para at least pwede natin ma-manage na yun ang lugar mismo sa Danila ng mga tangkal no? Kasi no, ako nang gali-iikwan iikwan diwan no i-reiterate nga ang aton banwa aton amin ang aton mga kabanwahanan kada ng aton whole province no is under red Pasaya although kadamaan na sa aton ng mga kuano mga kabanwahanan na nakarana sa pink zone no ay eh, nagapapingson kita tani kay para at least mapaidalong maul makapwede kita makapply sa insurance sa aton na PCIC. Pero may nabilin pa manabi nga apat na may mga bilin pa nga mga red zones no mga ginapangin nato na tani subong matuig mapapindo naton para at least ang bilog na kapis mapaprogress naton sa pink zone na hindi na lang siya sa napik ng red zone or nang apektado bidya bala sa Cape Golden no so ang for the meantime no pag sinabi naton mapared muna sa mapapink kunting abi mga how many months wala na nasa sangkwan sang reported or na ano na nagpasipid na lugar no for ASF although wala na siya sang reported and wala na siya sang lampes na nagpasipid not necessarily na hiluway na kita sa ano sa ASF amo na nga sagto pa why did pa the encourage no na magbalik kami anay ang kwan ang atong bala mga aggressor kay hindi pa kita ka-respecting kay damo kasi nag-consider ng mga concerns no para makabalik kita sa pagbababoy galing ni ara makitabi ng mga na ano na nabalik na sa iba niya survive man niya sa sakto sang time no so amo na nga medyo kaliwat no para kita gyapon sa threat sang ASF sa gihapon.
18: So, ano ni sir nga mga banwa ang nabilong sa red zone? And when we say red zone, anong bot silingon niya?
11: Ang red zone, hindi ba din niyari pagit kayo ang mga kaso no, na wala natuwan sa doon at natin sa makuwan ng mga documentation kay kung garip, may mga garipwa pa sila yung lugar. Ginagpan mo ginatuntan nga mas parin makapating sila. So, ano niya ang mga ara sa red zone? Pasubong ang panay, ang Tanitan, ang Sapian, kagang Ibisan, okay, Federal Dan.
18: I see. So the rest ang pink zone na ang the rest ng mga banwa and Dura City?
11: Yes, yes. So baga nila, ang akong sinisubong objective for this year na makapa-pink zone kita tanan para at least na hindi natin makuha niya, ano ni, mabalik-balik lang din siya. Hindi makita move on kung hindi kita makapa-pink zone, no? Kay bisa ng iba ng mga probinsya, may mga reported man, makita nga ako na sa Facebook, sa social media. So, bisa sa atin man itong mga palupamangkot, damat-amat na siyang pan, no? Siyang dabo naman kasi siguro sa challenge siyang panahon, no? Pagbaydo-baydo diba siyang panahon, no? So, pag isa pa, bisa wala ni ang pan sa panahon, may haragin na iyang threat yapon siyang ASF, no? Amo na nga, dapat makakwanggit kita, maging aware kita na sabi na kung gusto din natin magbalik sa pagbababoy, no? Which is, ano ganun na among kanina, wala man namong gina-discourage, pero

0: same time, walang kamang gina-encourage.
1: Mm.
0: Kaya kami na, may ala kita, Rich Gugia po, sa ASF, pati sa Isuldan.
1: I see. So, kung lang taon ta, sir, bangod naman subong sa mga cases nga panibago naman nga na-record, may mga na-monitor kita sa Bay First District, bangod sina, is there any tendency nga from pink zone ang pila ka mga banwa magsaka naman sa again sa red zone?
0: Ang posible na, posible si Federal Tano, pero galing kay mampisahan na natin sa pa-pink zone, ang atong na liwat, Obrahon, is say, mamonitor liwat kita, mamonitor liwat kita, may series kita ng mga surveillance test na ito na naman sa mga movement no ato ginasay bantayan no sa dera nga para maka magwa natong liwat ma sure naman natong liwat na maka progress naman sa balik sa pink zone para amuto na ni aton objective sa ulihi maka kwan kita maka kita kahit
1: pa paano, amat-amat lang din kaya kita. Now, ang pamangkot, sir, although sa nasilinta na hindi pa ni-confirm ng cases ang ASF, ginadudahan pa lang, ang gakatabo, abi, subong, especially nakalibot kita lately sa mga banwa kag barangay, ang gakatabo, once magmasakit ang baboy, may iban, ginakatay na lang nila, may ginapaamutan, ginabaligya. Ang iban, patay na gidyagani pero ginakatay pa ka ginakaon, ginabaligya man sang iban. In what point nga masiling ta nga safe pa for human consumption ini nga mga baboy, although we believe na ang ASF yan, di makadirekta halit sa ikang lawas ng tao, but considering about public health, kung patay ng baboy, pwede na mag-consume gyapon, ginatawag ba lang nila sir nga double dead?
0: Amo ginang hindi pwede na itong ingon to kita yung gulta, no? Kaya sa itong nag-inspection ko, narap ito na ginabatayan ng mga rules mo sa atong sa mid-inspection na kung atong nag-constricto lang dito sa public health natin, ang dapat ang tanahan niya, nakuha niya, mit na atong ginakaon, no? Magahalin niya sa ato ng mga slaughterhouses.
1: No.
0: Kay may ara ini nga ginasiling ni tang kuan no pre anti-mortem pag post-mortem but before patayan pa yon ay dapat gina-inspection niya until nga karpas na sa lantawon to may sakit pag sa sulod no amo na ang aton nga kuan sa nga matatakan sa may isuhan sa sang meat inspection certificate no. So, for such reason, ang mga apektado sang ano, sang sang ASF, no? Posibleng kung da masakit na naya, kuan na gid na sa ang ano ni delikado na gid na kay posible man kay ang may ASF ni siya naghina siniya resistensya sa mga sakit or ang immune system niya nagano na nag nag-subside na iya nga immune system, posible niya siya makikuan sa secondary infection, masugdan na secondary infection. That's why gina-recommend din ako niya hindi sa ipakaon sa ano, no? Although, for such reasons naman, may nabilin kita dati yung isa ka mga baboy, hindi nga healthy pa, ang atong sinakuan para lang din na siyempre, kita mo man yung kapag na wala man niya kang signs, pwede nga na akong man siguro. Kaya yung atong na apektado sa katilipay buldan sa ASF, hindi niya siya ang sakit ng mismo nga virus ang ASF, hindi niya siya makakuha sa tao.
1: Yes.
0: Kahit maapekto pa rin yung balat ng atong bird flu na delikado sa tao. No? So, amuning specific lang din siya. So, hindi siya makapekto sa ano, no? Pero sa general kwan din natin, sa kung ato ginagbala ng public safety, much better na lang yan na hindi ginagbala ng pagpano ang masakit no, natin ng mga alaga. Eh, posible ba si may banda na nagsulod na kwan taga maapiktuhan din kita ng mga tao. May ala na secondary infection or ba si ibala hindi niya ASF na ibala yung ano, na sakit, no? So for kwan natin reason na for safety reasons no sa atin na public health, no? Pinapa nato niya tani niya ano lang iwasan lang ginang mga pagkonsang mga damasakit nato ng mga baboy kakikay bruto.
1: I see. So kalabanan na Doc, for sure kung niyagi mo ni Sis Lutterhouse, hindi kaya kapasar. Amo nang iban guro ginakuha nila, ginapaamutan, ginapaamut-amutan sa barangay or iban sa mga higadigad krasada ginabaligya kay siyempre iban daw ay gagi sa slaughterhouse mo.
0: Oo. Kung ko na yung ano, in fairness mo nabi kapipable dahil sa ito mga kwan sa mga munisipyo. Kwan din na gina-inspect mo na dyan ang kwan ang ano, kay nakakwan na sila nakatoka na nasa iba ang inspection bala na regarding sa pagbaligya sa kwan mo sa pagdang pagkatay no. So mo na dali ka pa salamat ko permit ko lang gina gina ano no gina gina ano ni gina mention ang atong na sa ating mga NGOs, no? Sa ilang municipal education office, no? Na sa pag-coordinate nila sa amon, no? Sa pag-patigayin man sa nila pag sa pagsayang mga obligasyon, no? Sa pag-deporting, pag ano, no? Ay, trans-channeling kami, kumbaga, pwede nga mas mayo, hindi nyo mag-agi sa ila, eh, para ang proper documentation, no? Makuha man nila na eh kung isa nabi may nadatuan di rin, may nadadirekta man di, wala man na problema, magdirekta report, no? Pero as much as possible, mas manami, di niya magkuan di kay, kaya di manami na ganun na, ano no, ha, kung mga insigida, amo na nga si munisipyo, may ara sa kaba ng mga trained man ng mga biosecurity officer, mga barangay biosecurity officer, na magabulig sa atin sa pag-investigate, sa pagkuha sa dugo, no? Sa mga respective areas natin dito sa mga NGOs sa Bayside Rural Bank.
1: Okay. Siguro, Doc, lastly, anong sarang mahimo sa mga backyard hog raisers kag sa may mga piggery para, of course, no, maproteksyonan man nilang ila palangitanaan subong pagupot sang baboy, kadungan sining amat-amat naman ng mga cases nga na-record ng pagkalamatay. Anong mga sarang nila mahimo ng mga measures, biosecurity measures para hindi man maiguan sang balatian ng ila kasapatan? Kag once pananglitan may magmasakit sila nga kasapatan, ano naman ang ila dapat himuon?
0: Ang atong na kwan, ang atong na advisory no nga ambal mo. Sa atong na pag ano pag alaga nga sa atong mga baboy no, labi na sa atong mga backyard raiser. Hindi na to hindi mabayuhan ang good management step by security measures no implementation sini ang ibang pa nga I mention ko na no amo tani tani nga wala kita na gasless stacking pa wait kita ga recommend stacking for this time around kay ginahurat naton tani kasi roll down ang pag roll out sang ginahayal na vaccine ESF kami ang ako yung nga magiging daw sa nagang balik kami sa unipa. Makita restocking na no sa ating mga paupod na itong racer na once kami nga nakaano na galing for this time around wala pa ni ma-available sa commercial scale no sa commercial level natin kay dinalantaw pa man sa Department of Agriculture ang safety sinisa ng atong na vaccine although may mga initial na sila initial ano na result ko nga medyo do promising man kahit papano bala ano sa capable dan but ang kaakibat sinitani gidya sa atong kay wala pa kita sa ASF na vaccine for pagsasabong ng mga tiniom ang atong biosecurity no ang ano proper or good management practices. So abutan na ba no ang atong kaligtuhan sa atong mga backyard no backyard farm no. For example ang pag disinfect per me no sa atong mga tangkal ang pag ano pag butang sa mga proofing against other animals pwede natin mabutangan sa net niya hindi makadtod ang mga manok or mga pispis no na posible na dahil sa iba niya natangkal man no so dumabutang pa kita bila protected by barrier na mag kuan pagid sa ibang pagid na tao, no? Na hindi kita, hindi na basta-basta ka puso ang ibang na tao, no? Na hindi man na wala man sa kuan sa operation, no? So, ang pag-butang sa sukbat, no? Ang extra, no? Kung basta sa inyong mga baboy, no? Tandang siguro ang ato, ang dudang pagid sa biosecurity, no? Ang pag-alugid, pag-dumiligid, no? Sa kung hindi nabantayan din ako ng ating mga baboy, no? So, kung siguro ang kwanda is pagiging ang kasi bala hindi siya maliging ano kami ang virus ba? Ng mga rates kasi tayo doon ba niyo. Yes. Ang bal,
1: okay. Oh, by the way, Doc, klarong ko lang, hindi pa available subong ang ASF vaccine diri sa Philippines or sa Capiz, hindi pa available.
0: Sa may mga ginroll out na sa Luzon, no. Pero sa kwan pa lang abi na mga field trials pa lang sa Capiz. So sa diri sa aton wala pa. Sabi, mabakal to sa mga poultry supply, no? Mm. Wala pa, hindi na available pa sa mong sige, federal dan.
1: Sige. Doc, with this time and information, naging pakigbayan diri sa K5 News FM, ay numasako, kadamo sa likuton. Salamat, gid, Doc, kag maing aga.
0: Maing aga, ma. Thank you,
1: K5 Rodan. Puro Los Pueblo! Nabatian ta mga K5 si Dr. Lloyd Borata sa Provincial Veterinary Office. No? Kadamo kita sang natunaan na ibaloan subong aga angot sa mga balatian nga nagadapo sa baboy mga K5. Hindi lang pamahog sang African Swine Fever o kon ASF kay Maricolta 2023 pa sang inigo kita sang ASF 2023, ginatos kalibo nga mga baboy nagkalamatay. Until 2024, until 2025, kag subong 2026, suspected cases naman sang ASF ining mga na-record. Although, wala ginadula ni Dr. Borata nga base maiban pa nga mga balatian nga nagatugas ang pagkalamatay man sa mga baboy. Kaprasang hag cholera, kag iban pa da nga mga bacterial infection, mga K5. So, ginaulat nilang resulta sang laboratory test para ma-confirm kung bala ASF ini mga K5. Ang ASF, suno sa siyensya, hindi makapekto iya sa ikang lawas ang tao, mga K5. Hindi siya makahalit sa ikang lawas ang tao. Pero, tuman ini ka makamamatay sa baboy. Bisan kisa sa lapok-lapok lang da sang sapatos mo, or sa mga damog da, ang damog tobi may virus, ASF virus, or sa sapatos mo, nagkadto ka to sa tangkal ni Pedro, ang sapatos mo, nakaupod to ang kagaw, di pwede na to makalaton din sa piyak na tangkal. Bisan mga pispis, mga liburan ng mga manok, na amo na nga dapat, kung may tangkal, kamubutangan yung net para hindi makakadto na makapenetrate ang mga manok, kagiban ng mga sapat, mga K5. Kagang ibang nga tao, ayaw pagpakadto pakaria sa inyo tangkal. Kaya ba si da bit-bit pa nila ang ASF nga mong magapatay sa inyong mga inoptanan ng kasapatan. Kag, wala sa Gyapon, ginarecommend sa Provincial Veterinary Office ang restocking sang baboy subong. Kay peligroso pa sa ASF. Although, hindi pa ni-confirm cases ang ASF mga ka-K5. Now, ang gakatabo, sako subong baligyanay sa mga may masakit na nga baboy. Ginabaligya sa barato nga presyo. Although, ang ASF hindi makalit sa lawas ang tao, pero what if ang baboy nga binakal mo nga ginabaligya sa igadigad sang dalan, what if abi double dead na? Di ba la? What if abi double dead na nga karne, may na-develop na yan nga mga microorganisms o kung ano man to nga mga elemento, sa lawas ang sapat, amo nga napatay, pagkapatay, gingkatay, pagid, so double dead. Tibakal kada dayon, no? Kisa makonsider mo pa kung may mga gamay, may mga mulumasakit, makonsider mo pa. Proti sa Gyapon, di niya kapasar kung sa makaagi ni sa kwani, sa slaughterhouse, di niya kapasar. Kaya kung gaagi sa slaughterhouse, may pre and after inspection nga gina-check mga ka K5 kun safe for human consumption ang ginabaligya. Di kong balatiano ng sapat, siyempre hindi ka pasar sa inspection. No? Kaperdihan lang gini sa iba na ito magkauturan. Amo na kung ako sa inyo, guru mga ka-K5, hagan-hagan lang tanay kabakal kababoy. E base karon amo pa na magdala sa masakit sa inyo. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yung
10: okay. Dynamic na gitsa ako nga mat.
7: TDX 500 Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabaka,
2: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang

0: Tian ko sa radyo
1: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Intestingan ko.
1: Wow.
0: Ayos
1: gin. Kamu man bala, testingin niyo
0: ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos.
7: Puro de los Pueblos.
8: 19 minutos sa labilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik na rin sa Puro de los Pueblos. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Besana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, galagay palabot na rin sa itong sinigapag pangalagad. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sila nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa mga suki naton nga nagakapikapi na DTX Coffee Mix samtang naga-monitor diri sa K5 News FM. Oh, thank you gid sa aton mga suki nga mga ka K5 nga naga-monitor diri sa aton pagpangalagad kay Ma'am Rolinda Villa Sismaing Aga. Ma'am Leia Baez, naga-monitor na dire sa may Tisa, Inocencio Street. Rena Leo Ayan Rohan, Ma'am Rena, thank you, gida, dire sa may Barangay Banica. Tristan Wyatt Gulay, good morning, kay Ma'am Charisa Mendoza Andrada. Leia Bitita Martinez, naga-monitor na dire sa kay Happy Barbershop. Kay Josefa Salaparda, nagapamati. Ma'am Lisa Barrientos, thank you, gida, sa itong mga suki ng mga ka-K5. Victor Bostilio Hulasca, kag kay Ma'am Becky Lana. O, salamat gid sa aton mga suki nga mga tagpalamati. Ma'am Gianna Vel Siloso, naga-monitor naman diri sa K5 News FM. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka K5, no. Kay Josephine Gonzales sa Barangay 11 nagapamati na, kag kay Roderick Gaudania. Roderick Gaudania, kay Winnie Banilia, naga-monitor naman. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka K5, no, nga nagatutok sa ila sini tag sa ka mga radio. Sa mga ka K5 naton o galion tagid ang pang-amlig sa aton sini keng lawas kibala nyo subong nga panahon, hindi lang delikado, magastos pa magmasakit mga ka K5. Subong nga panahon niya kamahal sang bulong, kamahal sang ospitalisasyon gani kapakwan pa kabudlay pa sang magpangita kwarta subong gani indi gid pagpabayi ang imo ikeng lawas kay once magloko ka na sa banig sang balatian kaluluoy ka lang way na sa masalbar sa imo da. Isa ka man to sa mapila sa nagapangayo sang ayuda, dasun sika-sikaon ka pa sa nag-release ang financial assistance. Isa ka man to sa mga bulig sa mga politiko nga ang ginabulig nila sa tao, hindi manalin sa ila bulsa, pero ginatumboy pa nila kaginalibak ang nagtagaan nila bulig na pumuluyo ko magtalikod. Do kasakit, no? Kasakit ba't sagon nga imol ka na, pigado ka na, tapak-tapakon ka pa? Mga ka-K5, kapin pa kung ka isa, kung nagadangop ka sa pila ka mga hinsa sang gobyerno. Ano nga ton buot silingon diri?

dapat kun dapat tagaan tagid prioridad ang aton ikaing lawas. Indi naton ini pagipasimpalad. Palanggaon ta lawas ta, palanggaon ta kabuhi ta, kaisa lang ni. Kapin pa kung ikaw nagabakas para sa imo pamilya, ti kung hindi ka man na makapaninguha, kaging pabayaan mo lawas mo, nagbalatian ka na, apektado gyapon bilog nyo nga pamilya. Pero, pwede ta na malikawan. Kung sa adlaw-adlaw ginahlungan mo imo ikaing lawas, tagaibalur imo lawas, palanggaay mo lawas, ehersisyo ka, kaon kada masustansya nga pagkaon utan kag prutas di na magastos. Tulog sa bastante nga oras, hindi sagi pulaw. Hindi sagi pulaw sa social media nga nagabulig lang para magmango ka. No? Tapos gabinasa ka ganilan to ka pa mga fake news. Tigalain pagid na, no? Negatibong epekto sa nasilawas mo. Magluwas sina o galia ang pagbakal kag pagtumar sa mga suplemento nga makabulig-amlig sa imo ikaing lawas para malikawan ang high blood, ang diabetes, mga pagpalangubag-ubag sa kalawasan, madamo nga mga masakit including cancer, mga ka-K5, mga bukol-bukol, heart diseases, kag iban pa nga mga komplikasyon sa lawas. DTX 500 ang sabat dira mga ka-K5. Being a superior antioxidant, buligan yan nga mabalik sa normal, imo blood pressure, imo blood sugar levels, mga ka-K5. Kagmayari pa nisang anti-inflammatory effect, ang DTX 500, ang kada kapsula sang DTX 500. Now, parisan tang DTX 500, mga ka-K5, sang pampapag-o naman sa aton sining immune system. Kaupod naton ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, the immunity booster. Pampapag-o sa aton sining resistensya, mga ka-K5, para hindi ka madali-dali dapuan sa mga masakit, hindi ka madali-dali dapuan sa mga impeksyon kagiban pa nga mga balatian. Mighty C. Now, samtang gaidad ka, dali nagawiyang imoresistensya, dasig kay guon sa mga kagaw, dasig kay guon sa mga masakit. Ang iba nagamalipato na, or bisan hubin kisa nabudlayan mag-absorb sa pila ka mga bagay-bagay, mga ka-K5, no? Para malikawan ang brain fog, nang doon nag-loading ka bala? Kung kaisa, nang doon kaurungan ka, nag-loading ka na lang, hindi ka kapaminsar sa insakto, para malikawan ang brain fog, malikawan ang mga masakit, tugas ang kagaw, infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, kagiban pa, ang sabat dira, Clinica D3 Bio. Himo sa vitamin D3, kag cold press extra virgin coconut oil, ang D3 Bio, mga ka-K5. Amoning power trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna, epektibo sa pag-amlig sa aton sini ikaing lawas subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Tandaan na, kopod naton DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power trio nga suplemento, madugay na ginasaligan sa aton sini nga mga ka-K5. Gani ikaw dano pang ginaulat mo? Kadto sa butika, pangitaa, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ara man mabakal man sa butika, kag sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee. Sa mga butod naman ng tiyan, permilang ginasalapo, permilang constipated, ginadayariya, kopod man natin ang Clinica Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Para kung gusto ma-cleanse imo colon, mabalik ang balanses ang good bacteria sa aton siningalawas, ma-detox sa imo siningalawas, Clinica Spore Biotics ang sabat dira, mga ka-K5. Mga suplemento ni sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa mga butika, available ni, mabakal nyo ni sa mga butika, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mabakal man ni online, mga ka-K5. Kag syempre, kunari ka di sa Roa City, magluwas sa butika, available man ni sa sentro sa Balaligyan, dira mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan na, ang aton ikeng lawas, dapat aton gidamligan. Invest kita sa aton health, kay kung healthy ka, makabakas ka pa iya. Kay kung balatian nun ka, bisan ano pa na kadamo sang tinipon mo, kung igoon ka sang balatian, kay ginpabayan mo lawas mo, maubos ginasa gyapon. Para adlaw-adlaw makabakas kita. Clinica D3 Bio, Mighty C, DTX 500, Clinica Spore Biotics, ang aton katuwang ng mga suplemento, mga ka-K5.
Good morning lang kay Madam Roslyn Bibot Dorman dire sa may Banwa sang Ivisa nag-monitor na Madam. Okay, gyud salamat. Madam Roslyn Bibot Dorman kag kay Joanne Toto Belvis dire sa may Barangay Takas Pontevedra nagapamati man ang tagline sa Yabatsuyan, no, mga ka K5. Do impierno sa kainit, pero do langit kuno sa kanamit. Magpagigop mo sa batsoy, doon nakakadto ka na sa impyerno sa kainiton. Pero pag tilaw mo kuno sa batsoy niya, doon nakasaka ka sa langit sa kanamiton. Good morning lang da, Joanne Toto Belvis sa Takas Pontevedra, no, nag-monitor. Diraman sa may RV Mini Marto, nagalanog ng K5 News FM sa RV Mini Mart sa TTC. Thank you, Gid. Kag dira sa may kuno Paseo de Rojas, nagapamati, madal sa natungaan sang City Hall kag Cathedral sa Gabaligya, da sang mani, no, kag mga pwesto da, gapamati sa K5 News FM. Madamo, Gid, salamat, mga ka-K5. Sa tapas, may atuto mga open muffler, mga ka-K5, ginpang confiscate, tapos confiscate, ginpang lapak, mga ka-K5. Abal ko diri sa Roa City, sa ano ba'y ni masampulan ni mga animal, mga animal kag palak-palak balaw? I don't know kung ma-agree ka mo. Ngayon yung mga nag-drive sa motor nga may open pipe o kung open muffler, mga palak-palak. Kiti mga

0: baterika kay 5 Jubic. O, dira na lang nila ginapaagi para do madiparahan sila. Hindi to ma-explicar eh. Ang siyensya kag-wisdom sa likod sang mga nagamaneho sang motor nga may ginhungod gidya nga mangin open ma-flare mga ka-K5. Kasakit sa dulunggan. O, kasakit katama sa dulunggan mga ka-K5. Tinanamian ka mo niya nga nagapang-istorbo ka mo sa iba na ito ng magkauturan. No? Ang problema, kay bisan diri sa sentro sang sudad, kung gabi, may mga nagalumbayag mga ka-K5. Tapin pa mga kinawatan ng motor das punta tabo ko. Mga ginpangkawat, bala nga mga motor kag dira ginaprinda sa mga adik. Dira ginaprinda sa mga grupo, manda sa mga kawatan, ardas punta tabo kag 9. Kung gabi, puwerteng puga. May ara, manda pulok-pulok sa may barangay 7, amo man ang abilidad mga ka-K5. Which is nga nagatublags pumuluyo. Kise makulagmang, kaya pamatsaga mo, do ginagira na kita sang... Do ginagira na kita sa ibang nga pungsod, kaya makulagmang kasagawon. Kaya ang pamangkot, ginadako pa ni sila. May mga apprehensions pagidman, kaya kisabisan ang helmet na lang gani, makikibot ka kung kaysa may mga gamotor sa sentro sang syudad, wala helmet. May ara, pagid kong gabi, amo ko gapakita, ginig ibang magkautoran kung ano ka-ignorante mga ka-K5 pagabot sa traffic lights. No? Wala gasunod sa traffic lights mga ka-K5. Kisa, takaw, aksidente ni. O, ligad, experience ta sa may, kung daw, sa may kilometer 1. Amo ko, anong ning nagamotor ni, color blind, pula na gid. Dumiritso pa kaging birabirahan poga. Ti what if, go abi to sa piyak na lane, kag sa piyak na linya to, ti nagbungguanay sila dahil. Muna kung kaisang problema, da, no sa ton si magkauturan, may mga kakulangan, kabalas kabuhi, nga dira mo na lang ginapunan, para do as if ayo ka man, as if sa lapakon ka. Kaya mo na, kabay pa may ma-apprehend na naman kay, sa tapas to ya, ginapang kaka sa mga open muffler ka ginapatapak sa pison mga ka-K5. Dari abi sa aton sa syudad, doon nagkurog-kurog yung ilatan ng mga balagay mga ka-K5. Salamat sa inyo pagupo, dari sa Foro de los Pueblos. Thank you so much sa mga nagtutok diri sa aton sinigapagpangalagad. Standby sa mga impormasyon sa ikang lawas program, masunod na mga ka-K5. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
3: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend.

0: against diabetes. Available in all drugstores.
1: TTX 500. Ito
2: masun sa barangay.
3: Port. Ano kinabatsag mo sa
2: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarko. TTX 500.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: Three times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: Try gig kamo sa TTX 500.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O si Lord is maglukot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
5: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
13: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
16: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
15: Kay may barato balay nga butika.
16: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
15: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus Mari, kumpleto na sila daya.
15: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang yung carrots.
23: Oo, hindi lang carrots, mga kontura.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kadingin tayon ang ako nulo.
24: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
24: Kasi hindi nga mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
25: Basta.
24: Ano na yung consider ba?
19: Maidukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
26: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
21: Gusto.
26: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
21: Mm.
26: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulaan sa tuhod.
21: Mm.
26: So, di ba? Kita mo na, kay kung wala ginaguro, sigurado.
21: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
26: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
21: May edad-edad na.
26: Ni, mga mekaniko.
21: Ah, oo, siyempre.
26: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
21: Hosto. May mga...
26: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage.
21: Hosto.
26: Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
19: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar.
0: another level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500.
21: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
26: Mm. Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
21: Mm-hmm.
26: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 ay pataas ang nagasuprehir sang sakit sa tuhod. DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga klaseng suplemento, gabuild up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
21: Mm-hmm.
26: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
21: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
26: Kay wala kag inom ni DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
21: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, suktun kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
26: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radicals, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response.
21: Mm.
26: Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka magantos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints.
21: Mm.
26: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
21: Mm-hmm.
26: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni, tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
21: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imni gid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka-recover.
0: Information sa ikayong gawas.
21: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag Mighty C.
26: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila.
21: Hmm.
26: Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, biskan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX
2: 500.
3: DTX 500.
2: Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinainom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabagdanan sa cirrhosis of the liver. Upon cancer sa atay, likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500, dada adlaw. DTX 500, DTX 500.
26: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amargoso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
4: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C ka kada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
5: Kung wala kaga DTX 500 kaga mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
6: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
26: Mm-hmm.
6: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C every day.
26: Kadamo, gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na or pure C adlaw-adlaw.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
21: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
26: Klinika Diopress.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
2: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imong selula habang gapadasig kasing imong metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
26: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
21: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabon, no? Huwag mo kung naghahabon ng karabon.
26: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
21: Dami ko, ya, arabuhok.
26: Arabuhok.
21: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergo tayo nin, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
26: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's tibia, zero calories.
4: Mm, puro natural.
26: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
4: Correct.
6: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungkol sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na nigapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
26: Si General Bao, gawa panag- nago lang na siya.
4: Ang sekreto niya.
21: Milik siya taguay.
26: Wala siya pa nago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
21: Dizi ko na, dizi. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 pala ito mo. Wala 19 na.
4: Nakakampiyon ni
26: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
21: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
4: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
21: Basic.
4: Oh, maligo, basic.
26: Ang paligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagkapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagkapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tinto si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang kampiyon.
21: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Protektado ka sang D3 Bio. Paano sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
1: Talk ni Doc.
4: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imulawas, Doc Camille?
26: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabakal lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
21: Sa alingagag pala.
26: Alingagag pala na mo na nga malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-tooth decay ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio with VCO.
11: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
4: So ang D3 Bio importante ni Sir Boyce kasi kung ginakagata wala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatuag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy nga mo nakabangdanan sa pag kadunot sang aton yang gaunto no balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto ti ang D3 Bio miara sang ginatuag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatuag Streptococcus sa bacteria Sir Boy no
5: bio,
4: oo no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba no kag kun ara na sa ginatuwag stomach ang D3 Bio ang lauric acid no ginapatay naman ang ginatuwag kagaw labi na gid ini ginatuwag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai aton nga chan no kag hindi lang ina ang D3 Bio Sir Boy mayra sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya ginilang yung nasurbo, may harakagalay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage sa imong esophagus. No? So, kung tunlong ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
5: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid
6: facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid? Nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine. Nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
26: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
6: Good balance na.
26: Amo na ang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
6: May mudo.
26: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
6: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubusip on kagilanat ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
12: Informasyon sa ikayong lawas.
21: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
26: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
21: Ti
26: siyempre masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nadulo na ang ginabatsag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
4: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gin sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga vitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
21: Ang mga vitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingnan laki mo bata, sige man kaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium kadako sang mabulig. Ang imo exercise kampyon, way ka ginakapoy. Perti imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sang manami nga tulog, nagapadula sang depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, way ka na nagaka kulbaan, way ka ginanerbiyos, nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3-bio na. Agod maabsorb yung mayo ang magnesium sa lawas.
6: But there's more, pagid no? Yapon, ang D3-bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-bio, kambi hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3-bio ka na.
16: D3-bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
17: D3-bio. Ang D3-bio.
18: Yung may physio.
17: Ang physio.
18: Yung may D3.
17: Magabot ka.
18: D3-bio with physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3-bio. Ang D3.
18: Yung may physio.
17: Ang physio,
18: yung may D3.
17: D3-bio.
18: Babakal sa mga butika.
17: D3-bio.
18: D3-bio with physio.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
28: What?
27: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: S4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Efektibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Gagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Magamo ka na? Dugin na tuloy mo, kuyaw?
9: Tuloy nga, no man?
8: Tuloy ba lang ang magpaalam na sa kalibutan?
9: Wow! Eh, kag nga, no manaw?
8: Kay buhay pa ko, pero nasubuan ka na? Ngayon di mo ko makita?
9: Nasubuan lang, kuya, kay gusto, kuya Tania. Obdanay lang tiya, perme balaw.
8: Eh? Kung mag-obdanay tagan, eh, gusto mo? Sama ka na lang bala, Star?
9: Oo, eh. Kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede gidyay.
8: Eh? Sadya-sadya, eh, no?
9: Wow!

0: Yan ang brand.
1: Ah, Boy Ramon.
0: Ano man, Boss Rocket?
1: May mapriso kit balayhan nga mga senador?
0: Posible guro, Boss. Galing makagwa mo na sila.
1: Makagwa kag nga man.
0: Kahit di makapiansa sila mo. Kayang-kaya na nila ya, Boss, magpiansa. Kahit di may nakuha sila nga malita kuno mo.
1: Ah, grabe, no?
0: Oo.
1: Kagaloyhan ang ila sala sina.
0: Parte ito mala sa blood control project, bala, Boss.
1: Tood din ba na yan nga involved na sila or himo-himo lang na nga istorya?
0: Posible man, Tood. Posible man nga himo-himo eh tungod sa politika na eh.
1: Ah, sa bagay, no? Pwede gin matood.
0: Pero depende na sila, Boss, kung mapamatudan nila eh. Depende na sa ebidensya.
1: Pero laban na guro, ya, away sa politika, no?
0: Daw mo amo, ginaguro, Boss. Ipiton ka kung hindi ka kalyado. Pero kung kalyado kaya, Boss, pag gusto ka diyan sang kalautan, da? Himuon mo, yung himuon mo, da?
1: Tiyang pamangkot na ya, Boy Ramon.
0: Ano, Boss?
1: Ma-impeach kita yan si Vice President Sara?
0: Depende sa pagbutuhay sa mga senador, Boss.
1: Kaya mo nagali. May buto-buto ang mga tabo.
0: Oo, Boss. Dapat makakuha sang 16 kabuto ang yes to impeachment. Agad nga matiwasan si Sara Duterte.
1: Di ko hindi, abe.
0: Di, hindi nila ma-impeach, eh.
1: Ah. Oh. Damag amo nagali sa jay, eh. Kay padayon ang ilaway.
0: Amo na gani, Boss, nga hindi matapos-tapos ang mga problema sa Pilipinas tungod ang ginapreparahana nila, ya, Boss, ang 2028 eleksyon.
1: May eleksyon pa yan nga matabuhaw.
0: Amo ba nang palamangutanon, Boss? Basi mapariho man naman bala sa kay Marcos Senior, haw? Nga malawig-lawig ang pungko, ya.
1: O tiyan mo nang lain, day.
0: Sige lang, Boss, ah. Panilagan ta lang ni ang gakatabo, ah. Kung anong manason, ay amo mo nang masunod, ah.
1: At isadya-sadyay, no?

0: Do hindi ko nagustuhan ang ginaplano sa mga dusi kasutab ng mga senador. Kag ang isa nga kalbo, nga gapanago, kaya nga may warant. Hay! Do ginapaugtas ginila ko ba? Do maubos mo na sinuptan ko nga mga malita magamusi ni ba?
1: Mr. President.
0: Ba?
1: Do, gapalibog kagi daw.
0: Uy, ibus rimulta.
1: May dala ko di. Aray ko di.
0: Ba?
1: Kag may dala ko di sa imo nga kok. Kok, kokwa.
0: Ay, abi ko piho na. Ate, sige. Iplaster da. Kay magamit anay kok ah. Ah, kokwa. Agod nga makarelax ta ibus man rimulta.
1: Wow. Oh, Mr. President, agod niya magmayong mudo mo. I-ready ko na ang kukwa.
0: I-ready na da, damo, pastorya.
1: Oh, lululululul.
0: Sige na. Kay, nagatakam-takam na ko nga daan siyang dala mong kukwa.
1: Oh! Manabot ko na yung daan nga need mo, gid mo, kiti kadamo sa iyong mga problema.
0: Amo na nga siguran mo nga daan himo isang page. Nga mubuhinan ang mga problema ko.
1: Oh, Mr. President, pagwa ko ni karon sa imo opisina, may magwa naman nga waran.
0: Na muna, amo na yung gusto ko. Ha? Amo na yung gusto ko mabatian sa imo para kampiyon, Blau.
1: Sadya-sadya, you know.

0: naman, Angelina. Tumay dala ka man da nga pagkaon na rin kay Ma'am Burakday.
1: Oo, Kag. Ikaw may ara man.
0: Pwede. Ang party mo ako lang na.
1: Na! Hala, may ara ka man tapos may ara man ko. Pa ngayon, mapayang akon?
0: Kulang pa ba yung akon sa akon? Nabitin ko.
1: Grabe kay mo, Angelina ba?
0: Oo, oh, eh. Kaya hindi mo managura maubos imo parte.
1: Ang imo parte, ah?
0: Kulang pa niya sa akon.
1: Dani ko na nun lang ang ara. Amo lang ng kaunan mo, eh.
0: Hindi ko na yakasaw, ya. Gusto ko ya ubusay kag si Putaygin.
1: Di na lokid yung imo.
0: Hindi na ya di na lokya, kundi normal lang na yung sakon.
1: Normal sa imo ya, eh. Pero sa iba niya, inarabas na ina yun.
0: Wala ko ya labot ya sa iba niya nga tao. Ya ko na nila yung bal. Importante ya busog ko.
1: Hala, tada-tada ino.
0: Oh, eh.

0: mga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend!
4: Extend, Superman for Men.
3: Gawa sa maca,
4: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like Flavowasca,
4: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga naga! Ah! Sa pulmo!

0: Hoy, budat, ano naman ang ginapangayay mo?
1: Sinuli.
0: Gaaman, ano naman sinuli?
1: Ang gintigang niya, balas, ginkaon niya. Ato, pusigit ba lang isang kapinggan niya, balas?
0: At iba, siguro luto ng tinigang niya, ing.
1: Luto ng bedkoro. Kay ginkaon niya na gani.
0: Pabait na siya, balas. Gutom na siya, guro, ah. Ano pa, nagkaon na siya?
1: Nagkaon siya gani, kay gutom, pero balas.
0: Tinig kay namitan siya, guro mong. Pabait na siya, kay iyan na yan nagustuhan.
1: Ikaw, bala, tabugok. Daw wala ka, hindi concern kay Nuli.
0: May concern man eh, kaso iya na iya, gawi iya. So, pabayida siya.
1: Kalaw, ay man nga pabayan ta lang siya nga, hindi mo na muya ginahin mo.
0: Eh, base kung sawayon mo na siya, kag hindi siya manamian, kag magmaoy siya. Amo na nga pabayilan na siya, bala, kung sandiin siya nalipay. Suportahin na lang, bala.
1: Sadya.

0: kamusta, Burog?
1: Nakatuan ko na tong buyers ng solar.
0: O, te ano ko no?
1: Kantuan niya lang di ko na magdulom-dulom sa barangay hall para hindi ihil muno na. Man, maro man tong adaan eh. Hindi man tong magpadakop buhi mo.
0: Ay, parihas man lang ta ah. Ibutang taman sa safety ang tanan.
1: Hey, pila na karoon ang akon?
0: Wala talang karoon magbayaran na inakong pilang bakalya sang bilog na solar ah. Dera na tamisi pa'y kumpilain mo.
1: Ati, ayos ah. Basta piwaay lang ta ha. Ibasi mo lang karoon kung wala to klaros transaksyon tao.
0: Ba, wala pa tagay nagbakla na. Relax lang bala.
1: Hindi paniguro lang ko ah.
0: Sigurado na ah. Makakwarta ka gina karoon.
1: Oh, ano nga ako lang makakwarta? Pati ikaw man eh. May bubla na nga ako lang yung makakwarta tapos ikaw wala ka. Ang dapat mo yung ihambal, makakwarta tanga duwa.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Ano pa gid ang nakita mo, Jupiter, my son?
1: Damo pa eh. Pero, nakomment ako bla.
0: Ang balang gani kung ano pa gid ang mga nakita mo. Pero hindi ka na yung magkomentar.
1: Tiya mo na yan, praklaro bla.
0: Ate, sige be. Ano pa bing mga nakita mo?
1: Ate, kung sa nakita lang, sa kadamo gid dia.
0: Ano pa gid gani?
1: Ang mga gabarada bala sa drainage sa basura, oh. Kadamo na. Ang mga kanal, gabidahaw na da.
0: Ay, kadamo gali.

0: luto.
1: Hi, Pemiswanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Hi, Pemiswanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
1: Hi, Pemiswanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: Ang campeón, estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3 Bio.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, ka.
3: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test,
7: ilan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. K5 News FM. News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: So kanto ta sa mga duga nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
3: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
2: Ang penicillin, umumalan antibiotic na sikat sang una.
3: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gidya kakson.
2: Hasta mapatay ka lang.
3: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience. Ginamanage nila.
2: Hepa C. Grabe na mo.
3: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
3: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
3: Rason?
5: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of mycobacterium tuberculosis by 46% to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatna ng akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
2: Kag mainom man ka D3 Bio.
3: Kag inom ka man D3 Bio.
2: So, muna na ka nami, sir boy, kung naka D3 Bio ka, perte, grabe na ang TB.

0: daw na immune na lang ganito sa term nga TB. Kay halos tibiho damo na ta tibihon sa palibot. D3 Bio. Liwat ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas kay kung wala pancreas guro utang man ni monolaurin mo because of pancreatic lipase gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B.
1: Vitamin Bs.
0: Importante na.
1: Gut-derived hormones, serotonin.
0: Gut-derived hormones, serotonin.
1: Dopamine.
0: Dulong niya to sa kwan?
1: Sa imo brain.
0: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Amo na ka-importante. Amo na ka-bintaha kung ga-inom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka ga-inom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo si Mr. Boy.
1: Correct.
0: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Amo na kanami kaputin sini nga klase nga food supplement.
1: Correct, no?
0: So, liwat. No? I-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kumpleto na imo food supplement. D3
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naggamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naggamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Spore Biotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Spore Biotics.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka
14: sa butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Digasin!
5: DTX 500!
4: O si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang iker capsule kag iker drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
8: Ah, halin pa sang. Nalimtan ko na.
7: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala, pre? Aryo, testing eh ang bago.
8: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
7: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
19: NK313VIP.
7: Protect. Todo sa ulod, mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan, gani wala kaman siyang sakit siyang ulo.
19: NK

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:12 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong adlaw Roa City, mayong adlaw Probinsya San Capiz. Mayong adlaw Western Visayas. Mayong adlaw sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Nagapadayag na ang palatuntunan 11 Mbps program. Mga balita at public service. Diri lamang sa K5 News FM Rojas. Welcome na, welcome sa atong sining mga viewers, sa atong sining mga tagpalamati. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Batian kita sa lilisuan sa inyo sa nga radyo 100.9. Kag makita man kita live, pinagi sa ito sa nga official Facebook page. Ang K5 News FM Rojas. Shout out. Mayong aga, probinsya San Capiz, mayong adlaw. Kamusta kamo mga kautoran naton, mga ka-K5 ta? Mga ka-K5 naton nga nagatuto karon, kamusta kamo? Kamusta? Manaya-naya ang panahon karon nga adlaw sang Martes. Hunyo 16, tuig 2026. Aton mga ka-K5 dira sa 1st District sa probinsya San Capiz, kamusta ka mo? Kag sumandri sa 2nd District, kamusta? Kamusta mga ka-K5? Dira sa 47 barangays ang siyudad sa Rojas. Sa aton sining nga mga listeners, sa aton sining nga mga viewers dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Sa Merkado Publiko sang Rojas City. Kamusta kamo mga ka-K5 naton? Aton mga negosyante dira, kamusta? Aton sining nga mga government officials nga nagapamati diri sa 11 Mbps program. Kamusta na kamo? Ano karon ang mga balantayan nga mga balita kag topiko diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kag kon kamo karon may nadiparahan dira nga indi insakto, indi maayo sa inyo sining mga dalanon, sa inyo sining mga ginahimo sa inyo nga mga barangay officials, municipal officials. Kag kon may pamatuod malang kita. Di pwede nyo di masend sa aton nga Facebook page, K5 News FM. Kung may mga problema, kamudra kag sarang tamalang masolusyonan, pinagi sa aton sining serbisyo publiko, padala nyo diri sa aton sining pagpangalagad, di gani. Ihatag nyo lang, no? Ipadala nyo diri sa K5 News FM Rojas official page. Okay, mayara kita segment karoon na kagaporsyon. May reklamo ka? Ipak K5 ta. Ano karon ang mga balantayan nga mga balita, balantayan nga topiko sa mga headlines. Headlines. Sa mga balita karon nga aton sinay kabagatutukan. Balita sa City Hall.

Rojas City Government nakapasar sa DILG Good Financial Housekeeping para sa calendar year 2025.

congratulations sa atong Sininga City Government. Sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dadibas, matapos again pagwa ining Good Financial Housekeeping Award halin sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Iniya sa calendar year 2025 ha. Nagapakita diri mga ka K5 ngati ang financial status na managed maayos ang city government. Kag nangin transparent ang city government sang siyudad sa Rojas sa pag-implementar sang pila ka mga proyekto, programa para sa mga pumuluyo. Dugang mga balita kag topiko diri sa aton sininga pagpangalagad. Baboy nga nagkalamatay, ginadudahan nga posible may African swine fever o kon ASF. Ari naman ang ASF o. Oh. Dokabudlay gin mag-declare sa aton sininga probinsya nga ASF free ang aton sininga mga baboy diri. Kamating nag binalik-balik ni ang balatian sang baboy yun ng ASF o. May ara kita karon development sini mga ka K5. Kay kagina na interview ang aton sini nga veterinarian officer. Kay ginakwaan nila sampul karon ang mga nagkalamatay nga baboy. Nagradudahan karon na iya ini tortuga ini sang African swine fever or ASF. Ano bala ang sintomas ang ASF mga ka K5? Makahalalit bala ini sa tao o kon para lang sa mga baboy? Well, let's find out karon diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kalakip na karon ang ginapa-follow up naton sa aton sininga Provincial Agriculture's Office. Kung bala may mga recorded na nga kaso ang aton sining Agriculture Office mga ka K5 nanggikan sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan sining mga gina-report karon nga mga nagkalamatay nga mga baboy. Tingala ko gulpi nagnubong presyosang baboy. Pero may ara man niya mga ka K5 karon nga ang ila sini nga mga baboy makita gani nila nga daw medyo nagaluyan ha. Kita nila nga daw hindi na mapos na nagaluyan ha. Tingin na patay na lang dayon. Ibalunta karon kung anong impact sini sa industry sa mga hog raiser diri sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Samtang dole nagpaandam sa mga employers kag contractor para sa kalig-on kag kayuhan sa mga construction workers.

0: Kini kasunod sa ginpatigayon nga high impact, high visibility inspection sa mga construction site diri sa Roja City. Nga ginpatigayon composite team nga ginapangunahan sa Department of Labor and Employment. Sa pihak nga bahin aton nga pagatutukan karon sa aton nga police report. Nagkaladakpan sa ginpatigayon nga drug bypass sa Punta Tabok, Roja City, positibo sa drug test. Kag mga ka K5 karon may update kita sa presyo sang gasolina kag kurodo o kon gatong. Hibalon ta karon kung kamusta ang presyo sang gasolina diri sa siyudad sa Rojas. Pinagi sa report karon sang aton sining mga K5 reporters. Dugang mga report school division office sa Rojas City, preparado sa tion magluntad ang kalamidad mga ka K5. Preparahin nyo gitudo kay Manti, hindi tagid mapaktan ang tiyempo subong ng mga tinion. Kagdugang pagid, iban pagid nga mga balita. Serbisyo publiko. Diri sa aton sining palatuntunan na 11 Mbps program. Ang ini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Ang alkaline base Mighty Sea. Sa mga medyo ginakataro, kag medyo malain ang lawas ang kisa, siling mo daw lagnaton ka sa babaylo-baylo nga klima, ha? O kon panahon, kisa grabing init, pagkahapon gulpi ulan. Sumulay ta karon natin magtumar na mag-inom na sang Mighty Sea. Ini ang aton nga mga ginpang headline nga mga balita kag sumuman impormasyon kag mga reports ang aton sining nga mga K5 reporter. Aton ini balikan kag ang detalye, balikan ta diri sa aton sining nga pagpangalagad, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
14: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sige ka, Gidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend lover.
7: Extend Supplement for Men.

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: Balik diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton sininga programa 11 Mbps program. Sa aton sininga pagbalik diri tagaan tara kabuhi ang aton sininga ginamagin pang headline diri sa aton sininga programa mga ka-K5.

ang ini karon nga mga balita nga aton igadulong sa inyo. Builog nga giladulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 mayaras ang powerful antioxidant. Makuha ang komplikasyon sa imo sininga lawas. Ang komplikasyon sa imo sininga lawas kapin pa kon mahina-hina ang imo sininga resistensya. Dako gid makabulig ining suplemento ang DTX 500. Idugang tanalang mga ka-K5 ang klinika D3 Bio nga may yara sang virgin coconut oil nga makakuha sang kagaw sa aton sininga lawas. Isado masakit tutunlan mo daw medyo ubo-ubuhon ka. Mag-inom, magtumar sa nga klinika D3 Bio. Kaya dako gini ni mabulig para sa aton sini nga mga kauturan. So kung gusto mo protektado ang imo sini nga lawas, ang lawas sa aton sini mga kauturan. Kung gusto mo tryo power protektado gid ka tama, may Mighty C ka na. Ining alkaline base Mighty C, may DTX 500 ka na kag ining klinika D3 Bio. Kompleto na ang suplemento nga yara sa imong lawas nga makabulig proteksyon sa imong ikaayong lawas. Siyempre dapat nagakaon man tautan, nagakaon ka man prutas. So mas dapat kung protektado kagidya kaga mas mabaskog ang proteksyon sa imo sininga lawas. Nara kita sang Mighty C, ang alkaline base D3X Bio o D3X Coffee Mix. D3X 500. DTX 500 mga ka-K5 powerful antioxidant. Kag kun aga laktan nyo na lang sang paghigop nyo da sang kape. Ang DTX coffee mix. May kape ka na, ma-detox pa ang lawas mo. Sabi gini magpabuhin no ang DTX sa coffee mix. Kaya ako personally maka-attest ko sini ang DTX coffee mix nga ginagamit ko kun aga. Pabuhin no nya gid ining mga kinaon mo. Kung daw medyo ang tiyan mo mabulubog at pag inom mo sang DTX coffee mix. At ipabuhino niya gid ka, gina-detox sa gid ang lawas mo. Ginalimpyohan niya gid ang imo sini nga lawas. Ini tanan na sarang ninyo mabakal sa malapit ni nga mga butika kag suman diri sa Roja City. Sa Klinika di Alternativo. McKinley Street, Roja City, sa tubang lang sang PLDT.

Okay, kagina, may nagluntad nga vehicular accident. I guess daw sa Banwasang Hamindan. Paunta ni karon ang development nga report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. While ginahulat ta ang report sang aton sini nga K5 reporter, i-discuss ni Danay ang ginapahayag mga baboy nga nagkalamatay. Mga ka K5, hindi lamang sa isa kabanwa, kundi reportedly, may mga kabanwahan na nga nagahatag sang ila sining report, bangod sining pag-monitor nila sa managkalamatay nga baboy nga ginasuspitsahan mayara sang ASF mga ka K5. No? Kaina, natigayon nga ma-interview ang aton sining provincial veterinarian officer, si Dr. Lloyd Burata. Kagsuno sini sa aton nga veterinarian officer nga padayon ang monitoring karon para sining nagkalamatay nga mga baboy. Ano ang impact sini? Ha? Para sa aton sini nga ekonomiya. Ano ang impact sini sa aton sini nga mga negosyante? Mga ka K5. Suno diri sa provincial veterinarian nga ang ila sining monitoring ari ang sanhi, no? O kun ang makabig naton sintoma bala sang isa ka baboy nga posible mayara sang ASF, no? Ini ang ilang nga ginamonitor karon, posible may lagnat ang isa ka baboy, wala gana magkaon, nagasuka ang kolor daw nagalain-lain balang kolor sang nanabitan ni nga baboy, no? Monitoran nyo gid, lantawon nyo gid sa aton sining mga hog raiser, sa aton sining mga nagahupot sining baboy, lantawon nyo gid kun bala ang inyo sininuptanan nga baboy may sintoma sang ASF. Mga ka K5, ma-report kita gani nga nabaton nga sa nagligad nga adlaw nga may ara sang pila ka mga hog raiser nga ang ila sini nga baboy sang nagluya ginpatay na lang kag ginapaamutan, ha? Pero lantawon ta kun anong impact sini kag kun ano ang manginepekto sini sa aton sini nga ekonomiya. Now, diin bala karon nga level o kon category ang mga baboy nga masiling naton dapat nagid nga bantayan naton mga ka K5. Kay ang iban nga mga baboy nga hindi kaagi sa slaughterhouse subject for inspection kag direkta nga ginapatay kag ginabaligya sa mga respective public market sa nagkalain-lain nga mga LGU, no? Sa nagkalain-lain ng mga LGU diri sa probinsya sang Capiz, at ilang taw-lantaw nyo gid. Halong-halongin nyo gid kay base bala nakaagi ina or ginlat na na ina sang ASF. So amuna karon ang maid-id nga monitoring sang aton sini nga ahensya sang gobyerno. While nga ginahulat taman ang aton sini nga Provincial Agriculture's Office mga ka K5. Well, good nga aton sining veterinarian naghatag na iya sang ila sining observation. Ginhatag na nila kag gin lay down kun ano ang sintoma sining baboy karon nga mayara sang ASF kag kun diin asta nga ti dapat halungan gin naton ang aton sining mga baboy. Now, challenge ini, ha? Challenge ini mga ka K5. Sa aton nga mga municipal agriculturist sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz nga hindi lang asta kita kon mag-rely lang kita, ha, sa mga kauturan naton nga maghambal dira ang ating baboy ko na patay, no? Man mayara iba niya nga mga hog raiser yang way ginadeclare mo, why nila ginahambal nga ti
ay patay akon nga baboy nga posible may ASF, no? May ara man sina iya nga akon magluyan ang baboy nila dali-dali o na lang dayon nila litson. Pag litson ni post dayon sa Facebook, nagapaamot litson nga baboy. Utang bayarin nyo galing sa sunod nga semana. So ang aton sininga kategory o kung ang qualification amunay, dapat maid-id-gid ang pagtuon. Maid-id-gid ang pagmonitor sang tagsa naton ka mga MAO or Municipal Agriculture Office. Lantawon gid nila, sorbihon nila, validate nila da. Kundiin nga area, may ara sang mga nagkalamatay nga baboy. Abisuhan ang slaughterhouse. Dapat may composite team ini. Dapat may ara ina sang inspection gid nga matabo. May ara ginagani kung kisang iban nga LGU yung nagatukod gina sang task force. Ang task force composite team ini sang office of the mayor, probably alin sa veterinarian kag Subungman Agriculture's Office. Kag may ara man dang kung gisaan isulod nila da ang Economic Enterprise Office Kay man sa akon nga pag-intindi mga ka K5 ining Economic Enterprise and Development Office. Amo ini sila ang nagamanage sa mga slaughterhouse. Sila ning nagamonitor sang slaughterhouse. Di dapat karon may abiso gina sa mga tawo nila da sa slaughterhouse. Abi bantayin nyo mayo nga base kon ang baboy da karon nila nga inugpakatay base nagluya na na duha ka adlaw kag dali-dali o nila bla papatay sa inyo. So dapat maid-id gid ang pagtuon o kon ang pagmonitor sang tagsa ka mga local government unit bangod sining kaso karon nga ginapahayag ASF para sa mga baboy nga nagkalamatay. Hindi lang isa ka banwa mga ka K5 ang aton sini nakita nga naghatag report nga may ara sang kaso sang ASF. So makonsider tabla ini nga alarming o kon hindi. Amo ini karon ang aton nga hibaloon. Ikadua, sa aton nga local government unit, hibaloon tagid kung sino gidayon natuto o diyang hog racer o kung nagahupot sang baboy. Hibaloon tagid ya kung bala, ini sila nagahupot ginman sang baboy, pila ka baboy ang napatay dira sa iya sining ugsaran o kung pila ka baboy ang napatay sa iya sining pigiri. Mga ka K5, maabot ang tion nga kung confirm gid man nga ASF ini ang balatian nga naghalit karon sa mga baboy diri sa probinsya sang Capiz, mga ka K5, maabot ng adlaw, matag naman na iyuda ang tagsa ka mga local government unit. Hindi bala ginapangayuan na dayo nila iyuda dito sa national government o hindi gani sa provincial government. Hambalo naman na dayon sa national government. Hambalo naman na dayon sa DA. No, aring ayuda ho, i-download na mundra sa inyo. Kamu na bahala magpihat-pahat o kung maghatag sang sining nga mga ayuda para sa mga hog racer. Amo naman ang ubraho nila karon. Now, maabot ang tiempo nga magnireklamuhay naman dayon. Maabot ang tiempo nga magnireklamuhay, niwagi-kwagin lista nga nagahupot mangko sang baboy kinapatay man yang akon nga baboy during the time sing gindapuan sang balatian o kung nalatnan sining ASF. At magbinasulay naman na karon nga wagi-jagin lista ni amuni ang akon niya nga lugar ho. Huwag gijagin lista sang Agriculture's Office ang akon sininga balay, akon sininga ugsaran, akon sininga pigiri. Lima gija ka baboy that time ang napatay. So, maabot na ang tiempo mga ka K5.
amo ina ang kalakal karon kay mati ayuda mula na laban nga ginahatag dayon sang gobyerno lokal halin sa nasyonal para sa mga hog raiser. Hindi kita gusto matabo nga mag-ilinaway naman kag magbinasulay ang aton sini nga mga negosyante sang baboy nga magbinasol sa aton sini nga local government unit. So gani magaserbi ini, ha? Magaserbi ini nga challenge sa tagsan aton ka mga local government unit. Abi monitoran nyo man mayo, ha? Agriculture's office, monitoran nyo man abi maayo kag hindi magpinalagpat lista, i-validate man abi ninyo maayo, ha? Para hindi na magkinagamo ang mga negosyante naton, ang aton sining mga hog raiser bangod sining impact karon sang ESF sa baboy nga mga nagkalamatay. Tagaan ta na karon development.

Waon tara karon kay posible na labot sa aton sining K5 reporter. Ang aton sining provincial agriculture office

Oh, shout out, shout out. Sa aton sing mga viewers, sa aton sing matag palamati, shout out. Mayong odto ka K5, Sir Al, nagatoto kami sa mga balita mo from Bernadette Omitin Calzado. Okay, thank you so much.

Okay, shout out. Shout out, sir. Mayad lang ang pagpamati sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan. Maayon kag sa family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong De La Torre Serrado, kag sa family base sa Barangay

0: Balik! Istoryahan ta kaghatagan ta kabuhi ining award nga nakuha sang Roa City Government nga pasado sa DILG Good Financial Housekeeping for calendar year 2025. Nga na manage nila maayo ang ila sining financial status sang syudad. Kag nanging transparent para sa pag-implementar sa pila ka mga programa kag proyekto sa Roa City. Initanan kag iban pa kag mga reports sang aton sining mga K5 reporter aton panumbalikan pagaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Sina kanon ang ginibatya ko sir ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: O ay na ko ginibatya maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano bala ining thumb arthritis?
5: Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name.
4: Daw apelyido ni sir boy?
6: Oo ah. May ara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
4: gouty arthritis. So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
6: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
4: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni permi ang permi ka-strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imo nga collagen.
1: TTX 500.
7: Tapos ito masyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang naginom ka
7: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500.
6: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pero may nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sa oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
6: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
4: Sa ginaya,
6: protein from animal.
4: Oo.
6: Take note ha.
4: True man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
4: Correct.
6: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
6: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
4: Oo, ang
6: hindi dali matigulang ang imong mga cartilage.
4: Na amo na da.
6: So, permi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Pusto.
6: Amo na ang kaaway sa aton lawas, nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
3: Oo. Oh.

0: Para sa palibot.
1: Pero may balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
2: Wala.
1: Kaya nga away ka gano'n may DTX 500.
3: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Sa pangginagawa ng distributor, said ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo. Upang hindi madoble ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
3: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr.
5: Yes, Sir Ted.
3: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health News.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
3: K5 News Philippines.
7: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
6: At sa ulo, naman nagbabagang balita. European Union suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Livelihood aid sa dole ibinigay sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod at Negros Oriental. Programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental nakatanggap ng toilet materials. Provincial Veterinary Office sa Capiz hindi pa nire-recommendang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Samantala, 170 kada kilo ng buhay na baboy sa Antique inirekomenda ng sangguniang panlalawigan. Ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Tatlong senior citizen sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tongue itch. At 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao.
7: YTC Network News.
3: YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, European Union na suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5, Dana Chavez.
8: Suportado ng European Union ang Green Economy Partnership at Circular Economy Initiatives ng lungsod ng Ilagan. Ito ang mensaheng dala ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang ginawang sadyang pagdalaw kahapon, Hunyo 15, 2026, sa nasabing lungsod. Matatanda ang isa ang Ilagan sa 20 pioneer cities sa bansa na nag-promote sa circular economy ng EU-Philippine Green Economy Partnership sa pamamagitan ng European Union's Global Gateway Initiative. Katuwang sa pagdalaw ng ambasador ang mga representante ng EU at ng United Nations Development Program Philippines kung saan malugod na tinanggap ng mga opisyal ng lungsod. Samantala, nauna ng dinalaw ng delegasyon ang lalawigan ng Cagayan nitong Hunyo at 13 hanggang 14 kung saan ibinida ng lalawigan ang mayamang kultura at mga naggagandahang tourist spots nito bago sila nakipagpulong sa gobernador ng lalawigan.
0: Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5, Dan Chavez na gulat. Para sa pilang kampiyon, K5 News FM.
3: Mighty Sea Network News.
2: Mighty Sea Network News.
6: Samantala, livelihood aid sa dole binigay sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Balitahatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Mahigit 40 pamilya sa Manhuyod ang umaasa sa mas magandang kabuhayan matapos makatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment kung dole sa ilalim ng programang naglalayong mabawasan ang child labor sa komunidad. Ang tulong na nakakalaga ng mahigit 3.3 million ay ipinamahagi sa 45 na magulang ng mga bata na natukoy na sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa child labor. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng kapital na magagamit sa pagsimula upang papaunlad ng maliit na negosyo at mga proyektong pang-agrikultura. Isa sa mga organisasyong nakinabay ang Campuyo Men and Women's Livelihood Association na planong bumuo ng poultry production at smokefish processing bilang karagdagang pagkakitaan ng mga miyembro nito. Ayon pa sa Dolly, ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga pamilya ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga bata na mapilitang magtrabaho sa halip ay tumutok sa kanilang pag-aaral. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
6: At programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan na pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Kawan detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
10: Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program, isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran ng kalusugan na naglalayong tiyakin ang mas malinis at malusog na komunidad. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. kung saan inanunsyo nito ang pamamahagi ng mga materyales sa may 75 pamilyang benepisyaryo sa Barangay Banay-Banay, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatanggap ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng maayos na palikuran tulad ng isang piraso ng toilet bowl, isang sako ng simento, dalawang piraso ng kabilya at limang sako ng buhangin. Ayon kay Mayor Raymond, malaki ang kanyang tiwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan at responsabling sanitasyon, makakamit ng lungsod ang isang komunidad na ligtas, malusog at may dignidad para sa bawat tahanan. Nagpahayag din ng pasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng mga residente sa buong lungsod para sa tagumpay ng nasabing programa.
11: Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Dondi Glodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Mighty Sea Network News.
2: Mighty Sea Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Provincial Veterinary Office sa Capiz hindi pa nire-recommenda ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Balita hatid sa atin ng K5 Rold Villarreal.
12: Hindi pa nire-recommenda ng Provincial Veterinary Office ng Capiz ang pag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na banta at presensya ng African Swine Fever o ASF sa probinsya na unang tumama noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Dr. Lloyd Burata, ang ilang bayan ay nananatiling nasa red zone at pink zone kung saan mataas ang peligro na tamaan ng sakit ang mga alagang baboy. Ang ASF anya ay lubhang nakakahawang sakit ng mga baboy na nakakamatay ngunit hindi naman nakakaapekto sa tao. Napagalaman na sa ngayon, may mga panibagong kasong na itala ng pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan sa lalawigan at itinuturing na suspected cases ng ASF. Sa ngayon, patuloy na tinututukan ang kanilang tanggapan ang naturang mga kaso ayon kay Dr. Burata. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
6: Gawin din 170 peso sa kilo ng baboy Sa antike, nire-rekomenda ng sangguniang panlalawigan. Kamuang detalye ng balitan yan. Atid naman ni ka K5, Jojen Morillo.
13: Inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang isang resolusyon na nagre-rekomenda ng minimum na presyo na 170 pesos kada kilo na buhay na baboy sa lalawigan ng antike para mabawi ang magastusi ng mga hog racers. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga hog racers sa pagbabago ng presyo na nakaka-apekto sa kanilang kita at operasyon. Sa panayam kay SP member Fernando Corvera Sr., hinimok niya ang mga Municipal Agricultural Officers o MAW sa buong lalawigan na mahigpit na subaybayan ang farm gate prices ng mabuhay na baboy. Sinabi ni Corvera na posibleng sundin ang practice tulad ng sa Leon, Ilo-Ilo, kung saan hindi ang mamimili ang nagdidikta ng presyo kundi ang MAW. Itinampok din ng resolusyon ang mahamon na kinakaharap ng mga hog racers dahil sa mataas na presyo ng feeds, veterinary medicines, transportasyon, utility, labor at iba pang production inputs. Kabilang sa mga aktibong livestock market ay ang bayan ng Aninii, Sibalom at Bugasong. Inihimok din ng opisyalang MAW na subukang makipag-ugnayan sa nagbebenta at bumibili at gumawa ng kasunduan sa presyo na hindi malulugi ang mga hog racers. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, ginang nanganak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5 Grace Belustrino.
14: Isang ligtas at matagumpay na panganganak ang naganap sa ibabaw ng dagat matapos na isilang ng isang ina ang kanyang sanggol sa loob mismo ng isang rescue boat sa bayan ng Rojas, Palawan kahapon ng alas 8 ng umaga. Kinilala ang ina na si Eden Monticalvo, residente ng Green Island sa barangay Tumarwong. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamilya ni Monticalvo sa mga miyembro ng gabay dagat nang magsimula itong maglabor. Gayunpaman, dahil sa layo ng isla, hindi na umabot sa pinakamalapit na berthing facility ang ginang. Habang ang binabaybay na karagatan, nagsimula nang umiri ang ina. Swerte namang mabilis na umaksyon ang mga kasamang kawani mula sa Municipal Health Office upang asistahan at iligtas na ma-deliver ang sanggol sa loob ng bangka. Nakaabang na pagdating sa pier ang ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na agad naghatid sa mag-ina sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kapwa nasa mabuting kalagayan na ngayon ang dalawa. Nabatid na ang ginamit na rescue boat ay bago pa lamang na ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Layo ng proyektong ito na bigyang prioridad ang mabilisang pagrespondi at pagliligtas buhay sa mga residenteng naninirahan sa mga malalayong isla ng bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
6: Gawin din dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
15: Dalawa ang nasawi habang tatlo naman ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakilalang sospek sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte kahapon ng umaga. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay di umano sa isang sasakyang Toyota Wigo ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg ang dalawang biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Samantala, ang dalawa pang sugatan ay agad na isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas. At ayon sa ulat, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para sa paghuli sa mga tumakas na salarina at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Network News.
2: MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Tatlong senior citizens sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. Balita hatin sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Inaresto ng Malinaw PNP ang tatlong senior citizen matapos na nahuling naglalaro ng tong 8 sa isang bahay sa may barangay Rosario, Malinaw, Aklane. Kinilala ang mga ito na sina alias Lisa, 74 anyos, alias Flore, 80 anyos, at alias James, 80 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa motoridad, habang sila ay naglilibot sa lugar, ay naaktuhan nilang naglalaro ang tatlo ng baraha na may tayang pera, kaya ito ay kanilang inaresto. Na-recover ng mga pulise ang baraha na gamit sa pagsusugal at pera na abot sa 208 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang tatlo na mahaharap sa kasong panglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang batas laban siligal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
6: Gayun din isang milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Nakumpiska ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Dalawang lalaki ang agad na inaresto matapos na pinara ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck na papunta sa Linamon, Lanao del Norte. Sa isinagawang inspeksyon, napansin ng mga pulis na hindi naka-seatbelt ang driver at walang kaukulang dokumento ang mga kargamento. Na-recover mula sa truck ang iba't ibang brand ng umano'y smuggled na sigarilyo na nagmula pa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay isinagawa ng PMFC, LDN PPO, katuwang ang Lanao del Norte, MAR-PSCA, PIU-LDN, 105 RMFB-10, CIDG-LDN, RID-10, at Linamon Municipal Police Station. Ang nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
17: YTC Network News.
6: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hinatulan ng Oslo District Court si Marius Borg Harvey, stepson ni Crown Prince Haakon ng Norway ng 4 na taong pagkakakulong matapos mapatunayang guilty sa kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas nitong Lunes matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayang guilty si Harvey sa 34 na 40 cases laban sa kanya, kabilang na ang 2 kaso ng rape at ilang insidente ng pananakita sa dating kasintahan. Isa sa mga kaso ng rape ay naganap din umano sa basement ng tirahan ng Crown na Prince. Ayon pa sa korte, hindi nakapagsalita o nakalaban ng isa sa mga biktima dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapela ng kampo ni Hoybia ang desisyon ng korte at sa ngayon hindi nagbibigay ng pahayag ang Norwegian Royal Household at sinabi nilang hawak na ng korte ang naturang kaso.
2: YTC Network News.
17: YTC Network News.
6: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jonathan Sabana, kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso!
2: E3 Bio.
21: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio. You might D3 Bio K5 News
1: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: balik diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Basta hindi lang pagbalikan ang nagliligad. Importante makabalik itaya sa aton nga programa. Oh, shout out na dira. Ay padala nyo ang inyo sininga mga mensahe. Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program sa gihapon upo diri sa inyo alagad ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: This time mga ka K5 kauntang report ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Update ini sa natabo bawaga pa may vehicle accident na. Sa din ining lugar mga ka K5. Kag sumuman ang development kag update ring ginpatigayon. Na high impact high visibility inspection sang Department of Labor and Employment pinagi sa ginpatawag nilang press conference kahapon nga adlaw kay dumadamo to sang topiko nga gintalakay. Standby!
1: K5 News FM Live Report.
0: At K5 Myla with your report. Please come in.
2: Duha ka persona. Duha ka individual ka K5 Baal ang nagangkon sa minor nga pilas matapos aksidente nga bumunggo ang isa ka pampasahero nga jeep sa isa ka army troop truck. Mga pasado alas 7 kaina sang aga sa kurbadahon nga bahin sang Barangay Esperanza, Banwa sang Hamindan. Ginkilala diri ang driver sang jeep kay alias Gani, 71 anyos, isa ka retired army kaupod ang yasini nga konduktor nga si alias Jonathan. Lonsay ini mga residente sa Barangay Haina Norte sa amuman nga Banwa. Samtang ang driver sang army nga truck amo kay alias Eman, 34 anyos. Base diri sa initial investigation sa Hamindan Municipal Police Station, magapadulong ni Kuntani sa siyudad sang Rojas ining pampasahero nga jeep sang naglapaw ini siya sa kurbadahon nga bahin sang dalan. Bangod sini nagbunggo ining salakyan sa nagka-parking man nga truck sang army o kon nagalakat man nga truck sang army nga padulong naman ni Kuntani niya sa may Camp Peralta. Kanay baluan, nagangkon ni sang pilas ang driver sang jeep kag ang iya sini nga konduktor samtang maswerte naman niya nga luwas ining driver sang army truck. Gilayon ang mga ini nga ginhatagan sang pauna nga pagbulong sa bulig man sang katapo sang MDRRMO sa Banwa sang Hamindan kag padayon ni karon ang investigasyon sang mga kapulisan.
0: Okay, 5 mile army truck gidya ang bumunggo. Anong karga sini nila?
2: Binungguan kay K5 al sang pampasayro nga jeep ining army truck sa kurbadahon ni siya dabi nga dalan kag didto dayo no naglapaw ang salakyan sa ining pampasayro nga jeep kag naigo ining nagalakat man kuntani nga padulong ni siya sa may Camp Peralta ining army truck ka K5 al.
0: Ang jeep damo pasayro.
2: Duha lang sila.
0: Duha lang din.
2: Isa upod niya ang konduktor kag ang driver lang kakibabal.
0: So, grabing impact sa aton sining footage nga nakuha. Do grabing impact sa jeep no, yellow, nagaduag yellow nga bumunggo ini akahoy o ano ni ning lube.
2: Sa lubi, puno sang lubi kay K5 Alkay. Before siya nagbunggo sa puno sang lubi, nagbunggo ni siya danay sa truck sang army. Kag dito ni siya dayon niya, nag-diretso. Kumbaga, nahapit lang to niya ang likod nga bahin sang truck sang army. Kag dito na siya dayon niya, nag-diretso ining pampasahero nga salakyan.
0: Rumayo man kay why man sang casualty, no? Mga minor injury gid lang kay K5 may lang nako ang naangko nila sini.
2: Yes, maswerte lang kay K5 al kay apisar nga aga pa to, no? Minor lang nga pilas ang ila sini nga naangkon. Sa piyak sini nga bahin gin pa siguro sang Department of Labor and Employment Capiz Field Office ang mas stricto pagini nga pagbantay sa mga construction site diriya sa probinsya. Agad nga masiguro pagid ang kaluwasan sa mga construction workers nga nag-obra kag malikawan man ang mga aksidente sa ila sini nga mga trabaho. Kapon sa gipatigayon nga press conference ginsiling ni Engineer Vessel Valadon ang Senior Labor and Employment Officer padayon ang ila sini nga Occupational Safety and Health o kanang OSH investigation sa mga establishment. Sunod diri pamanglitan o kumpananglitan nga ang mga kumpanya mapamatud-an nga may mga non-compliance sila nga kung paglapas sa mga safety standards ang gilayon is sila ginapatawag sa isa ka mandatory conference kung sa diin mabugat ining pinalidad si daluman sang layi. Kagdiri ginapahanumdom sang ahensya nga sandig sa article o kung sa Republic Act 11058 o kung ang Occupational Safety and Health Standards Act, dako ang pinalidad, pananglitan, may mga employers, kung sa mga employers, pananglitan, may mga matabo, dabi, halimbawa, mapatay ang ila sini nga mga trabahante, gilayon ni sila, matik nga magkabayad sang 100,000 pesos ka K5AL. Antes man, ang pinakauli nga pag-amend sang Implementing Rules and Regulation, may mga balayaran na ni sa kada aksidente, kag magluwas pa dira mayara pagidayon sa iban pagid nga mga violation sa safety protocol. Kung matandaan, kalabanan diri suno sa kay engineer ang ila sini nga nare-report nga masami nagakatabo sa mga construction site amo ang pagkakuryente kag pagkahulog sang mga construction worker, no, sa mga halin sa scaffolding o kumataas nga bahin sang building, no, kag amo na gani nga ginapasiguro gid dapat mayara sa mga security officer nga nag-check, no, sa mga sites agod nga malikawan ang mga kasubong siniya nga mga insidente. Yari ang kabayan sa payag ni Engineer Valadon o kon ni
0: attorney. Okay, sige. Ni engineer.
2: Ni Engineer Vessel Valadon, ang Senior Labor and Employment Officer sa Dole Capiz. Okay.
3: Balikan natin ang mga previous years, may mga natabo na hitman sa itong mga construction sites, diri lang sa Capiz, no? That unfortunately, may mga natulaan din sa kabuhit, no? Isang ka mo siguro familiar sa iban nga mga natabo sa mga kumpanya na may mga na-disgrasya na video, grabe dito ang pagka-disgrasya. So, pambalikan natin, ang amon nga ginaobra, amon to siya, makandak sa Occupational Safety and Health Investigation, tanawon ang ilang compliance. So, kung may non-compliance sila sa atong OSH law, ipatawag man sila for mandatory conference, which is case na national level. Kaya sa previous years, ang wala pa ma-amend ang atong implementing rules and regulations ng atong OSH law, medyo dako-dako siya ang penalty. In fact, every accident na may napatay ng worker that time is ginapanyaltehan siya insigida sa 100,000 pesos plus ang other violations. Muna siya ang medyo mabugat yawa. Kaya that's why gina-encourage ginamon ang employer. Mga pila naman sir ka-company ang atong sinap na naimposan giri sa tapistod sa mga aksidente. Kasi usually, basta may napatay ganyan sa workplace, may arakit kami nga nakikita nga non-compliance when it comes to occupational safety and health law. So, amo na siya, kumbalikan naman natin, wala sa mga PPE, wala sa signages, amo na siya, wala safety officer, wala first aider, amo na siya ang mga common, kag-importante ng mga item na kinahanglan natin comply sa atong nga mga construction industry. Kung mamangkot ka kung ano pagitan, ano nga klase ng aksidente sa atong nga construction site, no? Common, sir, ang electrification, ang napokoryente. May ara sinada nga ang extension wire na palatag lang sa mga kabilyada. So, may samadali ang extension. So, napokoryente. may ara man ng mga nahulog sa atong construction site. Ito siya isa sa mga leading boss sa atong construction site. May ara man nga, kung matandaan ninyo, ang dito sa Maindang, sa Portero, tatlo ito mag-order ng kaya na tungkol sa gas na nag-accumulate dito sa confined space. So, very simple lang ng mga bagay, kung wala sa safety officer, kung wala sa may nakaintindi, nagtuman lang din ang workers ang ginasugo sila, pero ang effect sa worker, nadulaan sa kabuhi. So, ang mapaluluoy, ang ginayaan pag-insa muna ang worker, may ara na sila ang kabataan, mga minor, kapag kaisa, ang ginikanan sila pag ginasaligan. So, we acknowledge na kita mo, kita kalayoon sa atong construction industry. Hindi lamang diri sa Capiz, kundi ilog na Pilipinas. Kaya kinangan natin siya kabuligan. Ano ang atong pwede mabulig? By information dissemination, kaya kinahanglan natin i-empower ang atong mga construction workers. Kaya sila niya isa sa mga vulnerable sector. Sila niya siya ang matawag ko nga, kumbaga na-abuse kong kaysa. Kahit wala man po gaano, pero kumbaga wala sila nakakatapos. Basta ako na siya medyo masubo. Nga, hindi nila makipas mapaglaban kung kaysa ang ilang nga rights. That's why, gina-empower din sila naton, gina-inform din sila naton nga may dole kita, anytime pwede sila di ka kasulod, kapamangkot, at yung kinahanglan naton nga actionan, so ma-coordinate kita sa company. No?
2: Nabatian ka K5AL ang payag sang field engineer sa Capiz o Kondali Dole Capiz no sa gipatigayon man nga press conference ka hapon. So ginaingan yo gid ni nila no ni Engineer Valadon ang mga construction worker nga kon mahimo kon may mga problema sila nga mga employer ka mga contractors nga magpakigangot gid sa ila agod nga sila ang babuligan kag mahatag gid ang serbisyo nga nagakadapat gid para sa ila ka K5AL.
0: Sige, finally.
2: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Magabalik kita diri sa aton sininga programa, ang 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
4: K5 News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
8: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
11: Mabaka ang butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy. Apasok na guys. Star sa Kulag City. Termin ako ginaubo. Kagsip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Kunya na ubo. Kagsip on.
12: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
20: ang extend.
21: Supplement for men.
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
24: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Mads! Anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
27: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, daugid.
26: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
27: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
25: NK313

Balik diri sa aton sini nga programa. Alas 12:36 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Pabalik diri sa 11 Mbps program. Dugang nga mga balita kag topiko nga aton talakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Diri kita sa paghatag sang update sining isa sa mga report naton nga nakita ang paghatag sang award sa Rojas City Government nga pasado sa DILG Good Financial Housekeeping para sa calendar year 2025 mga ka K5. Well, kung lantaw naton ang siyudad sang Rojas sa pamunuan ni Mayor Ronnie Dadibas. Kung makakuha kasi ning pasidungog, but silingon, nga ginarecognize ikaw sang DILG, nga nangin maayo kag pasado ka sa rating nga nahandol mo ang financial situation sang imo sini nga respective local government unit. So isa ina sa nakita naton mga ka K5, no? Nga award nga nakuha sang siyudad sa Rojas. Nagapamatuod lang nga ang paghawid sang financial situation sang imo sini nga local government unit nangin epektibo. Una, nangin transparent para sa mga pumuluyo. But silingon sini mga ka K5, nangin pakita mo sa mga pumuluyo ngati ang kwarta sang gobyerno, ang kwarta sang local government unit, nahawidan mo sa insakto, do pareho lang na bala sa isa ka amay sang panimalay. Nga kun mag-budget ikaw kun usually kun ikaw ang amay sang panimalay, ang sweldo sang amay ginahatag sa ila sini nga asawa. Usually ang asawa ang nag-budget sang sweldo nga nakuha niya halin sa iya sini nga bana. Now karon ang amay amo ang nagadikta nga silingya ini nga sweldo pahat-pahaton mo para sa inogbayad mo sa kuryente, inogbakal naton sud-an pang matrikula sang aton sini nga bata, ha? Pamasahi mo kung diin ka makadto. Well, in other words, sa pinakasimple nga pulong, ginapahat-pahat mo kag may insakto nga ginakadtoan ang pundo nga ginakita mo. Same true mga ka K5 sa isa ka amay sang syudad ngati ang kwarta sang gobyerno na halongan gid, no? Ina ginapahat-pahat siya, ginapakita iya sa iya sini nga mga constituent kung diin ginadala nangin transparent, ha? Ginapakita iya kung diin niya ginadala ang kwarta nga para sa mga pumuluyo. So nangin transparent ang siyudad sang Rojas sa pag-manage o kung pag-handle sang ila sini nga pundo. Kung ako maglantaw, ang mga proyekto, ang mga programa nga para sa tao, tignahatag ginaiya sa tao eh. Ah? Kaya man, good financial housekeeping nga ginatawag. Although nga may mga criteria ina ang DILG nga giginaset kag nasunod sang local government unit sang siyudad sa Rojas. May mga compliance, therefore, para sa isang ka-local government unit, nga ginapasunod sila kag may mga proseso.
sa pinakamalipot nga pulong mga ka-K5 na manage gidyasang syudad eh, ang ila sini nga pundo. Wala ginwaldas, wala ginpabuangan gasto, wala ginkawat ang kwarta sang gobyerno. May ara man niya nga mga local government unit, mga ka-K5, nga kun lang taon naton, at isili niya ini nga pundo para sa tao. Kaya sa may mga politiko, man niya nga slogan, ang para sa tao, ibalik sa tao. Ikabalokan mo kung ano man ang ginabalik nila sa tao. Ha? Ang para sa tao, kung kisa, ginakawat pa para sa tao. Hindi pala? Tinanong nga slogan na ang ta para sa tao, ibalik sa tao. Di karon pag kinawaton mo yang pundo sa gobyerno, pag kinawaton mo yang kwarta sa tao, let me remind you, mga ka-K5, nga kita may kinamatarong gid. Nga pamangkuton ang aton nga mga local chief executive, kundi nila ginadala ang kwarta sa gobyerno. Ha? Like transparency, dapat transparent kita. Ginagasto naton ang kwarta sa gobyerno, ginagasto naton ang kwarta sa tao, ha? Para sa kayuhan o kon programa sa tao. Hindi lang yan sila nga basta-basta nato na mayor ko, ako yung bala magasto sini. No! Hindi ina pwede, ha? Mga ka-K5, dapat may proseso. Kung anong will sang majority, anong will sang tao, tayo mo gina dapat masunod, no? Namuot ko sining slogan permi sa mga politiko nga ang kung ano ang para sa tao, ibalik sa tao. Anong ginabalik nyo sa tao? Ginabalik nyo sa pagpangawat sang kwarta? Ha? Kay maskin sa ayuda, plang kis agani, daw nag-ilinaway ng mga pumuluyo, ha? Nag-ilinaway ng mga tao, kay daw halos hindi na madala kung ayuda ang pag-aistoryahan. So, muna, nga gina-call talang ang atensyon sang aton sini nga mga local chief executive. Ngati, ang city government nag-set sang standard, ha? Para sa paghandol sang kwarta sang pumuluyo. No? Kagkabay man eh, ngati, tularan ini sang iban nga mga local chief executive diri sa probinsya sang Capiz. Ting iban sini nga mga mayor na mian man niya magtinulok-tulok nga wagi kamo gintagaan sang sang award o kon wagi niyo makuha ang good financial housekeeping nagikan sa DILG. Ha? Di ko na kuya man kun ako man niya isa ka local chief executive, magaserbi man niya nga challenge para sa akon nga pamunuan eh. Nga ko nahimo gani, nga ko nakuha gani sa iban nga mga local government unit nga mangin awardee o kon makuha kagpasado sa good financial housekeeping sang DILG. How much more kati kung ikaw abi isama niya ka mayor, isama niya ka local chief executive sa inyo sini nga lugar, no? Kag mga ka-K5, ako na kay balong at hindi lang ang Rojas City Government ang nakakuha sini nga award. Buas, hibaloon ta, nga may ara man, iban nga mga locality, iban nga mga local government unit, diri sa probinsya sang Capiz, nga nakakuha o ko nakapasar, nakapasar sa good financial housekeeping. Ginapagwa ini sang DILG. Agod nga ipakita nga kun ang isa ka lugar, ang isa ka munisipyo, isa ka syudad or even ang isa ka probinsya na manage nila ang ila sini nga kwarta. Na manage nila, na handle nila ang pundo sang gobyerno. But silingon kun na handle nila maayo, at nagtupa ang ilang mga proyekto eh. Nagtupa ang ilang mga programa
sa para sa mga pumuluyo nga hindi lang puro promisa. Hindi lang puro tugan para sa aton sini nga mga pumuluyo. Hindi lang puro bulad dasda sa aton nga mga kauturan nga mag-abot gani nya mo ni akon nga project. Amo ni ang akon nga proyekto. Namot gid ko sining tagline perme nga ibalik sa tawo ang para sa tawo. Ti pamangkot, anong ginabalik nyo sa tawo? Mayo wala nga pang gobyerno? Ha? Mayo lang na pamatian, perme. Ginapalakpakan lang na, perme, kung aara na sa entablado, maghawid mikropon, kay itugan sa tawo. Nga ang para sa tawo, ibalik sa tawo. Oh. So mga ka-K5 sa aton, sininga mga kautoran, hibaloon ta kung ano pagid nga mga kabanwahanan ang nakakuha sini o nakapasar sa Good Financial Housekeeping. Kaya ako very familiar sa sining prestigyosong award nga ginahatag sa DILG para sa mga local government unit. Okay? So lantawon ta kag kabay nga magaserbi ini nga challenge sa aton tagsa ka mga local chief executive. Bot ko siling magsiling kita local chief executive. It refers sa mayor, municipal mayor, city mayor, or provincial governor. No? Ang gobernador, makabig tama na ang local chief executive when it comes sa province. Oh, ang barangay kapitan, makabig tama na ang chief executive, siya barangay. Kay manay kang kapitan, kung lang tao naton, tatlo giniya ka-function ang ginahawidan niya. Kung mag-preside sa sasasyon, sang ila barangay, legislative man siya. Kung maghusay siya sa iya barangay, judiciary man siya. Kung magpungko isa punong barangay, mag-execute sa sang iya function as punong barangay, local chief executive man siya, executive department man siya. Hindi bala, dali na lang barangay eleksyon. Bantayin nyo sa inyo tagsa ka mga barangay kung sino man ang mga kapitan nga naga-function, sino man ang mga kapitan nga naga-trabaho kang naga-handle sang kwarta sang barangay nga ginapaabot ang programa kag proyekto para sa mga pumuluyo. So isa ina sa gintagaan tagid pagtamod mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Kay ginalantaw ta kay manti diri ni masulod. Diri na masulod ang isyu sang korupsyon. Kung indi mahandol maayo sang aton nga mga mayor sang tagsa ka mga local government unit ang ila sining nga mga pundo when it comes sa financial aspect sang ila sining nga banwa dira na masulod ang korupsyon, bantayin nyo bala ha? Kung indi sila makapasar sining good financial housekeeping sang DILG, maduda na kamo sina. Guro, huwag giging patupa ni mayor ang amon nga proyekto ay huwag giging hatag ni mayor ang programa nga para sa amon ay. So maduda na ang pumuluyo. Maduda na kamo sina kung diin ginadala sang inyo nga mayor ang mga kwarta nga para kuntani sa pumuluyo sang iya sini nga respective locality. Salungat sa iya sini nga ginapromesa, antes pa man siya magpungko bilang isa ka mayor sa iya sini nga banwa. May araman niya mga mayor na gusto niya palakpakan sa perme sa iya mga pumuluyo. Na gusto niya palakpak ng perme mga tao sa iya maskin way nagatupa, ang proyekto o kon programa para sa mga tao. Isa ina mga ka-K5 sa gusto ginaton tagaan sang pagtamod diri sa aton sini nga programa. Ginapakita malang na
sa natungdan nga ahensya para ma-encourage man, para mag-aserve nga challenge sa aton sini nga mga locality diri sa bahin sang probinsya sang Capiz. Kag hindi lang diri sa probinsya sang Capiz, sa bug-os nga Pilipinas.

Alright, shout out sa aton sini nga mga viewers, sa aton sini nga mga listeners. Mayong udto Sir Alan from Rodolfo Abilarde. Sige, thank you so much good Rodolfo sa imong paglantaw pagpamati diri sa K5 News FM. From Alejandro Wing, shout out K5 Alan. Patamyaw man kami diri sa Agsilab Sapian Family Parohinog. Bularda Orale, shout out sa tanan nga members ang Taog Gamma Phi Altabas Aklan Chapter Sigma Chapter, salut

0: Ang si Jake kay nagapamati gid sila permi ni Kuya. Sige, thank you so much gid. From Reynanti Cam, ayong udto sir, Roldan, kay wifey, BB Cam, kag sa amon anak, BB Cam, sa akon Iloy, Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Dayaw. Okay. Okay, wanta oras, wanta chimpo sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Wanta oras sa buwasa, kita na naman kita diri sa K5 News FM mga ka K5. So madamong nga salamat sa inyong pagpamati para sa kampyon sa balita, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa radyo. Ini si KK5 Alan Catalan, nagabilin sa inyo sa isa ka mayong hapon.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Kantita sa mga benefits.
6: Gusto ko D3 Bio kay habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Walang ginapatulog pa ako sa D3 Bio. Ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
7: Kampyon? Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
2: D3 Bio.
7: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
8: O di na especially makita your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo, no?
7: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
9: Wow.
7: Sang virgin coconut.
9: Wow. No, grabe. Kaya ako diabetic ko, bakalig ko.
8: Siyempre. Kay pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 bio.
9: Yes.
8: Now, gusto ko D3 bio because it improves your IQ and EQ.
7: Ay, kanani.
8: Intelligent quotient.
9: Sa mga tagi sa
8: kumpanya. And your emotional quotient.
9: Ay, pinapatan.
8: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante yan animo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 bio.

0: Because ang kiton sa detribayo, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones sir boy.
1: Yes. So mas kayo ka permi, hindi ka buringon.
2: So mga senior citizen da ha, dapat mag-detribayo gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
3: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nag-breastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
0: Iba gid ya ang mga nakagi.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
3: So, ang nanamihan ko, sir, boys, sa ginatawag D3Bio, gintun ano sa Israel, ha? Ang D3Bio, hindi lang makapatay sa ginatawag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede nyo man patyon, sir, GP, ang parasite nga nag-istar sa aton nga buhok.
1: Ay, pati kuto. Hamlet.
3: Sa mga nanay lang nga nag-ugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3Bio, i-apply, i-massage lang sa buhok.
1: Sa buhok.
3: And then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga puto sa Sir GP.
2: From head to toe, ang advantage ng D3Bio.
0: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
2: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3Bio.
0: Head to toe, no? Kaspa.
2: Kaspa.
0: Kag, ano?
2: Eksima, fungus.
0: Fungus sa imo nga kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
2: Ang mga kuko na nga kakapodpod na fungal infection.
0: Mga punggurod na, pwede nyo ya, pwede nyo mabutangan ang inyong mga punggur. Makabulig ang D3Bio. Moon was topical oil. No, iba news mo da. Nami ya, sir boy, bilog na gabi ni mo yun. No? May acne ka.
1: Kakas.
0: Mabulig ka.
4: D3Bio!
6: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health News! D3Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga butika! D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max4 Biotic! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika. Spore Biotics! DGX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow!
4: DTX 500! Mighty C! Alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
11: Mabaka mga butika.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, normal, ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika!
11: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kontra. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
22: DTX 500!
18: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics! Sporbiotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Sporbiotics!
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
4: Sporbiotics!
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
1: DTX 500! Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Katalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanaminamit nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Excess food supplement for men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayo yogi dan DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Kasi tumasun sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa
5: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DGX 500.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
5: Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
11: Good afternoon, sweethearts. A happy Tuesday, mga ka-K5. You're listening sa inyong paboritong FM station, K5 News FM, Rojas 100.9 or 10.9 sa Liliswan sa inyong silingang mga radio. Live man kita sa ating silingang sister station na dira sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuan. Maing hapon, my name is Miss A, ka K5, Amy Orlean Sabirondo. Updanay na naman kita sa duha ka oras, ano? Nga, ulo istorya.
12: Istorya, hey!
11: Chika-chika! Kagmamati kita sang pautuas sa ano, sa nga aton sininga letter, sender. Sa panibago na naman nga edisyon sa nga aton sininga palatuntunan, ang inyo hulot, palautuasan sa tanga.
10: Ipautuas ni ka.
11: Ang programa nga ini gradulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Mighty C ang atong ginapabugal nga brand sang vitamin C. Though, ang mga benepisyo nga mahatag sa aton siningalawas sa pareho man tuod sang iban nga brand. Pero pamati kamo sa ako na kay may kaibahan. Na may kaibahan gid ang amon sininga. Gina-endorso nga vitamin C. Yes, sa pareho sa iban nga brand, ang Mighty C naga support sa aton sininga immune system. No, nagabulig increase sa aton sininga white blood cell activity para batuan ang mga harmful microbes and pathogens. Nagapromote sang production sang collagen. O para hindi magkurinot ang aton sininga panit, nagma-maintain ang elasticity sang aton sininga panit o kun skin. No? Ang Mighty C useful man sa pag-prevent o kun pag-tratar sang scurvy. No? Ay nagabulig alleviate sang symptoms like inang nagadugo ninyong gums. Mag Mighty C mga ka-K5. Now, dali kita sa kaibahan. Ang Mighty C, hindi pareho sa inyo dira nga ginatumar nga brand nga pure ascorbic acid. No? Ang Mighty C is alkaline-based vitamin C supplement, sodium ascorbate. No? And because it is alkaline, it is generally gentler sa aton siningat siyan compared sa pure ascorbic acid. No? Ang alkaline formula mga ka-K5 naga-neutralize ina sang acid. Nga amo na naga-prevent sang stomach cramps, naga-prevent man sang hyperacidity. Typically caused by traditional vitamin C. Amo na gani nga ginapa-switch na kamo sa alkaline based vitamin C. Magkadto kamo sa butika ang Baklon Mighty C. 8 pesos lamang per capsule ang Mighty C produkto ni Doc Ramil Uy kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mayna hapon naman Christy Diseo Villar family dira sa Tuburan maayon na nagatutok sa aton bako damo-damo gisang heart. I love you too Ma'am Christy Villar. Mga nagatutok sa aton no? Sa Barangay Bato John Mark Biliano, no? Maayong hapon dira sa family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, Sebrero. Maraming maraming salamat. Ma'am Elnora Avellino, good PMSA, love, love. I love you too, Ma'am Elnora Avellino. And sa mga nag-follow sa aton na official Facebook page, K5 News FM Rojas. Again ha, sa mga luyag na maglantaw kung plakado ang kilay ni Miss Ace Bong. Abi lantaw, atika-tikaan nyo man ako nga live ka. Kagusga rin nyo, abi kung plakado ang kilay ni Miss A. Kung ba guys, kakay Miss A ang iyang lipstick. Tika-tika, aman ko ba? Live kita ha sa aton sininga official Facebook page K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow, no? Kung gin-search na ang K5 News FM Rojas, no, hindi gid pagkalipatan nga i-hit, no, ang like and the follow button mga ka K5. Si Doy Arthur o nagatutok man sa aton. Musta ang lagay ta Doy? Dira sa West Villa Flores, maayon na copies. And sa mga nagahulat sa ngaton, siling nga kampiyon nga drama. Baunano na ini nga tinunto. Sa mga kalalakinhan. Babayi sang amay, chicks man sang mga ha? Chicks man sa mga anak.
12: Tinunto!
11: Aba! Na lamang tin. Sararamo na inyong alaway kay Inday.
12: Tinunto! Ito!
11: Uyab-uyab sang amay, ginuyab-uyab man sang duha ka anak, no?
13: Tinunto!
11: Tinunto, ginang inyo na, migid ka muya pit. Kwan, sa inyo lato-lato. Tiyan mo na karong ka K5 ang aton silinga drama, no? Ang aton silinga rap-rap story sa Room 1009, Hulot, Palautuwasan. Bantayan na mga ka-K5 sa mga pinanid sang gugma or the pages of love drama diri sa aton siringa kampiyon nga estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K5 News FM. News FM.
15: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
18: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
6: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
3: DTX 500.
7: Mabahal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Dennis.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
9: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
11: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap
14: sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman, usik.
9: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
9: May baka kag vabuwas ka.
19: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
18: Apat gigasultada pre. Biyag si misis
19: Extend Food Supplement for Men.
1: Tigasin.
19: DTX 500.
3: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: And 1:37 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Ang inyo silinga hulot palautuwasan sa kahanginan. Diri sa aton silinga kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Ross. Ang kampiyon nga estasyon na pag-abot sa balita, sa musika, sa komentaryo, kaga syempre, kampiyon sa serbisyo po. Kaliwat, maayong hapon sa mga nagatutok na sa aton silinga palatuntunan. Ang aton silinga mga abiyan nga ang iba nagapaninga pala. Tapos ang paniyaga. Anong paniyaga nyo da mga langga?
6: Istoryahin
5: nyo man ko, Bino. Patubi-tubian nyo man ang akon nga ba-ba sa inyo da ginkaon sa paniyaga. Ako, Abi, wala ko gapaniyaga. Brunch. Isa lang ang pamahaw kag paniyaga. Kay kung kumplituhon ko gid ang tatlo ka meals sa isa ka adlaw, buhaw naga bilog-bilog ya ang inyong nga miss. So dapat twice a day lang ako naga kaon para hindi ta masyado mag bilog-bilog. Ita magalasyo. Pow. Kamuyaga, ano dang panyaga ninyo? Abi, chika-chika, managamay. Ako lang permi, naga-chika-chika sa inyo. Ang akon gina-crave, subo. Basta something, ano, like mga insalada. Amo na ang akon nga mga ginapinanumdum nga gusto ko kaunon. Insalada nga talong.
6: Ito!
5: Oo, ay, nabalang talong. Diba ginihaw mo? Tapos may mga kamatis ng pipino. Basta may nakitaan ko na sa... Nakitaan ko malang sa TikTok. Naamusin ang pag-prepare. Ginihaw nga, gin-smash. Pagkatapos ginihaw, gin-smash ang talong. Tapos may mga toppings, no? Mga pipino, kamatis, sibuyas. Kag nami-turn nga langga. Sa kanami-turn.
6: Kanami-turn!
5: Aga tinubi akong ba? Anyways, mabasa na kita ha, mga darlings. Ang aton sininga istorya, sininga hapon. Sa aton room 1009, ang inyong silinga hulot, palautwasa. Today, istorya ini ka K5, no? Ni Rap Rap. Babae sang amay, chicks man sa mga anak.
6: No,
5: yan. Amoy laway sang tatay. Lawayan man sa mga anak. Ibasahon ta niya, no? Ang istorya ni Rap Rap nga ginpadala diri sa aton sininga palatuntunan ang inyo hulot palautuwasan.
7: Ipautuwas na ka

0: Miss A. Miss A, maayong hapon sa imo. Kag sa imo mga suki nga tagpalamati diri sa imo room 1009 nga programa. Tawag ako sa pangalan nga Rap-Rap. May ara ako Miss A sang obra. Kag amo na ang nagabulig-bulig sa kay tatay kag sa kinahanglanon man sang akon utod nga lalaki. Ano abi kay wala naman kami sang iloy, Miss A. Ginkuha na sang mahal nga makaako ang amo nanay. Amo na nga tatlo na lang kami. Ni tatay kag sang akon utod nga lalaki ang nagapangabuhi. Ang akon tatay, Miss A, sa pagka-chick boy, gidiya bala. Isa ka adlaw. May gindala si tatay nga babayi sa amon balay. Di siyempre, maanutubi sila, Miss A, matinulukay.
1: Inunta! Ito!
0: Balan ginanamon na may nagkakatabo sila ni tatay. Kaya nagakulong man sila sa kwarto. Di maano sila bito, matulog lang. Apang, Miss A, ang chicks ni tatay... Chicks man sang akon magulang. Kag sa manubo nga istorya, nangin chicks kuman.
1: Istorya, hey!
0: Tub-tub nagbusong ang babayi, Miss A. Kalalain gid si tatay. Kay wala makahibalo kung sino ang amay.

0: Sang ginadala nga baby sa taguangkan sang babae. Ay nano na ini Miss A. Nangin pinamilya na niya naya ini.
1: Tinunto ito.
0: Miss A, palihog hatag sang laygan sa amon. Paano bala ini malusutan, Miss A? Ano ang amon paghimuan? Wala lang da sang mga negative nga comment ah. Kay nagpautwas gani ko Miss A para makapangayo sang inyo sininga opinion. Saliwat ang imo tag palamati rap rap.
1: Istoryahe.
0: Nabatian ka K5 ang istorya ni Rap Rap. Chick boy ang amay, chick boy man ang mga anak. Agud lubos naton nga maintindihan ang ininga istorya. Pamatian naton no ang aton drama. Kay ginatagan kabuhi sa aton sini nga mga lagting nga dramatista ang ininga kasaysayan ni Rap Rap. Mga ka K5. The Rap Rap Story sa The Pages of Love sa Kampiyon nga estasyon K5 News FM Rojas.

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Tol.
1: Tol.
0: Kumusta ang bago mo, Obra Subong?
1: So far, medyo nabudlayan ko, Tol.
0: Anong budlay na, Tol? Kiti sa gobyerno ka man gobra?
1: Hindi mo sinakandali, Tol. Kabalo ka naman nga, damo kaya madalasa nga madugay na bilang nga nag-obra sa departamento?
0: Amo ginaya, Tol. Anong tanakaroon kiti? Lakas si Papa tiya kay Mayor, di bala?
1: Kung sa bagay.
0: Amo ginaya, Tol, ha? Maayo naman akong magdugay na. Ay, o galit, Tol. Si Papa nga wala pa makapauli hasta subungaw. Gabi na, oh.
1: Kwan, Tol, nagtawag siya sa akon nga hindi siya kuno makapauli.
0: Nga man kuno, oh.
1: Kapalaw ka naman kay Papa.
0: Si Papa, wala mo. Saan o pa rin siya mabago, Tol man?
1: Tol, bayin na lang si Papa. Dira siya malipay. Gani, suportahan ta na lang, Tol, ah.

0: Babe, daw kaseryoso si mo ha. May problema bala?
1: Kun babe, may luyag lang ko tani ihambal sa imo eh.
0: Ano balay na babe?
1: Kun, mabakasyon kami ni mama sa Canada kay, you know, kay Manang bala ha.
0: O tinong problema na babe? Nga daw, kasubugi daw. Dapat gani malipay ka na eh.
1: Kung nabi, babe. 6 months kita, hindi ka kita.
0: Babe. Mayong managani para nga makarelax makamunta ni mama mo.
1: Nasubuan ko eh. Eh, hindi kita updan na eh sa sulod sang 6 months.
0: Babe, bisan ako nasubuan man eh. Pero, kinahanglan mo man yung magbakasyon. Utod mo na eh.
1: Okay lang gid sa imo nga malakat ko, babe.
0: Kung ako mamangutan mo, hindi kita ni eh.
1: No, guy.
0: O galing, opportunity na bala, babe. Yung makalaga ko man abroad.
1: Basta tuod lang, babe.
0: Oh.
1: Amo ginabala na namian ko sa imo. Very supportive kit sa imo eh. Nunggay ka, ha? Kasi bala kong wala ko di mang checks ka, ha?
0: Babe.
1: Andam ka.
0: Hindi, ginaya matapu.
1: Andaman mo.
0: Tungod ikaw lang palangga ko. Pangako ako ina, babe.

0: tol. Oh. Kape o. Tilawi. The best na.
1: Aba. Nga, ano dito lao?
0: DTX coffee mix na tol.
1: Uy, nabatian ko na bala sa radyo, tol. Ginalawag ni itong idol ko bala nga, ang Corman Ilmer Ubaldos, bala, tol. Ginalawag ko na sa radyo, eh. Ah. Gabi, tilawan tabi. Wow! The best gigilin ito lang, DTX Coffee Mix, tol.
0: Siling ko gani sa imo, eh. Dila?
2: Mga anak?
0: Pa?
3: Pinapakilala ko sa inyo ang nubya ko, si Evan.
4: Hello guys, nice meeting you.
5: Pa, sino naman eh?
3: Ah, relax lang pala. Maayo ni siya nga babae para sa akin. Kag hubin pa.

0: A bebé, te la banco, bebé. Do kulang asinaw. A bebé, kay dugangan ta. Aring asina, no?
1: Gamay lang. Good morning.
0: Good morning.
1: Kahumot sing ginaluto mo ba? Nagasulod gitong humot niya sa kwarto namo ni papa mo, oh. Gani gin sunod ko na lang gid diri kay ay ka mandigal sa kusina.
0: Thank you, ah. You know what? Paborito gid ni papa, eh.
1: Amo bala? Abi mo. Paborito ko man na pala.
0: Heaven. Ang kamot mo aras sa dughan ko.
1: Kanami abi kapon, eh. Oh my God. Kadalag ko isang maskulo ba? Siguro maskulado man ang sa dalong mo.
0: Oh my Heaven.
2: Ambot sa imu, Heaven.
3: Istorya, hey!
2: Pagdalo mo na naman sa Heaven, ang magamay.
3: Ito! Ito!
2: Bana, no mani man. Eres-erason man, igabayang gidala sa ilang amay, no? Kung tani ang amay, kung ang balo, no? Kung may ipakilala man sa iya kabataan, inang formal man tani nga babayi, no? Nano man yung iya nga.
3: Istorya, hey!
2: Ginbit-bit sa ila sininga panimalay. Ewan, no? Di mo nakaroon mga ka-K5 ang aton sininga bantayan, no? Kung anong kasugpon sa sininga drama. Madala bala ni Heaven sa iya sininga mala anghel nga boses. Ang anak sa iya sininga karelasyon, no? Ang amay ni Ralph. Well, ka-K5, ano, ato na bantayan. Ang drama nga inyo nabatian, ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500, mga ka-K5, himo sa kombinasyon sang dahon sang amargoso kag di sugar cane extract, no? Ang benepisyo sa pagtumar sang sininga supplement, no? Amo nga nag-manage sang aton sininga blood sugar. Ang ampalaya, abi, or amargoso, is traditionally recognized sa yasining a potential nga magbulig regulate sang blood glucose levels. No? Ang

0: sa mga balatian na proteksyonan ang aton silingalawas adlaw-adlaw. Likaw sa stroke, likaw sa hypertension, kag iban pa gid nga mga balatian sa korazon, likaw sa diabetes, likaw sa cancer, cyst kag tumor. Likaw kita sa mga balatian sa kidney kagatay, adlaw-adlaw tumaron DTX 500 14 pesos lamang per capsule. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar and always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi. O,
3: nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: DTX 500.
4: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, wa'y paman ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga itong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or, in short, polyphenols extract.
4: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: DTX 500.
6: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi nakukakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500.
4: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ni ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
5: Yawan ka kao ng puso.
4: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
5: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
4: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
5: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa pamangkot sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
4: Husto.
5: Tiko rason. Correct. Subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao mo. Balatian sa korason.
4: Isagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong korason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
7: Correct.
5: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka

0: benepisyo kung gaya nung ka DTX 500. Mm. Kuning naming pang periodic maintenance, ang DTX 500, maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
1: DTX 500!
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang ni mo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Okay, see it.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplement kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
15: Rain
2: Pharmacy. E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
18: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
19: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX 500.
21: Q7 lot.
22: Nung ginabatsyag mo sa
21: high blood gid ko.
22: Kailan sa una ang imo?
23: Blood pressure.
21: 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
31: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Capi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
32: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
32: Hi, Dennis Juanes.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: 2:13 sa hapon, mga ka-K5, and kayuhay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon sa Capiz, K5 and News FM, Rojas. 10.9 sa liliswan sa inyo sinigang mga radio. Ka-K5 ang aton sinigang programa, ginadulong sa aton sang kaalwan, sang paboritong nga kapesang masa, DTX Coffee Mix, no? Ang kanamiturn nga kape kay tungod hindi lamang namit, hindi lamang sang maaroma, healthy coffee, pampasexy pa nga kape. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may ara sang ampalaya kag sugared sugarcane extract, may ara man sang chia seeds, naga-provide sang daily caffeine boost while naga-deliver sang health and wellness benefits sa atong ana, no? Ginatawag naton ining pang detox nga kape, no? Kay naga naga-contain ni sa mga ingredientes nga nagabulig increase no sang glutathione level sa aton sining lawas nga nagabato sa free radicals kag naga-prevent sang cellular damage no. High in fiber from natural seeds, no? Ang chia seeds nga naga-promote naman sang bowel regularity and gut health. So naga-aid siya langga sa digestion, naga-regulate man sang blood sugar, no? May mga herbal ingredients nga naga-assister sa blood sugar management. At syempre naga-promote sang metabolism, no? Naga-act as an energy and metabolism booster para ma-manage nato ng aton sininga weight ukon timbang. DTX Coffee Mix, produkto ni Dr. Romel Uy kag sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa pagpadayon sa aton sininga kasaysayan, the rap story sa mga pinanid sa gugma or the pages of love drama, diri sa aton sininga palatuntunan, Room 1009, ang inyo sininga hulot, palautuwasan.

0: Mga anak.
1: Pa?
0: Buwas gali, mapamanila kami. Siguro mga 1 week kami dito.
2: Hon, maupod ko?
0: Ah, honey, hindi pwede. Mga opisyal sa syudad ang upod ko. Bilin ka lang ah. Ah, bilin ka na lang di. Hindi ka magkabalaka kay ati panun ka diri sa kabataan ko. Mike?
1: Pa?
0: Kung ano ang ihambal ni Heaven, patihon mo lang, ha?
1: Pa?
0: Kung ikaw naman, Rap-Rap.
3: Pa?
0: Lutuan mo si Heaven sang paborito niya, ha?
3: Paparamon?

0: tol.
1: Oh.
0: Grabe man ang chicks ni Papa, no? Prinsesa, di sabalay. Hamak mo, ha? Tawgun ta lang siya nga makauna. Pero, tol.
1: Oh.
0: Abi mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagligad adlaw, pagsulod ko sa kwarto nila ni Papa, si Heaven, nagahublas lang.
1: Oh.
0: Di, wala na kumay mo eh. Lalaki, kuya tol mo. Gingarit-garit, yagig ko.
1: Oh, gatod siya, oh. Uyab na ni Papa, tol, patulan mo.
0: Tol, magkaedad na kami ni Heaven. Kag-isa pa, hubi na yung ginapangita niya. Labi na gid sa kama.
1: Uy, tol Mike, sa dasun, hindi ka magamusin na, ha? Pangita ka sa nubihon mo. Hindi kaya ang nubya ni Papa? Amo man yung taluhon mo?
0: Sige lang balang, tol, ha? Keep quiet na lang, bala. Kita-kita lang ni Nakabalaw. Okay?

0: Rap? Si Mike nakalakat na?
1: Wala lang gito kay Heaven. Aga pa siya naglakat eh, kay may bisita ko na karon sa opisina nila.
0: Amo bala. Ikaw, yeah. Nga, wala ka na nag-obra?
1: Kukan. Nag-process pa ko sa mga papers ko eh. Kag isa pa daw, madelayed ang sakay ko tungod sa giyera bala sa Middle East.
0: Okay. Anyway, Rap? Wala ka pa sang nobya?
1: Nobya may ara o galing ato sa Canada? Mga duwa na to sa kabulan.
0: Amo pala. Di, kung amo gali sina, hidlaw-hidlaw eh, no?
1: Oh my. Heaven? Oh.
0: Rap?
1: Heaven?
0: Bulungon kong kahidlaw mo, ha? Hakwata ko bala, Rap? Ibutang ko sa lamisa. Ma-breakfast ang aduwa.
1: Do, hindi ba na ako sinimakapamalibad? Bahala na bisan nubya ka ni Papa. Ariyak, watun ako. Shit! Heaven!

0: Honey, nano ka? Ganga daw wala ka gana magkaon?
1: Kwan, hi.
0: Ano ka kwan? Di bala paborito mo ni? Boneless nga danggit ka ginilaw nga talong?
1: Dabasuka ko, hon. Excuse lang, Anay.
0: Honey, madali lang gan.
2: Pa? Naglalain siguro ang pamatsyag niya.
3: Eh, sa nagligad pa na siya nga daw, sige nang ligid pa?
0: Hambo pala. Sige lang. Kay ipakonsulta ko siya karon.

0: Maayo kay ari ka mga duwa.
1: Pa? Nga man pa?
2: O man pa?
0: Sino sa inyo?
1: Oh.
0: Sino sa inyo ang nagpabusong kay Heaven?
1: Wait. Pa?
2: Pa?
0: Sino sa inyo? Sabtan niyo ako!
2: Kwan pa?
0: Nga ka sa kadamo-damo sang babae sa kalibutan nga ang nubi ako pa! Kagduha pa ka mo ang nagtandog sa iya?
1: Pa, kwan, akoon ko. Natandog ko si Heaven sang ato kasama nila. Siya abing nagagarit-garit sa akon pa eh.
2: Amo man ako pa. Siya man ang nagagarit-garit sa akon eh.
0: Kung magamo sina, sino sa inyo ang amay sang ginadala niya? Kay hindi man ako makapabusong. Kapon na ako! Ay, maka-animal ka mo. Amay niyo, ginunay niyo?
1: Pa...
0: Sino sa inyo?
1: Pa, kung ano gidman pa, ako na lang ang maako sa ginabusong ni Heaven.
2: Ay, hindi niya pwede, ano? Ako na lang, ah. Total, wala man ko yan sa nubya. Ikaw, ano may nubya ka na yan?
1: Mike?

Makaligad ang siyam kabulan, nagbata si Heaven, kaginpadiin ay namon ang bata. Nagwa ang resulta nga ako ang amay. Nalipay ako, pero ang dako nga problema, asawa siya ni Papa, kag may nobya man ako. May nobya ako nga wala makahibalo nga may bata na ako. Sa sitwasyon namon subong, si Mike gusto man nga mangin tatay sa bata, kag si Papa naman gusto yaman nga mangin amay sa bata. Nagpadala ako sang sulat sa inyo para magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Rap Rap.

0: There you have it, ka K5, ang kabugusan ng istorya ni Rap Rap. Wow, nalaman.
1: Istorya.
0: Daw naglingin man ang ulo, tapos mangayo pa sa aton sang laygay. Nakakomplikado sa inyo sini nga sitwasyon.
1: Istorya.
0: Abala ka tadi mo, Rap Rap. Panamit-namit kay mo, tapos mangayo ka lang yung laygay. Nagkatul pa yung ulo ko sa inyo. Ambali mamel Nora Avelino, baw kalain mani klase nga babayi daw hapak-hapakon. Hindi ka dyan hapak-hapakon, kaya kung hapak-hapakon, di ba slight lang? Hapak, gini! Gapabira sa amay, gapabira man sa anak, no? Nano. Wala siya mahuya, Miss A. Di wala guru, Ma'am E. Kay pala fights gid ang babayi, no? At Leo Billiones, maayong hapon, Ma'am Elnora Avelino, Ma'am Rena Wakas, hello kay Reynanti Cam, siya sininga wife baby Cam, B-boy Cam, no? Kag kay Ma'am Helen Cam, Elmer Buckley Bertuldo, ginatamyaw mo natin, no? Si Pani, John John Edgyboy, Elmar, Adeline, MJ, Yana Kulit, dira sa Lantangan, Pontevedra. Akon sudan sa panyaga, Miss A, bagoong nga bulinaw ka namit.
2: Kanamit.
0: Namit sudan ni Ma'am Roda ba? Rosemary Dapiton, maayong hapon. Ginatamyaw mo natin, no? Baulit siyang paksiw pagit kay Ma'am Elnora Avelino.
2: Sa kanamin turn.
0: Mapapurdy si Ma'am Elnora. Nami, amun na ako mga ginagrave yung mga ulo aslum. No? Hello kay Ma'am Senaline Fenikito Tabige. Ginatamyaw mo natin, no? Si Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon ka mga listeners natin dira sa K5 Radio Tagbuanay. Magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sininga commercial break para sa last wave sa aton sininga palatuntunan aton isuryahan ang istorya ni Rap Rap diri sa inyo sininga hulot palautuasan.
3: K5 News FM. News FM. Ifripayo.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Nag-ayo ang batyag ko.
3: May TC. Epektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dairy Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosan, bau, akon ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
18: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
21: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500.
15: Mahal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Club City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
8: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extel
15: Supplement for Men.
16: Gortez!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
1: iCare Gold.
19: Ako si Rene, 43
14: stress. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang eye care gold kag eye care drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Ka-K5, nagbabalik ko si Miss A para sa Room 1009. Ang inyo sila nga hulot para utuwasan sa kahanginan sa Campino. Kanamitorn nga hapon sa gihapon, ano? Tema, chika-chika na kita. Maulo istorya na kita, no? May kaangtanan sa istorya ni Rap-Rap nga aton ginpabati sa inyo pinaagi sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages. Kompermado mga ka-K5, pag si Rap-Rap gidang amay, no? Sang baby. Ang Iloy gihapon, ang Iloy galing girlfriend sang Ilabalo nga amay. Di natilawan man sang iya nga magulang nga lalaki, natilawan niya man. Gani tatlog sila nagkit-kit sa babayi. Karon, gusto man ni Rap-Rap tindugan ang pagka-amay niya sa bata. O galing, wala makabalo ang iya nubya dito sa Canada. Ang iya utod nga si Mike, gusto man nga mangin-amay sang bata. Ang tatay niya, naamugin na iya ang nubyo sang babae, gusto man nga mangin-amay sang bata. Ako hindi, honestly, no? Wala ko kabalo kung ano ang ako nga i-advise. Ang ako lang yung siguro ma-advise na istoryahan nyo, eh, nga tatlo! Ikaw, Rap-Rap, kaya mo ba lang, ha? No? I-give up ang imo sining relasyon sa imo nga nubya, no, para magpakatatay ka da, no, sa imo sining nga bata. Hindi man pwedeng tagu-taguon mo lang na, no? Basta nakakomplikado do na budlayan ko. Suggest din mga ka-K5 kung paano i-handle ang situation. First is to confirm the pregnancy and paternity. Di ba lang? Gin-ano niya man? Gin-pa-test niya man? No? And sa paternity test, no? Ikaw ang nagwa, no? Kumpirmado nga, ikaw ang biological father sang sininga bata. So, okay. Ikaduha, have a private and direct discussion. Upod ang imo sini nga utod ang babayi kag ang father. Di wala na natabo nga makipag-isurya ka pa kay sinukmaan na ka mga daan sang inyo sini nga amay kay man nabukayo, no? Yung basang tatay, kapun ako ya, paano pa ako makapabuso? Sino sa duha niya ka bata ang amay? Di nag-alala ko man ang mag-utod nga nakatilaw sila sa nubya sang ila nga amay. No? Tapos sa tada, no? Sa discussion nga ina, kay ang tagsa-tagsa gusto mangin amay. Ako manila sa ila sini nga amay, no? Nga nakatilaw sila sa nubya sang ila sini nga tatay, no? Wala man sila naghimo sang excuses. Wala man nila gid nga gina tumok lang ang babayi. Kay man, nanamitan man sila.
23: Nanamitan!
22: So, ang mahimo na gid lang ni Rap-Rap is akseptaron ang reaction sang amay. Kay ang tatay, no, may likely feel deep betrayal. Traiduran siya sang iya mismo mga bata. naakig siya kay nubya niya. Ginubya pa sang iya mga bata. Siyempre, kapangasubo man na siya. Naman nangin amusin niya ang sitwasyon nila. No? Isa kabalo nga nagsalig sa iya sini nga mga bata. Pero hindi man ambot lang basi makasala ako tugda, no? Nga man ginabay-an ang hubin nga uyab, uyab nga iras-irason sa imo sini nga mga sultero nga kabataan. Ato katimo to naglagaw-lagaw sa kasimana yata siya ba nga dula ang amay. Gimbilin mo ya dito sa balay ang imo sini nga nubya nga permi lang nagapanginit ang lawas niya.
0: Tunto! Ito!
22: Sigaron, rap-rap, kung gusto mo gadyan mapakatatay, nagdesisyon ka bi, no? Akuon mo sa imo nga nubya. Ginabaton mo na ang imo nga kapalaran nga magabulagay kamo sang imo sini nga nubya. I do suggest, no? Nga magsiparar ka mo dira sa balay ninyo sang imo sini nga father. You have to create physical distance. Kay kun ara kamo dira sa sulod sang panimalay do gabi naboy na lang kamo dira da wala ko yan naman. Karon kung di ba lang kung mahinyo kasi imo sini nga tatay-tay, pasensya, nakasala ako. Itugyan na lang si sinutong babae na to nga eres-erason, no? Itugyan na lang ni si Kwan sa akon. Mga buhi kami sang malino. Kilalahon ka nga lolo. Kay kun mag puyo pa ka mo dira sa balay upod ang imo sini nga tatay. Basi magkinagual pa ka mo. Siyempre, basi, pakigbato man sang tatay ang nabatsyag niya. Kung paano nyo gintraiduran siya, basi sa ulihing, ay lawon man niya ang nubya sa tatay niyo, basi man, no? Kung ato ka mo sa gwa, mag... Veka-veka man siya sa tatay, ya.
0: Inunta! Ito!
22: Ginasuggest din kinahanglan magsika mo sa professional guidance. The emotional fallout of this situation is too heavy to carry alone. So, ginasuggest ang family or individual therapy. Kaya ang licensed counselor, makabulig na navigate sa guilt, makabulig sa inyo sila nga tatay nga ma-process ang inyo sila nga pagtraidor sa iya. And ma-map out ang path para sa future sa inyo sila nga pamilya. Bala tinyo daan.
0: Inunta!
22: Ipasakit niyo pang ako ng ulo. Abi, Ma'am Elnora, ano ba advice mo di karap-rap, be? No? Ambali, Ma'am Elma Dordas, manalansan, hala, karat man na mga babae, gusto niya lahat. Pero kung na kuya, ambot lang, sorry, rap-rap ha. Kung na kuya, sustentuhan ko na lang ang bata. Kung gusto, budlay man o. Kay base, hindi man tuod madala ni rap-rap na siya tuod ang tatay. Tapos talikdan niya ang iya pagkaamay. Nabudayan ko mag-advise. Pwede man ko mag-advise nga, no? Talgus, ginaalagawan man kung sino gidang gusto magpakatatay, gusto man sang tatay, gusto man sang utod. No? Pwede man nga itugyan na lang niya dito. Kaya magsuporta na lang siya sa bata. Pero tubtubsan o ina, kaya taguon ang sikreto nga ina. No? Patinggilan nga daan ang babae nga ina. Kasi siya mismo ang magwaragwag kung sino gidang amay sa uli. Kaya magkinagamo pa. No? Pwede man, no? Nga ako o ni Rap-Rap sa ESL nga nubya. Kag kapareho sa ginambal ko kagina. No? Magpakatatay siya sa bata, magpaka-asawa siya, dira sa babae nga ina. Pero ko abi, though balaan ko nga ang tao, no? Nagabag-uman. Ito ka budlay, abi, magsalig. Kay, nasubra mo na kay Rasiraso ng kung ako yan, no? Nahimo niya magpa-chuk-chak sa tatay, sa utod, no? ano siya, perte siya kainit, no? Kainit sang kalan ni iya. Basi bala maabot ang tion nga manginit naman siya, kagmangita naman siyang iban nga rasa, kag, no? Himuon niya sa imo, no? Ang ginhimo niya sa tatay niyo, no? Nagveka-veka siya sa iban, while, ato sa layo, ang iya sini nga tuod-tuod, ganubyo. Flirt nga klase sang girl, hambali Ma'am Elnora Avelino. Wala gid gabago ang tawo sa kalibutan. Hambali Ma'am Elnora, sige gid himo sang katuntuhan. Pok siya kung ako ang pambalon, Miss A, hindi ko sinaya mag-unong. Kung ako hindi formal. O, tuod, hambali Ma'am Elnora. Kung ako man, no, nakabudlay mag-unong sa babae nga. Permi lang nagainit ang lawas. Suportahin na lang na ano ah. Suportahin na lang ang bata ng rap-rap. Amo lang siguro ang ako nga mahambal. Kay ang bata iya, no? Wala na iya sang kalabot-lapot sa inyong siniya nga, no? Inyong, sorry for the word, sa inyong nga inuslan. Hindi niya deserve nga abandonaron siya, paantuson siya, hatagan siya sang hindi maayo nga life. Kung magwa na siya diri sa kalibutan nga inyo. Tungod lang sa kinagual sang pamilya, ano man niya iya sinasala. So, deserve niya ya sang life nga mangin masadya man siya. Ano man niya iya sala. Suportahi na lang ang bata. No? And depende na sa imo kung unungan mo ang ilo, ang iloy, ang nanay, no? Ukon, hindi. May ano ka na? May buot ka na? Hindi kaya mamangkot sa akon kay kabalo ka gani mag-chinok-cha. Mangkot-mangkot ka di sa akon. Anyway, si Rap-Rap, maraming salamat sa imusin nga pag-share. Sa aton si nga palatuntunan, sa imusin nga kasaysayan. Mga ka-K5, but tomorrow, kita na kitaliwan para sa panibago na namang edisyon sa Room 1009 program. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton siya nga partner sa technical side, ka-K5 Joby Cover. Nahidlaw ka mo kay ka-K5 Michael dyan dito, ga? Ato siya sa kwan? Din siya gani nga pungson? Nagbulo ba kasi yun? Ang aton sini nga friend. Ato to siya nag-akwa, nag-swimming-swimming. Nag-dulo-dive-dive subong si ka-K5 Michael dyan dito, ga? Nag-solo-stretching siya subong. Okay lang ang lagay ni ka-K5 Michael dyan dito, ga? Maabot gina siya. Base na sana, ikamong ginalawag ko din sa programa ko, si Kuis Michael dyan dito, ga? No? Nag-abroad pa siya, ga? Nag-bulo-bakasyon pa siya. Shout-out lang daan, ha? Kay ka-K5 dyan dito, ga? Amo na tong react sa mga followers mo sang saot-saot sa ano? Ay, mo aper-aper ka, budots-budots. Ginpahidlaw mo na. Ang aton ka-K5. Anyways, mga ka-K5, sa ngalan sa aton siningat partner sa technical side, ka-K5 Joby Cover, sa aton siningat chief executive officer, Doc Ramil Ubi. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapi sa K5 News FM.

0: Sporebiotics. Sporebiotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporebiotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
14: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
17: You should know that anywhere I'm at. Pause for the picture, shorty. We can take a Kodak.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, gidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
24: Terms and conditions apply. From February 19, 2026, December 31, 2026. Free Fair Trade number FTEB-249601 series of 2026.
25: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
26: It's the best part of the day!

Hey, music lovers, what's happening? We got 3:48 right now. Quite busy, or pretending to be busy right now. May pinapanood lang akong medyo maganda eh. 3:48 ang oras na yan ay mga kakifive dito sa atin ang ating Super Trio. DTX 500, D3 Bio at ang ating Mighty C. Always po tayo mag-take ko rito para iwaso sa mga sakit. Para mapanatilihan natin yung malusog ating pangangatawan. Maraming salamat sa pagtutukor nyo. Kita kits bukas. Adios for now.

0: Panamix ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.
5: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
5: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
0: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
8: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pulas ang akon mga mata, kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kundayan ko manghihi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa aton drama sa kanginan. Inyong gid makuhaan sang leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Suplada.

0: Salamat gid sa pag-amuma mo sa akon, minha.
1: Ah, wala kaso ah.
0: Ah, pwede ko kabalik liwat buwas? Eh, dulungan ta kasang kalubay. Nagbunga na ang tanong namon na kalubay eh.
1: Ay, anay ka bala, Tupi? Ano gid ba nang kinahanglan mo sa akon, haw?
0: Ah, ha? Ah, kukuan. Nagapangaluyag ako sa imo ah. Kag kabalo man ko. May krusunada ka man sa akon, Armina. Balaan naman sa mga yuho mo eh. Hindi bala? Ha, Armina? May pitik mingaw ka man sa akon? Hindi bala?
1: Ba... Ano? Hala! Perte sa imo ya ba no? Do sa piho kayo no?
0: Hindi na lang bala pagtago amin. Isa pa. Wala ka naman ba na? Di pwede na kita. Ako libre man ko. Kag may mga buot naman kita. Ano pagidbi ang padugay-dugayan, tapa? Min, ginapasalig ko sa imo. Hindi ka ganyan maghinulsol kung ako ang piliyon mo.
1: Ay, wala man ko yung nagkasako, Tupi ah. Imbes nga katauhay sa pangabuhi, Kuya Subong. Ote, pwede ka naman guro ka amat-amat puli ah. Kidulong na oh.
0: Ate, sige ah. Pero Min, hindi lang mambal ko ah. Hindi ako mag-unta at pagpangaluyag sa imo. Astang hindi mo ako pagbatunon. Hambala lang ko, bla. Kung ano pagin ang gusto mong himuon ko. Para mapahisugot kita.
1: Ay, wala ah, wala Tupi. Gusto ko lang niya nga magpatawhay. Para sa akon, palariho lang kamo nga mga lalaki. Sa primero lang maayo. Magdugay? Nagagwa ng matuod yung batasan. Pareho man bala kay Carl? Gani, hindi na Kuya Tupi ya. Hindi na Kuya mamana liwat.

0: Oy, big girl. Oy! Sino nagsilingsi mo nga maligid-ligid ka lang di tapos mukha on panyapon? Ha?
1: Tanyeva! Sakit-sakit akong kamot sa labok pang hilamon kina sa ugsaranta.
0: Eh, ti ano ka ron? Ha? Sinang pahugason mo sang dinadaan mo ako? Kanami sa nguni mo, ino? Hala, bangon. Bangon, kagugas itong pinggan sa lababo ay. Kagangin lutuan ko sang suman nga nagdukot hugasi man ha. Kagkaayuha paghugas ha. Kay kun may makita ko gani karon nga nagapililit pangahig ko sa mga hinugasan mo, ilampos ko sa ulo mo ha. Ha, kabati ka? Bangon! Tsaka karon. Ba. Si Carl, nagpanawag sa cellphone ko. Sabton ko. Hello, Ga.
2: Ga? Ga?
0: Oh, Ga.
2: Ah, okay na signal ko?
0: Okay, okay na ba, Tio na?
2: Ah, sige. Ah, Tio, okay lang da si Big Girl, Ga?
0: Ah, oo. Okay, good siya, Ga. Ay, ari, gapahuway. Ay, higda lang ang opisyo, bilog nga adlaw.
2: Ay.
0: Ay, nasubuan, guro. Kayo walang iluya?
2: Na mag-uhan, guro. Mugi na siya, basibla na mag-uhan to daw.
0: Oo, gani.
2: Na mag-uhan na ang gurong bata, ga.
0: Gani man, ga. Pero nanamian, gid ko ga, nga ari di siya.
2: Salamat, gid ga, ha. Ay, ugali, paway ka man da, ha. Ay, abi, pambalok bi kay Big Girl gabi?
0: Ay, katulog, gani, ga. Pukawon ko pa, ha. Ay, hindi na, ah. Basi budlayan, panakaroon liwat magtulog ang bata.
2: Ay.
0: Doper, nila na ngadaan ga tulala.
2: Ate, sige, sige ga. Ay, babay na ga. Palangga, tagid ga.
0: Palangga, taman ka ga. Love you ga.
2: Love bye-bye. You. Bye.
0: Bye-bye, bye-bye. Ah. Animalia. Ang bata, ilang gin kamusta ya? Ako ya, wala ged. Wow. Pest. Tingin sa kabuhi kong big girl ngayon, ha? Pistigid! Pero sige lang. Tanawon ko lang kung magdugay pa rin animal ngayon sa panimalay ko. Tanawon ko lang. Dali lang yun pala kayo dugang na ginang kaumul ko sa animal ngayon, ha? Palapitan ko siya pala. Big girl! Big girl!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: kinikiniha kakaso niya sang nagdukot nga suman sa kalaha. Yeah. Tama na lang niya. Luman ko na lang ni Hanay. Bos ko na lang ni Hugasan. Balik ako sa kwarto ko. Tulog na, kuya.
1: Hoy! Dingal kanto! Ano na yung kalaang aging bilin mo na sa lababo? Bayaan mo na?
0: Ginanluman ko, Anay Tanieva, kay katigas ang dukot. Hindi ba lang makakastabis ang gabi na kunkuskus?
1: Ay! Tuod! Abibi, abing kalaha. Huh? Tanoon ta, be? Tistingan ta ni be? Lampos ta sa ulo mo, be? Ha? Te?
0: Lampos ta no. Loko.
1: Name? Isugin mo ko ganyan, ha? Ay, isugin mo ko. Aring idugangan kong bukol, mga animal ka! Nan! Te, manugid ka?
0: Ha?
1: Tilawi! Tilawi lang ang isugin ako sa amay mo. Kay hindi lang amusin ang matilawan mo sa ako na kabati ka. Hindi lang amusin na! Wisit!

0: Eh, ano na si Tope? Nagapangaloyad na sa imo, Armina? Ay do halos kada hapon, ari di siya sa balayhaw.
1: Ang bot sa tangkuloy nga to.
0: Ay,
1: matyagan niyo bala sa akong doon, mapatay ko kung wala lalaki sa kabuhi ko, haw?
0: Ay, kung desidido siya, ay di pagpamana liwat kay kahubin pa man sa imo.
1: Kung gusto ya ko yung nga pangasawon, dapat may balay siya yanay nga iya. Kay hindi ko ya maglumon sa ginikanan niya.
0: Ay, tiihambal mo na sa iya, eh. Eh, pero anay ka bala. Nanamian ka man sa iya, haw? Ay, ako ya daw hindi ko nayaboto sa iya, ya. Ay, Armina, daw lagtoy nga klase tao, bala, haw? Ay, kagkagang lawa, ya bala daw nagabura sa kilid sang babay akong magdugay ang wakal, ya?
1: Mugay.
0: Ay, Diyos ko, nalagin. Ay, daw baboy, tanaw, ng dubutakal nga baboy. Ay, Diyos.
1: Perte ka man, naiba. Grabe ka gid magpaanggid kay Tope, nay, no? Baboy, gid nga butakal?
0: Ay, wala mo na nakita, ha? Gabura ang laway akong maghambal. Nalainan ko yung magtulok, ya. No, sawayon ko na gid mo. O galing kay nahuya lang ko bala. Ay, ilabay manggali ako, Armina. Ging kamusta mo man to si Big Girl?
1: Ay, kwan. Wala na, ya. Wala man to siya abi cellphone mo. Kag kun ipaagi ko pa kay Carl ang pagpangamusta ko. Piho. Liyaw-yawanay kami sina kong duha.
0: Ay, bisan pa, Armina. Kamustahon mo ginyang bata mo? Eh, kay paano bi kanong kung ginadaog-daog to siya sang ulo asawa sang amaya?
1: Nay?
0: Ilawan niya eh. Kay sulungon ko siya kag dumugon. Kamustahon mo gani? Daho hindi, kamo niya imo, Iloy. Ang away ninyo yung mag-asawa, inyo na iya, bahala kamo da. Basta kung parte sa bata niyo, mag-isa kamo. Kaya bi mo, Armina, ang labaw ba lang ang nagaanto sa pagbulagay niyo sang bana mo nga si Carl, among bata mo. Diyos ko, kaugalingon nyo lang ang ginapanumdom nyo. Kaluoy sang bata nyo. Babaye pa naman, ina. Kung ano ganing matabo sa bata mo, sa bata ninyo nga duwa ni Carl, kamugid ang balasolon nga duwa. Duwagid kamo ni Carl, Armina!

Nagatag-hole naman ang ido namon, ha? Ay, piho. Ang buisit naman ng atupi mo. Ano ka pala? Liliyon ko diri sa birha.

0: detox ka ba?
1: iCare Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang iCare Gold kag nagpatulo sa mata sang iCare Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipinos.

Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati. Ang bakahalawat hawat niya kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Inyong gidmakuhaan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan supladabi. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Protenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng estasyon.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Kasi
6: tumasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lord is maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
18: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
19: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
20: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
20: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
18: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio, tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
18: DTX 500, kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
26: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
27: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
26: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali kasi napit akong tuhod.
29: Arthritis na gali.
30: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro ka pulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Beauty Zone. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
31: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
7: ikapsula mo.
6: Extend.
7: Extend. Supplement for men.
6: Gawa sa maca.
7: Isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
6: Like flavowaska.
7: Epektibong sexual potency herb.
6: Stimulates libido.
7: And treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
6: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
9: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
7: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakik 5, 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Daga pangalagad ng programa nga El Castigador. Subungad law sang Martes, mga kaki-five. Pet sa 16 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2025. Kada sigsang aton sininga tiyempo, no mga kaki-five, bago lang nag Hunyo, tunga-tunga na kita. Igo naman aton sa puon na katapusan na sang bulan, mga haki-five. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuana ay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man sa mga nagatutok sa aton sininga online kon via Facebook Live, mga haki-five, pinagi sa aton sininga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kanami sang aton sininga tiyempo, no, mga haki-five, wala sang mga pag-ulan subong nga hapon. Okay sang tinalikdan nga adlaw, mga haki-five, mga muni oras nagaguom-guom aton sininga tiyempo kag nagaulan-ulan. Pero subong, no, manay-naya nga aton sininga tiyempo sa palibot sang siyudad sang Rojas, mga kaki-five. By the way, no, kaupon nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkahinabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz sa Bugos Kapungsod, Pilipinas, mga kaki-five. Gani tutok lang, updanay kita alasay sang gabi sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Yaring mga balantaya naton nga mga topiko sa aton sininga pagpangalagad o kon sa aton sininga mga headlines.
1: Headlines.
0: Mga nagkalamatay bangod sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 68. Pagkalamatay sa mga hinuptanan nga baboy, ginausisa na kung tuga bala sang African Swine Fever o kung ASF. Department of Labor and Employment Capiz nagpandam sa mga employers, safety sang construction workers dapat hindi pag-abusuhan. 5 minutes of silence kag pangamuyo ginhalad sang City Council bilang pag-honor man sa nagtaliwan nga kagawad o kon kay kagawad Chad Del Rosario. Kag mga haki-five, good news sa aton sininga mga motorista, may ara sang mixed movement sa presyo sang gatong. Kusa din, no, may pagnubo sa krudo nga ginpatuman subong adlaw. Kag sa aton sininga balita nasyonal, mga kaki-five, no, diri sa aton sininga pagpangalagad, ang ginatawag ba lang ang mga 18 ex-marines o mga 18 kaanay soldado nagpatigayon sang press conference na may mga bag-o di sila nga mga ginpangalanan, mga kaki-five, nga kaupod sa ginapahayag, no, mga kaki-five, involved man sa malita issue. Nagiban pa naton diri nga mga balantayan nga mga balita. Inyo nga bantayan diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaki-five. Oras naton 14 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Antes kita magtalakay sang aton sininga mga balita. Ibaloon tanay anong lakat sang aton sininga panahon sa subo nga adlaw sang Martes, mga kaki-five. Suno sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, Mga Haki 5, no, manayanaya nga ton sini nga tiyempo. Wala sang may na monitor nga no pressure area sagwa o kon sa sulod man sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility as of 2 p.m. na weather update sang aton sini nga DOST Pagasa, mga Haki 5. Galing nga ton sini nga tiyempo sa kabugusan nga adlaw no subo nga Martes. Maayogit, medyo mapaang, mga Haki 5, ang na-experiensyahan na ton. Apang sa gihapon, wala ginadula sa nga ton, sinigapagasang posibilidad sa paggulugalom nga tiyempo. Lapta-lapta nga pag-ulan, ilabi na sa kagabihon, kag kahaponanon, inidala sa mga localized thunderstorms, mga Haki 5. Sa liwat, no, wala sang mga low pressure area, wala weather disturbances, o kon na bagyo man nga ginamonitor sa sulod kagwa man sa ngaton sini nga pungsod. Ang Easterlies nagapekto gihapon sa eastern section sang Visayas, Mindanao kag mga Haki 5 na wala iniya sang epekto diri sa aton sini nga region size o kon diri sa western Visayas. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sa hangin sa aton sini nga region. Magadalaman sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan o kon sa kalalawran naton, mga Haki 5. So mo nang aton sini nga weather update o kon na lakat sa aton sini nga tiyempo sa subo nga adlaw sang Martes, mga Haki 5.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, mga Haki 5 kampyon. Kag manamit ang sabor sang DTX Coffee Mix, mga Haki 5 kada aga mo ning aton sini nga ginapangape para sa pagbugtaw para naton balasang adlaw. Ako na adlaw, mga Haki 5. Nami nang aton sini nga pamatsyagan. No, mga Haki 5, kag nagabulig ini sa paglimpyo sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya o kon amarguso, kag chia seed, subong mans, di sugar, sugar cane extract powder. Amoning mga ingrediente nga kampyon, makabuligid para sa aton sininga ikayong lawas. Ginadetoxify sini mga toxins sa aton sininga lawas para, mga Haki 5, papahilayo kita sa mga balatian na tugasang toxins. Para mangin healthy, mangin malimpyo, mamag-an ang aton sini nga pamatsyagan, adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape, mga Haki 5. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga kaki-five. Ang clinic no sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas nahamtang sa McKinley Street. Tabok lang sang PLDT. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar kag online no, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka K5.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 10 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Matagan tanay ligwang inyo sini nga mga ginpadala nga mensahe. Kay Sir Ronald Silvestre Dolor, oy mayong hapon sir. Kag sa mga miyembro mo dira no sa Tribudos Tribe. Dira sa may barangay 2 sa Silvestre kag Dolor family. No, good afternoon gida kag kay amigo naton dira Lodi Dolor. Thank you gida sa always nga pagtutok sa aton sini pagpangalagad sa inyo sini nga suporta sa Tribudos Tribe mayong hapon gida. Subong man kay Sir Mike De La Torre nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad da siling niya diri siya sini nga mensahe. Medla nga pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Kag subong man ginatamyaw yaman ang iya sini nga mga kapdanan sa taga CVM Pawn Shop no dira sa may Uyo Torong Street sa Kalibo sang laan ng mga gadgets and alahas sa mga kaki-five. Ginatamyaw yaman ang Binliro Store sa nagabaligya at mga karne kag baboy kag subong man kay Auntie Daday De La Torre ang Kolbitit da De La Binliro. Auntie Daday De La Torre Binliro sa barangay Tuburan Maayon kag sa Family Dolfo. Sa Family Dolfo and De La Torre sa Sitio Kapulaan sa Indayagan Maayon kay Attorney Vincent De La Torre Sirado nga iya sini nga pakaisa sa Barangay Buntod Panay no siya man sini nga familia kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang Family kay Pakas Rachel Maricel kag sa Lambarte Sari Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw especially kay Uncle Zalde Lambarte kay Auntie Gingging Uncle Eden greetings coming from Sir Mike De La Torre. Oy, kay Dodoy Pornel, no? Always man yung nagatutok sa K5 News FM Rojas. Thank you, good sir. No, kay Sir Dodoy Pornel. O kung Pornel nagatutok, mayong hapon sa imo. No, always yung nagapamati sa kada hapon. Siling ni Sir Dodoy Pornel. Ako hindi sa cellphone, sa radyo. Madamagin niya salamat. Sir Joel Daliva, mayong hapon ka K5 da rin watching live from Poblacion Ilawod sa Banwasang Panitan. Ma'am Rena Lia Ayan, o kon Rena Leo Ayan Rohan. Kay Ma'am Rena Wakas, no, mayong hapon man. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Kapis Adventures Vlogs, dira sa may Dumalag, mayong hapon. Kay Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon ka K5 da rin. Thank you and God bless. Thank you man and God bless kay Ma'am Elsie Aconia dira sa may Kapagaw Panitan kag kay Sir Bebo Patricio nga nagatutok man sa aton sini nga pangalagad. Oras naton mga Haki 5-7 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Mayong hapon man dira sa Kata family sa barangay Nagba no kay Tatay Rudy Kata kag kay Doy Warren Tibor Herosa always man nga nagatutok sa aton sini nga pangalagad o kon sa K5 News FM Rojas sa Herosa and Tibor family dira sa Sitio Proper kay Doy Warren kay La Merly kay Nung Undot kay Lalis kay Nini Camille ang always gyud nagapamati dira sa ila sini nga radyo kay Dodoy Warren. Sa Raj Kainan, no, dira sa Punta Tabo kay Taros Marie and Tojo Joa Perez, mayong hapon. Kag sa Light Shine Bright Cookhouse, dira man sa Punta Tabo kay Nainelia and Ate Bebs. Sa minutos, mga Haki 5, ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sinigin panglinyada ng mga balita. Aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Mm. Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sa cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit pag-ihi.
3: Sakit mangihi.
4: Sakit
3: tapos
4: likod.
3: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugin ang busisaw ka, Doc. Mm. And then, ang imong ihi, tama ka isog ang baho. Mm. And Doc Laudy,
1: DTX 500.
5: Ginakano, nagpuyo sa uptown, barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka

0: Eh, nang
1: mahubag. Iman.
0: Pwedeng ang rason, ano, sobrang kaon nga tamis.
1: Isama na.
0: Mahubag ang imo, ano.
1: Palakaon ka sa white bread, ano? Mga starches.
0: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Mm. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
2: Kagang sobrang paginom sa antibiotics.
1: Isama na.
3: DTX 500.
0: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
4: Layo.
0: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo.
4: DSE.
0: Dari nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mga butika. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
3: DTX 500.
9: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
9: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
9: DTX 500.
3: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test, pila tong score ganit?
6: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix. Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Cherry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.

0: Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: DTX 500. Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuhon na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Re, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Ah, halin pa sang, nalimtan ko na.
2: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre, aryo, testinge ang bago.
3: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Singenta.
4: NK 313 VIP
2: Protect. Todo sa ulod, mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan, gani wala kaman siyang sakit siyang ulo.

0: 6 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang El Castigador. Kaupon nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. El Castigador! Ma'am Nika Christine Diseo, mayong hapon, watching live from Tuburan sa Banwasang Maayon. Kay Ma'am Ashley Borbon Bahada, nagamonitor naman sa aton siningapag pangalagad, mga kaki-5. Sa aton pasininga mga okon sa detalye na sa aton sininga mga ginpanglinyada nga mga balita, mga kaki-5, diri sa aton siningapag pangalagad, aunahon taguro report sa aton sininga kaupdanan na may kang tanan ini sa bag-uman nga provincial tourism officer. No, mga kaki-5, kay nagretiro na no si Sir Alfonso D. Tesoro kag may ara na subong bag-o nga provincial tourism officer. No, mga kaki-5, ano ba lang mga lauman no nga mga aktibidades kag mga programa man sa idalom sang bag-o nga provincial tourism officer no sa diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Regarding sina, no, kuwao na to ng report sa aton sininga kapdanan. Naka-standby sa line number 2 si Sir Kaki-5 Alan Catalan sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: May ara na sa bagong or acting provincial tourism and cultural affairs officer ang provincial government sa probinsya sang Capiz. In a person of Rofin Bisorio. Amo ni siya ang aton kaina na interview kaki-5 Darren matapos nga nag-retiro na si Anay Provincial Tourism Officer Al Tesoro mga kaki-5. No? Kagina, ginakuha na to sa background ining si Mr. Bisorio kung ano ang iyang mga government experience umpisa nga inisya ang nakasulod sa gobyerno kag kung saan ugin siya nag-sugod na kaki-5 na rin. No? Mm. Nakita nga si pagsulod natin kagina dito sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ara pa ya si Sir Al. No? Kagin sugalaw kita actually ni Sir Al Tesoro, kagin abi-abi kita, kagin introduce ya sa aton ang bag-o o kung acting Capiz Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer kag naghatag ini isang statement mga kaki-5. But before sina, naghatag na isang backgrounder si Sir Al Tesoro kung paano ini na absorb no si Mr. Bisorio bilang acting provincial tourism officer sang province of Capiz. Hindi manigri bag-o ka K5 Darren kay man diri manigri nagatrabaho kag nagapangalagad sa tourism and cultural affairs office ang bag-o karon o kon acting nga nagapungko pero assistant kag suno sa kay Sir Al Tesoro, well trained yaman ini ang magabulo sa iya effective sang nagligad lang simana ang iya sining retirement pero ginpayag ni Mr. Al Tesoro nga ginkuha man siya gyapon bilang consultant ni Governor Fred Castro consultant ra sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office mga kaki-5. So meaning to say ara man gyapon dira si Sir Al Tesoro ang mag-assist no kag maghatag sang iya sining opinion kag iya sining service as pero bilang consultant na lang kaki-5 da ren no. Yari pabati ta sa aton nga mga kaki-5 ang aton sining interview pud kay gina kay kaki-5 Myla Fentes sang gi-interview naton ang acting provincial tourism and cultural affairs officer diri sa probinsya San Capiz.
3: Thank you, Katipag Alan. Mayong hapon sa aton tanan nga tagtalamati, tumalanaw online. Kalabi na kita ang nagasubaybay sa aton sa K5 News FM. Well, hindi ako bago, Sir Alan, sa opisina na nahatagan ng isang bagong role sa office, no, bilang acting Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer. Tama, kasi Sir Al nag-retire, but he is still with us. No? He's helping us in the capacity as a consultant. No? So, para mapadayon ang aton yung mga programa, mga kaayuhan para sa turismo sa Dalawang Provincia. Nag-umpisa ako kay Five Alan sa 2007, kag isa ako sa mga staff na nang nauna upon pioneer nga staff ni Sir Al sa office. So diri makita nag-grow, diri kita nag nangin well mahambal ta nga nangin knowledgeable about sa tourism industry. Kay ang ako niya experience diri sa office, nag-umpisa ako sa pinakaidalom. Kung natandaan, nag-umpisa ako bilang isa ka job order employee at that time sa 2007. So, diri man ako nagkuha sa akong yung mga eligibility. Nakakuha ako sa sub-professional examination sa civil service. At the same time, ang professional. Then, sa sininga period, sa pang-obra ako diri, natagal man kasang panahon or tiempo o kahit gawin lang yung maka-eskwela. Kaya nakakuha kita sa aton kaduhang kurso, which is ang Bachelor of Science in Tourism Management diri sa Philomerkisan University. Then after that, nakuha ko ini sa Malawig, no, almost 10 years. Kaya bangod, ang ginakuha ko mga subject is after office hour lang or before office hour. So kay tungod 8 to 5 ang aton obra sa provincial government. So after 5 o'clock, dila ako may klase or before 8 o'clock sa aga. So naglawig because amoy na may mga instances nga isa ka semester, isa lang ka subject ang akon nga nakuha. So amat-amat na tapos na ini kag after na tapos, nagproceed kita nga nakuha sang masteral, which is Master of Business Administration, Major in Hospitality Management. Kag napasa ta man ini kakipay ba alam. Kag subong may bago kita nga mission. May bago nga obligasyon nga ginhatag ang aton nga lang doon nga gobernador. Of course, sa giya man niya, kag sa giya sa aton nga consultant si Sir Al.
2: Alright. Portion pa lang ito ka K5 Darren, no? Sa aton sining interview sa kay Mr. Rofin Bisorio, ang OIC, Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer sa provincial government sa province of Capiz. Kag medyo gin saysay lang, no, niya sa ning background, ang background niya kung paano siya nag-start. Actually from JO, kung job order or casual employee, kag pila ka tuig ini siya nga gin appoint bilang plantilla position. Kag kagina mo dira sa ato sining interview, gin pamangkot siya kung ano ang iya sining mga experience sa Tourism and Cultural Affairs Office. Kag kun bala hindi ini bag-o sa iya, no, kag gin pamangkot naman siya kung anong ginexpectar karon sang pumuluyo sa provincial government sang Capiz, kag kun ready na siya to take over sang pinakadako nga obligasyon sang provincial government during cultural affairs ining tourism nga trabaho ka K5 Darren, no? Ang dugang sina niya nga naton nga interview kag ang iya sining sabat, kag nagapasalamat kita naging abi-abi kita dito sa may Capiz Provincial Capitol. Sila sining opisina, welcome gid kita dito, welcome ang K5 sa pila ka mga programa. Kag ti siyempre kung may mga aras na sa programa, yeah, tagan taman na sang update diri sa aton sining pagpangalaga sa K5 News FM, ka K5 Darren, no? Upod kag ina sa kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes, para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa radyo, ini si ka K5 Alan Catalan nga report.
1: El Castigador, K5 News FM Live Report.
0: Madamog ini salamat ka K5 Alan Catalan sa Ginulong Sininga Report, no, may kang tanan sa Bag-o, no, acting provincial tourism and culturals culturals affairs office head, no, si Sir Mr. Rufin Visorio, no, mga ka-K5. Sakto, no, si Sir Rufin hindi nagimanaya Bag-o sa under, no, sa Pitikaw, mga ka-K5. Year 2017 nakita na ni nato, no, nga naga ukon antes pa sina siguro, no, nga tuig madugay na nga na nagatrabaho, no, sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office si Sir Rufin Visorio, mga ka-K5, kag siya subong, no, ang acting Provincial Tourism Officer diri sa aton sini nga probinsya kay nagretiro na si Sir Al Tesoro nga consultant na lang siya subong, no, mga ka-K5, magagiya sa gihapon na si Sir Al Tesoro sa aton sini nga Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, mga ka-K5. Oras na ito sa ito sininga pagpangalaga, 17 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa ito sininga pagpangalaga, mga ka-K5. Kay Sir Leo John Billiones, no, nag-monitor naman sa ito sininga pagpangalaga, mayong hapon man sa imo, sir, ano, kay Ats Leo. Kay Rodel Bugarso Posadas, good afternoon, Sir Darren, pa-shoutout man kami. No, diri sa Barangay Tiko, Panay, sa Posadas family, mga ka-K5, thank you. Thank you, Geda. Sa mga taga Barangay Tiko, dira, no, sa Panay. Ang iningabahin, mga ka-K5, buylog na ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. No, mga ka-K5, the immunity booster. Gina-boost sinino o kung ginapabakod ang aton sininga immune system. Ha, mga ka-K5, kay balo ka mo. Ang pagnubo sang level sang vitamin C. No, mga ka-K5, isa sa mga rason na, no, nagaluya ang aton sininga lawas. Mga ka-K5, ganing ni pagtuguti, ah, nga magluya kita kung magpalangluya kita, okay, mabudlay. Ilabi na kung damo ang nagadepende sa aton. No, labi na sa mga padre di pamilya dira, no, mga ka-K5. Mag-take ka mo sang vitamin C nga kampyon, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Kibalo ka mo nga ang Mighty C Alkaline Vitamin C, no, mga ka-K5. Hindi niya basta-basta o kung hindi lang niya ordinaryo nga sahi isang vitamin C. Kikibalo naman kita, damo-damo sang sahi, no, sang vitamin C sa mga butika. Pero nga, Mighty C gina nga ton, sini nga pilion, no, mga ka-K5. Kay ang Mighty C Alkaline Vitamin C, no, ginaprotektahan, ginasuportahan ang aton sini nga mga cells, mga tissue, kag organ naton sa aton sini nga lawas nga nagakinahanglan, mga ka-K5, sang vitamin C, na, no, mga ka-K5. Ginaduso gini ka ginarekomendar sa mga eksperto ang supplementation sang Mighty C Alkaline Vitamin C, agud malikawan ang pagkaguba sa mga cells naton, ang mga tissues kag organs aton siningalawas, mga ka-K5. Sa mga may edad na dira, nagadulom ang pananawan o nagakurap-kurap nga mata, nagaburon, ang mga ka-K5, mag-take ka mo everyday sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Love your eyes, gani, no? May hambalan nun nga muna. Love your eyes, mga ka-K5. Kag sa mga ano dira, no, may problema sila sininga skin, ha, mga ka-K5, kay balo bala ka mga maayo man ni para sa aton sininga panit, para mangin intact, no, nga aton sininga na skin, no, makahilayo kita sa mga skin diseases kag mga skin infections, mga ka-K5. Kag sa mga may oxidative stress, no, mga ka-K5, ang oxidative stress isama ni sa nangin rason kun kaysa ang nagapang kurap-kurap, no, nagaburon ang aton sininga pananawan, mga ka-K5. Gani mag Mighty C Alkaline Vitamin C every day, ha, para sa healthy nga panglawason naton, mga ka-K5. Ini available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga kakifay. Kag ang klinika sa liwat diri sa siyudad sang Rojas na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man ini online na pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Asa ton sini nga mga ka-K5, i-search nyo lang dira no sa inyo sini nga mga nasambit na ton nga mga application no, ang Shopee, Lazada kag TikTok, i-search nyo lang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5, kag makita nyo dira no mga produkto nga para gid no sa inyo sini nga kayong lawas, makapaayo sa inyo sini nga kayong lawas, produkto ni Doc Ramil Uy mga ka-K5. Yan, 2 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Sir Louie J. Demo, no, madamo gid nga salamat sa pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ano na ning gakalatabo sa aton sini nga pungsod? No, da hindi na maintindihan mga ka-K5. May ara subong sang press conference no kay una gin-announce ini nga mangin isa ka hearing no mga Hockey 5 on Blue Ribbon Committee hearing apang wala na dayon no, wala man sa may mga nagalabutan nga senador no mga Hockey 5 kag naliwat ni nga nagpahayag ining 18 ka mga ginapahayag no anay mga Marines sa konsuldado kag may ginpang buyagyag naman ni sila mga Hockey 5 no nga mga naulamid sa isyo sa mga ginpang deliveran sang maleta no ining 18 ka ginaligar mga anay bodyguards no kon bagmen ni former congressman Zaldico mga Hockey 5. Pati may nagpadala ganing di message sa aton partner oh. Sir, hindi ko na maintindihan ang gobyerno ta labi na gid sa Senado kung matuod gid man ang ginasiling sa mga ex-Marines or ginbayaran lang sila para gubon lang ang mga liderato, sir. Hindi lang paglawagang kung siningala ngalan na mga Hockey 5. Amo na gani no sa subong may ara sang confusion ang aton sininga publiko no mga Hockey 5 kay mangin ang aton sininga gobyerno no mga Hockey 5 kada hindi man aton maintindihan kun nga nawala nila natagaan man inisang kahigayunan nga mabutang bala sa proper place no nga mapamatian ang pahayag no sining anay no ginaligar anay nga mga bodyguards no bagmen ni former oko ni resigned congressman Zaldico mga Hockey 5 tubtub subong may gapon ka pakita no mga Hockey 5 so, sa subong na padayon paning ano ho ang ginatawag nga press conference no sang sining anay mga soldado no ginaligar mga 18 ka ex-Marines mga Hockey 5 at ikabay pa no nga matuldukan na ni sa pila ka adlaw man no ang nagakainabo karon sa aton sini nga pungsod ang mga isyu naton sa nasyonal mga Hockey 5 no kag magapangibabaw ang kamatuoran kon ano gid ang matuod sa mga aligasyon nga ini nga ginahaboy no sa pila ka mga mamalidha naton kag opisyales sang aton sini nga gobyerno kag mangin ang aton sini nga presidente mga Hockey 5. Siling ni Sir Leo John Bilyones, ang hirap talaga mahalin ni Pilipinas, sir. Aha, perte, nagid kagamo, wala na puno, agpunta, kun ano gidbala ang matuod. Siling ni Sir Leo John Bilyones, Ma'am Becky Lanya, no, mayong hapon, nagatutok man. Mayo pa ni si Sir Leo John, no? Kaya niya, siling Piliedo Manggaranon, Bilyones, no, hindi lang Milyones, kundi Bilyones. No, Sir Leo, no? Thank you, Geda, sa pagtutok din sa aton sini nga pagpangalagad. 25 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon, mga ka-K5. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Duga nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan na mga ka-K5. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sport Biotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sport Biotics.
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay nako ginibatya.
5: DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman usik?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
21: May baka kag babuwas ka.
20: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Tigasin!
5: DGX 500!
23: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
5: DGX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory at Bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Darren Salumeo Hanson. El Castigador.

27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. El Castigador. Oy, kay nung Bongbong Henson no, mayong hapon. Dira sa may aglalana sa Banwasang Dumaraw sa Bernas and Henson family. Sa barangay Aglalana, kag barangay San Juan, Dumaraw, kay Nung Bongbong, kay ni Ruby, no? Kay Ning Pinky, kay Nung Junior, kag kay Dudoy Renel dira, no? Kag kay Mama Angga and Papa Rohel. Ginatamyaw, ginaton dira. No? Mayong hapon man dira. Thank you, Ged, sa inyo sininga pagtutok. Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong hapon ka K5. Mayong hapon ka El Castigador. Hello K5 Darren, ari lang ang Team Amvils. Nagapamati as always. Thank you again kay Ma'am Gianna Amville Siloso sa may luktugan sa may Amvils Choice. Sir Leo John Billiones, always welcome sir. Thank you again. Doy Arthur, good afternoon ka K5 Darren, watching and listening from West Villa Flores, Mayon Capiz. Ginatamyaw taman gali ah. Dira sa may City Social Welfare and Development Office. Kaya dali lang. Di na to ng listahan. Dira kay Ma'am Digala. Dira sa may Pre-Marriage Council Office. No, kay pangitaon tang pangalan ni Ma'am

0: Dira sa may pre-marriage counseling office no, sa CSWDO kay Ma'am Digala no, di na to iya pangalan kay Ma'am Marvelyn no, kung hindi ta magsala eh correct talang galing sa next naton sining pagpanamyaw. Madam, mugin nga salamat sa pag-assist man sa aton no kahapon nga adlaw. Thank you again. 25 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa tak na ang alasay sang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kakifay. Sa dugang panaton diri nga balita no sa aton sininga mga kakifay. Na inyo madumduman no mga hakifay pila ka insidente sa pagkalamatay sang hinuptanan nga baboy ang nabalhag no sa pila ka kabanwahanan ilabi na sa 1st district diri sa probinsya sang Capiz mga hakifay no ginapatihan sa mga residente nga epekto ini sa gihapon sang African swine fever o kon ining ASF mga hakifay. Kaya kung ninyo madumduman, no, sumugod nga ti magas nakasulod ini, o kung makasulod ang ining kagaw, kagbalatian diri sa probinsya naton sa Capiz, pila na katuig na kaligad kung ninyo madumduman na hindi lang first district ang apektado, mamangin sa second district. Wala pa ma-declare gid, no, nga free na bala ang probinsya sang Capiz sa ASF no kunining African swine fever mga kakifay. Kunin nyo madumduman last October 2025 sang ginsiling no sang Office of the Provincial Veterinarian na mga kakifay kati mataas gyapon ang risgo sang ASF diri sa aton sininga probinsya no ilabi na sa mga nagahupot sang baboy. Bangod nga rason nga ti wala ni ginrekomendar ang paghupot sang baboy kay mataas ang risgo sa sininga balatian mga kakifay. So sa subong nga tuig 2026 bangod sa sining pila ka mga insidente sa pagkalamatay sang hinupdanan sang baboy nabalhag sa 1st district mga kakifay. Ano bala ang pahayag no sang aton sininga Provincial Veterinary Office mga kakifay no para matagan man ang aton sininga publiko mga kakifay bala ano no nang may pamahog yapon sang ASF sa aton sininga probinsya ha ginarekomendar bala ang pagupot sang baboy mga kakifay at ako na ri aton pamatian si Dr. Lloyd Burata ang aton sininga Provincial Veterinary Office sang ma-interview ni Kakifive Roldan Bisana Villarreal.
1: Investigate na ito, initial investigation. Medyo may arises ng signs niya na kapareho sa ASF na ito nga nakita ng sa mga bigyan na tuwing. No? So, ang ako nang sinihikuan ni medyo i-clear out sa bid no, na not until mm-hmm. na makaabot sa aton ang resulta sa ating laboratory testing muna na kita maka-confirm no na ASF lang yun kay kasi labi sa ASF pwede man ka kay Fedoldan no nga ibang sakit no nga pwede man sila maka-manifest ang amuling mga symptoms like ang ating hag cholera which is a viral infection man isang halimbawa man sa ASF, but ang kwan na sinabi sa aton sa hagkolera kay may aray niya siya sa vaccine na yan. No? So, posible nga kung base nga sa ibang mga grower or raiser, base mo man yan kay Gusila, kay ang iba nga makamba lang nakabakuna, pero wala man ganit nakabakuna sa hagkolera. No? Kadang kagisa, may aray mo kita kakulangan sa bakuna sa mga poultry supply no amo na nga kung isa ba si malalilipatan man sa iba nga magbakuna man sa hagkolera so posible man nga salmonella or other bacterial infection so sa liwat no base man within this week no makakuha na kita sang results no para ma-confirm din man natong ASF sa K5 Roldan. Pag hindi. Amo ginang hindi pwede na itong naimuon sa K5 Roldan. Kaya sa itong mid-inspection ko, kaya ito na ginabatayan ng mga rules mo sa ato sa mid-inspection na kung natong naging constricto lang din sa public health natin, ang dapat ang tanahan niya na kuwan niya mit na atong ginakao, no? Maghahalin din sa atong ng mga slaughterhouses. Oh, no. Kay may ara inihinga din na silingitang kuwan, no? Pre, anti-mortem at post-mortem. But before pagkayapaksyon, ay tapat, gina-inspeksyon niya na until na karpas na sa lantawon kung may sakit pag sa sulod, no? Amuna ang ato na kuwan, hasta nga matatakan sa, may isyuhan sa sang meat inspection certificate, no? So, for such reason, ang mga apektado sang, ano, sang, sang ASF, no? Posibleng kung na masakit na naya, kuwan na din na sa, ng, ano ni, delikado na ginaya. Kaya posible man kay ang kumi-ASF niya siya, naghihina at siniya resistensya sa mga sakit or ang immune system niya na gano'n na, nag-subside na iyang immune system, posible niya siya makikuan sa ano, sa secondary infection, masugdan na secondary infection. That's why gina-recommend din ako yung hindi sa may pagkaul sa ano, no? Although, for such reasons naman, sabi, may nabilin kita dati ang isa ka mga baboy, hindi nga health tip, ah. Ang atong sinakuan para lang din na nga, eh, siyempre, tita mo man yung, ano, kapag na, wala man niya kang signs, pwede nga ano, na atong man siguro. Kaya ang atong na apektado sa, ano, kasi tayo doon, sa ASF, hindi niya siya ang sakit ng mismo nga virus, ang ASF, hindi niya siya makakuha sa tao.
2: Yes.
1: Magkait maapekto pa rin wala sa nga itong bird flu na delikado sa tao, no? So, amuning specific lang din siya. So, hindi siya makapekto sa ano, no? Pero sa general kwan din natin, sa itong nga itong ginihang dala ng public safety, much better na lang yan na hindi ginatong pagpan ang masakit, no? Natong yung mga alaga. Eh, posible ba si may banda ng sulod na kwan taga maapiktuhan din kita ng mga tao, no? May ala na secondary infection or basi bala hindi niya ASF na bala yung ano na sakit, no? So for kwan natin yung reason na for safety reasons, no, sa ating na public health, no, pinapan natin yung tani na ano lang iwasan lang kita yung mga pagpansang mga damasakit natin ng mga baboy kakipay-bukan.
0: El Castigador. Nabatian, no, mga kaki-five, si Dr. Lloyd Borata sang Provincial Veterinary Office. So ginatun-an pa ni karon no, kung ginausisa mga kaki-five ining pagkalamatay sa mga inuptanan nga baboy kung balato gapa ini isang African swine fever. Mga kaki-five, kag nagkuha na ni isang samples ang ila sininga opisina sa pila ka mga napatay nga mga baboy agud ti makumpirmar kon ano ang gintunaan sa pagkalamatay sa mga ini kag bala kon iya giman isang ang tuga giman isang African swine fever o kon ESF, mga kaki-five. So sa subong wala pa ginarekomendar, no, mga kaki-five sang Provincial Veterinary Office ang pag-alaga, pag-atipan o kung pag-upot sang baboy, no, mga kaki-five, kay ara gyapon sa red zone kag pink zone ang pinakabanwahanan kun diin taas gyapon, no, ang risgo o kung piligro nga iguon sang balatian nga ESF, no, mga hinuptanan nga baboy, mga kaki-five. Kaya muning makatalapon mo, todo aratay bala mga kaki-five, no, kag makamamatay para sa mga sining baboy. Baboy lang niyang apektado, hindi mga tawo, mga Haki 5. Kag makabig ni nga mga suspected cases pa lang. No, ining insidente nga nag kahinabo o kanabalhag sa pila ka kabanwahanan sa 1st District o kon sa Premier Distrito diri sa probinsya sang Capiz, mga Haki 5. So lato-lato na to nanong mangin resulta, no, sang na sining mga Haki 5, sining mga samples gani, no, mga Haki 5 nga nakuha o kon nga ginkuha na sang aton sining Provincial Veterinary Office, no, mga Haki 5 kon bala iyagi man ka himuan, no, tugasang ASF nga balatian aton inaiyang ulaton man, no, sa aton sininga Provincial Veterinary Office, no, mga Haki 5 kay sila laning makakompirmar man, no, kung bala ESF gimana may kahimuan sini mga Haki 5. Oras aton sininga pagpangalagad 14 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. El Castigador. El Castigador. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon idol. Haki 5, Matias Robles family sa Barangay Rosario sa Okon sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra, ginagreet ya lang ang Robles family. Thank you gid, no, kay Patrick Matias Robles. Ining abahin mga Haki 5, ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Nasa mga may problema dira sa tiyan, permi lang may problema, no, may ginabatsyag sila sininga tiyan mga Haki 5. No, hindi nato nina pagpabayan, dapat ati panon nato ang aton sininga tiyan, no, mga Haki 5. E balubala ka mo nga ang Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics, may ara ini sa mga live microorganisms. No, ginatawag ni nga mga good bacteria, mga Haki 5. So kinanglan man aton gali nga magpabilin sa mga bakterya sa aton siningalawas, pero hindi ya bad bakterya mga Haki 5, kundi mga good bakterya o kung ginatawag ba lang probiotics. Ha, kay makabulig ni sa ikayong lawas, no, mangin healthy ang aton siningatyan mga Haki 5. Ari, no, kung paano ang Clinica Spore Biotics, kung paano mag-atipan sa aton siningatyan. Ginapabakod ang aton sininga immune system. Kay ang Spore Biotics, nagabulig ni sa pagpapag-on sa aton sininga immune system, mga Haki 5. Makabulig, batuan ng mga pathogens, sa muning mga bad bacteria, na nga mahimo magtuga sa mga balatian. Ginapabilin ang balanse sa aton sininga, ako ng balanse sang bacteria sa aton sininga tiyan. Kay nga daan ang tiyan, gidang daw storage blood na mudamo nga sa isang bakterya. So ang Spore Biotics, ang yasin nga role, nagabulig sa pagpabilin sang insakto nga balansi sa mga good bakterya kag mangin mga bad bakterya nga mga Haki 5. Importante man ni sila nga daan para matunaw ang aton sininga pagkaon, nga para sa aton sininga digestion. Ginapaayo man ang pagulag sa aton sininga bituka ng Spore Biotics, mga Haki 5, nagapaayo ni sa motility. No, nagakahulugan nga timas madasig, regular ang paghulag sa nga mga pagkaon kag higko sa sulod sa aton sininga lawas para malikawan tang constipation, no, mga Haki 5, kag diarrhea. Amo ning kalabanan nga mga balatian sa aton sininga tiyan, no, kung gina diarrhea kita, sakit aton tiyan, no, mga Haki 5. Kag ang Spore Biotics, ginabuhinan man ang infeksyon, mga Haki 5, sa aton sininga tiyan, pagpalanakit sa aton sininga tiyan, kaga ang ginatawag nga digestive stress, mga Haki 5. Kaga siyempre importante diri ang Spore Biotics, nagabulig sa pagpapag-on sa aton sininga intestine, naghatag protection, batuan, batok ang mga batok sa mga toxins, kag pathogens o kanining mga bad bacteria nga mahimo makasulod sa aton sininga bloodstream. mga kakifan. So sa liwata, no, madamo gidyas ang mga maayo nga benepisyo ang Clinicas Probiotics, the fortified probiotics para sa aton sininga ikaayong lawas, mga kakifan. No, in short, ginapabilin ang balanse sa digestive system, nagapapagon sa immune system, kag ginapabilin nga maayo ang paggana, no, sa aton sininga tiyan, no, sa aton sininga bituka, kag epektibo ini kay hindi lang ya hundred of thousands o kon millions sa mga good bacteria na ara sa klinika Sporbiotics, kundi 80 billion CFU sa mga good bacteria, mga kakifive. Sa liwat, Clinica Sporbiotics, available sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Available man ini sa tanan, no, nga mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag syempre sa online, mga hakifive, sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras naton 8 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alasay sang gabi, diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, mayong hapon Sir Darren sa tanan nga taga Maluklok Norte sa Banwasang Ibisan. Thank you gid. No, dira kay Ma'am Arlene Onyada Basa. Kay Nini Camille, no, nagamonitor na dira sa may barangay Nagba, Kwartero. Thank you gid. Kay Elmer Bakli Bertoldo, mayong hapon ka K5, greet ko lang. Family ko si Pani, si John John, si EG Boy, Elmar, Edeline, MJ Yanakulit, dira sa may lantangan sa Pontevedra. Thank you gid ha. Kay Ma'am Roda Donato Amago, oy, okay, nakalib kita kagapon, wala tagalik ka greet sang belated happy birthday kay Ma'am Roda Donato Amago, no, insakto gin man ligad to nga hapon, no, Lunes or Sunday ang birthday ni Ma'am Roda Donato Amago. Okay, Ma'am Roda, belated happy birthday para sa imo.

0: 2 days ago gali, no, sang June 14 Sunday, no, kung hindi tayo magsala, happy birthday, belated happy birthday isa sa atong sining mga K5 supporters, no, si Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. More birthdays to come and good health halin diri sa K5 News FM Rojas family.
1: El Castigador. El Castigador.
0: You're welcome, Ma'am Roda. Silinga, thank you so much, Sir Darren. Oras na ton, concise minuto sa nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Adri sa ton, sininga pagpangalagad sa El Castigador program, mga kakipay. Standby na sa masunod nga programa. Mga nanarisari nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Padayon na sa pagtutok sa K5 News FM Rojas, mga kaki-5. I-like, i-share, mga nakapost na ton ng mga balita. Agon mangin updated ka mo sa nagakainabo diri sa ton siya nga probinsya sang Capiz, sa Bugos nga pungsod Pilipinas, sa mangin sa iban man nga lugar o kon kapungsuran. Sa pangalan sang Bugos nga ubon sang K5 News FM Rojas, ko po natin sa technical side, si kaki-5 Jobek Hover. Samon si nga news director kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager kaki-5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: DTC, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee

0: Woman for Men.
1: DTX 500.
2: Ako si Michelle Manuel, ang barangay sa Buayon, Kati. Eh, malandian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: Maria Rochelle Abroad.
11: Oras sa K5 News FM, Rojas, alasa is uno na sa gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3PIO FM Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3PIO Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3PIO Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast. Maria Rochelle Abroad.
11: K5 sa mga headlines.
10: Headlines.
11: Sa mga balitang lokal. Pagkalamatay sa mga hinuptanan nga baboy, ginausisa da kung tugas ang ASF. Dole Capiz nagpaandam sa mga employers sa safety sang construction worker hindi pag-abusuhon. Pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar sa Banwasang Panay, ginadumilian. Mga redakpan sa drug bypass operation sa Punta Tabok, positibo nga nakagamit sang droga. Pampasahero nga salakyan, bumunggo sa army truck, duha, pilason. Mga nakumpiska sa mga open mufflers sa ginapala akong ginpalapakan sa pison sang Capaz sa PNP. Pila ka mga banwa sa Capiz nakapasar sa CY 2025 CFH assessment. Kag city government naghatag sang pondo sa barangay Libas kag Gulahaw para sa mga prioridad nga proyekto. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size sa kon Western Visayas, mga balitang regional. OCD6 target nga madamo pa nga responders ang mapaidalom sa USAR training. Malapit 7 million pesos nga balor sang suspected shabu na kompetensya.

0: Scar sa tatlo ka mga ginaligar ang miyembro sang Termite
1: Gang. Regional.
0: Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national. Balitang national.
0: Death toll sa Linog sa Mindanao nagsaka na sa 68 sunod sa NDR-RMC. National Simultaneous Earthquake Drill 2026 sa Pagaywaton sa Hunyo 18. Kag metallic debris nga may foreign markers ug markings na recover sa kalalawran sa
1: Batangas.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international. International.
0: Strait of Hormuz, liwat nga magabukas sa Biyernes ay dalom sang US-Iran na peace deal sunod kay President Trump.
1: Balita international. International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinam.
1: Balita sports.
0: EJ Obiana nagdaog sang silver medal sa Germany.
1: Balita sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balita entertainment. Balita entertainment.
0: Celeste Cortez ginpanginwala nga bulagay na sila sang iya nga nobyo.
1: Balita entertainment. Balita entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi Israd sang Rojas, maayong gabi probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sining kapagpangalagan subong adlaw sang Martes. Hunyo 16 nakita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Live inyo man kami nga makit-an sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:00 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka K5, ang mayaran sang virgin coconut oil kag vitamin D3, masami ikaw nga stress, buringot kag nagakalipat. D3 Bio, agad maamligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Ginkumpirmar sa Provincial Veterinary Office nga nakalabot na sa ila talatapan ang report angot sa pagkalamatay sa mga hinuptanan nga baboy sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Dr. Lloyd Burata, ginkumpirmar sini nga nagkuha na sang samples ang ila talatapan sa pila ka mga napatay nga mga baboy. Agud makumpirmar kung ano ang gintunaan sang pagkamatay sa mga ini. Aminado si Dr. Burata nga base sa initial nga pagchekyar, nagpakita sang sintomas sang African Swine Fever o kon ASF ang mga nagmasakit kag napatay nga kasapatan. Apang kinahanglan pahulaton ang resulta sa gimpatigayon nga test, agud makumpirmar kung bangod magluwas sa ASF maiban pa nga mga balatian nga nagagadapo sa mga baboy kapareho sang hag, kolera kag iban pa nga mga bacterial infection. Nahibaloan niya kalakip sa mga sintomas ang ASF amo ang hilanat. Wala gana magkaon, ginalupot. Nagasuka, may discoloration sa lawas ang baboy kag iban pa. Sa pinakatapusan, kon sa pinakakatapusan ng monitoring sa ahensya, suno pa sa official ka K5. Yara pa sa red zone ang Banwa sang Panay, Panitan Sigma. o kung panit-an sa pian kag ibisan. Nagapatimaan ini nga may maganda report pa nga kaso sa ASF sa among mga lugar. Samtang pink zone naman ang nabilin sa mga banwa nga nagapatimaan nga halos wala nasang na-report nga kaso sa sulod sa pila ka bulan. Apisar hindi makahalit sa ikayong lawas ang tawang ASF, ginapanugyanan naman ni Dr. Burada ang publiko nga likawan ang pagkaon sa mga sapat nga napatay sa balatian bangot posible magdala inis ang negatibong epekto sa ikayong lawas. Ginatugyan naman sini sa Tagsaka munisipyo ang maidid nga pagsekyar sa kalidad sa mga ginabaligya nga karne sang baboy. Agud ma siguro nga wala inis ang dala nga malaing epekto sa ikayong lawas ang tawo. Kung nagaagi sa slaughterhouse ang ginakatay ng mga sapat, nagaagi ini ka K5 sa inspeksyon antes ang pagkatapos katayon nga nagasandig naman sa pagsulundan sang meat inspection. Ginpasiguro sang Department of Labor and Employment o Condole Capiz Field Office ang mas estrikto nga pagbantay sa mga construction sites sa Bugos nga probinsya gud masiguro ang kaluwasan sa mga trabahador kag mapunggan ang mga aksidente sa trabaho. Sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Engineer Vessel V. Valadon, Senior Labor and Employment Officer, padayon ang pagpatigayon sang Occupational Safety and Health Investigation sa mga establishmento. Suno kay Engineer Valadon, ang mga kumpanya nga mapamatud-an nga may mga paglapas o non-compliance sa safety standards ang giliyong ginapatawag para isa sa isa ka mandatory conference. Ginpahanom duman sa ahensya ka K5 nga base sa Republic Act 11058 o kon ang Occupational Safety and Health Standards Act. Dako ang penalidad ngayon ginatubang sa mga employers pang nanglitan may natabo nga aksidente sa sulod sa construction site ilabi na kon may mapatsya na nga worker. Nagapanawagan ng DOLE sa tanan ng mga kontraktor kag tag-iya sang establishmento nga seryosohon ang paghatag sang husto nga personal protective equipment o kon PPE kag training sa ilang mga tinuon agud malikawan ang trahedya kag mabug-at nga multa. Sa pihak nga bahin ka K5, ginadumili ana sa banwa sang Panay ang pag-inom sang tanan nga sahi sang makahulubong ilimnon sa mga pampubliko nga lugar. Sandig sa Ordinance No. 19 Series of 2026 o kon ang An Ordinance Banning Drinking of Liquor and Intoxicating Beverages in Public Areas nga mas kilala bilang Anti-Public Intoxication Ordinance. Dumilian ang pag-inom sa makahulubong ilimnon sa mga pampubliko nga lugar kalagip na sa mga kalye. Dalanon kag iban pa sang makahulubog nga ilimnon. Magluwas na lamang ka K5 kung pahanagutan sang alkalde sang banwa o kung mayara sang espesyal nga okasyon. Sa idalom sang ordinansa pati maana ang mga magalapas sa una nga kahigayunan apang may multa na nga 1,000 pesos sa pangaduha nga paglapas kag 2,500 pesos sa ikatatlo. Katuyuan sang ordinansa nga ginpasa o kung ginpasa sa sangguni ang bayan sang Panay nga masiguro ang kaluwasan sang publiko kag malikawan ang anuman nga sahi sang kalakasan ug ukon insidente nga tugas sang makahulubog nga ilimnon. Sa katapusan nga balitang lokal, positibo nga nakagamit sang ilegal nga makahalalit nga droga mga sospetsyado nga nadakpan sa ginkasang nga drug buyback operation sang Philippine Drug Enforcement Agency o PEDEA Capiz Provincial Office. Sang tinalik ng adlaw sang Domingo sa Railway Barangay Punta Tabok, Roja City. Sa ginpatigayon nga drug test, positibo nga nakagamit sang methamphetamine hydrochloride o kon shabu ang mga nadakpan nga sa Dayramir Balios, Richard Mabini kag Ryan Reyes. Samtang nagadangat naman sang masobra 60,000 pesos ang balor sang 7 ka sachets ang droga nga na-recover. Sa piagabahing ka K5, napasakaan naman sang panumbungon sa City Prosecutor's Office ang mga nadakpan nga sospetsyado kalakip na ang nagkapalagyo nga si Sad Angel Barredo de Vera.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Rayon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 na sa gabi, ka K5 ng oras ang ginadulong sa aton sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ubos si Ponhila na trangkaso, i-Mighty C ka K5 the immunity booster. 8 pesos ang kadakapsula.
1: Balitang Regional.
0: Target sa karon sang Office of the Civil Defense Region 6 nga madamo pa nga mga responders ang makapasakop nga kag maghanas o kun mahanas sa urban search and rescue. Sunod kay Director Raul Fernandez, Regional Director sang OCD Region 6. Iniamo ang specialized teams nga napaidalam sa training sa paglocate, rescue, kag paghatag sa initial medical assistance sa mga tawo nga na-trap sa isa ka structure sa tiunsang kalamidad kaangay sang linog. Dugang pa sang direktor sa idalam sang USA kun usar amo ang collapse structure search and rescue. Sa din sa karon limitado pa lamang ang makapaidalam sa training. Payag pa niya sa Western Visayas ang may CSSR trained personnel pala kun pa lang amo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Iloilo. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo Provincial Government. Pavia, Iloilo, San Jose de Buena Vista, kag Antique Provincial Government. Inibagod man nga nakalabot sa 3 million pesos o kung masobra pa diri ang kinahanglanon para sa napulo kaadlaw nga trading. Nahibuluan nga padayo ng pagprepara sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sa linog na hindi mapaktan kung saan o kag diin na magaigo. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, arestado ang tatlo ka mga lalaki nga ginaaligar miyembro sang termite gang nga ginkasa sa drug bypass operation sang PNP Drug Enforcement Group Special Operation sa Barangay Bulilaw, Mandoriao, Iloilo City pasado las 2 ang kagahon Hunyo 16. Ang main subject amo si alias JR kag magluwas sa iyan arresto man ang mag-uton ni sanay alias Junel kag alias JR. Na-recover sa nasambig ng operasyon ang suspected shabu nga ginabanta, nagabugat sang 1,020 gramos kag may balor nga 6,936,000 pesos. Ginapahayag sa Manila ang ginkuhaan sa mga iligal nga droga sa mga arestado. Nagapadayo ng pag-imbestigar sa mga otoridad na tuhoy sa source sa mga ini. Sa karon ka K5 yara na sila sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi, ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 Hypertension Diabetes ka K5, a DTX 500 may aras ng Ampania Leaves, di sugar sugarcane extract isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500 di superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Nagsaka na sa 68 ang numero sa mga napatay sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sa tung Hunyo 8 sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sining Martes. Sandig sa Situational Report number 8, ginapahayag sang NDRRMC nga nabalhag ang 1,339 ang pilason samtang 33 katawo pa ang nagapabilin nga missing. Naglabo naman sa 337,541 kapamilya o kon 1,382,294 ka-individual ang naapektuhan sang trahedya. Sa numero nga ini, 4,449 kapamilya o kon 18,500 504 katawang yara sa karon sa 45 ka mga evacuation centers. Samtang ginabanta nga yara sa 148,047,150 pesos ang kabugusan nga halit sa infrastruktura sa mga apektado nga rehiyon. Kaligip na ang Region 9, 11, 12 kag Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa dugang balitang nasyonal, pagkahiwaton ang second quarter national simultaneous earthquake drill sa Webes, Hunyo 18, sunod sa Office of the Civil Defense. Igapatigayon ang aktibidad sa bulig sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Nagapokon mga pakigbahin ang mga opisyal sa ceremonial pressing of the button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City bilang signal sa pag-ubisa sang drill. Kadungan sini igalunsyar ka K5 ang Harmonized National Contingency Plan para sa high intensity earthquake sa Greater Metro Manila nga nagaunod sa kabugusan ng coordination plan sa gobyerno kun mag-igo ang makusogalino kalakip ang Big One.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 na sa gabi ka K5 ng oras. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, mapadasig ang ato sa nga detoxification process. Pagod siya mga ingredients, ang palaya, chia seeds, kag di sugar, sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nag-umpisa na nga maghulagliwat ang mga barko sa Strait of Hormuz kadungan sang kasugtanan nga nagatuyo tapuso ng inaway sa Middle East. Suno kay United States President Donald Trump. Suno kay Trump, ginalauman nga maging bukas ang importante nga rota sa dagat para sa pangkalibutan nga negosyo kagasang langis sa babot nga Biyernes. Ginpayag man sang Iranian media ang pag-agis ang tatlo ka mga oil tanker kag duha ka cargo ship sa lugar nga pila ka bulan man nga naapektuhan sang US naval blockade. Sunod sa US, Iran kag Pakistan. Natala na nga pirmahan sa Biyernes sa Switzerland ang peace agreement nga ginalauman magahatag ligwa sa gileyon nga pagtapos ang inaway. Subong man sunod sa isa ka opisyal sang US na pirmahan na sa elektroniko nga paagi ang kasugdanan ng US President kon Vice President J.D. Vance kag Iran kon Parliamentary Speaker Mohammed Dabagher Ghalibaf.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa Patag sang Hinaw.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa Balitang Sports, nakuha sang Filipino pole vaulter nga si EJ Obuena ang silver medal sa Flight Circus Düsseldorf sa Germany. Ang Flight Circus ang isa ka street pole vault event. Natapos ni Obuena ang 5.74 meters sa ikaduhang attempt. Ining labing una nga outdoor season ni Obuena sa bunga tuig. Nagapasalamat naman ka K5 si Obuena sa mga nagasuporta sa iyang pang kung sa diing gold medalist naman si Chris Nelson sa America samtang bronze medalist naman si Saifuddin Abdel Salem sa Qatar. Sunod nga magampang si Obuena sa Qatar sa Hunyo
1: 19.
0: Para sa atong katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balitang Entertainment.
0: Ginpamatukan sa Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortez, ang mga huring-huring nga bulagay na sila sa ginobyo nga British tech entrepreneur nga si Jonathan Sterling matapos maglapta mga espekulasyon nga may kahiliptanan sa isa man ka-anay beauty queen. Sa Instagram story ni Celeste, ginpakigbahin sa ding litrato nila ni Jonathan kagin klaro nga maayong ila relasyon. Sunod kay Celeste, nakafocus sila sa karon sa ilang pamilya kag sa pag-alaga sa ilang maging anak nga si Sir John nga ginpangalanan sa nagtaliwang amay sa beauty queen. Sentik sa nagagawa nga espekulasyon, ginapahayag ginbayaan ni Jonathan si Celeste para sa aktres kag-anay beauty queen nga si Bianca Manalo. Apang inimal ang gileon nga ginpanginwala sa talent agency ni Manalo.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abron.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga ragapanguna nga balita sa subong adlaw sa nga Martes. Hunyo 16 sa tuig 2026. Ako ang inyong intag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abron.
1: Live inyo kami kana batian sa lili soan sa inyo mga radyo 10.9. 89.7 K5 Radyo tagboan ay sa banwal sang pilar. Kagsama niya Facebook page sa K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ni D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ito mga K5 Silly supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners. Thank you so much sa pag-abot ka K5 Chef. Dari sa D3 Bio Evening Newscast. Ang alalangid lamang sa Bugos Ngomon sa K5 News FM Rojas. Sa akong partner's technical side ka K5 Nelson Fontillas. Sa ngalan sa amunya news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amun station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amunya big boss sa chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagababaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
26: Sa
1: Sa tanan nga tagpalamati, Sengki 5 News FM Philippines, sa tanan man nga mga sukita sa atong mga platotonan, tinig ng informasyon, mga kapamilya, kamusta ka mga tanan. Sa gihapon, kita malipayon nga magkapasalamat sa Dios bangod sa tanan nga mga pagpagamaayo nga ginhatag sa aton, ginbubo sa aton ang mga pagpagamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kabutiksyon, sa pihak sa kagamo nga padayon ang kagamo sa Middle East, sa pihak sang krisis nga aton ginatubang, kag sa mga rumors of war nga hindi lang rumors kundi natabo na gid ang inaway dito sa Middle East, labi na nga pati kaisog ng Iran, isog man ang US, hindi manupunggan ang inaway, amo na nga damo na nagkalamatay, kag nagatubang sila, nagatubang kita sa bilog kalibutan sang dako nga problema sang oil. Kay dari sa aton sa Pilipinas, sobra pa sa doble ang presyo subong sang aton nga krudo o sa aton nga gasolina. Pero padayon na kita. Kay sa aton na pirmi nga ginahambal sa aton din nga palatutunan, pirmi na aton ginapadasig, dasigon taton kagulingon, nga may ara, Ginoo, nga handa siya nga magbulig sa aton, bastang magpalapit lang kita sa iya. Amo na nga tandaan-tanda siya, kay si Kristo sa mga daripas sa kalibutan, siling ni Kristo, makabati kamo sa mga inaway, kag mga huring-huring, bati-bati isang mga inaway, hindi kamo magkadlok, kay initanan dapat mana, mahanabo apang hindi pa ang katapusan. Abaw, kaya nga aman, amali Kristo, kaya ang pungsod, magatindog batok sa pungsod, kag ang ginharian, batok sa ginharian, kag may mga tigulutom, kag may mga kalalataan, kag may mga linog, kag lain-lain, sa lain-lain ng mga duog. Pero anong konklusyon ni Kristo? Initanan amo ang pamuno sang mga kalisdanan. Amo lang niya ang pamuno. Amo lang niya, amo pa lang niya ang pagsugod. Amo na nga, hindi kita matingala. Damo, subong natabo na ng mga baha, linog, sunog, mga wildfires. Iba-iba sa iban nga lugar, may paglupok sang mga vulkano, kaangay sang kanlaon diri sa Negros. Pero sa sina nga tanan, amo nang aton pirmi ginaliwat. Mga paandam lang na sa Ginoo sa marugabot nga krisis. Amo nang padayon kita, padasigon ta aton pagtuo, kay kung hindi kita makapadayon sa kadasigon, amo nang dasig man kita nga maluya. Dasig lang maluya, dayon madulaan sa paglaom. Amo na nga ang matabo, magpakamatay ang tao. Wala na. Kung ang tao maghihikog, wala na ipaglaom sa kaluwasan. Kay hindi na madala pangadji. Tanan nga napatay nga nagpakasala, napatay sa sala. Kung ano ang bayad sang sala, among kamatayon. Kay ang paglaom lang sang tao, nga maluwas amo ang paghinulsol. Kung wala makahinulsol, hindi na gina siya makakadto sa langit. Sige, basta kay suno na sa Biblia. Manang aton nga pirmi ginaliwat diri, samtang buhi pa kita, ano man ang mga pagtilaw, ano man ang mga kapiga, ano man ang mga kapighatian, mga kabudlayan, ano man ang mga kalisod, dangop sa Ginoo, kadto ka sa Ginoo, magpalapit ka. Kay ang Ginoo handa gid sa pagbulig. Si Kristo ang aton manugpatunga, siya maghambal sa amay, kag ibahatag sa imo ang imo gid needs. Tandaan tanan siya. Manang aton nga pangabay, kabay pa nga ang Ginoo. Pero may magpakamayo sa itong tanan, pasalamatan ta siya, kadalayon siya, tanan niyang pagpakamayo. Antes kita magparayom sa itong pagtuon sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, numurulog kami sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at pagkakataon na pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. At nawa, ang mga pagpala na kinakailangan siyang maging gabay sa aming pagbulay-bulay sinong kaganahang loob. At nawa, kami ay pagkalooban ng karunungan, lakas na espiritual upang kami po ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kakulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon subong maguturan sa aton na pagtuon, sa nagligad to nga mga pagtuon ta, nakabalo kita kung ano ang pag-antos ni Kristo dito sa Gethsemane. Gininom gid niya ang kupa sang kasakit hasta nga gindakop siya, inloiban siya ni Horas. Kag may mga paandam siya, kag mga laygay dito sa mga itutunan nga kaupod niya. Nga tani sila magbantay kag mga muyo. Kita man, isa lang kamuralison nga importante dito sa ginbili ni Kristo. Nga tani kita makabaluman magbantay kag mga muyo. Ano ang butambalon sang pagbantay kag pangamuyo? Ang pagbantay, ang butambalon dira, kasi English na watch and pray, that ye may not be led into temptation. For the flesh is weak, the spirit is ready, but the flesh is weak. Ang butambalon nga, magbantay kita, maghalong kita, kay damo katama ang mga tentasyon nga magduloong sa aton sang pagpakasala. Amo na ang punto dira, hindi kaya pagbantay lang nga na nagbantay ka na maglakat, hindi ka matumba, hindi ka madanlog. Bagay may punto, managyapon, pero ang point rin ni Kristo is magbantay nga hindi gitani madala sa kung ano ang mga tentasyon. Ano ang mga padihot ni Satanas nga ang matabo, makahimok kita sa pagpakasala. Kay damo siya kayo, damo siya mga bitag, na damo siya bitag. Amo nang importante katama nga aton mahangpan. Amo nang importante katama ang pangamuyo. Mapangamuyoon kita sa aton kagalingon. Inang hanuot gid bala. O hanuot gid nga pangamuyo, hindi lang basta lang pangamuyo nga daw nagamemorize ka na lang sa pangamuyo nga daw, wala lang sa isip mo. Ang imo nga bil, ang imo bibig nagmit lang. Pero ang imo hunahuna, imo tigipusoon, way man magupod. Barang hambal sang apostol, Apostol Pablo. Sa 14:15 sang 1 Korinto, when I pray with the Spirit and I pray with understanding. Ang butambalong siya, I pray with the Spirit, meaning, imugid nga, gindamugar, pilit mo palang Ginoo, nga naghangyo, lubo ka, kumbaga, na, naghangyo ka si Ginoo, tapos daw nagpilit ka. Sige na ba, sige na Ginoo ba, daw mo na. Kaya kung basta na lang nakamit lang ka pangamuyo pero wala man sa ibo nga tagipusoon, wala si Munho na, wala na pulos. Basi hasta lang na sa bubong, hasta lang na sa ibo kwarto. Amo na nga, ang ginhambal itong watch and pray is inang hanuot nga pangamuyo, dayon inang magbantay. Kay kung wala kita gahumalin sa Ginoo, hapos gid lang paghimo sang sala, kahapos lang, kabunlay himoon sang maayo. Kahaposin mo ng sala. Naman ang paraan kita magtuon, nadakpan na si Kristo, dayon ginpatubang dito kay Anas kag sa korte ni Caiaphas. Now, muna nga, diri sa tabok sang sapa sang Kidron, naglabay sa mga hardin kag mga kaulibuhan, kag sa malinong nga mga dalan sang nagakatulog nga kinalanon, gindalan nila si Jesus. Kay simba, di ba gabi man to nga gindakop na si Jesus? Amo na nga kaluluoy ang manuluwas, ilang nga gindala dito sa korte ni Caiaphas. Dito man si Anas, kag dito. Amo na nga labaw na ang tong gabi. Kag ang mga singgit sang nagasinggit nga kadamaan nga nagasunod sa kay Jesus, nagutod sing malinong nga hangin. Ang manuluwas ginakapos, kag ginbantayan sing maayo. Kag naghulag siya sing masakit. Apang sa malikagon nga pagdali-dali ang iya mga bitag o ang iya mga bihag naglakat upod sa iya pagkadto sa palasyo ni Anas nga anay mataas nga saserdote. Si Anas amo ang ulo sang naganumala nga pamilya sa mga saserdote. Kag bilang pagtahod sa iya edad ginkilala siya sang mga tao pareho nga saserdote. Ang yalaygay ginpangita kag gintuman bilang tingog sang Dios. Dapat makita niya anay si Jesus nga bihag sa gahom sang mga pari. Dapat yara siya sa pag-usisa sa bilanggo. Sa kahadlok nga ang indi tanto madamo nga si Caiaphas base mapaslawan sa pagsiguro sang butang nga ila ginaubra. Ang iya pagkamaalam, pagkatuso kag pagkamaalam dapat sa sining okasyon kay sa tanan nga hitabo ang pagpakamalaot ni Kristo dapat masiguro. Si Kristo pagabistahon sing formal sa atubangan sang Sanhedrin apang sa wala pa si Anas asin tadalom asis tidalom siya sa isa ka una nga pagbisita. Sa paghimo sang paghom sang runga, ang Sanhedrin hindi makapatuman sang sentensya nga duha. Karon lamang nila usisahon ang isa ka binilanggo kag magpasar sang paghukom upod ratifikar sang mga otoridad sang Roma. Gani, matuod nga magdala siya sang mga panumbungon batok kay Kristo nga pagkakabigon nga kriminal sang mga Romano. Moderno man nga mga pangitaon ang isa ka normal man na siya panumbungon nga magpakamalaot sa iya sa mga mata sang mga opisyal. Indi pila sa mga pari kag mga manugahom ang napamatbahan na napamatbatan sang panudlo ni Kristo. Kag ang ila kaadlok lamang sa ekskomunikasyon ang nagpugong sa ila sa pagtuad sa iya. Narunuman gid sang mga pari ang pamangkot ni Nicodemo. Ang aton himuon bala naghukom sa bisan sino nga tao sa wala pa sila. Batian kag himuon kon ano ang iya himuon. Juan 5:51. Amo man ni kay kabalo naman kita kung sino si Nicodemo. Amo man tong nagpalapit kay Kristo sa tunga sa panahon sa kagabihon kag gusto niya nga mabalaan kung ano ang mga ginpanudlo ni Kristo. Amo na nga si Nicodemo bilang isa ka membro sa Sanhedrin, amo tong ginpamangkot niya ang iya mga kaubdanan. Pwede bala nila sintinsyahan ang isa ka tao ng wala proper investigasyon? Amo na nga kaysang una, kabalo na kita, may nabatian na sila nga ang mga pare akig pero wala sila makahimo sa pagdesisyon tungod kay wala pa'y investigasyon. Pero kabalo kita nga si Kristo ginlansang sa cross without proper investigasyon. Muna nga, hindi kita matingala. Sa aton nga timpo subong, may mga wala proper investigasyon na sintensyahan pero may dapat sintensyahan bangod kay dako na ang sala pero bangod kay implonsyado na pabayaan. Ini nga pamangkot sa sinangation, nagbungkag sang konseho sa nagbalabag sang ila mga plano. Si Jose nga Arimatea, kag si Nicodemo, hindi na dapat ipatawag karon. Muna nga daw nabalaka sila. Apang may iban pa nga mga ha sa paghambal pabor sa katarungan, pagka sa ilang katarungan. Sa pagbisita dapat sa sa paagi nga mahiusa ang katapo sang Sanhedrin batok kay Kristo, may duha ka mga panumbungon nga luyag hoptan sang mga pari. Kung si Jesus mapamatud-an nga isa ka manong pasipala, siya paghukman sang ilang korte bilang may sala. Kung mapamatud-an nga nakasala sing pagrebilde, magapatod ini sang iya pagpakamalaot sang mga Romano. Ang panahon nga akusasyon ni Anas nagtinguha sa una nga pagtukod. Ginpamangkot niya si Jesus, nagtuon sa iya mga gintutunan kag sa iya mga doktrina. Nagalaom nga ang binilanggo makahambal sing isa kabutang nga maghatag sa iya sing iya pinagin nga pangbudlayan. Naghugot siya sa pagtukod sang pila ka pahayag sa pagpamatuod nga nagatinguha siya sa pagtukod sang isa ka sekreto nga katilingban nga may mahimo nga pagtukod sang isa ka bag-o nga ginharian. Amo na nga sa ilang sindihan kaupod sa mga apostoles kag mga sympathizer ni Kristo kay nagadamo na sila pila na sila kalibo. Amo tong susunod pirmi ni Kristo ila nga gintinguha nga kabigon sang Roma nga isa ka grupo sang rebuilde nga nagatinguha sa pagbato sa ginharian sang Roma. Amo tong ilang gintinguha nga tani kung mapantod nila to, ang maghukom sa ila, amo na dayon ang korte sang Roma. Parte ka ano ang mga pari, pero wala man nila mahimo to kay Kristo. Amo nang dayon ang mga pari, makatugyan sa iya sa mga Romano bilang isa ka manugtublag kag paghidait kag isa ka manunuga sang pagrebilde. Ginabasa ni Kristo ang katuyuan sang pari bilang isa ka bukas nga libro. Amo lang na kay nabasa ni Kristo ilaw na una. Daw subong bala nga nagabasa sang pinaka sulod nga kalag sang iya manuga pamangkot. Gin panghiwala niya nga mayara sa tunga niya sang iya mga sumulunod sang bisan ano nga li likom nga higot sang paghiusa o kon nga gintipon niya sila sing tago kag na sa kadudulman agod taguon ang iya mga kinanglanon. Wala si Jesus sing mga sikreto sa publiko sa iya mga ginhimo o kon mga doktrina. Naghambal ako sing dayag sa ginahimo sabat niya. Nagtudlo ako sa sinaguga kag sa templo. Sa diin ang mga nagapadayon, nagatipon, kag wala ako sing ginhambal sa tago. Juan 18:19-20. Ginpaanggid sang manuluwas ang iya kagulingon nga paagi sang ginahikot sa mga ulo sang iya mga manugsumbong. Sa turun sa mga binulan, ginayam niya siya, nila siya, nga nagatinguha sa pagdakop sa iya kag pagdala sa iya sa isa kasikrito nga hukmanan. Sa diin ini nila makuha paagi sa butig nga sumpa nga ang imposible nga makahimo paagi sa makatarunganon nga pamaagi. Karon ginatuman nila ang ila resulta. Ang pag-agaw sang isa ka guban sa tungang gabi, ang pagyaguta kag pag-abuso antes siya pagtuon sa pagpakamalaot o kon ginakusahan pagani, amo ang ila paagi sa pagtrabaho, hindi iya. Ang ila mga naglapas sa pagdumala. Ang ila kagulingon nga mga pagsulundan nagpahayag nga ang tag sa katao dapat tamdon nga inusinti tubtub nga matudaan nga nakasala. Paagi sa ila kagulingon nga mga pagsulundan ang mga pare nagtindog sa pagkuha sang kamalaot. So ang point mga kauturan nga kaangay sa aton di sa korte bisan gani nga nakot hindi akna sa sala nga ginsumbong sa iya. Pero bangod kay wala pa'y desisyon ang korte, ginkabiglang anay nga suspect. Suspect. Kay ang may right lamang magahukom, magasilot, ang korte man lamang magahambal na dayon nga di accused, halimbawa ang akusado, are found guilty beyond reasonable doubt according to the case na. So, presented in the honorable court. Amo na nga, sa panahon ni Kristo, biskan nga ang mga saksi, hindi man matuod ang saksi nila kay binutig man, pero nasintinsahan lang yapon si Kristo. Muna nga sa aton man, kung kisa, posible nga mahimo man na sa aton. May mga huwis nga bayaran, may mga abogado, normal man na, bayaran man na sila. Dayon, huwis bayaran, naperde. Nga biskan walay sala, bisan inusinti, nasilutan. Pero damo nga may mga sala, pero absilto nga kay manggaranon. Amo na agamhanan gid katama ang kwarta. Muna nga diri sa aton nga ginatun-an, amo ni ang natabo kay Kristo. Ang ila kagulingon nga mga pagsulundan nagpahayag nga ang tag sa katao dapat tamdon nga inosente, tubtob nga mapamatud-an nga nakasala. Amo ginatani. Pero hindi natabo kay Kristo. Nagbalikid sa iya nga nagapamangkot. Si Jesus nagsiling. Nga nagapamangkot ka sa akon. Hindi bala nga ang mga pari kag mga manugahom nagpadala sang mga espiya sa pagbantay sang iya mga hulag kag sa pagsugid sang iya mga tagsakapulong? Kung hindi bala nga ini sila yara sa tagsa kapag tililipon sang katawan kag gindala sa mga pari ang informasyon sang tanan niya nga mga pulong kag mga binuhatan? Na? Pamangkuta ang mga nakapati sa akon kung ano ang akon ginsiling sa ila sabat ni Jesus. Tanawa, naibaluan nila ang akon ginasiling. Juan 18:19-21. Si Kristo, ginpamangkot sa mga pare, ginpamangkot labas tanan ni Anas, ni Kat. Pero sa tutuod lang, nakabalo na sila kay si Kristo may nag-surveillance na sa iya. May pirmi na gasunsunod nga daw mga espiya. Dayon nag-report sila dito sa Anas, kay Caiaphas. Amo na nga si Kristo, nakabalo man siya. Amo na nga ang dapat pamangkuton tari ang mga nakapati sa iya. Kay budlay man bisan sa korte kon personalon man pamangkot ang bisikan nga matuod man tong iyang ginhimo nga malain nga sala. Pero walay akusado nga magtuad dayon. Suerte lang kon pila ka porsyento nga may ara nga nag-ako siya nga sala nga man para medyo maminusan, medyo madyutayan ang iya sentensya. Pero kalabanan na bisan guilty pa na siya. Hindi kina magtuwad. Amo na si Kristo, ginhimo niya. Amal niya, pamangkuta ang mga nakapati sa akon. Kung ano ang akon ginsiling sa ila. Tanawa, Naibaluan nila ang akon ginsiling. Mananahilom si Anas sa desisyon sa tubag. Sa kahadlok nga si Kristo, may hambal na hanungod sa iya dala noon ang paghikot nga mas luyag niya nga itago. Wala na siya sing ginsiling pa sa iya sa sining at iyon. Hipos na si Anas. Amanang, ang isa sa iya mga opisyalis nga puno sang kaakig sang makita niya si Anas nga naghipos, nagsumbag kay Hesus sa guya nga nagsiling. Amo bala ang imo pagsabat sa mataas nga pari? Si Kristo kalmado nga nagsabat. Kun ako nakahambal sing malain, pamatod eh ang malain. Apang kun maayo, nga ah, ginatampa mo ako. Juan 18:22-23. Grabe, no? Kay way magin sila kakilala, Kristo mo to nga. Do, salig kay opisyal man siya. Agin sumbak ni si Kristo, gindampa. Pero, natamaan naman sila sa sabat ni Kristo. Wala sing ginhambal, nga nagadabadawa ng mga tinaga sang pagtimalos. Ang iakalmado nga sabat, naghalin sa isa ka tagipusoon nga wala sing sala. Mapailobon, kag malulo, nga hindi maakig. Sa akong kita siguro to, ginsumbag. Siguro, base nga ikaw, grabe na kaemosyonal. Si Kristo nag-antos sing dako sa idalom sang pag-abuso kag pag-insulto. Sa makamot sang mga tinuga, nga iagintuga. Kag para sa isa ka naghimo. Para sa ila, naghimo siya sing walay katapusan ng sakripisyo. Nabato niya ang tagsa kapag kawalay dignidad. Kag nag-antos siya suno sa kampitan sang iya pagkabalaan kag sang iya dumot sa sala. Ang pagtilaw sa iya nga naong nga naghikot subong mga demonyo para sa iya, isa ka walay katapusan ng kalangahalad. Ang mapalibutan sang mga tao sa idalom sang pagkontrol ni Satanas, isa ka pag-rebuilde sa iya. Kag nahibaluan niya nga sa iya isa katiyon, pagi sa pagsiga sang iya Diyos noon nga gahom, mahimo niya nga ibutang ang iya mapintas nga mga manugpaanto sa ibuok. Naghimo ini sang pagtilaw nga mas mabudlay at uson. Si Kristo siyempre, kabalo na kita nga siya Diyos sa mga nagpating iskito Diyos nga nagpakatawo. So, kaya ni himoon. Mahimo niya nga himoon nga ibuok ang iya kontra. Kay Diyos niya. Siya ang nagtuga. Muna, isa lang ka, siguro isa kapulong o bisan sa panulok lang. Pwede nga masunog sila, pwede nga mahimon abo. Pero wala, ginantos niya. Amo na ang mga Hudyo, nagpagita sang isa ka, Mesiyas nga ipahayag sa guwa nga pagpakita. Ginapaabot niya, ginpaabot nila sila. Nagpaabot sila nga daw, maabot na tani ang Mesiyas, pagi sa isa kapag iwag sang sobra nga kabuton, nga baguhon ang sulog sang mga pangunahuna sang mga tao. Kagpiliton gikan sa ila ang pagkilala sang iya pagka supremo. Gani, nagapati sila, dapat ni Kristo pag paturon ang iya kagulingon nga pagbayaw, kagpamutan ang ila ambisyoso nga mga paglaom. Gani sang si Kristo gindratar sing may pagtamay, nagabot sa iya ang isa kamabaskog nga pagsulay sa pagpakita sang iya Diyos noon nga kinaiya. Pagi sa iya isa kapulong, pagi sa isa kapanulok, mapilit niya ang iya mga manugpang hingabot sa pagtuad nga siya ang Ginoo labaw sa mga hari kag mga manugahom, mga pare kag templo. Apang mabudlay niya nga buhaton, mabudlay niya nga buluhaton ang magpadayon sa posisyon nga iya ginpili bilang isa kaupod sa katawhan. Nasaksihan sang mga manugtunda sang langit ang tagsa kahulag nga ginhimo batok sa ila pinalangga nga komander. Naghandom ang mga anghel nga luwason si Kristo. Ubos sa Dios ang mga anghel gamhanan sa tanan. Isa ka, isa lamang katiyon bilang pagtuman sa sugo ni Kristo. Ginpatay nila ang hangaway sang Asiria sa isa kagabising isa kagatus kagkawaluan kaglima kalibo katawo. Isa lang to kasugo ni Kristo. Daw ano kadali nga ang mga anghel nga nakakita sang makahuluya nga talan-aon sang pagtilaw kay Kristo. Makapamatuod sang ila kaakig pagi sa paglaglag sa mga kaaway sang Diyos. Apang wala sila ginsugo ngay mo nini. Kay nagahulat malang ang mga anghel nga sugoon sila. Kung si Gabriel magsugo,

4 hasta sa 6. Daw gusto sang tao nga ilan sang liwat si Kristo. Pero sa gihapon ang Dios nagapailob, nagaantos. Kaangay lang na sa gihapon sang pag-antos ni Kristo sang gindakop siya kagin agin kastigo. Amo na ang magaturan, importante katama maintindihan naton ang kabuhi ni Kristo sa pag-antos nga magabulig, makabulig sa aton nga kita taniman. Mag-aalagad sa iya. Bisan may mga pagsakripisyo, kung aton hambalon sakripisyo. Pero nagsakripisyo kita, kag magsakripisyo kita agon sa ato, para sa aton kaluwasan, agon kita maluwas. Kasi Kristo sang una, nagsakripisyo unas tanan, para gid sa aton kaluwasan. Nga halos, naghambalan siya nga, hindi natanin niya kaya iya tawhanon nga, kinaugali. Pero, iya nga natapos sa emisyon, amo na nga, kita may ara na kasiguruhan sa aton kaluwasan, pero kung wala kita kooperasyon, hindi man gyapon kita maluwas. Amo nang sa sinigtion way naman kita tiempo. Aton lamang daron sa pangamuyo nga tani kita man makabugtaw agon makalagad kita nga tutom sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Dumunulog kami muli sa inyong manalaluklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa palala at sa kasaysayan ng sakripisyo alang-alang sa aming kaligtasan, sakripisyo ng inyong bugtong na anak. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Nawa makatulong sa paglago ng panambalataya at panalig sa inyo upang makapaglingkod na may katapatan. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ang siyudor Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganyan din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkasal laban sa inyo. Isip salita at nagawa. Ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Wow.
1: Hey, five galinha one time.
2: Ay! Low ay! Low ay!
3: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga low ay kay litsunon tagid ka.
2: Hey!
3: Ano?
2: Bayan mo na na!
1: Hey, five galinha one time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K5 News FM. News FM.
6: Ethereum Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
9: Ang best friend sa mga kababaihan!
10: Spore Biotics!
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
10: Spore Biotics!
9: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ni kapalatian?
7: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
11: DTX 500.
7: DTX 500.
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw.
12: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
13: kay namit nagit sa akong nga mata.
7: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang ako ng pamatyal. Regular ang ako ng pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
18: DTX Coffee Mix.
15: DTX
18: Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka
18: food supplement for men.
0: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
18: DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa
20: mga mata.
21: My Superior Antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Kale Gold, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Basta may problema sa mata, mag I Kale Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Kale Gold. Kag patuluan ang mata sang I Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: KK5 News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: KK5 News FM. News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabot ka.
3: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una gin sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
4: Ginpatulog sa anay, no?
3: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3Bio helps you to have quality good sleep.
5: Pagdamo rason sir boy nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog makorek na sa D3Bio.
3: Correct, no? How does D3Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once accelerated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin, amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut-derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Mm-hmm. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang gat-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
5: Kung dulom na,
3: kung dulom na, gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
6: Oh, sir, boy, magtulog ka, kinalang dulom. Gid.
3: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
5: likawan.
3: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
5: So ang D3Bio, sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
3: Correct.
5: Especially ang serotonin.
3: Serotonin. Ang probiotics ay importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3Bio could make you sleep better.
1: D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Ang D3Bio promotes magnesium absorption.
5: Wow. Once na damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
3: Correct.
5: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
3: Correct.
5: Importante maginang dopamine ka ang serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema.
3: Hindi katulog
5: mga,
3: niya.
5: Hindi
3: na katulog. Sus may Joseph, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
5: I-D3Bio lang nila, sir boy.
3: I-D3Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
5: Pero take note ha, ang I-D3Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag inumot, nami din tulog mo.
3: No.
5: It takes months nga ma-plastar tanan.
3: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of login. D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa kataro mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
5: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
3: mga prostate problems.
5: Prostate problem. Imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
3: Correct.
5: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
3: Agay, batsyag dyan to padi.
5: Te, ang D3Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imo tulog. Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
3: Ang talong naman.
5: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
1: D3Bio.
2: ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-

0: Ulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di, pre. Musta po lang agabi, pre.
5: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Di kasin.
0: DTX 500.
7: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Siyempre, saka ato lang kahoy o. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hay, hay, ari na, ari na ang paho. Pre, luto na ang paho, pre.
0: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
2: Hey, hi, galing nyawang ta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: TTX 500. Di na kanon
11: ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
12: Sa katlo kapila ka mag-inom
13: sa TTX 500.
11: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
11: Uy na halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatsak
10: TTX 500
14: Mighty C, ang alkaline

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Hoy manang, ano maning inyo nga kaldoman? May langaw ba niyo?
1: Ay aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey! Hi! Galing niya wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa

0: Dukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-Complex. Pagdamo ko ang B-Complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang palaya extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagiinom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sa na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
3: Istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
4: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
3: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
4: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imulawas ang energy halin sa imo naging kaon sang pamaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
3: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
4: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Ga Mighty C ka or Pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
3: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like

0: walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
0: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo.
0: 16 hours gasugod.
1: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
0: Oh. All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud bugi mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Benepisyo.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, ano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may simintas may buhok ka pa.
1: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, doksam.
4: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP Bangold, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
0: Wow.
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung mas sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? ang research permina gabalik-balik dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam no. Uh-huh. Imagine indi kaya makalbo. Huh? Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
0: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500. Hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
0: Milik sa taguay.
1: Once ka panago siya ra bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
4: DC ko no, DC.
0: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
4: Ah, kampyon ni
1: Mike. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong ibuon niya, sir boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
4: Oh, maligo kay basic gina.
1: Kapag ligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligod maliptan. DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kung wala tayo pulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakair na galingin ang ulo ko mong.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, kayuhan, kinahanglan, gamit sa...
5: Klinika Dio Fresh,
1: Klinika of course. Klinika Dio Fresh.
0: Maligo, anay.
5: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
1: Kati, makapin na kita.
5: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga pangkapainit sa imong lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imong sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito. Ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbial, Rubio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
1: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
5: O, tiki. Ang paborito yan ni...
1: Inintay niyo ka, Chan?
5: Inintay niyo
0: na? Ay, doon nakapili. Pero siya, bali ni Engineer.
5: Walang mapasahe.
4: Ang sekreto ni Engineer.
1: Lain niyang painit-init ni Engineer.
5: Lain niyang painit-init ni Engineer.
1: Pamasage.
5: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na nami man ang paghimo sang basura sang imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga improve man imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
0: Tubero pa.
5: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
7: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
5: Wala ma-process, correct?
1: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
4: So adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. What? Tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh. No? Kay ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
5: Ang contagion sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila ng hemorrhagic fever, no? That's why kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why nang ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kana ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan amo na gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
1: Amo ni ang bintaha mo kung law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
5: Monolaurin, alin na.
1: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
5: Saan ka pa mainom sa Manila?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang kuan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
5: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
5: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
5: Ga-surot.
1: Ga-naog.
5: Naog lang.
1: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
5: Utan.
1: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang itoag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang itoag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio. Adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kagmedyo, lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag na. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, gagtangkaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
2: Pure C, Kasanthon Plus.
10: Garantisado.
2: Pure C, vitamin C.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag maayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad ng St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportahan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka ditribayo higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo.
4: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ato yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga. Diabetes, kung nakaditribayo ka kadalang.
1: Correct.
0: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaan may more rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
1: Sir Boy?
10: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: KK5 News FM. News FM. Ditribayo with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: Ditribayo, ang ditri, yung may physio. Ang physio, yung may ditri. Ditribayo, mabakal sa mga butika. Ditribayo, ditribayo.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: Ditribayo, ang ditri, yung may physio. Ang Visio nga may D3.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
14: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
16: Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
2: DTX 500,
16: masaligan,
2: epektibo.
16: DTX 500,
2: DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo blood pressure?
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso.
2: Pero huwag mag-alala
16: dahil andito na ang Mighty
2: Palaban Mo
16: Mighty C
2: na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C,
16: the Mighty Power of C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C,
2: the Mighty Power of C.
16: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
2: Mabakan mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend
24: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
16: Extend
24: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend, isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
27: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
16: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
24: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: KK5 News FM.
2: News FM.

0: radio ko.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras na itong 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. June 16, 2026. It's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Fabjirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, as usual, so far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, maayo kagid. Mga ka-K5 aton gid sa liwat, wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian, aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi man magkalipad, magkaon siyang prutas kang utin. Siya kang utan. Ang pagpabalhas, maayogin nga inisyatibo sa pagbulig, palimpyo siyang aton sistema. Ang higko sa sulod siyang lawas naton, amo ini isyagid kang ginatudlo nagatugas ang kalitan, nagatugas ang pagkaguba sa aton maayong nga sistema, kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tawo. Ang mga higko or toxins o kung mga hilo nga ara sa sulod sa lawas naton, dapat lang gid naton pag-uon pagi sa natural nga proseso o kung ginatawag naton nga pagpabalhas. Sa kada ilig siyang balhas naton, mga ka-K5, nagaupod ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema. Nga nagahulat lang gid ini sang saktong nga tiempo nga para tagaan ka sang sakit kag balatian. So hindi gid pagpabay-i ang imoy kayong lawas, ibutang gid sa imong mga prioridad ang pagpabalhas. Subong man aton limpyuhan ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, kay isa pagiging natudlo ng rason kung nga nagamasakit ka nagabalatian kita tungod sa mga kagaw o kung mga mikrobyo. Ang tanga, mga ka-K5, kung nagakatulog kita sa kagabihon, ang mga ilaga, tiki, toko, damang, kag iban pa nga nagakamang-kamang. silang nagahari sa aton panimalay. Nagakadto sila sa mga baso naton nga ginagamit naton sa pag-inom. Nagakamang sila sa mga pinggan, mga kutsara, tinidor, subong man, platito, kagyahong. Ang mga lawas ang ilaga, tanga, kag iban pa, masyado kadamo siyang mikrobyo. Ilabi na gid ang ilang mga tiil, mga kakivibe. So aton gid proteksyonan ang aton panimalay, ilabi na gid ang aton pamilya nga makalikaw sa kunano nga sakit kag balatian, tuga sa mga kagaw kag mikrobyo. Aton gid taguon o kon ibutang sa saktong lugar nga hindi makamangan siyang ilaga, tanga, tiki, tuko, kag iban pa nga nagakamang-kamang. Ang stress, mga ka-K5, amo man ang ginatudlo ginyang rason kung nga may mga high blood pressure kita, nga may nagakalatumba nga wala siyang pilas, nga may nagaka-heart attack tungod siyang itawag naton nga stress. Ang stress, mga ka-K5, isa ka triggering factor sa kunano man nga sakit kag balatian, kag kalabanan, delikado o kon makamamatay. Tungod sang aton nga utak, mga ka-K5, nga sako kag grabing aktibidad sa pagpaminsar, nagakinahanglan sang damo nga oxygen. Amo ina ang kinahanglan sang aton nga utak kung sagi kita paminsar, kag madalom nga mga paminsaron, nagapalibo kita, nagaproblema kita, ang aton utak sako ina siya kag nagakinahanglan sa mas damo nga supply sang oxygen. Ang oxygen ginadulong sa aton utak pagi sa pagkarga sa aton dugo. Ang dugo naton nagaagi sa tanan naton ng mga ugat. Kung ang aton ugat marado, gabok o kung brittle abe, gabok na siya, so kinanglan gadasig mana ang lagan sang dugo naton sa ugat. Pagkanto sa utak ta nga sige konsumo sang oxygen, kay sige ka na paminsar, sige ka na padalom sa paminsaron mo, palibog ka na, sige problema. Karon, mag-aagi sila sa ugat tungod nga mag-supply sang oxygen sa utak naton, may volume o kung may pressure ang ilang pag-deliver sang oxygen, agi sa ugat ta, kagumagyan nilang gabok naton nga ugat, ang posibilidad matabo, mga ka-K5, magkalatastas ang ugata tungod siyang pirsa sang aton nga dugo nga nagahingagaw nga makadulong oxygen kay sige konsumo ya samtang grabing paminsar mo. Tungod sa stress, mga ka-K5, may posibilidad nga magkalabog to ang aton nga mga ugat. So that's why rason nga kinanglan ta halungan, bantayan ta ang aton kagagalingon, likaw kita sa stress o kung sa mga bagay nga makahatag sa aton stress, mga ka-K5, ha? Kag subong man, buenas kita tungod may suplemento sa aton panahon nga parihas lang nagpulo, nagkaon ka siyang pulo kaklase nga utan. Sa aton panahon, may ara kita sang DTX 500 nga nagabulig gid pabakod sa aton nga mga ugat, nagabulig limpyo sa aton dugo, nagabulig repair sang mga damaged cells and tissues naton. May ara DTX 500 nga nagamintinar sang aton healthy cells. kag may ara kita DTX 500 kag ginapagar ang pagtubo sa kunanong nga sakit kag balatian kag nagalimpyo gid sang mga toxins o kon mga hilo nga pundo sa aton lawas. DTX 500 mga ka K5 mapisan magbantay sang aton nga blood sugar. Ginapanubuya kung taas sa level. Kag sumong man, may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag ang DTX 500 mga ka K5 kinanglanon tagid ni sumo nga inumunta adlaw-adlaw. Tungod ang tugon sa mga eksperto sa kalibutan nga ang tawo makalikaw sa sakit kag balatian kung may ara siya sufisyente kag damo nga pundo sa lawas sang antioxidant. De buenas kita nga aman tungod ang DTX 500 hindi lang niya basta antioxidant kundi may ara siya sang super antioxidant. Ang antioxidant amo ini naghatag kabakod proteksyon kag depensa sa aton selula batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins o kung mga hilo, mga K5, ang mga free radicals ginaatake, ginaguba ang aton nga healthy cells. Kag kung magkalaguba ang aton healthy cells, magresulta man ini sa kung ano nga masakit o kung balatian. Mga K5, tagaan tagid sa importansya ang aton ning kayong lawas. Aton gin ilikaw ang aton lawas sa kunanong nga sakit kag balatian. Ang aton himuon inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng may tisi ang aton chimpo, ulan talithi, dugay-dugay mainit, mabugnaw mainit, no? Do hindi naton ma-chindihan, damo nagasalakit ulo subong. May nagkalalipong, may nagkalapaos, may nagpinot ang dughan. Galalain ang mga pabatsyag tungod sang klema naton eh. Tungod sang aton klema, nga kinanglan tagid nga makaangkon man sang maabtik nga depensa kag resistensya. Amo nang kinanglan ta. So ang makahatag gid sining depensa kag resistensya sa subong nga may ara kita sang amo ni nga klase nga klema, amo gid ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Madasig siya i-absorb sa aton lawas sa rason nga madasig man siya makapwesto para makadepensa kag makahatag siya sa madasig nga pagtaas man sa aton resistensya. Gani hilway kita sa hilanat, trangkaso, sipon, ubo, hilanat, ining mga allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kung nagainom kita adlaw-adlaw sa Mighty C. Kag sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa Mighty C, nagabakot ang aton nga mga ugat. Daw elasticity, ah, may aras sa tawag naton nga daw elastic siya, daw elastiko siya. Nga sa kunano mga pressure sang dugo nga mag-agi sa ugat naton, nagahitad lang siya kag nagaunat, jirili. Hindi siya mabugto, bla. Hindi siya matastas. Amo ina nga abakod siya. Tungod amo ina ginahatag sang Mighty C. Sa pag-inom nato sa adlaw-adlaw sang Mighty C, nagahatag ini kabakod sa aton ugat, elastic siya nga daw elastiko lang. Kag ang Mighty C nagahatag siyang dugang nga kaalam sa aton immune system. Ang immune system amo ining mga soldado, mga police, mga army, mga armed forces ang aton sistema nga nagagwardya kay nagabantay sa kunano man nagasulod sa aton lawas nga hat gusto gid maghatag sang kahalitan. Sila ini ang nag-away mga kakifay. Pero may tiyempo gin ang aton immune system nga hindi siya kabalo. O kung nagamango siya be. Hindi hindi iya makilala ang kagaw. Hindi makilala ang mga mikrobyo. Pero kung nagainom kita mga ka-K5, mighty she adlaw-adlaw, garhom pa lang sang kontra mga kagaw, makita na nila kag makilala kag dayo nila kasaputi. Hindi nakapangalit ah. Inom kita mighty she ang alkaline nga vitamin C ha. Sa mga kamataan naman, mga nanay kag mga tatay, balik eskwela ng mga bata, nag-a-adjust sila sa mag-una manila ng environment, ha? Nag-a-istorya sila kag nag-a-upod sila sa mga iban man ng mga kamataan. Ngaway takamalo abe, nga basi may mga ubo, may mga hilanat, may mga kagaw. Ang bata naton dapat may depensya man, ha? Kag may resistensya. Painumang mga kabataan sang Mighty Shea Syrup for Kids.

0: Nainom ng D3 ba yun? Ari mga ka-K5 ang dugang nga weather update o kunsang lakad sang aton panahon subong nga gabi mga ka-K5. Weather update alay girili.
1: Yes, lo. Weather update, mga ka-K5. Mapaang sa gihapon na ang panahon sa silangan nga bahin sa nga Visayas kag Mindanao. Bangod sa epekto ini sang Easterlies. Sunod sa pag-asa ang Easterlies ang nag-apekto subong sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Ang nasambit nga weather system ang nagadala sang mapaang nga panahon sa aga. Apang sa hapon kagabi, madako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilan. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabiling bahin sa pungsod Pilipinas. Lakip ng Metro.

Easter leash. Sige-siging Easter leash, mga ka-K5. Amuning huyop sang hangin nga halin sa Pacific Ocean nga mapaang siya mula. That's why feeling mo bilong adlaw kapaang siya kagka pag-abot sang hapon, daw gulay ka na. Do kakapoy sang lawas mo. Tungod sang moisture kag paang nga huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean. Amo nagresulta pala moy poy lawas ta mga kakifay. Do kakapoy blahaw. Amo inagresulta sang Easter lace kag isa pagid. Nagahimo ini sa moisture. Rason nga may mga galong kag nagatuga sang lapta-lapta nga pagulan. Matalithi siya, dugay-dugay mabulyan. Da siya, makusog, mahinay, makusog, mahulaw, dugay-dugay, magwang adlaw. Amo nagresulta, mga kakifan, nga kinanglan tagin. Pabakuro ng aton nga resistensya kag depensa, kag kinanglan kita sumong sang D3 bio. Kay kung mag-amo ining mixklada sang aton klima, nagabaskog ang mga virus, mga kakipay. Ang virus, halalungan eh. Halalungan ang virus kay do mga killer ni sila mo. Patyon kayo siyang virus mo. Una bes, hindi mo siya makita eh. Kadua, wala bulong available. Moonlight, parihas siya siyang mga mikrobyo kung mga bakterya, may bulong eh. Kaya mainom ka lang, mampawahan ka lang. Di na yung virus, once makasulod na siya ka makahatag na sa infeksyon sa atong sistema, mudlay siya wayon, mga kakifay. So, aton himoon, depensa. Depensa kang pasakaon ang resistensya again. So, ang depensa, isa na dira, amugin ang panginom siyang D3 bio. Ang D3 bio may extra virgin coconut oil. Kag sa sulod sang extra virgin coconut oil, ngayara sa D3 bio, may ara sining tawag nato nga monolaurin. Gamugin ining nagahatag nga depensa kag paghapin sa aton nga mga sistema, ilabi na gid sa aton nga mga selula. Kay manahimuon sa virus, mga kakifive, kung makasulod siya sa lawas naton, daw mga bitik ni sila sang ido, bla. Kita naman kita bitik sang ido eh, no? Nga para mabuhing bitik, sige siya ukob sa panit sang ido na o. Gasuyop sa dugo. Di amo ng virus. Pagsulod sa lawas naton, pagitao niya ng mga silulata, kag-ukuban niya dirili. Ukuban niya kag-suyupon niya. Kung anong may ara sa aton silula, makanto sa iya. Ang isa sa mga abilidad nga ara sa aton silula, inatawag nila nga cell division. Kabalo siya mag-multiply sa lawas ang aton silula. Di kung masuyop nina sa virus, makanto inang abilidad sa virus. Nga siya mismo, kabalo na magpadamo sa lawas siya. Kag kung ma-multiply na siya, kada isa nitong nagkopya dirili, no? Mangukuban na siyang virus, asang selula. Kag mapadamo man sila, that's why nga kadasig kalanggid, makaangkon sang infeksyon, paglain siyang pamatyag, pagkurog, kasakit ang ulo, doon ginatang kasuka, tungod, amo ina ang pwede himoon siyang virus sa aton. Pero kung nagainom kita una siyang D3 bio, kung makasulod ginman ang virus, mga kakifay, hindi siya makaukob sa silulata. Kay hapinan siyang D3 bio'ng silulata mo. Di ang virus, sa pagsulod niya sa lawas naton, may chimpo lang. Nga may oras siya nga kung maglawig siya nga hindi kaukob sa silula, maluya siya kag posible mapatay siya. Kasi isa na nila ang bintaha sa pag-inom sa D3 bio. Nga pagsulod siyang virus, hindi siya kaukob nga may ara siyang extra virgin coconut oil nga naghahapin sa silula. Maluya siya sa dalayon. Kag
ang

0: Entre Mayo, wala lang po siyang extra virgin coconut oil. May vitamin D3. Nga mo ini nga nagahatag siyang dugang nga persya sa aton immune system. Luya na ang virus. Makita siyang immune system nga kargado siyang vitamin D3 halin sa D3 Mayo. Siya putiho niya dinili. Siya putiho niya balango niyang virus. Kog-o niya lampusan niya, karatiho niya, juduho niya, hasta magnililiwal kag magkalapatay. Amo ina, mga ka-K5, ang himuunta. Para depensa kita sa virus nga makamamatay sa sibong nga panyimpo, aton himuon, depensa. Inom kita alaw-alaw, D3 Mayo. Subong man, DTX 500 kag Mighty Shield. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, available sa tanan nga mga butika kag farmasya nga suki ninyo sa inyong lugar mangkutalang palihog. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang gid kamo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ang pag-check up wala bayad, libre. Okay, sige, let's go to work mga ka-K5. Alas 10:08 ng oras na to. Tawag na kamo sa aton nga hotline. Storya ta. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds. Pwede ta ka istorya, parte problema ninyo. Problema sa pagigongba, problema sa relasyon sa panimalay, problema sa ikayong lawas, sa negosyo, problema about self-confidence. Namudlayan ikaw magdesisyon. No, hindi mo na maitindihan ang palibot mo. Problema mo, kwarta. Tawag ni.
1: Mga tagalog.
0: Hindi, dinilihan ba ko? Tawag ni. Hindi, mga tagalog. Tawag lang bala. Balaan to lang na kung makatawag ka kung problema mo, kwarta. Tawag ni, ah. Okay, may cooler ta dirili.
1: Alalo.
0: Sige, talawang tabing cooler ta. No. Hello, hello, good evening. Mayong gabi. Ay, nano man ang cooler ta man. Isa sa mga hindi ta nanamihan, ang muna-muna, ginasyabat siya. Tapos ibut na niya, no. Tiyan ano namin nga matasan. Di namin, abi i-block na lang ng numero, yabla. Karon ko may ara ka na opinion o komentaryo mga ka-K5. Parte sa mga isyu kang mga balita subong. Ang imo na panilag, obserbasyon, analisis mo na. Komentaryo kang opinion ni mo. Open sa aton yung programa ha. 0928-611-2263. O kung pwede ka man kadayal sa aton yung globe number. 0927-448940. Mayong gabi na sa aton nga mga suki, anay nga mga tagpalamati. Una gid ang akon nga amigo, nga daw si Romnick Sarmienta. Si paring Peter Cedric Aujero. Paring Peter Cedric Aujero, nga ang master dinili sa pag-repair sa mga cellphone. Nga mga unor na mi kag mga tanang nga klase cellphone dirili. Siya ining master nga manog kayo siyang cellphone, mga laptop, mga tablet dirili. Ara lang na iya nga shop sa may Lopez East sa second floor. Ara man ang iya apo nga Chabilita nga si Don. Don, kamusta ka na, Don? Ang paborito ni Nidonya, fried chicken, Jerile. Arap man ang guwapahon nga bata ni paring Pipito Lim, Jerile. Nga si Juji Lim. Ang iya itsura, mga kakifab, do si Antonitos. Si Antonitos, wala ka mo kilala kay Antonitos. Ang utol ba ni An? Antos? Si Antonitos, mga kakifab, antes kay Marian Rivera, ng asawa ni Dingdong Dantes. Ang nubya ni Dingdong Dantes, si Antonitos. Nga kon imo tadawon to parol siya ni Marian Rivera do hindi man maglayo ang ilang mga itsura nga mga tahom. Di amo na si Joji Lim Jirile. Ang pananawag ko na siya do ex-girlfriend ni Ding Dong Dantes bla? Nga si Antonitos. Oh, upo na sila ni I. Itos. Kag ni An. Antos. Nainom yun ako nung tanang suplemento, ano, ni paring Pipito Lim. Bakal naman kami sa mga kulang niya, Jailolo, sa klinik ni Doc Ramel. Anaya! Sa aton nga mga suki from K5 News FM, kanlaon mayong gabi na sa inyo. Kamusta ka muda? Kamusta ka muda, kanlaon? Doon nag-abo naman da, nagbuga naman abo ng aton vulkan. Halong kita gida, alerto kita ha. Ti doon na anad naman ni sila dirili. Ay, why, nanayan na anad na kami na siyang abo. Pero delikado ina, siya may mga problema sa tawag naton ngayon kayong lawas. Ilabi naging siya may mga hapo, kami mga erectile dysfunction.
1: Koneksyon lo?
0: Ano dinili?
1: Anong koneksyon sa erectile dysfunction sa abo?
0: Di, huwag nagkakalayo, gabon lang agi ha. Iba niya kundi dumayong agi, gaso, gagakalayo eh. Kung may erectile dysfunction ka, do abo na lang na. Okay. Paring Pipito Lim ko no, naghambal si Juji Lim, tulog ako noong timprano, siyagi kang paminsa sa nubya mo. Kay mas aga pa ka mo ko no mapaklearance test para sa iyang operation sa June 27. Mano ka prima pa, sir ko?
1: Ilan na edad ni Pipito Lim lo?
0: Si paring Pipito Lim, marana siya 80 eh, no? Mano siya sa 27, upira siya sa Dinday. Masi pa sirkom siya, upon ko na lang lulo ko. Upirahan siya sa buli. Ay, ano? Agali ka? Dugangan ano, buho? Mutagan halo blacks goro kag manhole. Kiti, sige. Mutangit ang murong para mayo. Mapaklearance test sa gali. Nanti, okay na ilan na. Before ka-operation, kailan i-check nanay ang mga blood pressure, kung ano pa dira ang mga dapat ni mo i-balansihon, anay. Hindi na sila mag-ulpira, basta-basta lang mo. Di ka pinpagin sa din siya upiraan sa buli. Ano ni Nay ha? Kulom nga hubag? Sibit gila na kag botilya siyang coke ang bulong. Sibiton mo lang nakangitong-tungan siyang baba, siyang coke ang palpago ng buli siyang coke. Gasaltang mata. Okay, sige. Magatagakan laon, mga ka-K5, liwat na naman nga nagbugas ang abo ang vulkan kanlaon alas 5:21 subong hapon. Ginabisuhan sa Office of Civil Defense ang publiko nga may angot sa pagtupas ang abo sa palibot sa vulkan. Ha? Permi na lang yan, no? Permi na lang giniyasako na ning aton vulkan. Very active ang vulkan ta. Pero on the other hand, mga ka-K5, no? May mga analysis nga daw maayo managani nga nagasigi siya bugabla. Sang siya ma-build up ang pressure sa sulod sa vulkan, kagulpi lang siya masinigabong kag mag-alalwak ang mga magma. Ha? Kay magamo sini nagasungaw siya, mochilingon, wala tabon ang iyaya nga lagyan. Nagasungaw siya mo. Deep na parihas na balaya siyang balon mga ka-K5, plastic balon. Nga sige mo butang hangin. Sa dalayon, nag-build up ang pressure sa hangin sa sulod sa balon. Malupok siya. Di mo man ang vulkan. Nga sige yung pressure yung tos dalo mga ka-K5. Kung hindi siya makasungaw, ang tsansa, masinigabong siya. So, that's why nga daw, mayo manabi ini nga nagasungaw siya. Galing lang kiti mahihalit sa aton nga mga tao. Pero kung dalawo na aton niya siya natural, yami nga ang aspeto mga ka-K5, mayo ni sa aton niya nga kalimutan sa aton planeta. Kay nagapadayon siya, nagahatag siyang tawag naton siyang ligwa, abi, no? Nga makapangsyonal sa sangsakto bilang vulkan. Nagahatag lang ini mga ka-K5. May ara galing nga daw no, hindi mo mapatihan mga ka-K5 mo. May ara teorya nga mga ka-K5 nga ining mga vulkan naton sa aton planeta. Nag-build up ni sila bulig sa aton nga atmosphere. Nag-repair ni sila sa mga damage naton nga mga atmosphere. May mga unseen forces nga nag-aalangot ini sa vulkan naton kag sa aton atop sa kalibutan tabo ning atmosphere. May mga amo sina nga mga teorya sa nga eksperto mga ka-K5 mo. Kag on the other hand, generally, ang mga abo, kag mga ginapagwa ng mga magma, kag ibang pagid ng mga butang sa sulod sa vulkan, makadto sa duta, nag-hilting duta mo. Nag-hilting duta, that's why nga namin tubo sa mga tanom. That's why ko ng mga tanom, nag-give off naman sang oxygen. Si ang oxygen, amo naman ini siyang nagahatag bugnaw sa aton kalibutan. Halin siya ginagpagwa sa tanom. Nga tuga sa vulkan, mga ka-K5, magatambok ang mga hilamon, mga tanom, kag mga kahoy. Di amo ini silang nagasuyop sa aton nga mainit nga panahon. Ining mga carbon dioxide, monoxide. Amo ining mga tanom, kag kahoy. Mga hilamon nagasuyop na sila sang init. Kag ginagamit na nila sa pagproseso, sang pagtubo sang ilaya nga kaugalingon ng mga tanom. Kag ang mga waste material sang mga tanom sa paghimo sang ila pagkaon. Ginapagwa naman nila bilang oxygen mga ka-K5. Amo naman din atong giginahaklo kag nagahatag bulig pabugnaw sa aton klima. Kag kon madamo nga klase siyang oxygen nga ginabugas ang aton nga mga tanom, mga hilamon, mga kakahuyan, nag-develop ini siyang natawag nga special form of oxygen. Ara nagakadto siya sa ozone layer nga nagabulig dipinsa sa aton nga planeta. Amo ina nga daw may koneksyon ang aton nga vulkan sa aton nga atmosphere. Kay sa liwat, no, mabuga sa siyang mga aso, abuya dirile. Magwa siya sa mga magmaya, Magatubo ang mga matambok ng mga hilamon, mga kahoy, ng mga tanan, ng mga green sa palibot. Magapagwas ang oxygen, magapabugno sa kalibutan. Kang nagahatag sa dugang depensa sa aton nga atmosphere ilabi na gin sa ozone layer. So normal ini sa kalibutan ta. Ugaling lang halit sa tawo kag sa aton nga mga kasapatan, kag sa aton nga mga pananom eh, no, di ba? Sa aton nga mga utan nga tanom. Makaguba ini siya, especially kung ini siya ka pangabuyan mo abi. Halit ini kiti siyempre may kapital kada mo. Ti kwarta, inanglan kwarta mo nga para makapananom ka sang utin, sang utan. Ti ko nang imo utan mga kakifive ha, alanihon mo na, kag hindi pa madayon, kay tungod magkalalaya siya, magkapirde siya tungod siyang abubla. Instead nga mabawi mo nang imo yung kapital, ang imo nga expenses, kag magkaginansya ka, madula eh. Why kagid? Perde gid, poto tikoy ka. That's why nga kahalitan para sa aton. Kiti ma-convert ina siya kung maani mo siya kay mabaligya mo, makwarta mo. Ibakal mo man pagkaon kag i-provide mo man sa kinanglanon sa panimalay mo mo. So that's why nga daw para sa aton daw hindi na pabor sa ining paglupok sa mga asone kung bulkan o pagwa sa mga abo. Kaya tungkol mahalit ang pangabuyan sa mga tao na sa palibot mo nga especially nagatanom sa utan lang. Pero kung sa tanawon naman naton sa naturalisa sa aton planeta, mayon ang indikasyon, healthy ni siya. Kaya nagabulig ini siya sustener nga maayong aton nga planeta. Kag-thinking, this is the only planet so far. Amulang ini sa subong ang planeta nga pwede tayo staran dyan ini. Hindi ka man pwede kay star sa Venus to, kay perte kay init. Hindi ka man pwede kay star sa Mars to, kay white atmosphere. White yung kahoy mo. White yung oxygen. Hindi ka man pwede kay star sa Jupiter, kay perte, kalayo-layo. Makong makalki mo yung tiyang gini, ito pa siya piyaki ang putok-putokan. This is the only place so far nga planeta nga aton pwede may staran. That's why amoy na yaka importante nga halungan tang planeta naton. Anyway, sige. Thank you again sa mga supplements nga ginainom niya J. Lolo. Nagabato ang iya immune system ni Tatay Pipito Lim. Okay, bato lang pre. Inom lang tulo ah. Okay, di sige. Sa atong liwat na yung mga kauturan sa bahay sa Kalaon na naka-tune in sa K-FM News FM Kalaon, sa liwat mayong gabigid, kag salamat sa pagpamati. Sa atong yung mga showki from K-FM News FM Rojas Capiz, hello! Sa Rojas Capiz, mga ka-K-FM, may wala ba kami di sa K-5 mo? Siguro mga 15 years ago, may bisita ako po sa amigo ko halin sa South Korea ng mga Koreano lang. Ang duwa sila kabilog. Ang edad nila ara na sa 79 years old. Ang tsura nila lagba buhok nga bukay kag mga lagba burangos nga bukay man dili. Do mga Shaolin blay nga mga master bla. Makita mo na sa mga pelikula sa mga ininsek na bla nga mga tigulang nga lagba buhok nga mukay, may biguti kag burangos nga puti nga lagba, na mo gina sila. Mao dito mga kakifive no. Ining duha na mo kami sita from South Korea at that time. May ara sila ginpatigayon nga medical mission. Kamalo ka, tanda ang mga Koreano sa acupuncture, bla. Nagapati sila sa amusine nga pamaagi acupuncture. Nga maumpawa ng mga trangkasyo, arthritis, mga kunano, da. Una bes, huwag kong gapati, Jirilimo. Huwag kong gapati, ining duwa ka master ni siyang acupuncture from South Korea. Nga nag-medical mission, gindala siyang akon abyan, mga ka-K5. Ginhagad niya malang ko nga i-assistiran siya mula, nga updan siya nai, kay para nga may ara siya siyang timbang abi, no? No, tinakilala ko ning duwa ka-master siyang acupuncture from South Korea, no? Dito sa South Korea, mga kakipahib ko, no? Ang mga tao to yan, wala yung hospital, magluwas lang siyang mga mabata, abi. Operahan. O kung may mga aksidente. Po ini mga arthritis ni mga hilana, trangkaso, mga sakit sa ulo. Mga kunano pagid, mga cancer-cancer. Why nagina dala to sa ospital? Acupuncture lang dito yung kalamanan ang ginapatihan nila. Nga makahatag siyang alibyo sa ilang ginabatyag. Nagkaroon na rin, natabo, pag-abot din siyang duwa ka-Koreano ni nga daw mga Shaolin Master. Ang ilang nga medical mission din rin, no? Din siya makulod una. Yun pati gayon, guron nag-atin, guron nga tao, guron lumara sa mga Silo 50, no? Damo, karon nagsugo na din litigay pa nilag malang ko kaya daw wala magkagapati siyang mga amo sinabi. Ining mga hapo, Jirilio, may ginatoslok sila nga dagom, nga kundiin dahil mga vital points ang aton lawas. Nagaligway ang paginhawas ang hapoon mo. Ginapamangkot sabi sa aton kay may translator. Nya, pinot ni mo paginawa, ting hapoon, Jirilio, nagasyaka panaog ang amaga. Nagamudlong mata mo. Kay sisigi yang nga, kay gagahingagaw nga makahaklo angin. Pero sa after sa pagtuslok sa acupuncture, Jirilio, doon ka panilag lang kami, hindi ba mangkot sa liwan, namusta matyag mo? Yan namin ang ligwan na panakwan nga, no? Paginawa. Siling ko basi chambalang. Basi chambalang! Karon may kilalang ginakong isa ka-retired police, mga kakifive. Isa ka-retired police nga kilala ko gin. Siling ko Sir Arika. Nga naimitaran ako nga ma-attend rin. Siling ko ano yung imo problema, Sir? Nga sa ipos lang lo, ha? May prostate problem ko. Di, may arak, may talpoin sa may dalom sa pusot, mga kakipay. Dito sila nagtululoslok sa dago. Di, pre, kamusta itlog mo? Kamusta matyag mo niya do? No, okay man, nga daw hindi ko maintindihan. Basta daw na may lain nga, no, may alibyo gamay. Sige ko tayo, chambalang guro. Hindi ko malibatan mga kakipay, may nag-abot nga isa nga gina-wheelchair. Ining gina-wheelchair mga kakipay, lawig na yan siyang tinuig. Hindi taga makulod ah, medyo may sarang ang pamilya, no? May sarang abi, no? In short, abi mayaman, ha? Magranon. Kilala nga pamilya ni Smakulon. Isa ka lalaki, kag isa ka babae. Ang problema, ang tuhod, gina-wheelchair sila mo. Hindi nakatindog. Tungod, may edad na sila una, bes. May edad na sila. Kag nagabalanog ang tuhod sa dugay ng rayuma, abla. Karon mga kakifive, gin-applyan sila sa acupuncture sa ining duwa ka Shaolin Master na iblang mga tsura ni. Guro no mga mulumanta ko no mga lapit 30 minutos ang pag-proseso nila. Ginhambala nila ning mamayeng tindog. Ang babae niya, no, no, no, no, no. Matumba ko, mamukmo ko. Hindi kay chinding koreano mo, gina-translate lang. Hindi ka magkadlog, tindog. Tapos, jirile, tumindog, jirile. Ginauna, ginakaptan lang siya mo sa kamot, duwak bilog, duwak ka kamot niya. Tindog. Nakatindog, jirile. Tingi siya mato kaupo niya nga tingulang. Ngayon ko ya, tindog man. Kung nakaya ya babae siya, nakatindog siya sang iya problema sa rayumas toho, tindog ka man. Tumindog niya rin lain niya. Lain tumindog. Nagtindog man ang lalaki, jirili. Tindog sila nga doa. Niya lakat. Susama ko mo na lakat, gideya. Dito ko nagtuha, grabe ba? Gang ina ko no, may arat lang saranga, lapit pulo katuing nga wiltiranay. Huwag nagalakat niya ng ginakugos na lang na yung magkantos katri. O kung magsakaya sa tawag sinisa, well, dyan ginakugos na lang mo. Problema ganyang iya yung panglakat niya. Nagangot-ngot ka, nagabanog ang iya ng mga tuhod mo. Grabe, acupuncture. So in short, abi mga kakifay, madabo pag sila nga gina-applyan sa ilang acupuncture ining duha ka from South Korea. Natapos ang adlaw, pag-arason ng adlaw, ang amon biyahe, Roha City. Nagkanto kami sa Roha City, gamina. So nagpa-hotel kami anay. Pagka-boss ang aga, ang amon to organizer. Nagtipon sa ina nga hotel, sa ila na yung ano, nako nga kwarto, mga kakifay. So pagpanaog naman sa hotel, ato na itong mga pasyente, kahululan. Ang hindi ko gin malipatan, ang isa ka pasyente, babae, tag-iya siyang pulinarya, bla. Tag-iya siyang funeral parlor. Dira siya Rojas. Mamakon mo yung, parihas man din siya makulod, nga pasyente, bla. Mo man ang iya problema. Pulawing na to yung iya yung ining yung rayumas tohod. Si amo mangyapon panilag ko, no? Ang tohod ginbutangan sa mga dagom na kanwabi. Nakatindog, nakalakat mga kakifive. So sa dayon niya kakuot sa iya nga bag ni siya kamandol at nagyatani siya ni Korea. No, no, no, no, no. Huwag ka baton kwarta. Mapagkutali, gimme, gimme mo. No, no, no, gambar ko yan. No, no, no, no, isya ka mandol. Mapasalamat, blatan ni Aho. Hindi, no, no, hindi kami magbato na. Medical mission eh. May mga sponsor kami. Ang amon is mabulig sinyo. Di may isya pag ito yung ano, umuman na yung sitwasyon na sa Roja City, nga nakalakat lalaki this time, no? Nakalakat siya kag nagsaka pa na ugbe sa danan. Grabe na ako naktuhan sa mga master ni sa acupuncture. Dito na sa taga South Korea. Kundi siyempre mo na beda sa Rojas to natabo, no? Now, karon ari pagit. Another thing from Roja City. Pagkatapos sina, natapos kami guro do o lapit na guro mga almost 3 o'clock in the afternoon. Sara guro sa mga alas 2:30 kami nga nakatapos. Nagutom na jirili. Nagutom na kami. Karon naghambal na siya nga kon nga upon nga nag-imbitagin sa ila niya makantot na pare. Dira siya bye-bye. Da siya Rojas, bye-bye. Kay makaon, kay may siyang seafoods. Sinikuti, okay, good. Sige, testingan kami. Di ka na may siyang bye-bye, pili ka man na galing. No, no, alam man daw, ano ba, no, pala-pala style man abe. Karon ining mga Koreano, sa kada kaon namon mga kakifay, nag-ugtas kami siyang migo ko. Kay kon ano imutlang nila si mama nila, no? Usapo nila 100 times. Ginaisip nilang usap nila yung pagkaunon mo sila siyang tinapay. Ato niya, tatlo lang niya kausap niya, tulon na yun. Ang ilayalain, usapo nila yung lawig-lawig mo. Di ka nakaon namon sa ining pagbiyahin namon, abe. Gahulat kami dili mga lawig na chimpob la. Kay kada timo nila, be, no? O, mapundos lang, nagkagsigi usap. Kada mga kanding, la. Sining ko, nga ka muna priyaw. Ang sabat siyang migo ko, nakabalo ka pre, ini sila, nagapati sila, ng aton nga digestive system. Dapat nato niyang alagaan kag buligan. Ang purpose ang unto is para usapon naton mayong pagkaon. Nga pino gid siya, no? Kay para pag-aboto sa aton nga tinae, dutay na lang trabaho ya, no? Kay kung itunlon naton nga bilog pa yung mga pagkaon, so dako na nga ubrasang aton tinae. So mochilingon nga mas stress ang mga tinae ta. Sa dalayon, amo ina nagatugas ang sakit kag balatian. Di ang amo nagaling rason nga grabe ginilang usap sa pagkaon. Ginapino gina nila katama sa ilaba ba. Antis nila tunlon. Di isa ka timo dili miserable. Ha? Isa ka pinggan na kanon na biyo. Dugi-dugay mo rot eh. Ang mga isda kag mga kunano na ibutang namon, usap nila, lawig-lawig mo. Di Arina, nagkanto na kami siya pala-pala. Siling ko siya, amigo, kung kumpre, ma-order na malapay na sinugbang nga lokos, malagko na blaw. Siling niya, niya ba sinin sila magkaon? Pakaunon ta. Okay. Amo ni natabo, mga kagibay mo. Sige na kaon, pag-serve siyang sinugba nga locos, no? Siling ko, you try this one. Try this one. Yeah, okay. Wa Koreano, jirili. Natapos na kami siyang migo ko. Sila nga doon, sige pag-iapon, usap locos mo. Sige pag-iapon, usap locos. Sulino. Guro naging kapoy, guro lang mabla usap lang. Ginluan nila. Ginluan nilang lokos. Guro naging kapoy, guro lang pingig lang. Ga-alay na guro sa usap ay loko siya. Aray nyo ay. Kami naman mabalos bla. So muna mga kakipam, hindi ko na malipatan si Roja sa bye-bye tungod sa mga Korean friends naton. It was a long time ago. I think the mga 15 years ago nga nag-medical mission kita dira. Upod with our friends here in Bacolod. Together sa duwa ka grandmaster kon mga Do Shaolin master ni nga mga Koreano. Da siya mo, duwa sila mo, tulog kayo lang. Kina pag-usap nila mo na. Una yan, lumi mo. Oh, coconut. You ate coconut. Yeah, coconut. Good. Inom sila tubig sa butong. Ah, delicious. Delicious. Ah. Kaon sila siyang lumi sa coconut. Lumi sa coconut. Unod siyang lumi. Blani. Butong mo, butong. Di, amo man to, mo grabe nga usapay mga kagipay mo. Nubo yasin ka usap mo. Kaon-kanon pagid, no? Sinugba nga, ano ning mga, ining isda, blani? Tinulang isda, no? Nga may dahon, abe, mga sibuyas dahon, no? Yawan siya usap mo. Kaging-ga-enjoy sila pag-abot sa loko. Sa go try this one. This is good. Very delicious. Yeah, delicious, huh?
2: ko, delicious. That's good.
1: Pag-abot sa sinugbang Ilocos, mga kakifay. Tapos na kami kaon sa migo ko, sila nga doon, sige pa usap, loko siya. Tulokay sila nga doon. Yan na rin pa usap na sa ton, yan, gumagro na eh. Ano to klase Ilocos ba nga daw magulan gro to na daw. Iya huwag sila usap nga doon. Tulokay sila nga doon. Nga mga Shaolin. Ang mga lagba, burangos. Kag lagba, mga biguti. Kag lagba, buhok ang purubukay. Bla. Tulokay sila nga doon. Sige, usapay mo na niya pa rin sa saton. Mabihin niya pa rin. Ano, hindi pa usap na saton. Man, guma. Sobra na kasin ka usap niya, guro. Ha? Lapit na gano'n sinto sa usap nila. Na hindi pa nila matulong. Kay bilog pagyapon mo. Sorry, naging kaapoy guro ba nila ng miring guro ila pipingig la. Diluan nila dirili. Okay, di wala na ako ng istorya about Rojas Capiz. Sa inyo na taga bye-bye, Rojas Capiz. Tanan yung mga listeners natin na naka-tune in sa K5 News FM. Hello na sa inyo tanan. Hello, ha? Especially sa aton nga very beautiful intelligent station manager si Miss A, ha? Miss Ami, mayong gabi na si mo. Ang inyo na station manager suspirte ka buod kag passionista, guapa, very bright. Kumakit anay kami ni si Makulon, nagapapicture gin kami ng adua, kag nagaistoryahan ay gin kami na. Miss A, thank you gin na. Miss Mimi, Miss Ami, thank you gin na. Station manager sa K5 News FM, Rojas Capiz. Kay K5 News FM station manager Steve Flores. Sang K5 News FM kalaon, Sir Steve Flores, ha? Good evening na si mo sa Rojas o kon sa Kalaon City. Kagsatanan nato ng mga listeners from K5 News FM Kabangalan, K5 News FM La Carlota, Hinigaran, si Palay kag hinumaan da, ha? Andan rin naman ni sila ya, sa aton nga station manager sa Southern Negros. Under kay Ma'am Jean, no? Ka K5 Ma'am Jean, Shatita, mga ka K5. Diri naman niya sa Southern Negros na siya, no? Hinigaran, Kamangkalan, si Palay, Hinubaan, La Carlota, no? Under na kay Ma'am Jean, Shatita. Siya ang tawag nato ng area manager sa Southern Negros. Lima ka, amun na ka mga station dalaya. Ay, Kamangkalan, si Palay, Hinubaan, Hinigaran, La Carlota, lima. O kung I think no more pa ng station sa. Di naman niya sa Northern Negros, ang ato Northern Negros ta area manager, si Ma'am Colleen Cubia. Ang anda naman siya is K5 News FM Victoria, K5 News FM Cadiz, Sagay, kang Escalante. Ha? Okay, Ma'am Colleen Cubia, sa tatuan ng mga listener from K5 News FM Sagay, mayong gabi na sinyo. Mga ka-K5, sa social media, nakawitness na magkita sa kagaina. Isa naman history in the making. Ano ay han ining pakantuan? Sining nagaluntad nga mga hindi pag-itsindihan ay sa aton ng mga sinado. Ano hasta subong dog ginagamo gyapon? Ini isa ara na ginaproseso na ini siyang aton nga panahon. Ano bala ini ang kung pwede lang nimo matuki ang palabuton, Jirili? Ano bala ini magatuga ini bala siyang katauhayan? O kung magatuga ini siyang krisis sa aton pagin? O kung magatuga ini siyang kinagamo ang nagaluntad subong sa aton politika?
0: sa aton gobyerno. So tanan ini nga katabo maga resulta ini sa kunano man sa palabuton. So gani we are witnessing mga kakipay sang history in the making sa subong nga panyimpo sa nagalakat na kunano man nga mga sitwasyon sa aton nga mga leaders, no? Sa aton nga mga government officials sa Senado kag sa iban pa. So ina nga mga bagay mga ka-K5, bantayan ninyo na kada agabla sa programa ni K5 News FM, K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tenerife. Dira nyo gid masagam sa man mga ka-K5 ang mga analisis kang mga balita kang ilang mga komentaryo kung ano nagaklatabo subong sa aton pa gobyerno. Mati ka mo sa aton nga mga veterans nga mga anchormen sa Foro de los Pueblos alas 7 sang aga tumtum alas 9 o nagasugod sila gani alas 6 mo, no? Now, da nyo gin maitsindihan kay isa-isay na nila kag paitsindihon kita nila sa kunano nagkakitabo subong sa aton gobyerno. Foro de los Pueblos every day from 7 to 9 a.m. di lang sa K5 News FM, ha? Alas 10:48 na. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. Basta ko yung mga ka-K5 na experiencehan ko, gina-share ko lang sa inyo. Nga kung magtimpla ako siyang DTX Coffee Mix, tasayang ginagamit ko mo. Kag ang tubig nga ininit, gabang lang gid. O kundutay pagani sa gabang. Kay ang gusto ko, medyo maisog ang timpla. The more mo siyang amun na kadamuot sa tubig, magtimpla ka siyang DTX Coffee Mix, the more pagit siya ganamit, inumon yun rin eh. Kanami siya ma-perte ka na nam nga kapeblaw. Pero antes ko na inumon mga ka-K5, no, ginapalapit ko na yung akon ilong sa tasa. Kaya ang usbong sang DTX Coffee Mix, unigaso siya. Ginahaklo ko na yung matamat. Sa kahamot, blakatama. Ang akon nga namatsyagan mga ka-K5, doon ga-relax ang utok ko. Kaya daw may aroma, tirapi, blak. Nga katawhay siyang pinsar ko, kunimuon ko na. Imaginable, sa usbong po lang siyang details ko, mix daog ka na. Pag tilaw mo, pwede ka namin sa sabor. Tapos mo inom, mula kayo siyang pait sa mabatsagan. Ang pinaka-the best pagit, mga ka-K5, no? Kung matulon mo ng details ko, Pimix. Kaya hindi man pwede nga sabor lang mo. Kaya lang sabor lang, tapos mo makuha sabor, tupra mo. Inom mo, tinulon mo, gid. Pagtulon mo, mga ka-K5, arad ang pinaka-the best, gid nga, binipisyo naton. Kaya masugod na nasa na yun pang limpyo. Kunig ka paligo ta para maglimpyo lawas ta. Tapos ka on ga toothbrush ta para maglimpyong baba ta. How about yang aton tinai? Nga tututo na nagkantot ng pamahaw ta panyaga-panyapot sa mga nagliligad pa. Everyday mo na ginasudlan ta pagkaon. Kasulod sa baba ta pagkaon, ginatulon ta kanto dito sa tiyanta. Wenta ka maluko ng tabo to. Di may mga tinga ginaya. Sa kadung ayon masiyang tinga sa nagligad mula na rabaday. Nga? Naghimo na da siya siyang tawag naton yung problema na sa tiyan naton. Nga matamang nag-develop siyang kung anong problema sa palambuton. Hindi ko makainom ka DTX Coffee Mix, kalihon niya na dili. Kalihon siyang DTX Coffee Mix kapag waon ina. Iliminar yan na. Kay man ang aton dinain mga ka-K5, duwag bilog mo. May small kag large intestines. Nga kon isugpunon mo ng small kag large intestines, ang kalabaw sina from 22 feet to 26 feet ang kalabaw. May miserable lang ang i-travel sa pagkao mo na sa slow motion nga giho. I-processus ang tiyan mo na. 26 feet na makanto, tingin sa mong to kapinggan nga pagkaon. Plus ang sundan mo to bihon. May sundan ka nga dinugboan. Nilaga, may pinaksyo, may adubo. Ha? May panseto, may sardinas. Dito na talang makanto. Dito na talang maagay sa 26 feet na tinaita. Di may higko ginadaya. Even though nga nag-eliminar kita, may higko ginadaya na bilin. Kating matagan yung magkauntag at basta kay may maghati nga. Nagagamit tahamong kay tungod may mga yampo kay may mga buling. Di ang higko sa silon to, amo nagatag blatian sa ton. Di amo ginaginatol-tol sang DTX Coffee Mix nga ipag-uod sa sistema ta. Kagsubong man, nami pangihi tayaya, hindi mo lang pangihi, blang daw hubas, ginang marukaan mo, blang. Amo ina aton ma-experiensahan sa DTX Coffee Mix, no? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa, magkaka-K5. We're going to take a short break and I, don't go away, we'll be right back. 101.5

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Max Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Sport Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gigasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Jay Lolo.
1: Nothing Nacho with Jeremy and Jay Lolo.
2: J5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with the Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, magaga K5. Ang habon nga handom naton ara na. Ang benepisyo perte ka damo gid. Una gid psado sa kabukal nga habon bla. Nga ang bukal ya isaylo mo si ibang nga bahin sang lawas mo nga basa me. Sige siya bukal mo. Kagkahapo siya bunlawan mga kakifibe. Kakas ang mga yamok, ang mga oil, kagsubong man, ang mga mikrobyok o kung mga kagaw. Kag nagahamot yung lawas mo eh, preskong pamatsyagan mo, kag tanay nga baho sa lawas mo, kakas dirili. Nagapaayo sa mga punggod. Punggod malanggin ni Abe, gamay malang ni siya nga bagay sa guyata. Pero sa mga teenager especially, nagaangot ni siya ila paminsaron kag balatsyagon. Nagakakonsyos bala sila. So ang ilay mo on kasami is matubang si spiho kag hala panudos dirili. Hasta magkalaguba guya nila. Mga kakifab, especially sa mga nanay kag mga tatay, bakli Miss Toto, bakli Sinday DTX Beauty Shop. Para hindi maguba ang ilaguyas ang sige panudo sa punggod nila da, pagamita sila DTX Beauty Shop. Kaya ang DTX Beauty Shop ko yumo niya ng mga punggod, payuho niya bla. Pagpali, wala inagyan niya itong-itong. Hamis kakanami siyang ila panit dirili. Kagkon may mga teenager kang kamataan, nagamantika lawas nila mo. Especially ng guya nila, nagamantika bla. The oily face. Your face is oily. Kaksyon ng mga oily face na, no? Mga oily skin mo na. Mga alap-up, mga punggod, mga pikas-pikas dulaon. Karon ko may ara ka siyang mahol o kung garas nga guya, may mga buho-buho abe, hippie doon man na siyang DTX Beauty Shop. Grabe, Jirili. Nga kung imo ini kadtogin sa mga espesyalista sa panit, libo-libo gurong gastohon mo mo. Libo-libong gastohon mo po sa DTX Beauty Shop, ano-adla mo ni gamiton mo, hippie doon yung guya mo yan mo. Plus, pag-idula, baho sa lawas mo, presko pag-in, no? Mga benepisyo, bla. No, karon ano pag-in? Sa may mga edad naman, no? Parihas kay Jerry Ling may edad-edad na. Hindi inmalikawan nga magkurinot yung mga panit. Sign of aging mo. Sa dalayon, nagalaya yung panit na bla. Nag-wrinkles, abi, nag-ukot-ukot na da. Habo nilang maladlaw-adlaw siyang DTX Beauty Shop, hindi nahil mo noon ang wrinkles, mga kakifay. Kag siyempre kung nag-aedad ka, nag-yaya panit mo, hugton niya matamat liwat. Now, ari pagin ang problema sa isa kong kamigo nga maedad-edad naman, abe, parihas kay Jerry Lee. Kung may edad ka na, dolain ang baho sa lawas mo, bla. Kung sa Tagalog, pamamatian natin nga, amoy lupa ka. Di natural ina siya nga nagigagwa sa lawas na kung may edad ka na. Tasyon, do may nagakamag sa lawas mo, bla. Doon nga palang atol ka, bla. Nga doon matyagal mo, doon may subay. Dulao na siyang DTX Beauty Shop, mga kakifay. Doon nagakatol na may nagamatsyagan mo, doon may nagakalalamang sila panit mo, bla. Dulao na siyang DTX Beauty Shop. karon damo gid diriling nagasindi kanila kag sige pangamuyo niya Lord paputi alang Iloko ma good girl na gid kuya. Okay na na, sakto na nagasindihan ay kandila kag pangamuyo, bakal ka na di text beauty shop. Kay amo ini makapatinaw siyang imuya nga Ilok. Sa mga nanay nga kagi pamata, no? Di siyempre may mga stretch marks na sa guya sa tiyan, abi. Di kong kisaga ka-conscious ka mo. Sa mga nanay, sa mga babae na. Sa una daw ay mani. Isa daw nagkakabuhinan blang imuya nga self-confidence blang. Di amo ning habol mo sa tiyan mo, Permi. Daw dalamasahi blang. Hindi nahil mo nun ang mga stretch marks nga nangguray-guray nga daw kambang. Hindi na dahil mo nun. Try nyo gid, no? Di ano pa may pangitaon na ton. Sa may mga bata naman ng mga ga-perming nag-dalagan, wala na? Nagkakanus mo, nagkakanasma, may mga pilas-pilas. Amuning habon nyo sa pilas nila, oh. Dasing lang magpali. Hindi pa ma-infeksyon. So ano pangitaon na to? Kay para inisabilog nga pamilya. Self-confidence. Ang isa pagkikimportante nga benepisyon nato. Kanitistingin na ha. Sa wala pagkagamit sa DTX Beauty Shop, tistingin ah! Mamakal ninyo ini sa mga suki ninyo ng mga butika na sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Aton Medical kag Alternative Doctors ha. Libre, wala siyang bayad. Okay, ini nga bahin malunod uman sa aton los ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Now, ang chimpo subong daw hindi mayo, no? Perti kainit tapos gulpi lang maulan. Gas ni oso naman ang flu o kontrang kaso. Ang flu, isa ka-common nga masakit nga nagresulta sa ubo, hilanat, sore throat, sip on, palanakit sa lawas, sakit sa ulo kang iban pa. Hindi na naton pag maliwala, no? Ang masakit nga flu o kontrang kaso, kaini siya ka viral infection nga nag-aatake sa aton baga, kag pwede kamatay kung pabayaan naton. Gani dapat lang pabakuron gid ang imo immune system para mapalayo o kung malayo ka sa trangkaso. Mag-inom gid sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule nga mayara sang Eichel Glycerols nga nagabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbakod ang imo immune system. Ang Dr. Pinoy's Qualine, isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingrediente sang flu vaccine halin pa sang 1998 para ini mangin maepektibo ang bakuna batok sa masakit. Gani para iliwas o kulikaw sa trangkaso, inom na Dr. Pinoy's Qualine Capsula. Ang Dr. Pinoy maayon man magkakifive sa aton nga mga problema sa arthritis black. Ang mga gout arthritis naton, ti siyempre sa may mga ara sinada kag makita naton nga way ki arthritis daw ginabali wala talang kiti way ka man nagabatsyag mo. Pero kung ang ikaw may ara ginabatsyag yabe, no? Do gantos ka black, no? Kapinitin siya ka black. Tungod siyang kasakit, hindi ka komportable, do nagaka-stress ka eh, no? Grabe ang uric deposit naton mo, uric acid bla. Kung dalawo naton galik ang uric acid sa mga microscope niyo, ang itsura niya rin ang buka nga kristal. Now karon, amo ini nagahatag sang ngot-ngot, sakit, banog sa aton nga mga joints. kag hindi ka maayo kalakad, kag hindi ka komportable. So inuman mo Dr. Pinoy Squalene Capsule, unan niya ng himuon, dulao niya ngot-ngot, janili. Pakuposon niyang banog, kag sa dalayon mo nga inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, ang uric acid mo dira ino, sa imo nga mga joints, tunawon niya. Kag i-revive niya ang tawag naton nga synovial fluid. No, ining synovial fluid, mga ka-K5, nga aras sa aton nga mga joints. Do nag-aserbi ni siya grasa. Nadula na na siya, nagmalala na na siya tungod siyang presensya sa uric acid, bla. Di ko nagainom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawon niya uric acid, ibalik itong synovial fluid, mga ka-K5. Kag kung may tais ginman ang tulaan mo abi sa mga joints mo, i-repair niya matamat. Kagrabe siya, Dr. Pinoy. Ang early stage sa mga cancer, sarang nga awa yun, jaling nga hindi na magsige. May mga insomnia ka, may leukemia ka, grabe cancer man is dugo, oh. Awa yun man na siya, Dr. Pinoy, nga mag-ayo ka. May ara ka siyang pasyente kung kilala nga may dengue. Dasing magpasaka siyang blood platelets ni Dr. Pinoy. Makasalbar sa katalagman ang isa katawo nga may dengue. Sumong man ang problema naton, ining kidney naton. Mayo lang tani ko ng mga higko sa mutko naton, kay hamunan talang ni kagugasan tubig, dula na eh, no? But paano naton to limpyohon ang kidney, tabi? Kaya ang kidney ta, muning salaan sa higko sa lawas ta sa salon. Nagaagi sa kidney naton ang 50,000 liters of blood. Ginasala sa kidney tang dugo ta. Kag sige ng dugo ta biyahe sa bilong nga lawas, pag-abot naman na sa kidney, sa laon naman sa kidney, balik naman tong dugo libot sa lawas ta. Di sa inang proseso sa kamilugan, si Sakadlaw, 24 oras, nagalabot ina sa sumatotal nga 50 litros tanan ang ginsalaya. O kung 50 mililitros, 50,000 liters, grabe na mo na mo. Di bisa nagapaglaba ka, sige sala ng kinita. Gasakay ka sa jeep, gasakay ka sa e-bike, gasakay ka sa karabaw. Sige niya sala yung aton kidney sa aton dugo. Nagakatulog ikaw, sige man sa giyapon trabaho sa sala sa dugo. Nagapanilhi ka da, nagaluto ka pinirito nga bangros. Sige man sa giyapon sa sala sa dugo. In other words, mga ka-K5, kung sinusumahon mo, pagwata sa kalibutan, may kidney na tamo. Hasta subong sa edad naton, miserable kung ano nakadamo ang sala yung litro sa dugo ta. Kag kung ano kay kong kidney ta, di mo ng problema subong. Yan daw mayo man na siya, daw wala man na siya bisyo. Nagka-problema sa kidney, taas ang amuni mo na pag-laboratory. Dinugay-dugay, balitaan talaga, ginadialisis na siya. Tungod higko ang kidney mo, huwag na masyado kapangsyonar. Take amo mo lang ni Gilandlan tagali, mainom mo lang tanlaw-law, Dr. Pinoy, maumpawa ng kidney, ta? Huwag kaging problema sa Dr. Pinoy, kaya abrumbado siyang bifan. Wala siyang overdose, wala siyang side effects, ha? Himo ini sa shark liver oil. Sa may mga kamataan, binuman yung Dr. Pinoy, kaya maalam sila. Nagapa-clear ini sa aton paminsaron. Kung may edad-edad ka na namin man, Dr. Pinoy, layo ka sa maging malipaton, Alzheimer's disease, ha? Ining mga dementia. Dr. Pinoy nagadugang supply oxygen sa aton nga mga kaugatan, sa aton dugo, kag especially sa aton brain. Dr. Pinoy Squalene Capsule, hapos na ni Baklon. Dasang Ibi Magalona, kantol ka mo sa D-Jam Pharmacy, Rachel's Pharmacy, Triple K Pharmacy, HM Drugstore, kag sumungman Mangkas Pharma, kag The Generics Pharmacy. Sa Kabangkalan, Valladolid, San Enrique, Binalbagan, Morsia, La Carlota, Talisay, kag siya halos tanan nga mga banwa kag mga kasundaran. Diri siya Negros, kag siya Milong Apanay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?

0: Daghang saliwat sa mga ka-K5 sa may mga problema nga gustong inipalambot kay J. Loloy. Itawag nyo na kung i-send nyo na o kung i-text nyo na sa ating hotline. 0928-611-2263. Kag sa aton man nga globe number 0927-7-448-940. Alas 11:23 na mga ka-K5. Oras na para magbasa kita sang isa ka problema nga ginpadala sa aton, ha? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Isa man ako sa mga avid listeners sa inyong programa kada gabi. Tawagan lang ko sa ngalan nga Ronnie. Ara ako subong sa Sarah. Sarah ano ni? Sarah... Iloilo? Sarah, masakit man sa ako. May bata ako nga apat kabilog, J. Lolo. Pero may lang kami gaaway sang asawa ko. Budlay ni kadaaway, gabusong na yun. Amo di siya unang tupad balay ko dyan, arat nag-away naman sila. So, namulan, busong naman ako. Mag-away sila dyan rin, lalisay ko siya kasing itanay pa na. No? Pagkadasong nga sinimana, gasuka-suka na. Mag-ano sila, mag-ayuhay na sila. Tapos nila-away na, oh. Magbayuhay naman sila. After 1 week, gasuka-suka na yun. Kimot ka na lang nga nagaliad-liad naman. Kada mag-away, grabing away, nagabusyong yun. Niya kuno niya managbata siya sa hospital. Samtang ginasakay siya sa iligdaan, ginatulod niya rili, pakanto sa delivery room. No, ano man to yung babae, yung sagi yung buyayong bana niya. Nga si Amugini, amuning bana ko, muna, ginabuyayaw yung bala. Nga hindi nagid ko, dok. Habas ang doktor ko noon niya, misis, relax lang ah. Yan dito ka kaya mo ni yung bana ko, muna yung muna. Dala mo yayaw, Jirili. Nga, misis, relax lang. Nga, dok, basta hindi naging kumabusyong-busyong, dok. Nga, misis, relax lang. Kaysa nagligad to, eh. Kaysa nagligad, pag nga to, eh. Amo mo na ang bal mo. Nga, mo ganina, dok. Hindi na kami mag-away, ah. May bata ako nga apat kabilog, J. Lolo. Pero may nakamig-away sa asawa ko. Do hindi gin makaon, kaido ang ginapanghambal niya sa akon. Ah, ti, hindi magkaon ng ido, hatag sa kuring. J. Lolo, pero may lang ko ginahambalan nga magbulagay kami. J. Lolo, nga mangita ako sa asawa, J. Lolo. Masakit man sa akon, ginapanghambal niya sa akon, J. Lolo. Ang naluuyan ko lang mga bata ko, J. Lolo. Nagahibi ako, J. Lolo. Masakit man sa akon, gani ginhimo ko, J. Lolo. Ginhimo yung ano ni, nangisngita siya. Kakadaaway sa kasawa, ko ron niya, ngita ka lang ibang kasawa. Kaya patmilog bata nila. Kadaaway nila, guro, kalabot sa punto, guro, yung initay sila. Bulagay na lang ta, nita ka na lang iba yung asawa, ha? Nita ka na lang. Kikaroon naghihibi siya ko, no, mga kakifay, yo. Pero arihambal yun, ho. Masakit man sa akon, ginapanghambal niya, J. Lolo. Ang naluuyay ko lang mga bata ko, J. Lolo. Naghihibi ako, J. Lolo. Masakit man sa akon, gani ginhimo ko, J. Lolo. Subong nakakita ako nakakita siya. Ibulaga niya ginasawa niya. Ha? Nakakita ako di Lolo. Ginpablatter niya ako di Lolo. Ginpablatter sa kasawa niya. Tapos kagin. Wala yung mag-rogin bulaga na. Nangita lang siguro siyang ibang nga babae. In other words, nga daw napilita na lang siya daw ginatudloy yung masyala asawa niya. Nagkatisi na tulod niya ako, hindi ginutuntuon ko na lang gin. Kita ko ibang babae. Ikaroon kayo nangita sa toon babae, gireklamo sa asawa, ginpablatter, ha? Ari ay, pamangkot niya sa aton. Anong himuon ko, G-Lolo, kahit magku-advise ay? Na, amo na, dalahigo niyo naman ko. Okay, little Cinderella, relax lang ah. Amo na kong kaisang inaway sa mag-asawa nila Lisay Dirili. Nag-alabot kong kaisa sa mga binasulay, bla. Di ko makabuhi ka na siyang sugilanon nga masakit. Hindi mo na imbawi na yan. Nakapilas na to eh. O even the toon niya nga mapangayuan mo pasyensya. Mapangayuan mo kapatawaran. Pero nabuyan mo na eh. Nakapilas na to siyang balatsyagon. Bagay eh. Siguro nakalawon, guro nga nag-inokatay, guro siya mga siyang una pa. May marapang nga nag-inulsol ko kay ikaw na pamana ko, ikaw na pangasawa ko. Mga mo na nga mga sugilanon, doon lagi kong ispektar nga. Amo galing ng batasan mo, kalain. Ha? Malagi kong ispektar, yung galing yung hindi ka galing responsable nga klase siyang bana, responsable nga klase siyang iloy, o kung asawa. Mga amo na naging napangbuyan nga sugilanon, bugat na na. Sakit na nakagabudlay na naiyaga, marka na naiya mo. That's why nga, ining aton nga little sender, guro nga, ah, gali ah. Ngita ko ibang babae, ang ngita ko bla. Di karo kayo nakakita sa dirili, nabalaan sa asawa, ginsugit sa pulis. Iba blatter, ti blatter na isa ina ka requirements para nga ikosar ka mo. Ala, papriso yung guru ni. Sir, ang akon sawa, ang akon ba na nang babae, pablatter ko ah. Ti requirements na siyang abogado, nga mag-file ka siyang kaso, kinanglano sa mga unagin may blatter ka mo. Ha? Tiyan mo na lang gurong direksyon, o, oh, kalarma siya, o. Oh. Yan doon mapresyo ka kung niya, o. Di siya man nagtulod sa akon ng mangita ko, babae. Tapos, may plano siyang iakusar ko. Nano na siya man. That's why, no? Nga, hindi mo na marason sa korte yung kaso niya. Ti, judge, isugo yaman ko mo. Isugo yaman ko, judge, nga kadaway na mo. Mangita lang ko iba nga babae. Ti, sunod ko mo lang, judge. Hindi makuya siling abi ang salawayon, ganyang away kapati sa sawa. Sige, isugo yaman ko, judge, nga mangita babae. Sunod ko mo lang. Ganun siya lang ako na may judge mo, kinasunod mo lang ko sa iyang sugo sa ko. Dihamba sa judge niya, kung maghamalo ka sa sawa, malumpat ka sa pilas, malumpat ka magli. Kaya tilay naman niya ta, judge siya, taas na iya, mga nubo lang, pwede ka lumpat ha. Mataas siya, judge, hindi ka doon na iya, nahuwaan ko na nga daan niya. Mutiyan mo na mga ka-K5, no? Sign of sa relasyon. May mga amugin na nga sitwasyon. Kung sa diin, dragin na nga katakos ang inyo yung mentalidad, no? How mature sa pag-baton sa mga bagay. Kaya mga problema, mga ka-K5, nagaresulta sa hindi na maayo nga mga sugilanon. Tungod nga why ginaistoryahan sa tadlong mo. Kung ang problema kwarta, napad maistoryahan na ikaw mo. Kung paano ka mo makaganar kang makaprovide sa additional nga kulang abi, no, nga kwarta nga nagasulod sa pangabuhi. Yaday mo ni himo on tabi, ano imo be? Nya matanom ko pagkapayas. Yay mo ya, nya kamuti. Nya kumamu nga kapayas, butang tabi tag 15 pesos lang, may pulo, tami 150, tamo. Yay mo kamuti ya, nya tiyan ya 3 months, ya after 3 months, yung kalikali. May mga isampo lang ang mga inisyatibo kung paano ka makahaangkos ang additional income mga para masolusyonan ang problema. Nag-istorya ka mo sa solusyon. Hindi kay binasulay. Nag-amuning sitwasyon tungod sa imo, muni mo to. Di masambat man, aba, toad. Ikaw, ginyaya. Na, wala. Hasta nagsinab tanay na apos nagagawa ng mga lauay nga sugilanon. Kanda wala na nagkantoya sa solusyon sa problema, kundi nagdugang pagid, naggumun pagid ang sitwasyon, dirili. Nagdako pagid ang problema. Di siya itong litersindir naman eh. Una bes, kalma kagid. Kinanglan kung ikaw nag-timon sa imo pangabuhi, kapasang karon magid pinsan nyo. Open-minded ka mo sa mga kakulangan, sa mga diferensya. Ara ka mo da, you work together as a team. Nag-teamwork ka mo bla. Nag-buligay ka mo. Hindi ka mo mag-basulay, hindi ka mo magtudluanay sa mga diferensya. Normal man lang na iya nga may mga kakulangan kag hindi man ni perfectong tagsa-tagsa ka relasyon. Pero amo ina kun ara ka mo sang tawag nato nga gasentro sang inyo pangabuhi bla ang Ginoo. Now may ara ka mo sang wisdom nga ginatawag. Ginabless ka mo sang kaalam. Ginabless ka mo sang katawhay kag makaangkod sa solusyon ang inyong mga problema. Kung may ara ka mo siyang nagaugyon ka mo nga duwa sa inyong pagtuob lang. Kag-aragin nag-istar ang espiritu sa Ginoo sa inyong panimalay. May mga problema gin man, pero gakasolusyonan bla. Wala yan nag-asiling abing galamot sa mga amusin nga sitwasyon. Nga makanto na ni sa kahuyanan pagkaguba sang panimalay. So kinanglan letter sender gid amo ni, relax ka lang. Unta ta da nang pangbabayi mo. Focus ka sa inyong mga problema nga masolusyonan mo. Kung may kulang sa pinansyal, dapat mangita ka siyang pamaagi sa maayong pamaagi na kung paano mo na ma-provide. Kaya nagadipindi sila si Momo. Kasi nagadipindi sila si Momo. That's why nagasulod sa pinsar tangang tugon kitang ginikanan. Magsulod ka mo mga buhay ka mo, dapat stable ka mo, anay. May mga ubra ka mo nga sarang makasagod sa pamilya. Di karon kay ti nahinalian. Alang-alang kag hindi suficiente ang ganar. May mga mata na apat pa kabilog na yan. Di miserable apat kabilog pa kaunon mo bla. Ang isa ka tao dahil sa mong mamahaw manyagaman Japon, mag-budget ka lang dili 150 kada ulo, be. O, oh, di bla? O, konsyen ka na ulo, be? No? Dala na na, bilog na lang adlaw, be? Siti mag-apat na, 400. Siti duwa pa ka mo. Mutan na, 600. Siti pala syuldo mo. 350. 400, 500 ang adlaw. Kulang, eh. Mas short ka gini. That's why nga makinot ka gini, no? Instead nga makaon ka mo siyang sinabawan nga lagaw, no? Tipin aksyon na lang anay nga lubo-lubo. Kaya ang nagadesisyon, hindi ang gusto mo, kundi depende sa unod siyang bulsa mo. So, letter sender ang mong ginano. Relax again, magpakabakod ka, kaya initanan proseso lang din mo. Untatol mo ng mga pagpasaway mo na sa misis mo. Ginahimo yan lang na, tungod sa kaugot yan lang, tungod nga gusto yan lang guro yan nga gahambaw siya nga ngita ka lang mamayi, ngita ka lang amos ni, tungod sa iya nga, kung pa siyang karoon ng pinsan, kapag ngayon lang na siya atensyon, kapag ngayon lang sa assurance, kapag ngayon lang sa emotional security, kapag ngayon lang sa stabilidad sa pangunauna, nga ara ka, nga nagagiho ka, kaya nag-provide ka, naghatag proteksyon. Panang imo yaya, pilas na, ginpugahan mo pagin kalamunding. May problema na, nang mabahi ka pagin. So indirect na yang, iya balatsagon, ngita ka lang iba ng asawa. Kaya gusto niya pabaloyang, hindi na siya kagonta. Pero kung palangga mo siya, kapag hambal niya to nga mo siya to, hindi na yan, palangga na kaya, buligay ta. Kalma bala, mga muyo ta, luhod bala, luhod kita. Mga muyo ta sa Ginoo, niya may aragin na. Kung di makalma siya, mo mo lang na himo-himo o mangayong agad pasinsya siya. Tapos, sa tanan nga bagay, dapat may sistema mo. So, nagabase kita sa aton nga resulta. Kung ang resulta nato na be is failure. So, mo silingon, hindi effective ang aton nga sistema. Kung ang aton nga resulta is subo, masakit kaga kapaslawan, ang aton sistema, gro may diferensya. Parihas bala sa magluto ta siyang mga laswani bla, sudan bla, may sistema mo. Hindi pwede yung atanan itong mga panakot sa laswa. Ito ay buk-buk mo tingob. Ha? Karoon naglata na itong dahon sa malunggay, dahon sa tugabang, garagumo pa yung imo kapayas. Tika pa yung imo yung kalabasa. Ang takway mo yan daw, ha? Daw barbecue steak pa. So, sa pagloto siyang laswa, may sistema. Kung makapainit ka lang siyang tubig, no? Unahon mo na kinanglanggit ang unang mga matigah nga klase siyang utan. Amat-amat, pasunod, ang paulihin mo na ang dali maluto nga klase siyang utan nga bahin siyang laswa mo, tiyan mo na mga dahon-dahon. Unahon mo itong kalabasa, kapayas, o ding mga takway, okra, talong. Paulihin mo na yung tugabang ngayon kagang dahon sa bulunggay. Pero ibu-bu, blatanan, bladungan, blah. Ang resulta sinada, no? Basihan mo, hindi ni Islaswaya, damog ni. So, failure. So, anong sistema mo? Sala kaging bu-bu mo, tingom mo. So, ang sistema nga syakto, i-follow bla, sunda bla. Kaya ang resulta man na, mayo, isyakto. Di isa mo man na mga kakifay. Sa aton matag-adlaw nga tanan, may sistema kita. Magkaon kita, ano una tulon? Ni bla, timo, gina una. Matimo ka, usap, nasun tulon. Alang-alang matulon ka, nay, ulihin mo yang usap. So, may sistema. Ang sistema mo ni siyang check and balance naton. Nga para ma-attain naton kung makuha naton ang saktong resulta. So, karon ang relasyon, may sistema man na. Nga, anong sistema ta nga aga ka-failure ang aton resulta sa aton pag-abdanayaw? Ang sistema, tabi, wala ta Ginoo sa aton nga pagpalanggaanay sa aton pag-abdanay. Ang sistema, tabi, sa pinansyal, natunan mo naman na no? Sa pinansyal, anong sistema nyo? Sa panimalay nyo, anong sistema nyo? Sa kusina nyo, sa pagpanglimpyo, anong sistema mo? Tanan may sistema, no? In order ang sistema, i-implementar mo sa insakto para may resulta masangang sakto. Karon dra kita nag-evaluate sa resulta. Maayo ka hindi maayo. Success and or failure. Kung maayo, mo silingon, maayo tong sistema mo. Kung sala ang resulta mo, may difference ang sistema mo. Now, karon, pangitaon mo ang insakto ang sistema. Kung may gagamalo, di mangita ka siyang nakamalo eh. Ha, mag-cut ka. Parido ay kami nag-amunig, itsindihan na yung munit. Anong sistema niyo? Nagatulog lang kami yung huwain na namon niya ginasulbar ang mga problema, ginapabahaw na namon. Huwain na namon, nasturihan niya, gilipos lang kami. Ti, hindi na mayo. May aray yung mag-asawa yung dahil nita magtulog, kundi tani masulbar. Kinanglan matulog, tanga masulbar, tanging problema, tanga may peace of mind, ta. Dibla, may mga amo sinaya mo. Iba na yayang, mochi mo, talik danaya. Yaday, day. Hindi na! Dibla, day. Hindi na, nalipalayo to, ah. Talik ko na yun. Tungod, naging babaw ng bugal. Naging babaw ng pride. Amo ina nag-divide sa ton, eh. Ang bugal na ton. Tungod nga, one number one, wala ka mo siyang presensya siyang ginoobla. Kung may ara kita pag-intindi sa aton nga Ginoo, kag-ara ang presensya ya ang espiritu sa inyo panginobdanay. Kamulo ka mag-humble down. Kamulo ka magpaubos. Kamulo ka magkalma. Kay tungod na intindihan mo, initanan, ginatagaan na kamo sa pagtilaw. So, liwat sa aton litisinder to, untatinan lang pagbabayi. Ihatag sa ako ng cellphone number sa nubya mo, ha? Hello. Okay, tawaganta kag... Lagaya na. Day, come to Lolo. Hindi na da siya kay... lain na. Hindi ka sa ako niya kay... wipe ako nubya. Untatina na siya kay tapos... ngayo ka pasinsya sa iya. Tunaan yung sistema, kung anong maayo nga sistema nga maging effective sa inyo nga pag-itsindihan ay kaya para magluntan ng harmonia. Kag siyempre, isa sa mga importante gin, imbitaron nyo gin siya o imbitaron mo gin siya nga magtuo ka mo, magsimba ka mo o kung may mga marriage encounter dira o kung marriage counseling. Attend ka mo. Kay dra makagain ka mo siyang knowledge, kundi na ka mo nga stage sa inyong pagpangabuhi. Sa una, duwala ka mo, da okay man. Anay nag-abot ng kabataan. Nagdamo na ka mo, may mga needs na kakinanglan ka mo nga pagkahimuon nga pag-intindi, himuon nga pag-provide sa mga kinanglanon. Kay dra na kung kaysa nagatuha ang mga konflikto kang hindi pag-intindihan ay... Pero kung na may mga marriage counseling, marriage encounter labi, no? Drat nyo na ma-realize, ay, ari na kami gali sa morning stage. Ang una, duhala kami, doon wala makami ka problema, gin masyado. How come nga may bata na kami, doon naglain na? Tungkol may mga factor na nag-trigger sa inyong sitwasyon. Kag in every sitwasyon, mga kakifay, ng mga pagtilaw, dahil na yan nag-gagwang mamatasan ta. It's either nga kutos ka, it's either nga mapasinsuso ka, o it's either yung bingit ka da. Kung anong batasan mo, Ibla. Pero kung ano man nga mga pagtilaw, kag-arang presensya sa Ginoo sa inyong nga mga tagipusuon, daw nagkakalma ka mo, Ibla. Tungkol may ginasandigan ka eh. So sa liwat na muna, knowledge, marriage counseling or marriage encounter dira nga mga seminar, kinaglan nyo na atin na, no? Parehas ang basketball. That's why may coach sila lang. Kay parang ipasa nyo maayo, muning dribble, muning ato nyo nga team play. Para magdaog kita, makashoot na damo sa mula, daog ta. Demo mo na, no? Ang marriage counseling is just like you have the coach. Nga amoning himuon nyo, amoning stage, nga nagkonflikto ka mo, nga nagamoning resulta, that you not ma-realize. In that way, you will grow. Kaga, siyempre sa liwat, again, dapat may ginuogin ninyo pagdanay para magluntad gid ang harmonia kag agatawhayan. Okay, last 11:48 na mga K-5. Good luck sa aton nga letter sender nga kay Ronnie, no? I hope nakakuha ka sa mga puntos na da. Mabreak tanay kadali, ha? Don't go away. We'll be right back. K-5 News
1: FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mapakats mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, alkitrang?
13: Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na
19: makipaghiwalay. Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Malo na kami na... Soltero ka to. Mga K5 ka boss, naging ang oras naton. Hindi anay makalipat, no? Gina Seafood Restaurant. Ang restaurant nga saragin naton mapabugal bilang Ilonggo, Makolondo, Negrense. Kay ari na ni sa mga landmarks naton di. Nagakanto din rin iban nga taga bahin sa Pilipinas from Mindanao, Cebu, Samar, Luzon, Manila. Nagakanto din siya atun sa Makulod sa Negros. Kag-aragin sa listahan nila, bla, ang Gina Seafood Restaurant nga kantoan nila. Isa na ini ka food tourist destination mo. Ang Gina Seafood Restaurant, bugal gini naton. Tino ka-unfirman abe nga ginakantuan si Iman nga layo pang ilalugal kita yung taga-diri na yaya mga daan may patakantos dinas. Di gani ko may chansabi. Dalang pamilya, dalang mga kabyanan, opisina. Try nyo kanto sa Gina Seafood Restaurant para ma-experiensyahan na ton. Ang ginapabugal na ton, ng number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant, ha? I-try nyo gate ang ilang bestseller ng mga isda na ka mga seafoods. Una gate ang ilang sinigang kang tinulang isda na. Pili ka na siyang isda mo na. Tapos, ipasigang mo gate o kung ipatulan ni mo. Ang akong dilaya lapulapo, ganyang pangagin siyang lapulapo. Okay, tapos totoo na nila pala-pala style, no? Tilawan, ha? Ang ilang paging bestseller is butter garlic shrimp, ha? Pasayang ang giluto, iya sa espesyal nga sarsa nila. Nakanamit-namit ang sabor nila. Kag mismong pasayan, gin, halin sa dagat ng dalalagko, namit sabor. Ang ilang locos nila, pwede mo masugbakin ng mga butkon, kilagko, pili ka lang na. Pwede man kalamaris. Now, inipagid ang kasag maluoy ka. Ang kasag paborito, tagin na mga kakipay, basta mayegi dirili ang makuha mo. Pag-abri mo siyang lokaba, gapangilay ang aligi. May mga blue crabs masilada. Everyday ginapasayan kasag, ara ginadaya. Lokos, ara ginadaya. May mga abalon shell pa na sila. May wasay-wasay. May ara siyang ining tawag ni gani ning isabla ka shell ni bla. Kanami nga shell, ano kayo na? Diwal! Bausos diwal, oo. Kamalipat tayo pang diwal. Ara tanan sa Gina Seafood Restaurant ang ginapangita ang kalidad, ang serbisyo, ang akomodasyon, ang lugar nga malimpyo, barato, may parkingan sila. Para sa inyo dugang impormasyon kag kompleto nga detalya, subong bisitahin nyo sa inyo ng mga Facebook accounts. Ang ilang nga Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafoods Restaurant, ha?
21: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upon sa amin ni Jay Lolo sumong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile.
21: And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Hindi lang carrots, mga nga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asna ko, tani nga ko magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga naman, balaan yung mga flowers, nga dabong probiotic.
2: Masyo, masyo. Ano
0: maidukar ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Historian, takaroon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-addict 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Na, kadamo, galiba.
5: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Mm. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Mm. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Mm. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi. Mm. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kadadlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
5: ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gito ang matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramirez, no? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amuna nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty si or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kauntamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid niya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant?

0: imong sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals, gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok ra mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gyud nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
4: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kaga inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, so kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
4: mga
5: no?
4: Dysmenorrhea.
5: Correct. So hindi ka magka diabetes, no? Hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
6: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
4: Mahypo kag mahyper, sir.
6: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga. Ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper o tamaan ka kahaypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per migina usar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usa sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag nga antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
4: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C, or pure si agud nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Si Narabaw, gawa panago-nago lang na siya.
5: Ha? Anong sikrito niya?
0: Mahilig siya taguay?
4: Once ka panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko

0: Oh, kung ano an sino ang gapabasay sa iya pila edad sir boy?
1: DC kuno DC 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 ah.
2: Ah kampyon ni
0: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasal ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasad ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo gid basic gina.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
3: DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga akin may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500! Ang una pala ang kulubot sa imong itsura, mag DTX 500 na. Masamili ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nag-ating kulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilatong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Kumbala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
4: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
1: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C.
8: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City,

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mangapi.
3: Mahilig mangapi.
2: Mahilig sila mangapi.
4: Tapos may sa Dalan, Kiliskinda, may mga coffee shop sila.
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gagito na kape, tubang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo cellula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duha ka DTX.
2: Ati bas nami ya, sir boy. Tested and proven ya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka naman dudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo cellula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
2: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
4: Okay. Lagi pa na sugtiro.
2: Ang extend, sir boy, kung ipon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga mahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3Bio anti-smagwa. Para kung no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurine nga makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT. And it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BC is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat. Hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3-bio. Kagpermi na mo ginabalik-balik. Medyo dako ang D3-bio, sir, buhay mo. Kagpugaasay mo ba para hindi sakit magtulod. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kaya ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: So, kung magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3-bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3-bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3-bio, halin pa millions na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3-bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3-bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3-bio, Dr. Ramil.
2: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both, sila duha, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gidya dipinsay ay. While ining D3-bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduhan na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3-bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3-bio, no? Ang mekanism, hindi ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amunan ni ang ginapamayo ni D3-bio ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3-bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3-bio adlaw-adlaw.
0: D3-bio, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo, at D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio, adlaw-adlaw. D3-bio, D3-bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular na regla, sa pagtumar ko sang D3-bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
0: D3-bio ang D3-bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mga butika PUC ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PUC, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
0: PUC Vitamin C. Kag Sanfon Plus.
3: Garantisado!
0: PUC Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag bala to ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3-bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3-bio, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtonser boy, ti nabalaan na tra, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gituwag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituents ang in-city nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon nga, kung palainom ka ditribayo, tingala ka, normal mo pupo.
3: Na, may ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa ditribayo. Sa ara ko sa Milan, Italy, ginataki, giguya sir boy, sa ano, sang kagaw. Ko, lantawa na to, kung diin hasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay.
5: Rasig lang, yun.
2: Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako anti-gene test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 13 hours. Umpawan, sir boy.
5: Negative.
4: Kita mo lang.
2: That's how effective is ditribayo.
5: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sang ditribayo, kung tumaroon mo, nagadipindi man ini sa imong kinahanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang ditribayo, no, nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kaya kung gusto mo naman magpa redos o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
4: Sakto na, Dok.
5: Mag-redos kasi na. No? Kaga, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambag nga ito kramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain.
2: Kasi ka na magkaon, sir boy.
3: Kasi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
7: Correct.
3: Sir PD.
4: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dok Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, kapaligarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausahan na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
0: Ditribayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag-ditribayo ka. Ang ditribayo, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. Ditribayo! Ditribayo! With physio!
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa ditribayo.
0: Ang ditribayo! Ang ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may ditribayo!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: KK5 News FM. News FM.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
14: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
18: Mabaka mga butika.
19: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
19: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix?
25: Gusto ko na.
24: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
30: DTX Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
35: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
36: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
35: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
0: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
35: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ako si Andrea Di Pedro sang barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
35: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
35: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpan nami. IK Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Campionaggio.
1: Campion nga oras sa K-Fab News FM. It's already 40 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga.
4: Balitang K-5 sa umaga.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Kamusta ka mo tanan-tanan mga kauturan, mga pinalangga na itong atag palamating subong at laos ang Miyerkules. Kamusta mga tagpalamati naton, mga kaabyanan?
1: Ito ay hindi
0: ito hindi chismis. Balitang balita lang. Sa mga kauturan naton Luzon, Visayas, Mindanao. Mga suki naton nga tagpalamatis worldwide, mga ka-K-pop, pinagi sa aton sa ninyo Facebook page, nagtanaw sa aton sa ninyo Facebook page, subong nga kagahon. Good morning sa inyo tanan-tanan. Mga pinalangga naton nga tagpalamati sa Western Visayas, sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Mga suki naton nga mga kasimanwa diri sa Banwa sang Pilar sa 24 tanan ka mga kabarangayan. Kalakip na ang northern part sang probinsya sang Iloilo kag premier distrito sa probinsya sang Capiz. Isa ka maayad-ayad nga kagahon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5 subong adlaw, Miyerkules na. Miyerkules na mga K-5, Hunyo 17. Pizza 17 na, signadlaw no? Ligad lang na 15, Lunes. Subong Miyerkules na. Mga tagpalamati naton, good morning sa inyo, tanan-tanan mga ka-K-5. Upliyo niyo kami sa isang ka-oras kag 20 minutos nga pagpangalagad naton. Dari sa aton sa ninyo, palatuntunan mga ka-K-5. Managtaga mo, bugas, matyagan nyo in inyo kwarta, no? Yan. Itanaw lang ko bala sa mga PJs, bala ko kaisa. Matyagan mo daw si Lagid. Ambot na lang. Oh, mga ka-K-5, mga ka-K-5, mga tagpalamati naton. Share sa aton sa ninyo live mga ka-K5 sa aton sa ninyo pagpalayag subong nga kaagahon mga kasimano ha. Inyo kubos nga abyan kagalagad sa kangin ka-K5 Jubert Lago. Iririmaw kita mga ka-K5 tubtubala sa isubong nga kaagahon mga kauturan. O mga tagpalamati na tunda ha. Turutuloy nyo inyo sa mga transistor radio mga ka-K5 89.7 FM sa FM band sa inyo sininga mga transistor radio. Kung may mga Bluetooth ka muda, iskan ang Bluetooth nyo sa FM band. Hindi nga tinir lang kami ito, tinir sa Bluetooth. Tumuok ang Bluetooth. FM ang pangitaas, scan na yun, 89.7 FM. Para gairirimaw kita mga ka-K5. Makita nyo kami sa amo sa ninyo Facebook page, ang 89.7 FM Radio Tagbuwan ay Pilar. Pinagi sa K5 89.7 FM Radio Tagbuwan ay page. Kaya K5 89.7 FM Radio Tagbuwan ay digital mga ka-K5. Para lang kami da. Salusin, ingan nyo kami. Subong nga kaagahon mga pinalangga ko nga mga kauturan. Ha? Ang aton man sining nga pag-abi-abi sa aton sining nga mga tagpalamatingan nag-aupod kag nagatabid sa aton sining nga pagpangalagad subong nga kagahon mga ka-K5. Ang aton sining nga mga sister station nga nagapamati sa sudad sa Rojas ang 100.9 K5 News FM Rojas mga kauturan. Duty subong nga aga ka K5 Chief Nelson Puntillas. Yan tala sa isang aga. Sa aton sining nga patrol nagalibot naman subong nga kagahon mga ka-K5. Ang aton sininga patrol nagalagulag man sa sininga kaagahon mga kaabyanan. At the same time, mga suki naton nga mga tagpalamati eh. Ang aton sininga sister station sa Segundo Distrito sa 89.7 FM Spirit Kalinong Radio sa Banwasang Hapindan. Welcome na mga ka-K5 sa aton sininga pagpalayag, sa aton sininga palatuntunan mga kaabyanan. Sa downtown kaagahon, dari sa aton sining ang pagpangalagad mga K5. Sa mga suki na ton, technical partner ko sa buong gagawin ka K5, Alvin Pagunsan. Aga pa, aton sining ang partner. Kitaan mo doy, naras na search mo ginman. Okay na, muna yan. Oro o kaya. Ito ginapangayo ko sa imo pangita. Ito nga 47 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sa kagahon. Kamusta gali mga operators naton sa mga salakyan? Kamusta na mga suki naton ng mga operators? Baga pa sila nagabugtaw. Amo na namian ko sa ilam. Nagabugtaw sila, dulum-dulum pa. Hindi ko nagabugtaw ka, dulum-dulum pa. Nagkuan ka? Why na naguro sa ila? National na guro, partner. Ano, hindi ko sina. Bay lang danay. Amo na yung naka-importante na ang tong kuan na pangitap. I-print out mo na yun, ha? Ang kadamog yung mga kadula ng mga cellphones, galiso mo. Ay, may manadulaan sa cellphones. Kung may makita ka mo cellphone, ibalik nyo na sa mga natungdan. Ginagamit na sa mga kabataan. Ginagamit man na sa nga ton sa mga kauturan. Importante na sa inyo, sa ila, importante sa inyo, naging kawat nyo, or ginpudyot nyo kay na wigit. Mas importante pinaampagid sa ila mga K5 kay ginakinahanglan nila na. Daw umang, kagaling hindi ka ka-open kagisa sa Facebook mo. Daw umang, kagaling kung isang hindi ka ka, wala ka signal or wala ka net. How much more nga madula, mga K5? Lihog ko, ha? Lihog lang ko, ha? Hindi nyo pa tagu, ha? Ano na pinaka-importante, da? Kinatingwaan ginatun. No? Sa mga suki natun ng mga kauturan, mga K5. Mga viewers natun, mga presidentes and persons with disability. Uy, dali na lang. Sa July, makita nyo kung paano mag-rampa ng atun sa mga lin-eyes ang PWD sa Pilar. Oh, bantayan nyo na dali sa atun sa nga pangalagad, mga K5. Malamang mag-celebrar kami ang persons with disability sa bilog ng Pilipinas sa National Disability Rights Week, mga ka-K5. That will be the third and last week of July, mga ka-Uto. Ginapasidunggan na ton ng mga persons with disability nga isa ka-sektor sa atong sininga gobyerno, mga vulnerable sector, mga ka-K5. No? So, sa mga tagpalamati na to, hindi ka mamambal nga ting PWD, wala nagiging pulos babo sa kalibutan. May pulos pa man kami, ah. O diba? May kabahin pa man kami sa society. May ginatawag. Tuloy-tuloy ang amon sining mga meetings. Meeting dream, meeting dito. Di, ang national pa, may mga ginapropose pa kita ng mga layi, mga ka-K5, para sa sektor, mga kauturan. Anyway, mga tagpalamati na itong mga viewers, that is 50 minutes after 4 o'clock in the morning. Mga suki na itong dira ng kapanga PDTX Coffee Mix, kaya maubra naman sila sa kampo. Maubra naman sila sa uyapan, kaya naman namin na subong magbungkal sa aton sa ning mga talamnan, sa aton sa ning mga kakampuhan. Mag-inom, anay, aga pa mabugtaw ka mag-inom sa DTX Coffee Mix, mga K5. Manang Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez, good morning. Sa mga taga NNC Santa Fe, good morning sa inyo tanan-tanan, mga K5. Janel Yamo, good morning, watching from Pamalatikan, Sigma. Sigma ka manggali, Janel. Isa pa ganda taga, kwan, mga taga Voice Bill, Sigma. Inainel Macuenca, good morning. Ato sa ding Kapelco District Director sa Kwartero sa Dumaraw. Sir Moises Mayo Baligumba Jr., good morning. Aga pa ka pangapina, nagabukad na radio na may cellphone phone. Diba? Inay Elsie Acuna, good morning. May mga pagpamati. Good morning man sa kay Duy Artur sa may Wasvilla Flores Maayon. Ma'am Leia Baez, good morning. Watching here sa Tisa Innocencio. Ara ko na kagapon. May mga meeting ko kagapon sa syudad. May nag-vigil pa rin ko sa patay. Dala sa Tisa. No? Share lang sang time. Lusot-lusot lang. Mula na maximize mong imo time para makahimo ka sa mga obligasyon. Mamatungdan mong obligasyon. No? Ni Matiliano sa Panay, good morning. Good morning, man, Nanay Roberta Parak Patricio. Kamusta ka na, Nanay? Ma'am Maria Eva Almaquer Araw. Good morning. Mayong nga pagpamati, pakishare sa aton sininga live, mga ka-K5. Namin lang isang aga na ton. Man ako tulog-tulog ka bala. Natulog ko timprano pa nga 9 o'clock. Before 9. Wala na, si Robisibility na si Tito Jobs, mga ka-K5. Taw ko lang una. Natulog ka naman kuya, last dos. Open lang ko email. Tapos tulog liwat. Then, popo, alas 4 na galiya. Uy ka. Daw mabangon ka do hindi mo. Amo ni nga obra, amo ni nga trabaho ko kaysa nga kaagahon, bala sa lutoy-lutoy yung lawas mo. Mabangon ka pa. Aloy ka. So, Jobert, kung hindi ka na katakod, magkwan PWD ka na. Galing may extend pa man. Ay, available ng extend. Aloy ka. Ay, depende eh kung may sugar ka kaga. Kag daw mautod na gid saya, eh, pwede na, direktor. Propon why pa man? Gatinglo-tinglo ka lang na, gatinglo-tinglo. Pwede pa man basi matukuran? Wala sa tao, pwede pa magamitan sungkod. Aga mo pa ko gin na payuhom sumunga kwan. Kung may sugar ka nga nagakautod na tiil mo, kung may sugar ka lang, okay lang na. Hindi pa na PWD. Kung mataas yung sugar mo, nga inoperahan ka ng kakas na mga tiil mo, mga kamot. Hindi ka nakakita, ang perahan ka na sa mata. Eh na, pwede ka na na. Pero kung si Manoy mo, wala ka plug ceremony. Ay, why? For nada. Kanami isang DTX Coffee Mix. Ito ay hindi. Anyway, mga tagpalamati natin mga K5, sa siningation sa aton sininga pagpangalagad, makayuhom ka kung isa na wala man problema mo. No? Ay, may fun run kita, ha? May ara kita nga fun run mga K5. Iyain isang mag, no? Iyasang programa sa Municipal Advisory Council or MAC for PNP mga ka-K5. Miembro Tito Job sabi sa management sa Municipal Advisory Council. So may ara nga pagahiwaton nga fun run diri sa Pilar in support sa aton sining mga tapo sang kapulisan that will be on July ano partner gani July 18 2026 may timpo pa man ara lang na sa aton nga kwan page dira mga ka-K5 pwede kay kamo makaparehesto para sa aton sining mga kauto anyway ari na mga nagapanguna nga mga headlines sa aton sing pagpagsumadlaw sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga headlines mga ka-K5 pagkalamatay sa mga ginahoptan ng mga baboy, ginausi sa sikron, sa tuga, sa ginatawag naton, African Swine Fever, mga ka-K5. Sa ato mga tagpalamati, ha, ang mga baboy nyo na, nagbalik naman aming mga kauturan naton sa pagpupot sa baboy, in spite of the fact na wala sang advisory pa, nga pwede nagid kag safe nagid magsagod sa baboy, mga kaabiyan. Pinatang mga banwa sa kapi, sa kapasar sang tawag na ton calendar year 2025 sa CFH assessment sang DILG. Tanana sila tanana nakapasar, no? Daw drawing man lang. Mga nakumpiskar nga mga open mapplers sa ginpalapakan sa banwa sang tapas, mga ka-K5, ginapanawagan sa mga kapulisan nga ang tanan nga may ara pa i-surrender na sa mga kapulisan. Samtang SDO Rossi tigin siguro ang preparasyon kontra sa kalamidad, unannounced earthquake drills sa mga eskwilahan, iga pasang karon. Samtang mangunguma nga may kaso nga qualified rape dakop sa mambusaw. Pampasayro nga salakyan bumunggo sa army truck duha pilason sa Banwasang Hamindan. Mga nagalakpan nga sa drug bus operation sa Punta Tabuga positibo sa paggamit sang droga. City government naghatag sang pundo sa barangay Libas kagkulahaw para sa ginatawag naton prioridad nga mga proyekto sang syudad. Samtang estudyante nga may kaso nga reckless imprudence resulting to pagka samad mga ka K5 arestado sa mga kapulisan. Samtang sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal mga K5 Jinggoy ginsuspender sang Sandigan Bayan. President Marcos bukas sa visiting forces agreement sa pungsod Germany. Headlines. Mga nagapanguna nga headlines mga ka K5 sa aton sining pagpalayag subong nga kaagahon mga ka K5. Samtang sa aton sining latest update sa lakat sa panahon subong adlaw Miyerkules sa June 17, 2026 mga kakita.
2: K5 Bantay Panahon.
3: K5 Bantay Panahon.
0: Ang aton sining 24 oras nga public weather forecast subong adlaw sa Miyerkules. Mayara kita nga Easterlies nga nagapikto karon sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Ato sa nga weather forecast condition mga K5 mag-Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. May mga lugar kita mga K5 nga mag-uumgumang panahon. Isolated ang pagtupa sang ulan mga K5 dala sang nasambit nga Easterlies. May pagpanagob sa nasambit nga mga area mga K5 nga posible. Makadulot ini sang flash floods kag landslides mga K5. Kag may ara man severe nga pagpangilan. Ang aton sa ning Metro Manila, pinakabahin sa pungsod Pilipinas mga K5, may ara sang lugar nga mag-uumgum, tubtub mag-uumon mga K5. May ara sang isolated nga pagtupa sang ulan, kag ini naman ang resulta sa karon sang localized thunderstorms. Nga posible, makadulot sang flash flood sa mga manubo nga lugar mga K5, kag landslide sa mga nabukid nga porsyon sang nasambit nga mga kaprobinsyahanan. Ang aton sa ning weather and water coastal and coastal water condition mga K5 sa Luzon kag Visayas sa light to moderate mga K5 kag ang direksyon sang hangin sa karon southeast to southwest mga K5. Ang aton sa ning kalalawran matunay kanay ang aton sa ning balud sa baybayon ara lang kita sa 0.6 to 1.8 meters ang bugso sang balud sa aton sa ning kalalawran mga K5. Ang aton sa ning temperatura, ang minimum temperature naton sumong adlaw, alas 5 sumong kagahon mga K5, 25.4 degrees Celsius. Sa karon sa hapon alas 2 mga K5, ara ka sa 34.0 degrees mga K5. Ang aton sa ning minimum temperature mga K5. Baya tamabalaan kahapon kainiton mga K5 para sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati mga kautunan. Ang aton sining adlaw magabutlak alas 5:27 subong nga kagahon. Kag magatunod man karon sa kagsisibmon karon sa gabi mga K5 alas 6:27 sa ang kagabihon mga K5. Amo naman ang panguna ng mga update naton sa lakat sang panahon mga K5 ang iban pagid karon nga latest update sang pag-asa mabati andiri sa pinaka mga public affairs program sang K5 News FM mga kauna. Sa ato mga pinalangga nga tagpalamati oras nato impunto alas 5 grabe pangot kita subong nga kagahon good morning sa aton sa ning mga suki nga tagpalamati pari Richie Pinalba good morning aga pa nakakapina DTX Coffee Mix kay Nanay Melanie Pinalba dira good morning man to Charlie Villarreal or Villarreal mga K5 gapon sa to sing pagpangalgad Roslyn Hermo good morning. Good morning, Roslyn. Thank you, Gid. Sa imo sining nga pag-upo diri sa aton sining nga pagpangalagad nga dinalagan akon cursor. Good morning man kay Nilo Dumapit, Janelle Yamo ni Sister Kasugbo Calzado, likewise sa kay Juanilio Kasabon mga ka K5 mag-upo diri sa aton sining nga pagpangalagad yanda nga kaagahon mga ka K5. Oi, check na to na ng patrol, aga pa nagalibot na umpawana. Nakainom na sang Mighty C kag D3 Bio kag kalakip man ang DTX Pema. Dali ka mag-ayos na. No? Dali ka mag pagsik mga K5 basta damuon mo lang inom sang tubig kag laktan mo lang sang manami nga mga utan imo ginakaon. Plus may supplement ka sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. mag-aayo kagagapon, kiti kagapon naglain pamatsyaga ni ka K5 Rodney da Bandalan. Nung tisubo nga aga pa, mapasik na ang paningkaisingkay mga ka K5.
2: K5 Balantay Merkado Update!
0: Liga sa patrol ka K5 Rodney da Bandalanon. Partner, good morning!
4: Good morning, Kapitan Jubert.
0: Good. Kapasa morning. Go ahead, please.
4: Yan. Good morning man sa atin sa mga tagpalamatik. Kamusta, Consulate Kapitan Jubert?
0: Ayos na ayos. Clear pa sa ato okay, na inom. No? Nga tubig, gaging timpla.
4: Situation dari sa siyudad, Kapitan Jubert, ang atin sa mga palibot, no? Nagbubo dari sa ulan, makadali, mga top na last bits, no? Tapos, pag-subong ng mga tinion, wala na dalit sa mga pag-ulan-ulan man kaki pag-jubert. Kaya mga gani, resulta sa mga pag-ulan, nagbasa ang palibot man sa Roa City.
0: Aha.
4: Kaya pila dalit sa mga mayor na kasi daon sa subong kaki pag-jubert, no? Ang bala pa na amat-amat na nga ginapanan man sa mga salakyan, no? So medyo damo ang mga salakyan nga nagadalagan dalit sa subong sa may siyudad sa Rojas ka K5 Juberta. Kaya managani no ka K5 Juberta. Ang mga quadri at ang mga street sweepers, subong man ang mga garbage collector, temprano pa, nga nagpanindok man na sa palibot. So far ka K5 Juberta, pag-abot natin sa dalaga sa traffic ko, hindi pa naman masyado ginda gutok, no? Kaya managani, amat-amat pa naman lang ha. Galing to pa lang kita yan da ko. Timbrano pa. So, amulang gina ang sitwasyon dito na sa mga mayor nga kalsada. Kaga, Dri, sa my children are sa stage center. As usual, ka K5 Jubert, no, ang atong dari nga sitwasyon na mukagamo. Guto, ka kinaramaan la. Ang mga sirakyan dari nakapark, pihak-pihak mayara sa mga nakapang-park nga mga salakyan na so medyo gutok gid. Kaya amo na no sa ako diri nga nagpadulong nga tan mga kuturan sa pagpamakalman sa nagalain-lain nga mga produkto diri sa may merkado publiko. Kag sa subong atong diri nga i-check yar ang presyo naman sa bugas sa K5 Jubert diri sa may Chudoraisuna Street Center. So before that ang sitwasyon diri sa bugasan na ang ibang dali sirado pa, no? K5 Jubert, no? Wala pa sa balta nag-display dali, kagagamay pa lang dali ang nag-display man, na, pero kay matamat sa pag-display ang ibang dali ka, K5 Jubert. So, yari, ang presyo sa mga bugas, sa subong, ang yummy rice, special rice dinurado, 65 pesos per kilo, ang Super Dinorado, ako ng Super Dinorado Special Rice at Nin ka K5 Jubert, 55 pesos per kilo. Ang Special Rice Dinorado, 55 pesos per kilo. Special Rice Princess Bia, 55 pesos per kilo. Tapos ang Premium Grade Rice Local, 54 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Boko Pandan, 54 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Super Angelica, 54 pesos per kilo. Ang Sinanduming Premium Grade Rice Imported, 54 pesos per kilo. Amo man ang Sinanduming Premium Grade Rice Local. Tapos ang Ponzo Well-Milled Rice Local, 53 pesos per kilo. Subong man ang Super White Well-Milled Rice Local. Kag ang Regular Milled Rice Local, Bahay Type, 50 pesos per

0: Yapon na ang presyo. Kapag ba sa supply, nagkapabilin nga bastante ka kay 5 Jobber.
1: Grabe, at least daw kwan nang siya, amugyabon ang ano ang bilin niya, way isang problema nang pumuluyo naton. Kay 5 Broadband.
0: Ka kay 5 Broadband na, so wala gansang kapalakan na rin natin mga kauturan na sa pagkabat sa supply sa sigan man nga mga produkto dali sa Maya Chidoras and Trade Center.
1: Okay. Proceed. Keep abroad. Dula ka hao. Go ahead.
0: Pasensya ka kay 5 Jobert na medyo choppy ang atong connection ka kay 5 Jobert.
1: Mugin na gadula-dula gin man siya kapin paaga pa kay 5 Broad. Go ahead. Ala ka pa sa tingahan.
0: By the way, kasi sa Jubet, no, happy kita. So, good morning naman sa atin sa iman ng mga friends. Kay Sir Nestor Gasugbo, kay Sir Roy Abilas sa Timbaga ng Bayan, good morning. Kay Elvino Martisano, good morning. Kay Kapma Aurul Dan, good morning. Sir Richard Pinalba, Nanay Bebeng. Nagsata na naman ito ng mga tagpalamati. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, Director Adiri sa Chodora SS Trade Center. Inisi ka K5, Rodney Dabandala noon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagalingawang sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 bro, ni Daban Dalano, na ay makuan ngayon, manami pa tayo magtulog. Malain ang pamatsyag mo, no? Kuan lang ah. Gamay lang ah, ininit ka vitamins. Ikaw na ida mo ka K5 bro, ni, para nga maka-recover ka gid, no? Sining ginabatsyag, balang ko kapoy-kapoy ka na, may ginabatsyag ka pa. Sige lang, mo ginang kabuhi na ito, mga ka-K5. Ako galing doon yung mabangon kung kaisa. Pero mga kauturan na ito, bangon gin kay may trabaho, may ara pa nga, klase mga ka-K5. So mga estudyante na tundra, mata-mata nyo na pabangon, pukawan nyo na, asta nyo ba na nga nagaligid-ligid pa? Ha? May ara akong kaisa nga sinin, Sir Jobs, doon hindi, pag kuya kaya magbangon. Eh, wait, may mo, may trabaho ta, mga kaya. Good morning kay Nilda Badulis Binondo, sa sinin nga mga tinong nag-upon sa tusing pagpangalagad, Ma'am Rolinda Villabilisiz, Job Anunoy, Toto Job Anunoy, dra, sa kay misis niya, kay Ginny Balsina, nagapamati man sa mong kagahon, and likewise sa kay Nunong Milan, agapan, nagapamati na din sa K-Fab News FM, mga K-Fab sa tusing nga palatuntunan, salamat gid, no, sa atong sinin nga pagpakig-upod sa inyo tanan-tanan mga ka K5 watching si kuno si Ati Belinda Dini Sado. Good morning lang mayong pagpakigupo sa mga tagpalamati naton ay mga suki naton nga tagpalamati ang aton sini nga mga kauturan dira sa may Kulasi ho kag dira man sa libas kalakip man sa mga kauturan naton sa bahin sang Luktugan area kag sa barangay Banika mga ka K5. Oh, good morning gid sa inyo sinitanan-tanan nga pagpamati ka pagpagigupo diri sa aton singa palatuntunan mga ka K5 pagbalik ko detalye na sa aton singa magbalita pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo oras alas 5:10 sang aga.
2: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500.
8: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
8: Agot magin mas hubid sa kitad ang itsura.
7: DTX 500.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
9: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid.

0: Sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
7: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
9: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
8: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
9: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik man madali sa atong singa pagpala sa panatuntunan balitang K5 sa umaga. Oras sa aton, 15 minutos na, nagaligad sa tak ng alas 5. Nag-aakwa na, nag-butlak na, matamat na sanaaw atong palibot mga K5. Oy, mga public jeepney operators natin, good morning ha. Aga pa kamo, nagapangita na kamusang inyo kinawala sa dalan, mga K5 kalakip man. Ang aton sa nga mga bus drivers, no, mga taga-van natin nga mga drivers, aga pa yan. Gahugas na sang salakyan, samtang nagahimos, mga K5, magabiyahe naman sila sa nga mga salakyan. Mga negosyante na to na matamat na kamubangon bukas na sino mga baligyaan. Kaya damo na nagahulat ang tinapay na nga nagalibot-libot mga K5. Nagalibot-libot ang music-music na tinapay. May malunggay mga K5 kapamati sa radio. Sa K5 News FM, good morning lang daan. No? Good morning. Happy na tanaga pamati. Kamusta to? No? Mga K5. Nilda Binondo, thank you so much. Mary Jane Caputo Burado, Mary Jane Ocampo, and Giselle Marcos, ang Barangay Lunoy, Roa City. Good morning mga K5. Gapas sila bango na, gapas sila nagatutok na diri sa itong singapag palayag mga K5. Sa mga viewers sa itong mga OFW nga nagatanaw sa itong live, good morning sa inyo. Pakishare sa mga nagatanaw sa itong subong kagahon mga K5. Ha? Ang posible lang, Sir Jobs, hindi ka paya magbangon. Ngaliwa kayo may mahimo, may trabaho ta. Mike De La Torre, good morning. Dala sa mga CBM phone shop sa mabahin niya sang Kalibo, Aklan, mga K5. Yari ng mga balita, oh. Muna before ka magkagto sa inyo sining kuhan, mga baligyaan yung mga trabaho, mga K5. Dapat balaan yung mga balita kay kisa kay kinaon na kita sang di dapat nakauno na itong mga K5. Kuhay kita ka balo, may mga balatian ang atong mga ginapang lamon, mga kauturan. Pagkalamatay, ahay, mga pumuluyo ang mga ginagsakripisyo naman subong nila. Nag-kwantani, nag-bakas-bakas mga gamay, kahit paano may tinago man nga gamiton, balap-lakadlaw. Di nagkakalamatay sa mga manginuptan nga baboy kay ginausi sa karon tugab la ini sang African swine fever, no, mga K5, pitiway mo wala pa kita sang bakuna mga K5 sa aton sini nga mga kasapatan kauluoy ang aton sini nga mga nganguma mga K5. Bearing report with K5 Roldan Bizana Villarreal.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Roldan.
2: Inkumpirmar sa Provincial Veterinary Office na nakalabot na sa ilatalatapan ng report angot sa pagkalamatay sa mga inuptanan nga baboy sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Dr. Loy Burata, ginkumpirmar sini nga nagkuha na sang sample sa ilatalatapan sa pila ka mga napatay nga mga baboy agud makumpirmar kung anong ginturaan sa pagkamatay sa mga ini. Aminado si Dr. Burata nga base sa inisyal nga pagsekyar, nagpakita sang sintomas ang African Swine Fever o kon ASF ang mga nagmasakit, nagnapatay ng mga kasapatan. Apang kinanglan pa hula to ng resulta sang ipatikay nga test, agud makumpirmar, bangod magluwas sa ASF, may iban pa nga mga balatian nga nagadapo sa mga baboy kaparasang hag cholera kag iban pa nga bacterial infection. Nibulan nga kalakip sa mga sintomas ang ASF amo ang hilanat, wala gana magkaon, ginalupot, nagapalanuka, may discoloration sa lawas ang baboy kag iban pa.
3: Pag-investigate na, financial investigation, medyo may arasas ng signs niya kapareho sa ASF na ito nga nakita ng sa mga weekend na tuwing. No? Mm. So, ang ako nang sinihikwan ni medyo i-clear out sa bid, no, na bakit not until na makaabot sa ito ang resulta sa ating laboratory testing. Muna na kita maka-confirm, no, na ASF lang yun. Kay nasa-labi sa ASF, pwede man sa K5 doldan nung ibang sakit, no.
2: Sa pinakakatapusan naman ng monitoring sa ahensya sa Nopas Opisyal, yara pa sa red zone ang Banwas ng Panay, panitan sa Pian Kalivisan. Nagapatiman ini nga may mga na-report pa nga kaso sa ASF sa mga lugar. Samtang pink zone naman ang nabilin nga mga banwa, na nagapatimaan naman nga halos wala na sang report nga kaso sa sulod sang pila ka bulan. Apisar, hindi makalalit sa ikang lawas ang tawang ASF, ginapanugyan na naman ni Dr. Burata ang publiko nga likawan ang pagkaon sa mga sapat nga napatay sa balatian, bagod posible magdala ini sang negatibong epekto sa ikang lawas. Ginatugyan man sini sa tagsa ka munisipyo ang maid-ed nga pagcheckyar sa kalidad sa mga ginabaligya nga karne sa baboy. Agud masiguro nga wala ini sang dala nga malaing epekto sa kaayong lawasang tawo. Kung nagaagi sa slaughterhouse ang ginakatay nga mga sapat, nagaagi ini sa inspeksyon antes kag pagkatapos katayon na nasandig naman sa pagsulundan sa meat inspection.
3: Kung ato hindi ang dala ng public safety, much better na lang yan na hindi ginaton pampan ang damasakit no, ng atong mga alaga. Eh, posible ba si may banda na nagsulod na kwantaga maapituhan din kita ng mga tao. May ala na secondary infection or bati ibala, hindi niya i-escape na ibala yung ano, na sakit, no? So, for kwan natin yung reason na for safety reasons, no? Sa ating public health, no? Ginapan natin yung tali na ano lang, iwasan lang kita yung mga pampansang mga damasakit natin ng mga baboy kakipay brutal.
2: Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa KK5 Roldan Bisana Villarreal mga ikauturan. Amo ning sa bungin na pala naaw sa ato sa mga pinalangga nga tagpalamati bago lang nagbalik, bago lang sila nagamat-amat kuan sagod naman ni Watson Baboy. Amo naman ning dako nga problema karon sa aton sa ning mga pinalangga nga mga kauturan mga KK5. Nagkakuan ka, nagamulumidyos gamay ang ato sa ning mga tagpalamati mga KK5, ay anon mo na, no? Ara ng pagtilaw, ara naman ang pagpanghangkat mga KK5. Wala pa kita kamarasma sa duha ka tuig ginaganaton. Agkalalipong ng mga baboy, nagkalmasakito ng mga baboy, mga K5. Sa nalikdan ng mga sinimana, I think last week of May, may mga reports na mga K5 na nabatsagaan ang aton sa ning mga kauturan sa mga kabanuhanan. But then, nagpanilag pang aton mga utod kung ano, gitbala, anong rason, no? At sa such time nga daw nagdamo ng report mga kabyanan nga ang iban ngayon pang ihaw na lang, ang iban mga K5, ginbaligya na samtang wala pa magmasakit, no? Para nga hindi sila matam-an mga kauturan. Okay, amo man kamoy baboy-baboy ka kung kaisa mga kaibay, makatampukuan ka, makalampuwas ka sa kapigaduhon man kung kaisa, makasapin-sapin sa imukinang lanon. Gapin pa kung may mga patining ikaw o kung may ara kang mga nayon nga ginasagod mga kaibay. Dako kita ni nga bulig para sa aton mga kauturan. But then, it's sad to say mga K5 na kamatamat naman ini mga ginabatsyag karon sa mga sapatan. May ara mga kauturan naton sa mga suki natong nag-invest naman tani. Kasi nila daw nagkanay-kanay na, nagbalik na daw amat-amat naman nga normal mga K5. But sad to say sa mga viewers naton nga nag-upod sa ito sa pagpangalagad mga K5. Nadula kag nagbalik naman sa sitwasyon nga amo naman ini karon ang mga reports sa field mga K5. Do hope, no, sa ato sa Department of Agriculture, sa veterinary office naton, may mga monitoring pagit sa mga kabanuhanan nga i-secure mayo. Kagi-monitor mayo para sa kayuhan sa aton sa ni nga mga kauturan, mga ka-K5. Uloy man ang mga uton naton nga mabiktima sini mga kauturan. Di ba, Ma'am Arlene Uniada, dahil sa maibisan, may araman na case, no? Sa kay Eslin, Descalzuta, Diama, Leo Jan Bilyones, good morning sa iyo, tanan-tanan. Sa mga taga-Balantukan, panitaan sa Diama, Descalzuta family, thank you so much sa pag-upo din sa ito sa pagpangalagad. Mike De La Torre, good morning. Mga K5, tugay pa mga balita, mga pa K5, pila ka mga kabanuanan sa Egyapis, nakapasal sa 2025 CFH Assessment. Aring report with K5, Myla Vasquez Puentes.
0: K5 News FM, live report.
1: K5, Mike, go ahead please.
4: Sa probinsya nakamasar sa CFH assessments sang DILG.
5: Klinika D3 Bio nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
4: Ginanunsyo sa Department of the Interior and Local Government ang listahan sa mga lokal nga panguluhan sa probinsya sa Capiz ang nagkapasar sa 2025 CFH assessment. Base sa opisyal nga listahan, ang mga kabanuhanan nga nakapasar amo ang probinsya sa Capiz, Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Maayon, Mabusaw, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Rojas City, Sapian, Sigma, Kagbanwasang, Tapaz, Nagapakita ini sa padayon nga pagpanikasog sa mga lokal nga panguluhan sa probinsya sa pagpatuman sa maayo nga panggobyerno kag paghatag sa kalidad nga serbisyo publiko sa ilang mga pumuluyo. Samtang ginapasalamatan man sa DILG ang kooperasyon sa mga lokal nga opisyal kag komunidad nga naging kabahin sa sining nga pagkilala para sa tuig 2025.
6: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla Vasquez Fuentes, mga kaunin sa mga balita, dugang pang mga balita, dili sa tusing pagpalayag mga kauturan. Aryo, SDO Capiz or Roja City, ipasiguro ang nga preparado ang ilan sining mga eskwelahan, ilang mga kabataan. Ang ila sining mga manunudlo mga K5 magapadayon sila sa mga unannounced earthquake drills sa mga bulutuan agud mapasanggad kag maging ready ang aton sining mga eskwelahan. Iligin pahayag mga ka K5 ni Ms. Maribeth Baldonado, Project Development Officer 2, DRRM Coordinator sang Schools Division of Roja City mga ka K5. Ini sa kaseryoso nga tikang sa ahensya agud mapatuman ang kag masiguro nga maluwas kag maayo ang kahimtangan sang aton sining nga mga kabataan lakip na sa aton sining nga education sector mga kakaifan. Ini ang quarterly nga simultaneous nationwide nga earthquake drill pinaagi sini matistingan ang kun ano ka resilient ang aton sining mga eskwelahan ang aton mga kabataan lakip na ang bilog nga bulutuan mga K5 kun sini magapatrayon man ang mga eskwelahan sa ginatawag naton unannounced mandatory earthquake drill mga K5. Kabay pa ini mga contingency plans sa Department of Education kasi sa mga utod naton in coordination sa ato sa mga MDRRMs lakip man sa mga learners kag mga teachers mga K5 o kag sa management sang DepEd para mga siguro nga safety ang aton sa nga mga estudyante mga K5. No? Isa ini kadako mga K5 nga buluaton kaya manamoy may mga building kita sa mga eskwelahan. Ba't mga dilapidated na gulang pa sa imo K5 albin mga school room school classrooms no paano na lang kon mayara nga emergency sa sulod sang mga bulutuan mga K5. Nakita nyo to sa kwan, nakita nyo to sa may Mindanao area kalakip sa Gensan kag sa Sarangani province mga K5 sa mag luntad ang 7.8 nga kwan no nga linog mga K5. Kabay pa nga ini oh, sundon sa mga manunudlo sa City Division mga K5 kag ini lang sa City Division ha kundi sa tanan nga mga schools diri sa probinsya sa Capiz mga K5 no para mangin resilient mangin ready mga K5 kag kun dapat may ara nga mga gubags ang aton sini o kung mga emergency kits ang aton sini nga mga kabataan mga K5. 28 minutos na galigot sa tak na nga alas 5 mga K5 yung pa nga mga balita reports mga K5 sa aton sining pagpangalagad pampasahero nga salakyan bumunggo sa aton sining army truck dito sa may Banwasang Hamindan duha ang pilason mga ka K5 alas 8 ako na alas 5:28 yaring report ni K5 Myla Vasquez Puentes.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Myla.
4: Duha ka persona ang nag-angkon sa minor nga pilas matapos aksidente nga bumunggo ang isa ka pampasahero nga jeep sa isa ka Army Troop Carrier Truck alas 7 sa kaga Hunyo 16 sa Barangay Esperanza, Hamindan, Capiz. Ginkilalang driver sa jeep kay alias Gani, si 31 anyos, retired army, kaupod ang konduktor nga si alias Jonathan, residente sa Barangay Haina Norte. Samtang ang driver naman sa army truck ang ginkilala kay alias Emma, 34 anyos. Base sa initial investigasyon sa kapulisan, ginapayag nga padulong kontani sa Rojas City ang jeep apang naglapaw ini sa kurbadahon nga bahin sang dalan. Bangod sini, bumunggo ang silakyan sa olive green nga army truck nga padulong naman kontani si Cam Peralta sa nasabit nga banwa. Naibaluan nga nagangkon sang pilas ang driver sang jeep kaupod ang konduktor apang maswerte naman nga luwas ang driver sa nga bunga army truck. Gilayon ang mga ini nga ginatagan sang pauna nga pagbulong. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes mga kauturan. Grabing kuano makakatukot na si mo trabaho. Aga pa ni. Aga pa mga K5 may gani kay ti amo lang na, no? Kaginkwa niya lang. Ginsungay niya lang. Mga K-5 delikado ni, no? May mga kabataan, mga pasahero, mga estudyante. Ay, sus. Ang nervyos mo sa nini, magkailiamo, mga K-5. Nabalo ka naman dito sa Kabukiran. Malagba dito yung K-5, Alvin, ang mga jeepney, no? Mga jeep na itong gabiyahe. Sa bukid, ya, tiko-tiko pa ng mga dalan, mga K-5, gagmay pa, no? Tiyan mo na kung kaisa, nga ma-lose control ka, hindi mo makontrol lang imo sa nini dalagan, mga K-5. Ariyo, ang city government karon naghatag sang pundo sa Barangay Libas, Kagkulahaw, para sa ilan sining mga priority projects sa nasambit nga kabarangayan, mga ka-K5. Ano nga mga priority projects ang gin-preparar sa Kulahaw kagsang Barangay Libas? Yaring report ni ka-K5 Myla.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 May.
4: Ang city government sa mga opisyal sa Barangay Libas kag Barangay Kulahaw para sa pagpatuman sa ilatag sa kaprioridad ng mga proyekto kag programa nga makabenepisyo sa ilang komunidad. Sangdang laglang o personal nga gintugyan ang bulig pinansyal sa mga opisyal sa duha ka barangay bilang kabayan sang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhan sa pagpasangkad sa mga serbisyo kag pasilidad sa barangay. Sa Barangay Libas, nagbaton sa pondo ang barangay para sa construction kag pagpakayo sang ilang nga cover gym kung sa din maghahatag ini sang mas maayo kag mas komportable nga lugar para sa mga programa, aktibidad kag mga pagtililipon sa komunidad. Samtang sa Barangay Kulahaw, naghatag man sa bulig pinansyal ang city government para sa pagbakal sa mga kagamitan para sa ilang material recovery facility on MRF, pinaagi sini mapauswag pa ang pagdumalas ang basura kag pagpatuman sa mga programa para sa pagpaayos ang palibot. Nagpasalamat naman ang mga opisyal sa Barangay Libas kag Kulahaw sa suporta nga ila na baton kun sa diin ila makita bilang dako nga bulig sa pagpatuman sa mga proyekto nga makapaayos ang kalidad sang serbisyo. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Myla Fuentes. Sa mga balita, mga kauturan, nagikan sa city government. Yari pa ang mga balita, mga kauturan, wario. Isa ka estudyante nga may kaso nga reckless imprudence, ginaristo sa katon sa mga kapulisan. Kompleto nga detalye with ka K5, Maria Rochelle Lebron.
0: K5 News FM.
1: Kiba, Chichi.
0: Report.
1: Chichi, go ahead, please.
7: Arestado sa kapulisan sa Banwa sa Mambusaw ang 18-anyos nga estudyante bangod sa kaso ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property. Gingilala na dakpan kay alias RR, estudyante kag residente sa Barangay Tumalalod, Mambusaw, Capiz. Ang warrant of arrest ang ginisyo sa Presiding Judge Municipal Trial Court, Mambusaw, Capiz nga may petsa Hunyo 15, 2026. Magin-rekomendar ang korte nga piyansa nga nagabalor sa 30 mil kapesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Mambusaw Municipal Police Station ang arestado para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Chichi Bron. Sa balita, mga K5, nagikansa ato sa nga field reports, mga kalkuran. Banwa, sa mga tagpalamati na ton, mga viewers na ton, pakishare sa ton live, mga K5. Magabalik kita sa ato sa nga pagpangalagadanganangan sa patapos ng timplas ng DTX Coffee Mix Drama, mga K5. Ang ato sa nga pagpatayo sa ato sa nga matanding broadcast sa ato mga sustation kalakipan ang mga balita nasyonal ng aton panumbalikan, mga K5. Oras, 33 minutos ang takna sa alas 5. Magabalik yung mga ipagkatapos ginamang sang importante nga pahibalo. Stand by!
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
9: Mga butika.
0: Sport Biotics. Mga bulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Chela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May baka kag vabuwas ka.
14: Garagapataas ang energy kag stamina
13: para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
14: DTX 500!
6: Mabakal sa mga butika.
16: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
17: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
16: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
17: Eye Care Gold Capsule.
16: May aras ang lutein,
17: vitamin A,
16: vitamin E,
17: vitamin C,
16: zinc,
17: kag bilberry extract.
16: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
17: mag-inom sang Eye Care Gold.
16: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
19: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
20: 37 minutos na kaligid sa tak na alas 5 mga ka-K5. Good morning. Toto Jisrael Colasino, Alejandro Parohinog Wing. Dala sa may agsilab sa Pian sa Parohinog Bularda kag Orale family. Aga pa nagapamati kay nagaupod diri sa tusing pagpalayag mga ka-K5. Good morning sa inyo tanan-tanan. Christopher Arbolado Di Jose, thank you so much sa busing pag-share sa aton sing live, no? Sa mga nagatan-aw sa aton sini nga palatuntunan subong nga kaagahon mga ka-K5. We're very grateful ara kamo nagaupod sa aton sini nga pagpalayag adlaw-adlaw, sa aton sini nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon, sa aton sini nga mga kauturan mga ka-K5. Angan-angan magakuan man kita, magatabid kita sa aton sini nga mga sister station mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, Miyerkules nga edisyon mga kauturan. Amat-amat na, kadto na kamo sa inyo sininga, mga iskwilahan sa ima trabaho, bango na, paligo na, mga ka-K5. No? Ping Horseback, good morning. Ka-K5, nagpamati kami sa Barangay Lunoy, Rojas City. Okay, Ping Horseback, mga ka-K5. Ano guys, sa mga Lunoy, Rojas City, nag-aupod rin sa itong sininga pagpalayag, subong kaagahon, mga ka-K5. Si Jinggoy, Senador Jinggoy de Estrada, magluwas na gindakup siya, kagin priso, magkibis ka patubang sa mga kaso, kagin file sa iya, mga plot control ni mga ka-K5, ginsuspender pa sang Sandigan Bayan, mga ka-K5. Ayan, balen, isa ko na magkuha sa inyong sininga sweldo, hindi na siya magkuha sa sweldo, mga ka-K5, para sa sining ginapangatubang sini karon nga kaso mga kautol. No? Mga pinalang ang tag para mati 39 minutos na nagkaligad sa tag ng alas 5 mga ka-K5. Ita subong ang kwan, aton subong ang timon sa aton sining pagpangalagad sining nga kagahon mga K5. Isa-isa ho naton karon nga aga ang aton sining nga pagkuha sa pila ka mga reports and information diri sa Region 6 kag sa NIR region mga ka-K5. Pinagi sa pagdulong sa aton sa ning mga kaupdanan, ang aton sa ning mga partners sa mga sister station naton sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Ay, mga viewers naton ng mga OFW dara, nga nagasuporta sa amon adlaw-adlaw nga pagpalayag diri sa sining palatuntunan. Salamat gida, kapilang DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw, nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. Pag-isin nyo lang sa D3 Bio, kagato sa nga DTX 500, kag Mighty C mga kauto. Suplemento para sa aton lawas para magpag-una nga aton sa nga immune system mga kauto. Ara na sila partner, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Sa aton sa nga pagpalag, pa-kwan lang, pa-signal lang, kung nagtapid na nga aton sa nga mga kauturan mga ka-K5. No? Sa nga abya naton nga nagapakigupod dari sa aton sa nga palatuntunan sa mga vendors, mga operators sa mga salakyan mga K5, kalakip na nga aton sa nga mga kauturan nga aratag sa tag sa mga panimalay mga mangunguma naton para K5. Check na to ng mga sister station mga K5 sa sininga mga tinion. Kompleto ang grupo sa buong aga mga K5. Unahon naton sa sininga mga tinion mga pinalangga naton tag palamati ang aton sininga sister station. Check na to ng signal sa K5 News FM Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, good morning. Wala kang sulod daw? Mute siya nga, Bacolod? Dahil lang, sa hello tonight. Karoon lang, Bacolod. Check na ito na ito sa ning ABP. Iloilo, good morning. Go ahead, please.
0: Hala, Bira. Iloilo, good morning. Cape Verde and Visayas, Negros Island Region. Mabaskog na nga ito sa ning signal dere. Kagkangainik sang kabaskogon sang karamit sang klinika DTX Coffee Mix. Balik sa iyo, Madrak. Cape Verde, Jobert, Lago.
20: Thank you so much, Sir Ray, ABP. Halin sa Iloilo, check naton ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning.
21: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas. Nakapuro pa nga, pairan kami ka DTX Coffee Mix nga may halo nga D3 Bio para antibacterial kag antiviral ang amon nga kape. Balik kanimo, Sir Jubert.
20: Thank you so much, Antike. Baskog ang signal kang Antike, mga kay. Balikantang mga kaubdanan naton, mga gungan sa Negros, Bacolod. Go ahead, please.
22: Check lang, ara na kami.
20: Ara na, tagatagpa. Go ahead.
22: Kampiyon na.
23: Kampiyon signal.
22: Oh, salamat, kid. Sir Jobert Lago, din sa Pilar Capiz, mga kakipam, naka-extend na si George Lauso. Kampiyon signal mo diya pang. Back to you.
20: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, check na to, nang atong sending assistant station from Calibo, Sir Michael. Go ahead, please.
24: Morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ang signal, Sir Jobert. Naka-DTX Premium Coffee na kita manayanaya ang Tiempolis Banos ang Kalibo. Ah. Balik sa imo, Sir Jobert.
20: Thank you so much, Sir Michael Kalibo. Kompleto ang grupo, mga K5 sa sininga matinion. Naari sa ato ng timon, sa ato sininga pagpangalagan. Unahon na ito ng mga balita, halin sa Gungan, kag-honorableng area manager, o ato sininga ABP, mga K5. ABP Ray, go ahead, please.
0: Salamat ka-K5 Jobert Lago sa mga balita na tondere sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Dato kita sa Quinto Distrito sa may Banwasang Ahoy. May isa ka PNP South, no? Napatay matapos sa aksidente sining matiruhan ang iya sining kaugalingon sa may Ahoy, Iloilo mga ka-K5. Report mga ka-K5 sa 911 ang ining insidente kag gilayon nga nagresponde ang aton sining mga kapulisan. Ginabawian gid sang kabuhi ang Philippine National Police nga miyembro sang Special Action Force o kon PNP SAF mga ka-K5 sang ginapatian nga matiruhan sini ang iya sini mismo kaugalingon dira sa may barangay Pili Ahoy, Iloilo, kahapon alas o kon na kagahon ini alas 3 mga ka-K5 sang Hunyo 16. Ang biktima nagapagidaron sang 34 anyos kag nakabase ini ka-K5 Nestor, ka-K5 Melmar sa probinsya sang Antique. no, taga Antique, no, ining sap na aksidente nga tiruhan ng iya sini nga Kuglingon. So no, pa sa pag-interview sa K5 News FM Sara Iloilo sa kay Police Captain Aileen Lacrete, ang hepe sa nga Hoy Municipal Police Station, nga timatapos ka makabaton sila ng mga K5 sang tawag sa 911, nagresponde ini sila, no, kaya may aras sang ginapayag nga accidental firing. Kaging kakibot na lang nila sang makita nila nga ang biktima ang mismo katapo sang PNP SAF. Wala sang anuman nga CCTV footage sa area kung saan iin natabo ining insidente, mga ka-K5, pero upod sang biktima ang iya sini nga asawa sa aton sini nga mga ka-K5. Hindi taman gusto panumdumon, no, nga may mga posibilidad nga kung anuman ang natabo, pero ambal sang pulis nga ila inipadalman kag imbisigaran ang ining natabo, mga ka-K5, nga pagkatiro aksidente sa Yakogalingon sang sining sapa member, mga ka-K5, dito sa may Barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Sa dugang naton sini ka mga balita, tungod sa kainit sang magulang, kay Permil ang inisa ginasakit sang iya sini Manghod, no, napuno na inisa, no, dira sa may bayan sang city proper sa may Iloilo City. Napuno siya sang permilang sang nga ginasakit sang iya Manghod, waya bala ginlabo ang iya sini nga Manghod, mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Amo nang mga balita na mundiri sa sudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa moderat ka-K5 Jobert Lago.
20: Thank you so much ka-K5 Ray, kasubok nga mga balita sa Iloilo. Sa iluhan naton mga importante kag balita mga K5 sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod. Go ahead sir babes.
22: Ang mga balita na mo diri sa sudad sang Bacolod, basi ko maka sa boy ka mo diri balan di aton pagtan ng panahon, basi ko magliwat ang pinsar nyo diri sa amon sa sudad sang Bacolod, basi tingala kamo kay may mga road closure ka may diri kay mga patigayon sang ika 88 nga charter charter day celebration ang sudad sang Bacolod, mga ka-K5, mga mag-88 na galing kami nila wig now tapos may mga parada. Amo nang rason ko nga may mga road closure, mga ka-K5, ang event mag-aumpisa diri sa may reclamation area sa may isa ka mall padulong na mga ka-K5 pa diri sa may new government center. Dito na tanan ang mga programa sang aton sininga charter day celebration, mga ka-K5. Te masyal lang kamo dia, ako bala sinyo.
1: Sa iban pang balita, 90 ka mga bibi, mataba, mapayat na mga bibi, ginkawat sa Bago City. Suno sa investigasyon sang pulis sa Barangay Abuaran sa Bago, nakita sa CCTV footage nga nagpark ining isa ka lalaki sang tricycle sang ulihi may karga na nga 90 tanan ka mga bibi, wala pili. Mataba man o kung mapayat na mga bibi, nagabili sang 22,000 pesos. Padayon ang investigasyon sa mga pulis.
22: Grabe, ma. May tatlong bibi.
1: Nubinta.
22: Amo na mga balita namon diri sa sudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobber.
20: Bigado na gidaw, ginpatos na gitas na bibi. Halin sa Negros Occidental. Alin sa Negros Occidental, mga ka-K5, i-check na ito na ito sa mga sister station sa bahay sa Antique. Silmer Masa, Nestor, go ahead please.
24: Tubo, galing ka mo, Daddy Babes, ka Bacolod City, 88. Aw, mga talalupang doon, nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, masadyang nagkakaratabo dyan kay Aura Untat na mga police report na Monjar, dyan sa Maysano sa Divina Vista, particularmente sa Badyang, may isa na ka-tricycle driver nga madasig magpadagan, ginsaway! Ginsaway kay 5 Western Visayas, kang nagatambay sa kilidalan kasi Mario na lang man, hinahinay lang bichoy, karon ay bumalik ang tricycle driver, nagkinangkatanay sa Daka Inaway, ang dyang tricycle driver nga ginsaway, nangangkat kang sumbaganay, sus, ano mamaray may binangon, glitong sara, nilabo, wala makapangaman ang dyang tricycle driver, utod gidana ka dyang abutkan kay 5 Western Visayas, nagapayad ka dyan sa hospital.
2: Samtang sarug ang pagid nga mga balita, nagabot rin ang bangkay kang dyang OFW nga si Balumnan, nga si Ma'am Rona Jean Herboso, Matapos nga anak bayluhan ay sanda kadya K5 sa Visayas sa Negros Island Region kang bangkay ni Ma'am Hanelet Samoras kang Dipolog City. So nagabot kahapon kang hapon or kang kasisidman sa may Banwa kang Sibalem. Matapos man nga nagbisita kang Damlaglang regya sa may Sibalem si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
24: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo SM Jubert.
20: Kamu na matabo, ma-extend ang lubong sa nai, no? Kailain naman ang paglamay sina mga ka-K5. Alin sa Antique, check na to na ito sa station sa baybayin sang Kalibo. Sir Michael, go ahead please.
24: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya ng Aklan, malabo nga dokumento, posibleng nga rason, nga wala makabaton sang 5,000 pesos ng ayuda ang 12 ka mga PUJ driver sa probinsya sang Aklan. Amo ning pagpahayag ni Western Visayas Transport Cooperative Chairman Boyet Parcon, in connection sa reklamo sa mga driver nga apat lamang ang nakabaton sa 16 nga mga miyembro nga sang nagligad nga payout mga ka-K5. Sunod sa iya, tangin interview siya sa K5 News FM, Kalibo, ginambal niya nga ang problema abi man ang mga papel nga daw malabo kag wala sa nagapadala sang representante nila dire, magpadala ba lang may mag-follow up gid. Oh, so gin-advisean niya ang grupo nga magpadala kamo sang tawo para personal gid nga usisahon ang mga problema kay kun malabong dokumento hindi man niya daan makita sang iya mga staff mga ka-K5. Tuno sa iya no. Samtang duha nato niya mga balita, ang Office of Provincial Veterinarian Aklan Subong naga-informa gid sa publiko mga ka-K5 nga dapat magbantay gid gina-monitor nila Subong ang pagkamatay sa mga baboy sa mga kalapit ka probinsyahanan Sir Jobert kapareha sang Kapis. Although not confirmed pa man ini nga ASF pero ginpa-testing na ini sa laboratory. Basta ginpadumdum Subong ang publiko nga magpatigayon sang biosecurity kag indi gid magpanic no, especially kung may nakita sila nga ginabaligya nga mga paboy nga masakiton kag inkarne kag inbaligya, dapat indi gid pagbaklon. Balik sa imo Sir Jobert.
20: Thank you so much, Sir Michael. Mga ka-K5, mga nagapanguna nga balita, kag-informasyon sa Kapis, kag-surat sang Rojas. May kagtanan sa sining problema karon sa amon sining mga, kuano, mga hog research diri sa Kapis. Di ka muna ay magkaong baboya, mga ka-K5. Diri sa amon sa probis sang Kapis, lima na karon ka makabanuana na monitor sa aton sining provincial health office, kag sa veterinary office, mga ka-K5, nga may ara sa balatian, nagkamatay ang baboy diri sa amon. Ini kahapon gin-kumpirmar ni Dr. Lloyd Burata nga mun sining veterinarian sa probinsya sang Kapis nga may ara nagkaroon kapareho sang African swine fever diri sa Banwa sang Sapanit-an, Panay, Sapian kag Ibisan. Ginakangawaan subong sa mga kauturan nato nga sunod sa iya way pasang final nga results sa laboratory ang ila sining ginpadala nga mga specimen sa bahin niya sang laboratory sa Department of Agriculture. Kaya pa nga hindi maglapta ini ka magdamo pagid din sa amon sa probinsya sang Kapis. Samtang isa ka mangunguma niyo, may kaso qualified rape, dakop sa Banwa sang Mambusaw, mga ka-K5. Ang suspitsado, amo si alias Dan from Barangay Buri sa Banwa sang Tapas. Huwag ikapalagyo kahapon ginserbihan sang aton sininga mga katapos sang kapulisan mga ka-K5. Alas 5:52 na manami patani, walay na tagaling oras. Salamat gid mga ka-K5. All right. Balik diri Banwa sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5 no, sa aton sining tandem broadcast. Thank you so much sa aton sining mga sister stations. Ikaw po diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Karon nga aga alas 9 mga ka-K5 sa bahin niya sang Senado mga kauturan. Mga convene subong ka-K5 Alvin, no? Ang ato sa ninyo Senate mga ka-K5, para nga maplastar kung anong imo nila sa impeachment trial, kalakip man ang mga pilapagig ka mga problema karon. Dugsing sang Senado nga ang tao apiktado mga ka-K5. No, balantayan ina karon diri sa aton sa ninyo mga Facebook page sang K5 News FM Philippines. Ang update sila mga kabyanan, ara si Senador Alan Cayetano. No? Ara man si ang bag-o subong ang Senate pro tempore nga gina-appoint sang aton sa ning mga senador man no sa piyak nga grupo mga ka-K5 ti masadya ini no balantayan ini karon mga kauturan kun bala may mga tabok pagid sa piyak nga grupo nga magahalin sa grupo ni Cayetano. Kung duman yung agapon dito sa Kwan, 18 Marines dito sa ginpatigayon nga meeting nila mga K-5. May ato naman to daw press conference ang gwa mga K-5. Nagdugang pagid ang apat ka mga ex-Marines mga K-5. Dito sa apat, may maging pang tumok naman. Gintumok naman nila kay wala na sa ila grupo si Chis Escudero. Ah, nakabato naman si Chis Escudero. Saan kuhan? Sobre. Asong sobre? Saan malita? Nadalasa pa to ang kumilik. Nadalasa kumilik chairman. Ginbuyagyag pa to si kuhan ng Igan sa GMA. Reporter, announcer mga K-5. Nadalasa dito. Inluad naman mga K-5. Basta kontra ka, kag makitaan ka, ikaw naman yung lonsan. Doon hindi na yung mapatihan ng ex-Marines. No? Kung ano lang niya ihahambal sa ila, kag isugo sila, amo na lang iluad nila mga K-5. Ay gusto ko makitaan niya, during the thorough investigation, mga K-5, kag nang inabugado nga style ba lang ikwan, ihimuon ang pag isa-isa sa ila, kag pagpamangkot, kag pisa-pisahon sila mga K-5. Kung lang ilagay na pangbuyang nga statement, sisakto ko nila. Kaya daw hindi sila sure sa ila sila nga mga statement, mga kim. Kung kita nga mga pumuluyo, wala kita nagabasa, wala kita nagapamati, kung wala kita nakainsindi mga K-5, mapati ka kung kaisa, ha? Mga kautunan. Wala kita nagambal nga wala kinawatay. Wala kita nagambal nga wala sang korupsyon sa gobyerno. Pero ang mga tao kung kaisa nga ginapangmit lang, bisan sila mismo, wala... Dumduman yung si Delilah, si Dilima, mga ka-K5, na priso si Dilima, na tagaan sang kwan, sang malita nga kwarta. Ang pari, ito nga leader to sang simbahan to, nadalasa man to. Do pinabuang nga sitwasyon, mga K5. Ang gusto ko din mabalaan, ano gidbalang matuod? Insakto lang. No? Abi subong kay pwede kaya subong niya tindog to tagaan talang kakwarta ang malain diri kay daw ginpromisahan pila ka milyon kada isa daw 350 plangin down Alvin 350 ay daw sa pusong ka to daw sa into ka to at ay no the day gamiton ka lang sa sitwasyon nga ibutang ka sa kalainan mga ka-K5. No? Amo ng sitwasyon, mga pinalangga kong tagpalamanti. Why na ta panahon, no? Dami pang oras natin. Rose Barday, good morning. God bless you all. Bernard Borgonia Basia, sakay Tatay Rogelio Basia from Natividad Pilar, Sitio Gintunura, nagapamati subong adlaw. Thank you so much sa inyo sining pag-upodri sa atong sining palatuntunan. Alejandro Paruhino Gwing, good morning. Sa inyo tanan-tanan, Milalin Bisanes. Thank you so much. Mats dira sa Bainsang na Dulangan area, nakatuni na. Galakit man sa kay Rose Barde, upod sa kay Sir Belly Bula, dira sa may bahay niya sang Japan Port. Oy, nakakuan na sila, kaabot na sa puerto. No? Si Sir Billy Dicio Bula, nga nagapamati dira sa itong singa palatuntunan. Ping Horseback, dira sa Lunoy, kay Lisa Barrientos, nagapamati sa Tambak sa Washington Street. Rojas City. Oh, mga tagpalamati naton sa sininga mga tinion. Salamat gid sa inyo sininga suporta. Aga pa man kamo nagbugtaw na kag nagupod diri sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5. Standby na mga ka-K5 mga nga ano. Magasulod na ang newscast ang K5 News FM. Mga kumpleto kag detalyado nga mga balita diri lamang ninyo mabatian sa K5 News FM Philippines mga ka-K5. Upo na lamang sa atong mga sister station ang K5 News FM, 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Haminan, ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ang atong sining sister station sa sulod sang Rojas, mga K5 nga aga pa ninyo ginapamatian mga kauturan, ara ng mga patrol reporters naton nga nagaupod sa atong sining pagbad. Chief Nelson Puntilas, good morning. Thank you so much. Diri sa Banwa sang Pilar, sa atong sining pagpangalagad, ang akong technical partner diri karon si ka-K5 Alvin Pagunsan. Wala pabuhin ang sweldo. Mga ka-K5. O kung papel na lang nabilin doy. Papel na lang, ahay. Sige lang mo gina, mga ka-K5. Importante, nagadinalagan ang salakyan. Bago ang salakyan mo, ha? O, ano, nakita ko ito, may ga-drive-drive to si kilala ko, eh. Mga ka-K5. Amo na yan, bisan mo ay kakwarta kung may salakyan ka. Ang lain lang, may salakyan ka, wala ka pang gasolina. Standby na mga ka-K5 ha, dali sa mga pumuluyo sa Manuasang Pilar. Thank you so much, mga listeners naton. Ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mabakal mga ka-K5 sa mga presidente sa persons with disability sa nagkalain-lain nga barangay dali sa Manuasang Pilar. Kumplito na da, mga ka-K5. Barato na, hindi ka na magbiyahe pa pagkadto sa Banwa kag sa mga butika. Mga ka-K5, upon na gilamang sa aton sini pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM, Doc Ramil Itangoy, kag sa aton pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez, mga empleyado sa munisipyo sa Banwa sang Pilar, bangon na, bugtaw na mga ka-K5. Inyo ko boss Gaben Alagad sa ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
23: Ang fortified nga probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
23: 4Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
23: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
25: DTX 500.
26: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
25: Mag-DTX 500 na.
26: Masaminig ka palatian?
25: I-DTX 500 muna.
26: Kung kulang ka sa antioxidant,
25: nagatigulang ka?
26: Mag-DTX 500.
25: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
26: DTX 500.
25: DTX 500.
27: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
28: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
29: Sa isa ka adlaw,
28: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
29: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
28: Okay, namin nagit sa akong nga mata.
25: DTX 500. Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
25: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
25: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
26: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
35: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
36: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
25: DTX 500.
37: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuhon na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapos

0: Dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabasa ang abutihan.
4: Kadaragsa ang apunggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka.

0: Hari na ang iCare Gold Capsule. Masa pinapasko, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutan sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
1: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Ka-K5 sa ato na nga mga headlines.
1: Headlines. Bantay panahon.
4: Easter list ang nag-aapekto sa nasilangan nga bahin sa Visayas kag Mindanao. Korte Suprema ginhinyo kay o kon ginhinyo sa Cayetano Block nga i-declare bilang null and void ang Senate session sa tuong Hunyo 3. Headlines ka K5 sa aton yung top story of the day.
1: K5 top story.
4: O kon mga balita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang
4: pila ka mga banwa sa Capiz nakapasar sa 2025 CFH assessment. Mga nakumpeskar nga mga open mufflers ginpalapakan sa Pison sang Tapaz PNP. SDO Rojas City ginsiguro ang preparasyon kontra kalamidad. An announced earthquake drill sa mga eskwelahan ginapasangkad. Pampasahero nga salakyan bumunggo sa army truck duha pilason. Dole Capiz nagpaandam sa mga employers, safety sa construction workers hindi pag-abusuhon. Mga nadakpan sa drug by bust operation sa Punta Tabuok, positibo nga nagagamit sang droga. City government naghatag sang pondo para sa barangay Libas kag Kulhaw para sa mga prioridad nga proyekto. Paghupot sang baboy, wala pa gin rekomendar bangod sa African swine fever. Pagkalamatay sa mga hinuptanan nga baboy, ginausisa na kung tugas ang ASF. Pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar sa Panay, ginadumilian. Minute of silence kag pangamuyo, ginhalad sang City Council kay Kagawad siya del Rosario. Mangunguma nga may kaso nga qualified rape, dakop sa banwa sang mambusaw. Estudyante nga may kaso nga reckless imprudence, arestado. kag tigulo.

0: Ang nagapataya sa STL, dakop sang otoridad. Mga balita ka K5 sa Western Visayas.
1: Bitang Regional Headline.
0: 32 anyos nga lalaki pilason matapos nakipaglugusan sang sanduko sa iyang kainuman sa Aklan. Samtang sa antike lalaki nga ginsinggitan maghinay sa pagdrive, naghangkat sumbaganay. Utod ang butkon matapos ginlabo sang suspect. Samtang sa Iloilo, senaryo sa tiyon sang krisis, ginpatigayon sa unang adlaw sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise sang Philippine Army. Mga balita ka K5 sa Pilipinas.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Senator Jinggoy ginsuspender sang Sandigan Bayan. German President nagpalabot sang simpatiya sa mga nabiktima sang linog sa Mindanao. Samtang President Marcos Jr. bukas sa Visiting Forces Agreement sa Pungsod, Germany. Mga balita ka K5 sa luwas ng Pungsod, Pilipinas.
1: Balita International.
0: USAF B-52 bomber naghugpaan sa California. 8 ka mga individual patay. China kag Indonesia gintayog sang linog. Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: 50 pesos nga presyo sa petrolyo, posibleng nga magabalik suno sa Department of Energy. Kagbalita kay K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports Headline.
0: EJ Obiena nakakuha sang silver medal sa Germany. Kag kay K5, mga balita naman sa patag sang entertainment.
1: Balitang Entertainment Headline.
0: Mr. Beast, pinakaunang YouTuber nga nakalabot na sa 500 million subscribers. Bantayan kay K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
1: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Miyerkules. Petsa 17 kita sa bulan sang Hunyo 2026. Ka K5 sa Kangdan, kaupod sa gihapon ang inyong atag balita. Ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Sarang kami mabatian, pinagi sa 100.9, nalilisan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pilar, kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio naman sa Banwas ang Haminda. Kay K5 direkta kita sa aton ginpanglimyada ang mga balita. Ini nga balita kay K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Clinical Detex 500. Ang Clinical Detex 500 kay K5 sarang batuan ang mga nanarisari nga sakit sang kalawasan. Paangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kay K5, agud mapabilin nga healthy living, magtake kita sang Detex 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlita Box ang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Easterlies ang nag-aapekto sa nasidlangan nga bansang Visayas kag Mindanao. Magadala ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan-ulan, particular na sa nasidlangan nga bansang Visayas sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Samtang localized thunderstorms naman ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw kag K-Farm nagbutla, kalas 5:27 subong aga, kag magatunod naman alas 6:27 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang aton nga dalagan sang paniyampo sa subong adlaw. Direkta kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
1: K5 Top Story.
2: K5 Top Story.
0: Ginhingyo ni Senator Alan Peter Cayetano kag walo pa ka mga senador ang Korte Suprema nga ideklarar bilang null and void ang Senate session nga ginpatigayon sang tinalikdan nga Hunyo 3 sa diin ginboto si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Nalakip sa mga senador nga naghinyo sa Supreme Court nga mag-issue sang status quo anti-order amo sa day Senators Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Aime Marcos, Robin Padilla, kag Camille Villar. Nagupod man sa mga senador bilang petitioner si Attorney Jose Luis Montales nga amo ang Senate Secretary sa Cayetano Block.
1: K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Ginanunsyo sa Department of the Interior and Local Government ang listahan sa mga lokal nga panguluan sa probinsya sang Capiz nga nagkapasar sa 2025 CFH assessment. Base sa opisyal nga listahan ng mga kabanwanan nga nagkapasar, amo ang probinsya sang Capiz, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Baayon, Mambusaw, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Rojas City, Sapian, Sigma, Kagbanwasang, Tapaz. Nagapakita ini sang padayon nga pagpanikasog sa mga lokal nga panguluhan sa probinsya sa pagpatuman sang maayo nga panggobyerno pagbagatag sang kalidad nga serbisyo publiko sa ilang nga pumuluyo. Samtang girapasalamatan man sang ahensya ang kooperasyon sa mga lokal nga opisyal kag komunidad nga rin kabahin sa sininga pagilala para man sa tuig 2025. Sa pihak nga bahin kay K5,

Gindunot sa magatapos ang tapas Municipal Police Station upod ang Municipal Public Safety Office ang mga nakumpeskar nga open kag modified mufflers bilang kabayan sa ilang kampanya batok sa mga ilegal nga tambotso sa Banwa. Ang pagdunot sa mga nakumpeskar nga mufflers nagasunod sa padayon nga operasyon sa mga otoridad agod mapatuman ang mga regulasyon sa trapiko, mabuhinan ang noise pollution kag mapaligon ang kalinong kagkatawa'y sa komunidad. Sunod sa kapulisan ang paggamit sa open mufflers na gadala sa magahod nga mahimo makaistorbo sa mga pumuluyo kag magresulta man sa paglapas sa kasuguan. Ginapanumdom karon sang tapas PNP ang tanan nga mga motorista nga kon mahimo magsunod sa nagapadayon nga kompanya batok sa ilegal nga mga muffler kag siguruhon nga ang iban nga salakyan nagasunod sa mga ginapatuman nga regulasyon. Ginpasalamatan man sa mga otoridad ang suporta kag kooperasyon sang komunidad sa pagbuli sa pagmaintenar sang kalinong luwas kag matinlo nga palibot para sa tanan. Samtang preparado na ang Schools Division Office ng Rojas City sa pag-atubang sa anuman nga size ng kalamidad nga mahimo mag-abot. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Marabeth A. Baldonado, Project Development Officer 2, DRRM Coordinator sa SDO Rojas City. Seryoso ang ahensya sa pagpatuman sa mga tikang, agud masiguro ang kaluwasan sang tanan sa idalom sang sektor sang edukasyon. Kalakip sa mga regular nga aktibidad among pagpasakop sa quarterly nationwide simultaneous earthquake drill, pinaagi sini matistingan ang realistiko nga kandaan sa mga bulutuan kung sa di nagapatigayon man ang mga eskulahan sa unannounced mandatory earthquake drills. Sunod din nasambit nga aktibidad ang tuman ka-importante kagpadayon nga ginabalik-balik agon maging kabahina sa reaksyon sa mga learners, teachers, teaching personnel, kag mga stakeholders ang husto nga disaster preparedness kagugot nga monitoring kag contingency plan. Ginpahayag man sini nga ang paggamit sa isa ka stricto nga monitoring tool agod masiguro nga ang tanan nga nagapasakop kag nagatuman sa protocol. Kalakip sa ginapasiguro sa monitoring tool ang mga masunod kun ang mga eskulahan ang mayaras ang kompleto nga first aid kits kun ang kada classroom may nagkakaigo nga go bags kun emergency kits kun updated bala ang contingency plans ang bulutuan kag kun mayaras ang bastante kag equipment para sa emerhensya. Panawagan ni Baldonado sa mga ginikanan kag stakeholders nga kung mahimo, mabuligan o kung mabaklan sang hard hat ang mga kabataan nga maggamit bilang proteksyon sa ulo, partikular na kung may pagtayog sang duta o kung iban pa nga kalamidad. Sa dugang pagka K5, nga balitang lukang

0: Duha ka persona ang nag-angkon sa minor nga pilas. Matapos nga bumunggo ang isa ka pampasahero nga jeep sa isa ka army troop carrier truck ang mga alas 7 sa aga, Hunyo 16 sa Barangay Esperanza, Hamindan, Capiz. Naibaluan nga base sa investigasyon sa Hamindan Municipal Police Station. Ginkilala diri ang driver sang jeep kay alias Gani, si 71 anyos, retired army. Kaupad ang konduktor nga si alias Jonathan, residente sa Barangay Haina Norte. Samtang ang driver naman sang army troop carrier truck, amo si alias Eman, 34 anyos. Base sa inisyang investigasyon, padulong kontani sa Ross City ang jeep sa naglapaw ini sa kurbadahon nga bahin sang dalan. Bangon sinibumunggo ang salakyan sa olive green nga army truck nga padulong naman kuntani sa Camp Peralta sa Resambit man nga banwa. Naibaluan nga nagangkon sang pilas ang driver sang jeep kaupad ang konduktor samtang maswerte naman nga luwas ang driver sang army truck. Gilayon ang mga ini nga gindapatan sang pauna nga pagbulong kag padayon karon ang investigasyon sang Hamindan Municipal Police Station. Sa piyak nga bahin ka K5, ginpasiguro sa Department of Labor and Employment, Capiz Field Office, nga mas istrikto ang ilang pagbantay sa mga construction sites sa bugos nga probinsya. Agud mas siguro ang kaluwasan sa mga trabahador kag mapungga ang mga aksidente sa trabaho. Sa ginpatigayon nga press conference, ginsiling ni Engineer Vessel Valadon, ang Senior Labor and Employment Officer, padayon ang pagpatigayon sa mga occupational safety and health investigation sa mga establishmento. Sunod diri, ang mga kumpanya nga mapamatudan nga may mga paglapas sa kunan compliance sa safety standards ang gilayon nga ginapatawag para sa isa ka mandatory conference. Ginpahanumduman sa ahensya nga base sa Republic Act 11058 on occupational safety and health standards, dako ang penalidad nga ginatubang sa mga employers pananglitan nga may matabong aksidente sa sulod sa construction site, ilabi na kung may mapatyan nga workers. Antes ang pinakaulihing nga pag-amend sa implementing rules and regulations, ang balayaran sa kada aksidente nga nagaresulta sa kamatayon mahimo maglabot sa isa kagatos kalibo lawas pa sa dugang hamulta sa iban nga mga violations sa safety protocol. Base sa records ng Dole Capiz, ang nagapanguna nga mga aksidente sa construction sites amo ang electrocution bangod sa kakulang sang proteksyon sa mga electrical wirings, pagkahulog halin sa mga scaffolding o kon mataas nga bahin sa ginakayo nga building. Samtang ginklaro man ni Engineer Valadon nga ang mga construction workers ang ginakabig nga isa sa pinaka-vulnerable nga sektor kung sa diin madamo sa ila ang wala nagkatapos sa pag-eskwala kag kulang sa ihibalo na hanungod sa ilang mga legal nga kinamatarong rason nga masami sila nga ginaabuso o kung ginapabayan. Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, positibo nga nagagamit sa ilegal nga makahalalit nga droga ang mga sospetsado nga nadakpan sa ginkasang drug by bust operations sa Philippine Drug Enforcement Agency Capiz Provincial Office sang tinalikdan nga adlaw Domingo sa Railway Barangay Punta Tabok, Rojas City. Sa ginpatigayon nga drug test, positibo nga nakagamit sa methamphetamine hydrochloride o kon shabu ang mga nadakpan nga Sanday Ramir Balios, Richard Mapini kag Ryan Reyes. Samtang nagdangat naman sa masobra 60,000 pesos ang balor sa 7 ka sachets ng droga nga na-recover. Sa pihak na bahin na pasakaan naman sa panumbungon sa City Prosecutor's Office ang mga nadakpan nga sospetsado kalakip ng nakapalagyo nga si City Angel Barredo de Vera. Sa pihak na bahin ka K5, naghatag sang pondo ang city government sa mga opisyal sa Barangay Libas kag Barangay Kulhaw para sa pagpatuman sang ilatag sa kaprioridad nga mga proyekto kag programa nga makabenepisyo sa komunidad. Sang damlaglang personal nga gintugyan ang bulig pinansyal sa mga opisyal sang duha ka barangay bilang kabayan sang padayon nga suporta sang lokal nga pangulohan sa pagpasangkad sang serbisyo kag pasilidad sa barangay. Sa Barangay Libas, nagbaton sang pondo ang barangay para sa construction kag pagpakayo sang ilang covered gym kung sa diin maghahatag ini sang mas maayo kag mas komportable nga lugar para sa mga programa, aktibidad kag mga pagtililipon sang komunidad. Samtang sa Barangay Kulhaw naman, Naghatagman sang pondo para sa pagbakal sa mga kagamitan para sa ilang material recovery facility. Usa din pinaagi sini mapauswag pa ang pagdumala sa mga basura kag pagpatuman sa mga programa para sa pagpaayo sang palibot. Samtang ka K5 wala pa ginarekomendar sang Provincial Veterinary Office ang paghupot sang baboy. Inibangon sa padayon nga pamahog kag presensya sang African Swine Fever sa probinsya sang Capiz nga una na nag-igo sa tung tuig 2023 tubtom tuig 2026. Suno kay Dr. Lloyd Burata nagapabilin sa red zone kag pink zone ang pila ka banwa kung sa diin mataas sa gihapon ang peligro nga igoon sang balatian ang mga hinoptanan nga baboy. Ang ASF ang tuman ka makatalapon nga balatian sa mga baboy kag makamamatay para sa mga ini apang hindi naman magkaapekto sa tawo. Naibaluan nga sa karon may mga panibago nga kaso sa pagkalamatay sa mga baboy sa mga kabanwahanan nga ginakabig nga suspected cases ang ASF. Ini si karon ang padayon nga ginatutukan sang ila talatapan suno pa kay Dr. Burata. Sa kaangos ini nga balita ka K5 ginkompirmar sa Provincial Veterinary Office nga nakalabot na sa ila talatapan ang report angot sa pagkalamatay sa mga hinuptanan nga baboy sa mga kabanwanan sa probinsya sang Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Dr. Lloyd Burata, ginkompirmar sini nga nagkuha na sang sample sa ilang talatapan sa pila ka mga napatay nga baboy agad makompirmar kung ano ang gintunaan sa pagkamatay sa mga ini. Aminado si Dr. Burata nga base sa inisyal nga pagsikyar, nagpakita sang sintomas ang African Swine Fever ang mga nagmasakit kag napatay nga kasapatan. Apang kinahanglan pahulaton ang resulta sa ginpatigayon nga test agod magkompirmar bangod magluwat sa ASF may iban pa nga balatian nga nagadapos sa mga baboy kapareho sang hag cholera kag iban pa nga bacterial infection. Naibaluan nga kalakip sa mga sintomas ang ASF amo ang hilanata wala gana magkaon gina nagasuka kag discoloration sa lawas ang baboy kag iban pa. Sa pinakakatapusan ang monitoring sang ahensya, sinupa sa opesyal. Yara pa sa red zone ang banwasang panay, panitan, sapian, kag-ibisan. Nagapatimaan ini nga may mga na-report nga mga kaso sang ASF sa among lugar. Samtang pink zone naman ang nabilin nga banwa nga nagapatimaan naman sang halos wala pa na sang na-report sa kaso sa sulod sa pila kabulan. Apisar nga hindi magkahalalit sa ikayong lawas ang tawang ASF, ginapanugyan na naman ni Burata ang publiko ng likawan ng pagkaon sa mga sapat nga napatay sa balatian bangod posible nga magadala ini sang negatibo nga epekto sa ikayong lawas. Ginatugyan man sini sa tag sa kamunisipyo ang maid-id nga pagsekyar sa kalidad sa mga ginabaligya nga karne sang baboy agod nga masiguro nga wala ini sang dala nga malain nga epekto sa ikayong lawas sang tawo. Kung nag-aagi sa slaughterhouse ang ginakatay ng mga sapat, nag-aagi ni sa inspeksyon. Antes kag pagkatapos, katayon nga sandig naman sa pagsulundan sang meat inspection. Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, ginadumilian na sa banwa sang panay ang pag-inom sang tanan nga sahi sa makahulubong nga ilimnon sa pampubliko nga lugar. Sanding sa Ordinance No. 19, Series of 2026, akon ang under ordinance banning drinking of liquor and akon intoxicating beverages in public areas nga mas kilala bilang Anti-Public Intoxication Ordinance. Dumilian na ang pag-inom sa makahulubong nga ilimnon sa mga pampubliko nga lugar. Kalakip na sa mga kalye, dalanon kagiban pa, magluwas na lamang kung pahanugutan sang alkalde sang banwa kag mayara sang espesyal nga okasyon. Sa idalom sang ordinansa, patimaan ang mga magalapas sa unang kahigayunan apang may multa nga 1,000 sa pangadwa kag paglapas naman nga 2,500 sa ikatatlo. Katuyuan sang ordinansa nga mapasangkad o kon masiguro ang kaluwasan sa publiko kag malikawan ang anuman nga sa isang kalakasan o kon insidente tuga sa makahulubog nga ilimnon. Sa pihakabahin, antes pa man nga nagsugod ang ika-47 nga regular session kahapon nga adlaw, naghalad ang sangguniang panlungsod sang kalinong kag pangamuyo bilang pagpasidungo para kay kagawad Rafael Chad del Rosario sang barangay Dayaw. Ang among nga pangamuyo kag kalinong ginihimo bilang pagpakita sang pagrespeto kag pagpakigunong sang City Council sa pamilya kag pinalanggan sa kabuhi sang nasambit nga opisyal. Matapos ang 5 minutos nga kalinong kag pangamuyo, nagpadayon ang regular nga sesyon sang sanggunian ang panlungsod kon sa diin ginpresentar ang nagkalainlan nga mga proposed ordinances, resolution kay iban pang importante nga mga tinutuyo para sa ikayuhan o kon para sa kaayuhan sang siyudad sang Rojas. Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, dakop sang kapulisan sa Banwa sang Mambusa ang isa ka mangunguma nga may kaso nga qualified rape. Ginkilan nga nadakpan kay alias Dan, 49 anyos, mangunguma kag residente sa Barangay Buri, Tapas, Capiz. Sa initial nga investigasyon, ginserbihan ang akusado sa Warrant of Arrest, may kangtanan sa qualified rape sa ilalim sang Article 266-A pag Article 266-B sa Revised Penal Code nga ginemyendara. Ang warrant ang ginisyo sang presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 20, Mambusaw, Capiz, kag by petsa Hunyo 16 sa isubong nga tuig. Sa record sang korte, wala sang girekomendar nga piyansa para sa nasambit nga akusado. Sa karon ra na sa custody sa Mambusaw Municipal Police Station ang nasambit nga nadakpan para man sa nagkaigo nga disposition. Samtang arestado man sang kapulisan sa Banwa sa Mambusaw ang 18 anyos nga estudyante bangod sa kaso nga reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property. Ginkalalang nadakpan kay alias RR, estudyante kag residente sa Barangay Tumalanod, Mambusaw, Capiz. Ang warrant ang ginisyo sang presiding judge sa Municipal Trial Court, Mambusaw, Capiz, nga may petsa, Hunyo 15, subong at tuig. May ginrekomenda naman ang korte nga nagabalor sang 30 mil pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan nga sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Mambusaw Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposition. Sa kadapusan nga balitang lokal ka K5, arestado ang 70 anyos nga lalaki sa anti-illegal numbers game operation nga ginpatigan sang kapulisan sa Banwa sang Panitan, Hunyo 16. Ginkilalang nadakpan nga si alias Ado, kolektor sang posta sa STL, kagresidente sa Barangay Timpa sa Resambit nga Banwa. Sa inisyal nga impormasyon na dakpan ini nga nagabaton sa posta para sa illegal numbers game nga ginatawag Pick 2 gikan sa isang kapolis operative nga nagpakuno-kuno bilang manong pusta. Na-recover gikan sa nga posisyon at 50 pesos nga gingamit bilang bet money, mga improvised nga resibo nga nagkasulat sa kombinasyon sang numero 650 pesos nga ginapatihan amo ang kinita sa pusta kag isa ka ballpen. Dugang pas ang kapulisan, wala sa napakita nga legal nga dokumento o kon otoridad ang nadakpan nga nagatukod o kon nagatukod sa iyang nga magpatigayon sa nga mga aktibidad. Gilayon ini nga gindala sa Panitan Municipal Police Station kag natalana nga magapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9287.
1: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita kag-K5 sa mga balitang nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Una kita sa Kalibo, 32 anyos nga lalaki Pilason, matapos nakipaglugusan sa sanduko sa iyang kainuman. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray. Sa K5 News FM, Kalibo.
1: K5 News FM, live report.
2: Anyos nga lalaki matapos na nakipaglugusan sang sanduko sa iyang kainuman sa may barangay Man of Alta Basaclan kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si alias Peter, residente sa nasambit nga lugar, samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Del nga residente sang Kapise. Sa inisyal nga investigasyon sang Altabas PNP, samtang nagiinuman ang duwa, mayara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan niya kung sa diin, nauli ini sa paglinugusan sang sanduko, rason nga para maninahan ang biktima. Nagangkon sang pila sa iyang abotkon si Peter nga gilayon man ang gindala sa Altabas District Hospital apang ginrefer sa Clan Provincial Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa pagresponde sa maturidad sa lugar, ilang na recover ang sanduko nga posibleng gingamit sang suspect. Sa karon, yara na sa kusodiya sang Altabas PNP Sidel para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, agkalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa pihak nga bahin, lalaking nga ginsingitan maghinay sa pag-drive, naghangkat sang sumbaganay. Ukon utod ang butkon matapos ginlabo sang suspek. May kong dan sa detalye, si K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM ang tike.
1: K5 News FM Live Report.
3: Utod ang nawala nga butkon kang isang kalalaki matapos nga ginlabo kang isaraman kalalaki sa barangay Badyang San Jose. Ginabanta alas 10 sa gabi, Hunyo 15. Ginkilala ang biktima kay alias Evan, 59 anyos. Samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Makoy, 26 anyos, noon sa residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Jeremy Ayan magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, nga base sa andang investigasyon. Pauli rin sa andabalay ang biktima sakay sa anang tricycle, imauman kang anang minor de edad nga bata, apang kang nag-agi dya sa grupo kang suspect nga nagainam sa salad kang andabalay, ginsinggitan dya nga maghinay lang sa pagpadalagan kang ana tricycle. Bangad ka dyan, nagsinggit man balik ang biktima. Kag makaligad ang pira kaminutos, ginbalikan na ang suspect kung sa diin may pagbinais-bais nga natabo. Dab-dab nga ginhangkat na dyan kang sumbaganay. Wara naman nakapangaman ang biktima kang hinali lang dyan nga ginlabo kang suspect gamit ang binangon. Sa tulad, nagapabilin sa ospital ang biktima apang ginaprepara rin man ang mga dokumento nga kinahanglan sa pag-file kang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang antike. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa antike. K5 News FM.
0: Sa pagkabahin senaryo sa taon sa krisis kimpatigayon sa unang adlaw sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise sa Philippine Army sa Iloilo. May kaungdaan sa kampiyon nga balita si K5 Karen Badilla sa K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Mga ka-K5, pila ka mga senaryo ang ginplay sa ginpatigayon nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa duha ka barangay diriya sa Banwa sang Miag-aw.
5: Duha ka senaryo ang ginpatigayon sa din una amo ang ginbombahan ang pila ka lugar sa Luzon, particular na sa Mindoro kag Palawan. Nagpalagyo naman ang pila ka mga residente kag nagpadulong sa Miag-aw paagi sa sakayan pandagat agat apang nasimpunan ang mga inis ng iban nga lahi nga ginakabig nga spy. Apang pag-abot sa Miag-aw, natumod sa mga militar nga foreign national kag spy ang iban kag ginpang-aresto. Ginhataga naman sa pagbulong ang mga Pinoy refugees kag ginpangdala sa evacuation center. Sa ikaduha nga senaryo, gin-target sa missile attack ang 61st Infantry Battalion sa din may pila ka mga soldado ang pilason kag ginpangsakay sa chopper kag gindala sa Balay Bulolngan. Bangod sa mabaskog nga impact, naulamid ang pila ka puluyan sa din may natrap nga kabataan apang na-rescue ang mga ini kag isa naman kabalay ang total damage. Sa una nga ehersisyo, diri makita kung ano kahanda ang mga law enforcement agencies kag iban pa nga ahensya sang gobyerno sa patag sang pagresponde sa tion sang krisis. Samtang Hunyo 17, balantayan ang ikaduha kag pinakaulihing nga adlaw sang ehersisyo sang militar sa diin patigayunon ang senaryo sang giyera sa kadagatan sa Banwa naman sang San Joaquin.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang regional.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang regional, direkta kita ka K5 sa mga balita na mga nagakainabo sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang national.
6: Balitang national.
0: Ginmandong sa Santigan Bayan 2nd Division ang 90 kaadlaw nga preventive suspension bato kay Senador Jinggoy Estrada nga epektibo Martes sa Hunyo 16. Nahibaluan ang mandong may kangtanan sa ginaatubang nga kasong graft sang senador angos sa ginapahayag kickback sa mga flood control project. Sa italom sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Plunder Law, mando sa mga korte nga ipaidalom ang mga nagapungko nga opisyal sang gobyerno sa preventive suspension kung may napamatud-an nga balido nga kriminal ang impormasyon batok sa ila. Ini ang ginahimo agon malikawan ang posibleng pagpanghadlok sa mga testigo, pagpasilabot sa mga ebidensya o konsala nga paggamit sang gahom samtang nagapadayon ang kaso. Natala na naman nga pasakaan sa kaso si Estrada kagang iyang mga kaopdanan nga mga opesyal sa DPWH NCR sa palabuton nga Hunyo 30. Sa pihak kabahin, nagpalabos ang simpatiya sa German President Frank-Walter Steinmeier sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Sa iyan ang inmensahe sa pagbisita sa Malacañang sa tong Martes, ginpahayag sa German President nga madamo sa iya kasimanwa kagkalakip na siya ang nasubuan sa mga nakitaan nga laragway gikan sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa bayan sa Mindanao. Nagapakigunong ini sa mga pamilya nga nadulaan sang pamilya kag pala nga buhiana na bangod sa epekto sang kalamidad. Dugang pasang presidente, kapareho sa iyang pungsod, kaupod niya ang Pilipinas sa pagpangita sa mga tikang agud mabuhinan ang epekto sang climate change kag mapabilin ang prioridad sang iyang gobyerno. Sa dugang ka K5 kagkatapusan nga balitang nasyonal, bukas ang Pilipinas sa posibilidad nga mayaras ang visiting forces agreement sa pungso Germany. Iniagin pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kadungan sang state visit ni German President Frank-Walter sa pungsod. Sa joint conference, ang duha ka lider sa Malacañang ginsiling sang Pangulo nga ginapasanyog sang Pilipinas ang interaksyon sa iban nga pungsod, partikular na sa militar kag depensa. Kung magabot ang insakto nga panahon, mangin bukas ang Malacañang sa VFA sa Germany. Dugang paginpayag sini nga bangod sa karon nga sitwasyon, wala sang kasiguraduhan sa kalibutan ang pinakamaayong nga himuon among pag-angkon sang partnership sa kagmalapad nga alyansa na ebaluan nga yara karon sa Pilipinas ang German President para sa duha ka adlaw nga state visit. Ka K5 inyo nabatian ang balitang national. Ini nga balita ka K5 builog nga ginadulong sa inyo sang kaalmuan sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 abangan sa DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabot sa luwasang pungsod.
1: Balita International. International.
0: Patay ang walo tanaan ka mga piloto kag crew sa isang ka US Air Force B-52 Star Fortress bomber matapos nga maghugpaas ang ilang eroplano sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Hungod nga wala ginkilala sang militar ang mga biktima bangod yara pa sila subong sa proseso sang paghibalo sa ilang pamilya kag himata. Sunod kay US Air Force spokesperson Colonel James Hayes, nagapatigayon sang routine test mission ang eroplano sang naghugpaas ini sa runway pila ka segundo matapos nga mag-take off. Lucky pa sa mga napatay nga crew among mga civilian nga contractors nga nagbulig maintain sa mga eroplano. Duha sa mga ini ang mga empleyado ang manufacturer sa nga mga eroplano. Pahayag pa diri magapatigayon sila kuntani sang radar modernization program sa mga eroplano sang natabo ang insidente. Wala naman sang may naibaluan kung nga naghugpaas sa nga mga eroplano. Naibaluan nga ang B-52 ang unang nagsulod sa USAF sang tuig 2000 o 1952 kag ang nagserbi man nga backbone sang bomber fleet sang Estados Unidos. Sa katapusang K5 nga balitang international, nabatsyagan ang magnitude 6.7 nga linog sa Central Indonesia alas 10:27 sang aga, Hunyo 16. Apektado sa linog ang nasilangan nga bahin sang Palu kag Sigi. Samtang sa pihak sini, gintay ugman sang magnitude 6.3 nga linog ang prefecture sang now akong Northwest China. Kung saniin wala man sang na-report nga napatay o kunahalitan matapos ang nagluntad nga linog. Kag wala man sang ginapaabot nga tsunami kasunod sang pagtayog sang duta, suno sa otoridad sang duha ka mga pungsod.
1: Balita International. International.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa patag o kung sa balita sa luwasang pungsod. Direkta kita ka K5. sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginpayang sa Department of Energy nga may posibilidad nga magbalik sa 50 pesos ang kada litro sa presyo sa petrolyo sa pungsod Pilipinas. Apang magalawig pa sa anong kabulan o kung halos isa katuig ante sa inimatabo kasunod sa peace deal sa tungas ang Estados Unidos kag Iran. Payag ni DOE Secretary Sharon Garin ang maximum price rollback para sa diesel ang nagdangat sa 5 pesos and 71 centavos kada litro, kag 2 pesos and 50 centavos naman para sa kerosene. Ang presyo naman sa gasolina ang posibleng nga mag-rollback sa 32 centavos sa kada litro kung magsaka naman sa 1 pesos and 68 centavos sa kada litro. Ginalauman nga magano ba ang presyo sa gatong sa world market sa masunod nga mga semana matapos nga magsugtanay ang Iran kag US nga tapuson na ang tanan nila nga mga military operations.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Kakayfab inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 para naman sa patag sang hinampa.
1: Balita sports, sports, sports.
0: AJ Obiena nakakuha sa silver medal sa Germany. May kaundan sa Italia si K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
6: Nakakuha sang silver medal ang Filipino pole vaulter nga si AJ Obiena sa Flight Circus Dusseldorf nga ginhiwat sa Germany. Ang Flight Circus isa ka street pole vault competition kun sa dinalabot ni Obiena ang katason nga 5.74 meters sa iyang ikaduha nga attempt. Ini ang iya una nga outdoor season para sa sininga tuig. Nagpayag man sa pagpasalamat si Obiena sa parehong suporta sang iya mga supporters. Samtang ang gold medal nakuha ni Chris Nelson sang United States, kag bronze medal naman kay si Felden Abdelsalem sang Qatar. Masunod nga makita sa aksyon si Obiena sa Qatar sa Hunyo 19 para sa iya masunod nga kompetisyon. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita Sports. Sports.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka-K5 para naman sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Mr. Beast, pinakauna ka YouTuber nga nakalabot na sa 500 million subscribers. May countdown sa Italia si ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
7: Naghimo sang maragtas ang sikat nga digital creator nga si Jimmy Donaldson o kung mas kilala bilang Mr. Beast matapos kilalahon nga pinakauna nga YouTuber nga nakalabot sang masobra 500 million subscribers. Ginbida ni Mr. Beast sa iya Instagram account. Ang pagalaragway samtang ginahawiran ang pinakabago nga YouTube play button bilang pagkilala sa iya nga record. Nahibaluan ang nasambig kadalagan ang resulta sa madasay kapag-uswag sa iya YouTube channel maghud sa iya mga high budget challenge video philanthropy kagbaghatag sa dako nga kandidat sang kwarta. Samtang siya mana nagapangato sa pinakamadamo nga follow ga account sa TikTok magluwas sa YouTube. Nagsunod man si Beast sa pagnegosyo kaangay sa iya snack brand nga Feast Vegetables kag Mr. Beast Burger. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX 500 the superior antioxidant. Para sa balitang entertainment, ini si ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Ka-K5, inyo naman tiyan ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa ito nga mga ka-K5, dira sa by TATC sa Timbangan ng Bayan. Sir Nesol Casado, good morning. Sir Roy Abella, good morning. Sir Patrick Matias Robles, good morning. Ma'am Jana Avil Siloso, ma'am, good morning. Ma'am Bernadette Tumitin Calzado, good morning. Sir Ray Reynante Cam. Ma'am Elsie Aconia, good morning. Lyndon Jano, good morning. Rodolfo Evangelio Jr. Aga si Robert, good morning. Bebo Patricio, good morning. Sumagaysay, Resha, good morning. Subong man sa aton nga mga KK5 nga nagapamati sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo. Subong man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbanay sa Banwasang Pilar. Kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Haminda. Kag K5 inyo nabatihan ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sa Miyerkules, petsa 17 kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kag K5 sa ngalan na ginamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa aton nga partner sa technical side with ka K5 Jove Cobet. Sa amon nga news director kay K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa amon nga station manager Miss A. Mamami Orleans Birondo. Kag sa amon humble kagbabot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kay K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaopod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Ako naman si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Kapiz, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
10: mga butka. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
11: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
10: Halin sa pets.
11: Oh, halin sa pets.
10: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasensya sa mga nagakaon, ha. Ang mga parasites, mga kutot, gasulod galinas dunggan sa kwan.
11: Gasulod.
10: Sa tao.
11: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
10: Sa imong blood, kwan. Bloodstream.
11: Okay. Delikado kayo.
10: Amo na gani, permi na ito, balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, nga ara na sa imulakas.
11: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakang patyon.
10: Grabe.
11: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo ga pulo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
10: Kung
11: ga D3 Bio.
10: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kagsa ng monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
12: MCTs pa na.
10: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, amo nang mabalbal.
12: Amo nang mabalbal. Oh. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
10: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio masulod na sa imo nga
12: lawas.
10: Lawas. So, once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
12: Ga Justice League, like Superman.
10: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Grabe, no?
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
10: Lipid in
11: ang ila membrane ginaputos sang lipid, no? Ang buhay ginapatay
12: patay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yung nga wala skin.
10: Di ang kung sa bike ba, naked bike.
12: Naked, naked no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, ipon, kalanat, kagplangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
10: so, Sir Boy, mga gaplano dahil nga mag-board exam.
12: Board exam?
10: Tumbar na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
12: Supplemento na.
10: Ang mga guys ko ila da law namin na, correct, mga engineering,
12: gwapo makapag-masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio ka mo.
10: Indeed, is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
2: D3 Bio.
10: Correct. The best food supplement for your brain. Correct. The keton. Okay. That's why nga ang D3 Bio permi na mo ginapaparis sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did ka tama, Sir Boy.
2: Oh, kampiyon, no?
14: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
17: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
19: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
14: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
20: Ito masyon sa barangay
21: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
20: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
21: Tumarkog. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
20: 3 times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Try-gig ka mo sa DGX 500.
14: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
22: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Nagandamo na nga nagandamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
23: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
14: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa takdang alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita, o kung petsa 17 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026, Miyerkules ngadlaw, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka K5 nagatutok na, nagamonitor na, sa ilisri tag sa kamang radio. Mabatian kita sa 10.9. 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Likewise, sa Facebook, sa mga nakatutok na online, sa may mga load, sa may mga mobile data, mabatian man kita kag makitan live, pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Isa kamariton nga adlaw sang Miyerkules, mga ka-K5, welcome na diri sa Foro de los Pueblos. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Department of Education padayon ang pagpanghanda para sa linog, earthquake drills kag pag-checkyar sang structural integrity sa mga school buildings, regular nga ginapatigayon. Ini matapos man nga matabo tong magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, nag-alsa ang pagkabalaka sa publiko.

0: What if abi may matabo nga makusog nga linog kag matamaan nga ra ang mga estudyante sa sulod hulot klasyan, ano ka preparado kag sunado sa mga kabataan ang ilang sining nga pagabuhaton? Likewise, ining ginakabalak-an nga the big one mga ka-K5. Sa dugang pangabalita, Barangay Punta Tabok, isa sa mga natumod nga hotspot sa presyon sa iligal nga droga, mga istratiya para matapnang pagduging sang droga sa Punta Tabok, kag iban pagid ga mga kabarangayan, natala na nga pagahinalaan. Iniapisar nga halos wala tuonang mapagdakpanay da sa Punta Tabok, sige gyapon ang dusanay sang droga. Pagupot sang baboy, wala pa ginarekomendar sang Provincial Veterinary Office bangod sa pamahog gadala sang African Swine Fever o kon ASF mga ka-K5. No, nga nagadala sang pamahog sa palangitanan sa mga backyard hog racers kag may mga piggery mga ka-K5. Samtang duga nga mga pangalan, ginmit lang sang 18 bodyguards nga nakabaton sang maleta mga ka-K5. May mga ginpakita nga litrato, apang agiban nga picture, tido typical malang nga litrato, a picture nga wala sa mapamatud-an nga may natabo nga pagdawanay, pagatag, sang ginaligar maleta nga nagaunod sang kickbacks, halin sa anomalia, manomalia nga mga flood control projects. Ang pamangkot, mapatihan paihan ang 18 bodyguards. Sila ginapinangambal, apisar nga may mga inconsistencies mga ka-K5, may mga dagdag bawas. Do parehas na balasang kaingod mo balay nga nagasugid sa imo sang kutso-kutso. Depende kung mapati ka o kung hindi. Kay kung mapati ka, depende sa dalagan sa istorya kung believable o kung kutso-kutso lang. Samtang Cayetano Black, ginabantayan kung bala magatambong sa special session nga patigay nun, subong adlaw mga ka-K5. Matapos man nga nagpatawag sang special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para nga mapasar, maprubahan, matagan ligwa ang pila ka mga legislative agenda kag subong man pagatag sang duga nga bulig, duga nga pondo sa naigo sang linog sa area sang Mindanao. Amo ni mga balita nga aton pag-istorya Andres sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. 16 minuto sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mong nagipalabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, sa luat K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining mga minsahe mga ka-K5. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon, imbukada nga report diri sa aton siniga pagpangalagad, the very consistent weather specialist nagikan sa PAGASA with ka-K5 Chenel Dominguez.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Wala po tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa anumang parte ng ating bansa, liban na lang po sa mga panandali ang buhos ng malalakas ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layang 3,060 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na yung posibilidad. Para dito sa ating binabantayan at next po nating magiging bagyo, meron po tayong dalawang scenario para po sa kanyang forecast track. Una po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dito lang po ito sa corner po ng ating boundary po nitong par po natin. Kaya wala po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya't hindi rin po tayo magtataas ng anumang tropical cyclone wind signal. Pangalawa po, ito po yung ating pangalawang scenario, ay posible po itong lumapit lang po dito sa ating PAR at mag-record po palayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit ano po mangyari, yung pagpasok po niya ng PAR or hindi, inaasahan po natin hihila po ito ng habagat, magkakaroon po tayo ng enhancement ng Southwest Monsoon, kaya inaasahan po natin ay mga makakaranas ng mga malalawakang pag-ulan sa malaking bahagi dito, lalo na po sa May Palawan, Visayas at Mindanao starting weekend po natin. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA, lalo na po sa development na itong binabantayan nating low pressure area. Para po dun sa ating forecast track na nabanggit ko po kanina, ito po yung usual track ng ating mga bagyo, lalo na po kapag El Nino. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, tag-ulan pa rin po tayo, pero wala po tayong direktang epekto ng southwest monsoon sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng mga malalakas na buhos ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check yung nilalabas po ng PAGASA, lalo na po sa ating bagong app na panahon, hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agot ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa May Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din po natin ang maaliwalas na panahon. Hindi rin po tayo nakakikita na malawakang pag-ulan, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa ating temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 25-32 degrees Celsius. For Iloilo, 25-33 degrees Celsius. Cebu, 27-32 degrees Celsius. For Tacloban, 27-33 degrees Celsius. Zamboanga, 25-34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25-31 degrees Celsius. At Davao, 26-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 AM at ang sunset mamaya ay 6:27 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yun po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez, PAGASA Weather Specialist sa Gindulong. Nga pinagkauling update na nag-iya sa dalagan sa aton sinig panahon mga ka K5. No, isa ka low pressure area ginamonitor sa Guapani. No, sa Philippine Area of Responsibility, may medium chance nga ma-develop bilang tropical depression sa masunod nga 24 oras. Malayo-layo pa mga ka-K5 no, ining LPA nga na monitor no, sa aton si magkautoran nga mga tagpalamati. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. By the way, kahapon sa gimpatigayan nga regular session sang sanggunian panglungsod no, sa ila sinisesyon kahapon nga adlaw, nag-offer sang a minute of silence and prayer ang makatapos sang sanggunian panglungsod sa kay Anay Condelate Barangay Kagawad Chad Del Rosario no, kagawad sang Barangay Dayaw Roa City. Matapos man ini marikolta nagligad ga adlaw mga ka K5 nagtaliwan matapos may involved sa isa ka aksidente dito sa Banwa sang Makato sa probinsya sang Aklan mga ka K5 no? Antes nag-start kapon ang ika-47 nga regular session sang sanggunian panglungsod, nag-offer sila sang pangamuyo, silence and prayer para sa kay Kagawad Rafael Chad Del Rosario sang Barangay Dayaw. Kabalan nyo si Mr. Del Rosario o Tod ini sang tiayon sang alkalde sang syudad mga ka K5. No? O Tod ini ni Mrs. Joanne Dadivas, no? Si Mr. si Kagawad Rafael Chad Del Rosario sang Barangay Dayaw. kahapon nagkadamo man sa mga nagbisita sa Yasining nga Haya. Kay man today, nakaschedule, may schedule nga misa subong, I believe sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. May schedule nga misa subong mga ka-K5. Subong adlaw sang Miyerkules, no? Today is Wednesday, June 17, last 9 sa aga, may Holy Mass sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral. No, diri sa sentro sang syudad. Kag after sina karon sa pon 1:30 natala na ang cremation dito sa Gigato Abesa Crematorium sa Iloilo mga ka-K5. Sa last day sa ngaya niya kapon mga ka-K5 sa Yasining Haya no nga wala pa ma-cremate kadamo man sa nagbisita kahapon mga ka-K5 kag isa diri si Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Hepe sang Roa City Police Station ang kilala nga kapid no mga ka-K5 bata ni former Senator Marojas si Pepe kag si Pilar no nagbisita and isa pa gid sa mga notable nga nagbisita mga ka-K5 ini ginaidulo ta gid ning alkalde si Kalibo Mayor Juris Bautista Socro nagbisita sa the other day mga ka-K5 nagapalabot gid sa iya sininga kuno pagpakigsimpatiya pagpakigunong sa kalisod sang pamilya Del Rosario mga ka-K5. No, kagkadamo pagid mga personalities sa nagbisita, mga classmates, friends, batchmates, mga tawo nga natandog ang kabuhi, no, natandog ni Mr. ni Kagawa Del Rosario ang ilang kabuhi, bangod man siya kaayo, kaalwan, mga ka-K5. So sa mga luyag magtambong sa misa, last 9 subong agang misa dira sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral mga ka-K5 baling dira sa Corinthian Chapel no sa may barangay Bato mga ka-K5 ba 25 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga kung may mga minsay ka mga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos ipadala ina mga ka-K5 diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Salamat ko may mga messages kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining mga minsahe mga ka-K5. Good morning kay Victor Bustillo Holasca. Nagatutok nga diri sa aton pagpangalagad diri sa Almalbes Village sa may barangay Kulasi. Thank you gid sa pag-monitor. Dorin Diocena Artates, maying aga Dorin Diocena Artates. Kay Regina Parel, good morning. Ma'am Regina Parel, no? Kag sa kay Ronnie Boy Artates, nagapamati gid alin kay Dorin Diocena Artates. Rodolfo Abilarde sa kilometer 2 lawaan ga monitor naman. Thank you again Sir Rodolfo Abilarde. Mary Jane Caputo Burado, good morning. Belinda Prologo Martizano, Leo Bilyones, maying aga naga monitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Elsie Acuña, good morning Ma'am Elsie. Salamat gid sa pagtutok. Present naman no, si Ma'am Elma Dordas Manalansan. Dira nagakapi-kapi na sa DTX Coffee Mix sa Mandaluyong. Good morning man kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati na Rayo Ambascalino Balbona. Present naman ng Lin Aysang Dinginan, The Zumba Queen, Ma'am Roda Donato Amago. Good morning, Ma'am Roda. No, may lang nga pagkapi-kapi, DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor naman kag sa mga kasimaryo niya sa Maluklok Norte Ivisan, ginatamyaw ni Ma'am Arlene. No, salamat gid sa pagpamati, mga ka-K5. Present naman no, si Ma'am Gianna Vel Siloso, nag-monitor na si Ma'am Gianna. Madamo, gid salamat. By the way mga ka-K5, ang PAGASA nagpaandam no nga dapat magpreparar na kita sa El Nino. So no, sa PAGASA sa ila sini ginapagwa nga abiso a katuyuan sini nga mapreparar ang publiko sa El Nino phenomenon mga ka-K5. Sa press briefing nga ginpatigayon sang damlaglang ginpaayag ni DOST PAGASA Administrator Nathaniel Servando nga ga-issue sila sang regular nga El Nino updates para ma-encourage ang temprano nga pagpreparar, temprano nga aksyon mga ka-K5. Naibaluan naman sunod diri sa kay Servande o kon sa kay Servando nga ang strong El Nino makadalas ang below normal rainfall. Mga ka-K5, malaka nga pagbuhos ang ulan, malawig nga dry conditions, water shortages, kag-adverse impact sa key sectors, mga ka-K5. No? ilabi na sa agriculture, energy, health, kagiban pa nga mga sektor. Apisar nga pila pakabulan antes ini mabatsagan, pero dapat suno kay Servando magpreparar na ang tanan subong mga ka-K5, no? Ang mga komunidad, local government units kag mga sektor dapat magpreparar sang mas temprano, no? Para ma-reduce ang kalitan, maproteksyonan ang kabuhi kag palangitan-an sang tagsa-tagsa bangod sa gin-expect nga strong El Nino mga ka-K5. Mayara na sa masobra 80% nga tsansa ngang El Nino ma-develop fully sini nga bulan sang Hunyo tubtob Agosto. 80% ang tsansa nga ma-develop na ini fully this month of June tubtob August mga ka-K5. Pero mangin strong El Nino ini sa bulan sang Oktubre tubtob Disyembre mga ka-K5. Kag magalawig ini sa early parts sang tuig 2027 mga ka-K5. So na naman kay Analisa Solis, ang chief sang Climate Monitoring and Prediction Section sang PAGASA, ang temperatura during El Nino do parehas ni sa lagnat mga ka-K5. Amo nang mabatsagan tanga temperature sa sining El Nino do lagnat. Mas mataas ini ikumparar sa ginatawag nga historical climatology nga kagposible ini mangin isa sa pinakamakusog nga El Nino nga mabalag sa kasaysayan mga ka-K5. Kumbaga, sa lagnat sang tawo, posible ini nga daw maglabot sa kumbulsyon, no? Magakumbulsyon ang dagat sa sobra nga init mga ka-K5. Kag more than 2 degrees ang ginapredict nga mas pag-init sang kadagatan mga ka-K5. Bangod man sang habagat, most parts sang pungsod ang gine-expect na mag-experience ang near normal rainfall condition from June to September, mga ka-K5. June to September do near normal pa na. Pero ang El Nino, gine-expect na mag-enhance ang southwest monsoon activity ina kung nga from July to August, ang western parts sang pungsod magka-receive sang above normal nga rainfall, mga ka-K5. The western part of the country, dalata di western Visayas. Pero by October, suno kay Solis, mabatsagan ta na ang below normal rainfall conditions pag-abot Oktubre. Kag siyam sa 13 ka mga tropical cyclones ang gine-expect na ma-develop o kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sang Hunyo tubtob Nobyembre mga ka-K5. Bangod sa mas manubo nga numero sang tropical cyclones nga nakitaan nga ma-develop, pwede ini maglabot sa typhoon or even super typhoon category mga ka-K5. But silingon, mangin malaka ang bagyo, gamay ang or mabuinan ang numero sang bagyo, pero mas makusog naman mga ka-K5. Kay kisa, di ba, may mga tropical depression, amo nang mga mabatsaganta, severe tropical storm, pero makusog-kusog pag typhoon category kag ang pinakamabudlay kung super typhoon category mga ka-K5. 9 to 13 ka tropical cyclones ang gine-expect, no? Gamay ang tropical cyclones nga gina-forecast, numero sang tropical cyclones nga gina-forecast, pero mas makusog naman mga ka-K5. Subong padayon ini nga gina-monitor sang PAGASA kag sa gimpasalig man sang PAGASA nga mag-provide sila sang regular updates mga ka-K5. Nang pamangkot, with the regular updates coming from PAGASA, may ginaimo ba lang ang preparasyon ng mga local government units? Kung kita maglantaw, do wala. As if they don't care. Or, why pa sila hindi pa ubol-ubol, amo na, wala pa nagahulag mga ka-K5. Pero kita nga pumuluyo sa komunidad, hindi na tayo magulat sa gobyerno. Hindi na tayo magulat sa mga local government units nga mag-aksyon, mga ka-K5. Kita mismo, mato-mato man kita preparar. O pwede ka muda ka, kwano? Especially sa mga malayo nga lugar, no, mga ka-K5, sa mga mabudlay balang water supply, pwede ka muda ka bakal sa mga telepunan ka tubig para may stock ka mo sa tubig, pero make sure nyo nga sirado, para hindi pag-istaran kag pamugaran sang lamok mga ka-K5. No? Kag tiba si may kundamo kamusta ka tubig dason wala taklo ba si istaran lamok dengue naman ang guwa. No? So let's all hope and pray. Ngayon ang ginexpekta nga strong El Nino hindi lang sang amok kakusog ang mangin-impact sa aton kabuhi kag palangitanan. Kay kun sa mga lagnat pa kuno gani suno sa pag-asa do kumbulsyon ini mga ka-K5. 26 minutos sa rebilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 8 ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, maka-detox ka pa. Pagbalikta, dugang ang mga balita istoryanta. Standby.
1: Foro de los Pueblos. K-K5 News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
5: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
5: Extend Supplement for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
5: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
21: Nagaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nga damo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: For all de los pueblos.
26: Hold on, Besana Villarreal.
25: Para sa Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
0: 19 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ngalas sa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas para mabasa ang inyong sinig mga minsahe. Kay Ma'am Maria Fe de la Cruz, nag-monitor na sa de la Cruz family sa Banwas ang President Ross. Good morning. Oy, Ma'am Maria Fe, palanuga pag idaradyo mo ha. Ma'am Becky Lana, nagatutok naman, madamo, gigasalamat. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Kay Ma'am Rena Wakas, dira sa may barangay Banika, palanuga pag idaradyo mo sa may Sunshine Village, Ma'am Rena, no? Mga kasilingan mo na pang sakpa. Kay Sir Nestor Kasugbo Kalsado, good morning. Nag-monitor na, thank you, good Sir Nestor. Kay Ma'am Gianna Anvel Siloso, nagatutok na, nag-monitor sa may barangay Luktogan while nag-sort, kag nag-pangapi, no? Paris niya sa kape, nga DTX Coffee Mix, nila ga nga saging bao nami ginang pamahaw mo ma'am Gianna, no, kiti balanta naman ang saging damo sang benepisyo ni nga dala sa aton ni kaing lawas duson parisan mo pa sang DTX Coffee Mix, the healthy coffee inang may kape ka na ma-enjoy mo ng pagpangape, ma-detox ka pa buka nami gid sang pamahaw mo. Oh, maing agalan da ma'am Gianna Anvel Siloso sa Luktogan. Kay Leo Bilyones, good morning Leo. Sir Reynante Cam, naga-monitor ng family cam. Kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam sa may barangay Dayaw, nagapamati na. Thank you gid sa tonsini nga mga suki, nga mga ka-K5. Kay Dorin Diocena Artates sa Tabok Norte, panitan, maying aga Ma'am Dorin. Kay Victor Bostillo Laska, thank you gid sa ton mga suki, nga mga ka-K5, nga nag-aupod diri sa tonsini nga pagpangalagad. Sa Subong, padayon kita nga nakakabaton sa madamo nga mga reports. Angot sa pagkalamatay sa mga inoptanan ng mga kasapatan, mga baboy, mga ka-K5, diri sa probinsya sang Capiz, no? nagakalamatay kag ini ginapierdihan sa mga kautor naton, especially mga backyard hog racers. And even na may mga pigiri kay mas dako-dako pierdi ko may pigiri kag idiya. Dako gid ang pierdi mo sini kay man sa kababoy ya. Libo-libo ang bilisin na, way padalabot ang ginabakal mo nga sabod, way padalabot ang maintenance mo kag mga vitamins mga ka K5. No? Amo man sa may mga backyard hog racers, gaupot baboy, ibayad sa tuition, ihanda sa fiesta, may ipaobra sang balay, no? Nagaalaga mga ka K5 or extra income. Even though nga tibalanta, hindi man sang dako ang ginansya mo kung nagaupot ka sang baboy, mga ka-K5. Ang masakit pagid ko madisgrasya. Kay kadamo subong sa mga baboy nga nagakalamatay, diri sa aton siriga probinsya, hindi na nibag-o kay since 2023, sang una nga nakasulod, ang kaso sang African Swine Fever o kon ASF, diri sa probinsya sang Capiz, ma-recall tao na ini nga nakasulod mga ka-K5 year 2023, damo man to nagkalamatay. Ginatos kalibo nga mga or nilibo nga mga baboy ang nagkalamatay. Ang iba napatay na lang. Kung ma-recall nyo to, may mga pigiri diri sa Roa City. Kaluoy sila mga alaga. Ubos, gidyatanan, pati urok. May araman nga pagkita nila nagapalangluya na katay na lang mga ka-K5, kaginbaligya. Ugaling ang problema, ang quality. No, ang quality sini mga ginakatay nga baboy nga may ASF mga ka-K5. Kikita nyo ning panit niya ni, ang lawas si sini, dumay lagub-lagub. Mga ka-K5. Do purple and reddish ang lawas si sini. Amo nang itsura sang baboy nga nagka-ASF. Although ginaklaro diri nga safe for human, safe iya. Ang ASF hindi makatransmit sa tawo, mga ka-K5. Pero pwede mo siya madala sa sapatos mo. No, gagadto ka to sa may tangkal to, abi, nga may virus dito. Di matapik sa sapatos mo, kadto ka man to sa ibang tangkal. No, na may tendency nga mag-upod na da. Pero from baboy to tawo, so far, do, hindi ini makaapekto mga ka-K5. Pero ang ginakabalak, Andre, kayang nagakatabo, nagakatabo mga ka-K5, may mga ginabaligya yung mga double dead ng mga baboy na patay sa ASF or napatay bangod sa masakit. Patay niya sa puwan nilang ila baboy pagkaga, patay na katayon pagit. Kag ibaligya, ti double dead ang guwa sina, which is nga delikado. Kibasi karon may mga iban pa dira ng mga microorganisms or mga pathogens nga na-develop ya sa lawas ang sapat, nga napatay na gani, tiin mo pagkatayon kagibaligya. Delikado, kagbasi, amo niya magalit sa tao, hindi ang ASF, kundi ang mga pathogens kagiban pa nga mga organismo nga maimo ma-develop kung mapatay ang sapat, pagkapatay isang sapat, imo katayon kagibaligya, amo nang delikado, dira mga ka-K5. Yari bala, ang interview ta kahapon sa kay Dr. Lloyd Borata, no? Ginapayag yun rin mga ka-K5. Since 2023, as sa subungway sila nag-recommend, wala nila ginahambal nga hindi pwede kaupot, pero wala nila na gina-recommend ang pag-upot sang baboy considering nga may risgo pa sang African Swine Fever, mga ka-K5. Si Dr. Lloyd Borata.
2: So, wala na siya kang reported and wala na siya kang lab test na nag-positive. Not necessarily, nahiluway na kita sa ano, sa ASF. Amo na nga, sagtupa, why give ka the encourage, no, na magbalik kami, anay ang kuhan, ang atong bala mga aggressor, kaya hindi pa kita ka-respecting, kaya damo, ako na gino-consider ng mga concerns, no, para makabalik kita sa pagbababoy. Ganun yung araw. Makitabi ng mga na, ano na, nabalik na sa kamiba niya, sa survive man niya sa sagtosang time, no? So, amuna nga medyo kaliwat, no? Parang itagyapon sa threat sa ASF. sa gihapon.
0: Oh. So, ano ni sir nga mga banwa ang nabilong sa red zone? And when we say red zone, anong botsilingon niya?
2: Ang red zone, hindi ba din niyari pag ito yung mga kaso, no, nga wala. Natuwan sa doon at natin sa makuwan ng mga documentation kay kung garip, may mga garipot pa sila yung lugar. So, ginatuan mo ginatuan nga magparid, magkapating sila. So, ano niya ang mga para sa red zone, pasubong ang panay, ang panitan, ang sapian, kadang ibisan sa K-5 lugar.
0: I see. So, the rest ang pink zone na ang the rest ng mga banwa in Dura City?
2: Yes, yes. Kumbaga nila, kumbaga, ang akong sinisubong objective for this year na makapa-pink zone kita tanan para at least matamat bala kay Pebuldan. Kay hindi natin makuwan niya, mabalik-balik lang din siya. Kaya hindi magkita move on kung hindi kita makapa-pink zone, no? Kaya bisa ng iba ng mga probinsya, may mga reported man, makita nga ako na sa Facebook, sa social media, at bisa sa atin man itong mga palupamangkot, damat-amat na sa buwan, no? Sa dagong naman case siguro sa challenge ng panahon, no? Pagbaydo-baydo diba sa panahon, no? So, pag-isa pa, bisan wala ni ang buwan sa panahon, may haragin na iyang threat yapon sa ASF, no? Amo na nga, dapat makakuanggit kita, maging aware kita na sabi natin kung gusto din natin magbalik sa pagbababoy, no? Which is, ano, ganun na among talinga. Wala man among gina-discourage, pero at the same time, wala na among gina-encourage. Kaya, ganun na, may harap kita risk go yapon sa ASF.
0: Si Dr. Lloyd Borata, provincial, sa provincial veterinary office, mga gagay-five. No? Why gina-encourage ang pag-upot sa baboy? Kay since 2023, kung lang taon taas tasubong, huwag pa kita mag-clear sa African swine fever, mga kakay-five. Although may mga pink zones na nga na-declare before, pero ang problema kay from pink zone, basi may mga banwa nga magbalik naman sa red zone. Meaning may mga cases nga na-record, mga kakay-five, palayo lang. Nagaganhaga ng cases, tamadamo nang nakaupot sa baboy, pero subong ara naman ang pamahog, mga kakay-five. No? Ari naman ang pamahog. Dako, gini nga kapirdihan nga daan, sa mga utod naton nga nagabakas lang bala, mga kakay-five, nagabakas lang sa pangadlaw-adlaw. Pero ginaklaro sa Provincial Veterinary Office na hindi pa ni subong confirmed cases ang ASF, mga kakay-five. Suspected pa lang ang mga kaso kay ginulat pang resulta sa gimpatigayon nga pagkwasang sample sa mga kalamatay nga kasapatan. Si Dr. Borata siya duga nga pahayag.
2: Investigate na ang initial investigation. Medyo may arasas ng science niya na kapareho sa ASF na ito nga nakita ng sectors mga hindi na tuwing, no? So, ang ako nang sinihikwa ni medyo i-clear out a bit, no? Na not until na makaabot sa aton ang resulta sa ating laboratory testing. Muna na kita maka-confirm, no, na ASF lang gid kay kasi labi sa ASF pwede man sa K5 doon no, nga ibang nga sakit, no, nga pwede man sila maka manifest ang amoy nga mga symptoms like ang atong hag cholera, which is a viral infection man isa nga halimbawa man sa ASF, but ang kwan na sinabi sa atong sa hag cholera kay may ari niya siya sa vaccine na yan, no? So posible nga kung basi nga sa ibang mga grower or raiser, basi mo man yung kay sila kay ang iba nga makampal lang nakabakuna pero wala man galing nakabakuna sa hag cholera. No, kadang isa may ara mo kita kakulangan sa bakuna sa mga poultry supply, no? Amo na nga kung isa basi malilipatan man sa iba na magbakuna man sa hag cholera. So, posible nga sa Lumila or other.
0: Ang dugang nga payag ni Dr. Lloyd Borata, mga ka-K5. So, sa may mga kasapatan, dira, no? Implement lang kamo sang stricto nga biosecurity kung gusto nyo mas spare sa masakit kag posible pagkapatay ang inyong mga hinoptanan da nga mga baboy, mga ka-K5. Masakit-sakit na dan mapatsan ka baboy, dako niya nga kapirdihan, mga ka-K5. Kag hopefully, mga local government units, mga LGU, mga banwa, libutan nyo man, tsekan nyo man ang mga nagabaligya sang baboy, hindi lang sa merkado, kundi pati sa mga higad-higad sang dalan. Subong ang baboy sa mga banwat, 240 na lang nagabi na rato. Ang pamangkot, safe bala ini, ining mga ginabaligya da? Masikag sa sobra kabarato, delikado, galikag donaan, panasang balatian. Hopefully, ang mga LGO maghimo sang aksyon mga ka-K5, hindi talang pagpugaon kag-istrikton ang mga nag-comply nga nagabaligya sa merkado, kundi dapat tanan alalangay pati mga nagabaligya sa higad sang dalan. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdong.
26: Puro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kadlo kapila ka maginan?
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Huwain ni ko ginabatyag maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
26: DTX 500.
6: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
7: Mm.
6: Dr. Ramil.
7: Mm. Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Ka budlay kung wala mo kabataan.
6: Oo, gusto.
7: Kag kabudlay kung di na mo tindog si manon. Di na tindog ang transmitter. Kag kabudlay kung wala libido yung asawa.
6: Oo.
7: Damo factors nga tunaan nga ano?
6: Gabulagay.
7: Gabulagay. Kung hindi gin mang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, ti grabe na nang agugmahanay nyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti, permanente balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or Pure C, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So kining mga damo bata, plakawan gini ako an prutas.
6: At ulit Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean maka-perform siya, no, sang kapabilidad sang sexual acts, makahimo siya sang iya marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
7: Ang uraro.
6: Ang uraro. Uraro.
26: DTX 500.
7: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
6: Kadamo, no?
7: Kada kwan, sperms per milliliter.
6: Milliliter?
7: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
6: Oo.
7: Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
26: DTX 500.
8: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko nagit sir ka namin namit nagit sa akong mata.
26: DTX 500.
6: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
7: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, kung 20.
6: Oo, million. Oo.
7: Hindi na kabata. No, so, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga ano.
6: Anong nga, klase nga fasting na?
7: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na yan. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
6: Oh. So,
7: yeah. Dapat ya,
6: sufficient.
7: Timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
6: Husto.
7: Ang na importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat takainom DTX. Damuon, sir boy.
26: DTX 500.
6: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
7: No.
6: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
7: Ang mga nagari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
1: bulsa.
7: Ginagubwas ang registration mo na, Sir Boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
1: Ay, nakabag.
7: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra kainit. Oh. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
1: Grabe, no? Hindi panday, pagiguro
7: doon? Sigarilyo.
1: No? Sige sa init.
7: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
1: Ay.
7: Tingkong lubo. Tingang ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
1: Gusto.
7: So,
1: gusto
7: dapat ka inom gid sila tayo oxidants. Inom sila DTX 500.
26: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
9: Ang Physio
26: yung may D3.
9: D3 Bio.
26: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags4 Biotics.
26: Mahigo bala ang imo dugo?
25: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
25: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
25: DTX 500.
26: Masalika DTX 500.
25: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
26: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
18: Pamakan sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
26: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
29: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
30: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
29: Di nakabaluman o sick?
26: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
29: Di pre, mustabo lang agabi pre.
30: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
31: Di kasin.
26: DTX 500.
32: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
26: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
33: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum. Pina

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit.